0: samtang ang kapulisan usap aga tibuok operasyon ini nakatala na sa nahibutan na ERD o gani karoga panahon na ang ikutan sa responsable adam na karoga sa patanong kaso ngadto sa piskalya samtang sa pikas bahin sa atong paghatag karon og sitwasyon sa kaayton ug tagad sa pag-armed diri sa bahin Baharlika Highway partikular ni may flight over sa atong ciudad sa Tagum. So makita sa blato ng napita nga ang dada sa trapiko is normal kayo pa sa pa-armen. Hindi na ngayon kabalataan sa mga lugayan mo biyahe gumikan kay maihap naman nato ang mga pakyan na sa mo biyahe ka rin na din sa ato ka siyudad sa Tagum. Kahingon nga to sa Davao de Oro, kahingon sa Davao City. Samtang aduna po ay mga paglungon gapon ng mga tricycle o kining mga sidecar o kining mga paubao na buagi lang gapon din sa may flyover sa trapang armen. Bisa lugayon ng aming kabuturan nagibawal kin sa atong siyudad sa Tagum ang agyan sa mga tricycle o kini mga dawag na to mga baobao ang nagsigutan ng mga kober pa naagya po yung mga baglungon pag abot na nagdakpan may ngon wa sila basayod wa sa kibalo nga dili pag yan katropa Arnel pero taod-taod na kinig tayo balot at itong sinan sa Tagum ibawalan sila sa dagil na gumika kay delikado kining lugar katropa Arnel para sa magdag pa yung masakyanan.
1: Alright, go ahead katropa nga Bong.
0: Okay, kada sa itong himong pagpanubay sumay nalukad lamang gika sa itong sinan katropa Bong o Maki Algabri FM News. Live report.
1: Nagasalamat ka tropang Bong Algabre sa detalye sa report. Ado na tabagay galay, 4 minutos na. Pasado, alas 8 buntag. Kinimbahina hatod ganinyo mga igalas premium dito. Ang premium food supplement batok sa mga viruses o mga bakterya, mga kaigsunan. Kining premium D3, adunay VCO, virgin coconut oil, adunay moringa seed oil o vitamin D3 200 ayog. Makaadto magbutika, pangutana mo mga igala. Dahi, naamoy premium D3, no, mga kuha na to. Mga kaigsunan na to, baga seniors. Ato mos butika, pangutana mo, dahi naamoy premium D3, no, gatong sa Y2H o gatong sa Yes to Health. Kaya bininyo, makahatag ni Kabaskog, anti-cancer bagid ni mga higala kay kanang virgin coconut oil mga igsoon tambal gina siya no dako gina tabang mga higala sa lawas niya dili lang ni basta nga dahon sa kamunggay ha ang gisagol ani pod moringa seed oil ni kana ganing bunga mga higala sa kamunggay naman ay mga liso di ba o kana diha gikuha mga higala ang oil ana niya duna pa mga higala vitamin D3 200 ayo kining tulo mga higala ka kombinasyon grabe ka ligon mga higala nga sangkap aron kita may galang mapanalipdan batok sa kanser. Labi na may galas ng mga kaigsunan diha nga dunay kaliwat, no? Nay mga kaliwat may galang ni agi ana mga sakita, manalipod gyud in taon ta. No? Always remember by prevention is better, way better 100 times than cure. Mas okay gyud may galang nga kanang kaysa diha na bitaw ka ana pa ka may galang manambal igo na. Lisod na na. May tungwa pa kay sakit mga igala nagsige na kaglikay. Ay, di gyud ka mga igala magkasakit. No? Unang ginatawag na to nga makabaton ta graceful aging ba. No? Matiguang man gyud tanan kisa may di. Matiguang man gyud tanan pero kato matiguang mga igala nga way daghang gibati. Eh ning mga 40 pa, 30 pa gasakit ng mga tuway-tuway. Nako. Kulang nag-premium D3 mga kaigsunan. Alas 8:06 na, Douglas Buntag, ang premium D3. Mapalit ka na, may gala sa Naguna Magabutika sa inyong lugar nationwide. O sa atong clinic, ha? Ang atong clinic, ang address sa atong clinic ay Mukalibog. Naamang ay gala diya sa Ganti Road, no? M Central Building, door number 8. Naadya mga igalas, kantoan ng Ganti Road o palengke. Mga katropa, luyuan ng Mr. DIY. Naadya ay Y2H Clinic and Pharmacy. Naadya mga katropa, libreng check-up and discounted ang mga produkto. Kung layuan na mo muarik istasyon, doon naman sa atong baligya diri. But I suggest, may gila, kung dool mo diya sa palengke, no diri stagom, anha mo diya pamalit. Bullseye! Alas 8:07 na, ang dagda may gila sa buntag, parayon ta. Basa lang sa ko sa mga, kuan ha, kini mga mensahe ninyo. Jenny Lynn Andrade, mayong adlaw sa inyong danan. More power to you, sir. With love from Orange County, o country, California. Good morning and thank you. Edna Lumusbog, sir. Mayong buntag, Rex Lumusbog ni from Panabo. Thank you. Salamat, no? Og si Tessie Bancori, Jun Corpus. Good morning. Michael Riubal, good morning. Thank you. Good kinsa pa ba yun? Free Thinker Official, Richard Haiktin, Mimi Borge. Good morning! Corazon Alva 7, Katropang Arnel. Good morning from Butuan. Oy, madiaw nga hinaat kanimo, ma'am. Always na, ko naminaw diri from Corazon Alva 7 from Butuan. Good morning. Isa pa man, Jojo Aviner from Masbate. Good morning. My own channel. Good morning, Getropa. Mahaw ta. Salamat, ma'am. Gikutom na noong kuda. Nag-iskot magkagmahaw. Good. Oh. Spearhead 250. Palihog ko, Katropang Arnel. Liyo kong ingon, anang lisingag og chihuahua dito. Nasa proper forum para makita ang katag anang ilang ilong. Sa bagod yan ang mga ilong nga may gala. Robert Manog, mayong buntag katropa from Katiil, Davao Oriental. Buntag ni mo rin si Robert Manog from Katiil. Mga kalumunan from Davao Oriental. Good morning. Salamatay lumon. Thank you. Richard Haiktin, katropang idol Arnel. Fabric, nabasa ko na ni. It's not really an evidence. I'm pretty sure it could not stand in the court of law. Shout out sa akong misis nga si Lisel og Lucky Boy. Kudos sa imong program. Salamat. Ella Vlogs, OFW from Hong Kong. Taga Davao City. Salamat niya og amping. Good morning. Arnold Tero, good morning. Sir Arnold, shout out from Cantilan. Pa-shoutout sa akong friend and kumari nga nag-birthday, mag-birthday og ma-advance happy birthday. So may pangalan, sino may ngayan ng imo mare? Thank you! Para mag-greet na to ng happy birthday. Happy birthday! Arnold Tiro. Si 20 Mayo 2, greet na ko si Madam Michelle Adela. Good morning! Thank you! Si Denzel Dave, pa-shoutout kang Yuan Almudiel. Thank you! Si katropang Donix Rilampagos og siyang misis, good morning! Thank you! Ako itong isend niya doon, katong... Amo ang kuans black rice doon, ha? Lydia Gordo, good day, good evening, Sir Arnel. Good evening, good morning, Mandiri. 7 p.m. dahil sa McKinney, Texas. Always watch your program. God bless. Thank you, ma'am. Thank you. Kasilingan Vlog, Marajaw na buntag, sir. From Buena Vista, Surigao City. Salamat ka, Rajaw. Si Sikel Galbe, mayong buntag niya. Silingan Vlog, Iga po sa may purok onsen manat na bunturan Davao de Oro. Okay, sa mamay ni Adri mga higalanan. Alas 8 jes na mga katropang Dagnas Buntag. Ingon sa ni may galas chowa nga. Wala lagi mo dap, wala day mo laban mga higala kang Sara. Sa, nga ni Mangudo, nga nung sa komentaryo ma-feel ninyo mga higala nga, lagi mo ingon sa ako mga higala nga, bias man ka. Dapat ang imong komentaryo, balanse, dili kay dutal na ni muna sila Chua. O sila Trillanes, o sila Ridon. Actually, bay, kung ibutang sad ni mo maigala sa tunga-tunga ang imuhang, kuan ba, standpoint, maglagot sad ka. Ngayon man, di manggod ni mo maigala, dili yun maigala malikayan. Nga, mo gawas yun ang tinuod niya kulor, ani nilang Chua. No? Sa iloan na itanin nyo, naiwan siguro mo ingon, may gala nga. O sa maning klase, magsisibya nga. Ba, one-sided man. Ay nyo asad na, no? Wala ko'y problema na may gala. Inyo kong, di na ko may gala musubag. Iyon na kong inon. Didiis man ka. Didiis bito ko. Dadaag saging. Okay, gantong Sabado, nananuman ko may galang lakatan. So, didiis na ko ato gab. Nagdadaag saging. Murag, ake, ikaw gigihagit na ko ba para mananom sa gaba? Manara na siya? Wala ko'y problema na, Miguel. Pero nga, di ba? Paminawon na good ni mo, with all fairness, paminawon ni mo Chua. Pero pati mga igala, wala pagtingog nila pulong imong kwestiyonan. Kay matod pa mga igala, oh, wag mo laban daw sa Vice Presidente kay naay mga Duterte sa kamera, oh, magyong kuno mo tingog, mga igala, mo adog Committee on Justice, hanggaw ka man tingali. Gituyo man ninyo ng dili na Members Committee on Justice para di kabanat. Nabi tay Rupos Rodriguez, nitingog. Ni question mga igala ng inyong trabaho gamikan kay Fishing Expedition. Asa naman si Rupos? Na imarkuleta mo tingog mga igala. No? Mas mayo ganitong dili ang igsoon mo yung nitingog mga igala para makita nimo nga ni Barug sila not for Sara Duterte, but for the sake of fairness and the proper kung ang tama may galang paggamit sa balaod o ang tama may galang interpretation sa balaod.
2: Bullseye!
1: Kaya siyempre, pag ang igsoon may galang mo tindog, may onjod ka nga, makaingon man ka na kay igsoon man mo. Ikaw tsuwa ba? Ha? Tiguan ka naman unta, di ka kabalo mo gamit og utok ni mo. Ang tawag ani ba, ipalagots kontra. No? So, do you think may gala makaingon? Patas ba ni mga tawana? Dili naman. Nga sila gani mga igala, nga Members Committee on Justice, dili man imo ma-feel ang justice. Kaya na nga no, Gab, kaniya, paki-record ko ani gusto na ko, di ba, butang ni mo ni sa... Ang trabaho sa Committee on Justice is to find probable cause, not to find guilt. Pero ang nahitabo, mga higala, ang gihimo sa Committee on Justice, dili na mga higala pagpangita lang sa probable cause. Ang ilan na mga higala, nag-prove na sila guilt sa Vice Presidente. And in fact, mga higala, paminaw ni mo si Abante, matod mga Abante, mga higala, nga nagkasala daw si Sara sa taong bayan. Naana ba day hukom? Naana ba day verdict? Naana ba day dukduk mga igala nga nagingon? Indeed. Be unreasonable doubt nakasala yun. Oh, di ba? So, mismo sila nga miyembro may igala sa Committee on Justice is committing an injustice mga higala not only to the Vice President but they're committing injustice mga igala to the process per se.
2: Bullseye!
1: They're committing injustice, mga igala. They're not giving justice sa ilang pangan, sa ilang komite ba? It should be fair, mga igala. Ano man, ang ilang ginapangita, di, probable cause pa man. No? Probable cause pa man. Pero paminaw ni Mos Luistro, gagang islit lang agi, mga igala, as if Sara is already been judged. Wana, nahukma na. Paminaw ni mo, di ba? Paminaw ni mo si Ridon. Paminaw ni mo si Sindania is already celebrating. Balag magkahiwi-hiwi. Basta paminaw ni mo si Diliba, mga igala. Bahalag masupak ang balaod. Bahalag may mga provision di masunod. Ablihi lang yun ang box. Kay para lubos-lubosin na natin lahat. Huwag nang bitin-bitinin yan. Ablihi lang yun ang box. Diba? Abugada manunta. Tapos dati pang sekretary may gala sa DOJ. Pero wala na. Makalimot na may gala nga dito dapat ablihan mga igsoon. Wala na una nga na ay tax record dito sa usa ka pribadong tao. And then i-open nila may gala para lang sa ilahang political circus.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ngayon lang kapait diha mga kaigsoon. Nasa usa 15 na. Aga Tagdas Buntag. Good morning sa tuang 590 viewers. Dire may galas YouTube. Maying buntag, Ann Mindres from Hingoog City. Lydia Gordo, maying buntag. Nosli, si Father Nelson Dumatol. Good morning.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Gisulayan ako, mga igala nga, mamahimong patas sa pagbasa o pagtanawanin nila may galang Ridon, Sindania, Luistro, o guban pa. Pagtanaw pala na ako kang Luistro, may igala, nakaingon ako, mahimo ba di siyang patas kung ang iya mga igalang pagdaig tuwa tanang Romualdez? Kay para ba ni Luistro ang the best tanan, the best sa tanan? Si Speaker. Oh, di ba? Kaya may AX dahil kay Speaker. Gisulayan sa nako may igalang itanaw nga. Fair ba kaha ni si Abante? Paunsa ka makapangayo may igalang fairness anang tao ng luod gawa pansin ang digong? Moro ba ginidahil ang Abante, bay? Okay. Hambugiro na sa kayo nga ultimo gani mga membro may galas Baptist Church yung mga gani mo tuo niya. Kay Mat, ay lang, hambug na sa lagi. Nga nidaog ko nos digong tungod niya. Kaya, ya, kala. Idom-dom, katugab ka itong nitambog sa digong sa ilang hearing. Grabe siyang kuha ni Abante ba? Papapil po siya kayo nga murag nakalimot mangkong kanako, Mr. President. Iba mangkong ikalimtan.
3: Ay,
1: angay rasag kang kalimtang buhay nila, ako eh. Membro sag ka sa ugnulok. Sindania! May mo bang patas si Sindania, mga igala? Ridon. May babang pata si Ridon nga gitanggal ni Digaw sa una, mao ni Maos. Gitanggal kay imbis kay naa sa Urban Poor ang iyang trabaho, tuaga lakwat siya gala mierda may galang cookie. Chua. Ay, sus Ginoo. Tatanawan ng kabuang ni Chua, pati mga Duterte nga magsuon may gawa kining mag magama pulong sa First District si kinsa ni mga igala Umar sa Second District mga kaigsuonan. Pakialaman pa ni Chua nga wagi ko na mudapig sa Vice Presidente kay bisan ang duha ka mga Duterte upang ko na mutingog may igala das Committee on Justice hanggaw ka man siguro. Ay, tinood bitaw, mas maayong nga nitingog. Ano man, mga kaigsuonan, madalaman na sila, it's so good. Whether we like it or not, bye. Madaag yun na, no? Makakuang yun. So better, di na lang. Di na lang. Kaya og gimembro lang to ninyo sa committee, pwede. Pero membro ba niya sa committee sa pulong, di man? Or si Omar? Di man. Itagaan rin yung committee ba niya sa inyo hanga, o ganyan yung ipalingkod na diha, bisag sila ungab na lang. Makikita og yun mong katag. Po ninyo hatagi pong chance. Di ba? Pero mga kung ano yung mga tawhanan eh. Kini si Chua yun mga igala, lami kayo. Sus, di palang lisod mga igala, bagnos. Tagaan ba ninyo, ipa-appeal ba ninyo na wala man? So gusto lang ninyo nga muadto na sila, mutingog mo, muaway sa inyo ha, para magmukha na po nga kuan. Dili. Sige, kaingon ko na. Bisan pa mga igala og butang ta lang mga igala palayo lang no. Bisan pag madutla nila Sara mga igala maguba nila personality, maguba nila mga igala ang vice presidente, but it will never be their benefit. Dili ngano man nagtuo sila mga igala nga ma-impeach na si Sara malipay ang tao. Dili oy. Okay sa tong kamot hawiran ni Sara itaas mga igala mao sa tuig mahimong presidente. Basin hinoon mga igala makagin pag record breaking popular votes mga kaigsuonan no. Basin noon mga igala malubong ning yung maayo si Riz Hontiveros.
3: Ayaw.
1: Diyan na yung laay ninyo may pag muinom sa mong Santon Plus Gold para di po mga high blood ya. Bito mo balik kung taot-taot mga katropa man lamang bibila ka baga painom nom alas 8:20 na standby.
4: Kauban si Katropan Arnel Cortez. Pusay.
5: Kabalo ka nung kanyado a 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
6: Ha? Karun di pa?
5: Karun, dili na. Kanan ay CCTV.
7: Punta kenta aniya takaron din hi sa Barangay Paitan Kisun Bukidnon aniya nga biglan onon nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong ikasturya sa nga kagamit namo kag Crop Gold Foliar Fertilizer?
8: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
7: Ya, unsa may imong ikasturya sa uban nga wa pagkagamit?
8: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit kamo Crop Gold.
7: Kay daghan nga salamat.
9: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
7: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
10: Bahin sa harvest? Dako ko ng harvest tungod sa Crop Gold.
7: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
10: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
11: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
12: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs, Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
13: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
14: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
15: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
13: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
14: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
16: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
12: Abog na pud ba ang imong sakyanan? Ari na sa Buknoy Car Wash. Di kalidad ang serbisyo ug barato ang presyo. Body wash, back to zero, interior ug exterior detailing ug wax. Kompleto na tanan. Sinaw kaayo ang serbisyo. Buknoy Car Wash. Limpyo nga sakyanan, guwapo nga porma. Visit us sa Road 1, Brook Sambaguita, Seminary Drive, Magupo North, Tagum City. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
17: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga sahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
12: The Secret of Health.
17: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
12: Santon Plus Gold.
18: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Ug kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix. The secret of health.
17: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan.

0: Dr. Remilitooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Uy! Uy ka! Napoy pangutana sa imo ba? Unsa din diferensya sa pobre o dato?
3: Ani ni siya, kung dato ganay ka nga sigig pangatol, ang tawag ana allergy.
2: Kung pobre,
3: kurikong. Halimbawa, kung naay tao nga hilabtanon og kamot, kung dato ganay ka ang tawag ana kleptomaniac.
2: Unya, kung pobre,
3: gawatan.
2: Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
3: Ingon dayon na nilag napas mo.
2: Unya, kung adunahan,
3: ang tawag ana migraine.
2: Unya,

0: uban si katropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Oras may gala na tayo, 30 minutos na pasado, alas 8 buntag. Magandang salamat ni Ma'am Feli Feliciano sa gihatod niya burger para kang Inday Erica. Hindi basta-basta si Inday Erica Gab. Panagin si Inday Erica ka na nga. Masupers na gini potensyal si Inday Erica Gab. Ang butog na malit baga to silang duster. Kaya ako man to silang gisugo last week nga. Pangalit mong duster, oy. Pero salamat kay Ma'am Feli o Amping sa imuhang lakaw. Idito alabat, katropa. Shout out kay Ada Arabis o Iloy Bugris. Maing buntag diha. Isa pa man si Lito Muyet. Uy, si Angko Lito man eh. Ba naman isa ako ang... kuan? Ako ning uyuan. Magbarangay Tanod Pastrilianis, maayo pa mapuslan pa siya sa gobyerno.
2: Dito ba?
1: Pwede, no? Murag, may lang di na kulatahon ng mga...
2: Dito ba?
1: Kulatahon ng mga bugoy na ba? John Torino, bisan ako elementary school lang, Idol Arnel, kay Baho Kog Fishing Expedition. Ang gibuhat sa mga tampalasan, ilisan na ako ni sir ha? Ang gibuhat sa mga tampalasan dyan sa Congress, Tatak Duterte pa rin ako, Idol. Watching from Malaysia. Ayong buntag diyan, salamat kayo. Roddy Balindres, good morning sir. Atong pang gobyerno karon hugaw pas Tais Milo. Watching from Tambulig, Sambuanga del Sur. Si Yang Chen, good morning.
3: Good morning.
1: Ikan diha sa Hong Kong. Hong Kong ba to, ma'am? Uy, sa katong si Glacy Channel, o ba siya kalili si ma'am? No, gikan diha punto sa Hong Kong. May buntag sa itong mga OFW diha.
3: Good morning.
1: Yung mamalihog diha ko, palihog ko og sa mga nagtanaw diha. Doon naman tayo, doon na tayo doha ka YouTube channel. Diba ko lang sa explain ha, kadali lang. Doon na tayo doha ka YouTube channel. Huwag ka mo pong gatanaw sa Facebook diha. Doon na tayo doha ka YouTube channel. I-type ninyo, Katropang Arnel Cortez. O, i-subscribe na. Yang isa na to ka YouTube channel, XFM Tagum. Tagum City ba to gab na Tagum? XFM Tagum City? XFM Tagum City. Kay, doon na pa may daghan ng mga content sa online, labi na sa YouTube, nga among ibutang. No, sama aning, paminawa rago ninyo ng, saan man na ito bagtirada na, no? Madungog ng drama nila Inday Erica sa, kuan? Sa Laing Nasod. Sa app lang sa siguro, no? Sa atong app, no? Sa XFM app, mga katropa. Download sa muana. Kaya madungog ninyo ng among drama nga, Kung Ako, Ikaw. Oh, para sad maka-appeal mog tambag ba. Mabati na alas 10 sa buntag ngadto na sa alas 12 sa udto. No? Nya amo na pohon ikat, kunya i-upload na mo dito sa usapan na mo kay YouTube channel kay para di masagol. No? Kay para kining ato ang katropang Arnel Cortez nga YouTube

0: channel, puro yun ni mga birada, mga igala, banat yun ni. O, di na to, atong balita, ato na to, to may igala sa ato ang usa ka YouTube channel nga XFM Tagum City, no? Dagko tanan, i-type ninyo XFM Tagum City, unya, palihog ko og subscribe. Unya, i-click na lang po ang bell button. Ah, ano ba na, sa, yung mga, sa una, mga, ang pagsugod pa na kong YouTube sa una ba? Dugay na ko si YouTube actually. Panahon COVID 2020, naanak ko si YouTube mga kaigsuunan. Lain pa to akong content, balay-balay pa to, kanang panday-panday pa to. Anton nga nag-shift, naghanggugdahin mong content niya karon. Arita kay murag nakita na to atong ginatawag nga niche, so ato ning biradahan diri. So mamalihog lang ko gamay rang hangyo mga katropa, no. Palihog ko og subscribe sa among usa na mo ka YouTube channel nga XFM Tagum City mga kaigsuunan. Okay, ingon si Ann Mindres sa hingoog, idol, paborito kaayo nako imong programa. Salamat kaayo.
1: Thank you.
0: Oh, Nancy Camilo, kita na jud ko ni Maring Erica. Katawanan ba yung drama nila? Salamat kaayo, Ma'am Nancy, ha. Wala po tayo, kuan ba? Dili lang po. Ngayon mo nga sama ng XFM Tagum nga. Puro naman lang sila sig pangaway. Dili, oy. Kompleto si Ricardo Smidri at busog na kas tama nga timpla yun, dire. Mura mag-trumpeta. Mura katong radyo ni Norbert. Kuan mga katropa? Naata diri tanan, no? So, amo tong buhatag content, puhon-puhon, tabangin ninyo nga makaabot to og, sa threshold kay para... Kuan. Sige katropang Arnel, pangitaon ako imong other accounts para makadungog mi ni mo kanunay. Katong XFM Tagum City, mga balita to dito ma'am, unya katong among entertainment program. No, salamat kayo, my own channel ha. Alam ko pangita, dagko na tanan, XFM Tagum City. Alas 8.36 na, magaygalang tag na sa buntag.
1: Bullseye!
0: Ebenezer si Chico, good morning sir. Huwag yun mapili anang mga NASH membro si OJ. Pulos mga kurukong hug utok. Huwag yun di ay. Herbert Kaganaan, uplog na tanan mga kangaro sa Justice Committee. Lydia Gordo, mayong buntag. Nancy Camilo, good morning. Tishy Bangkuri, mayong buntag.
1: Bullseye!
0: Nandirita, may kalas sa dugang panatong iskutanan, katikaran, samtang kapabutag. Duma may dugang balita po, gab. O, gikan sa ito, mga kaupanan. Samtang may kalas kampo ni BP Sara, andam na sa Senate impeachment trial, mga kaigsunan.
2: Bullseye! Kauban si Katropan Arnel Cortez. Bullseye!
0: Kaganina, may kalas atong gisgutan, ang matod pa sa kamara nga kaya nila kuno mo deliver og 106, which is one-third of the 318 ka mga kongresista. Daghana na itong kongresista, wag yun nakahuna-huna, may galag maayong balaod. Muna'y challenge na ito ninyo diha. Kung tinuod mo nga mga representantes katawhan, paminawan ninyo ang tingog sa inyong representahan. Kaya ba si gatoo mo nga mag-antay Duterte, ato ning butaran nga mo, impis si Sarakay. Muna'y gusto sa ako mga constituent, sigurado mo. Basig pwede nga. Pangutana sa mo dito sa inyong mga barangay kapitan. Pangutana sa mo dito sa inyong mga sakop sa inyong legislative district. Kung mauban ay gusto sa inyong mga tao, kay naaman mo diha, representante mo sa mga, dili mo, representante sa buong Pilipinas, ha? Representante mo kung asa mong distrito, gikan. Hala, pangutana ako noon inyong sulay. Ang inyong mga constituent, yag uyon ba? Nga kamo mo butar kay... panganlan ba yun na to na may gala? Ato yun ang atangay ganun yun na ha? Kay ako ginang with picture yun na gab. Ato ginang usa-usahon gab. Dako ng trabaho noon gab. Basta mahuman na ang kanang plenary debate and then muboto na sila. Ato nang i-introduce ninyo ang tanan nga nibutar in favor of the impeachment. No? Para na sa inyo. Aon na to ni mga congressman karon. Isa-isa ho na to. Pero luyo pa ba ni ining tanan mga higala nga wa pa man gani makakuan karon, no? Karong adlaw man supposed to be na by plenary debate karon. Ato sa damay galang atangan gab gabas live karon ang House of Representative para mapakita sa nato sa YouTube unya sa ato ag Facebook page mga katropa. Pakita na to na kag humana na. Kung makuha nila ang one-third of the vote, musaka na, bagaigala, excuse me, no, musaka yun ang impeachment dito sa Senate. Yanay mga panawagan dito sa mamangigala ni Coco Pimentel. Ingon siya nga, dapat mo botos konsensya. Kumuboto mo konsensya, paminawa ninyo ang inyong mga, ang mga taong nagbutar ninyo. Muna dapat inyong paminawan. Muna inyong mga higalang himuong sumbanan. Kamu mga kongresista, kamu mga senador. Kung ang majority sa mga Pilipino, uyon ba? Dili itong mga Pilipino nga iarasad may galang BBM. Siyempre, pag ilang sorbay, pabor nila. Pero naman ganit sorbay, may galang gabisang ilaha pang sorbay, di igid mo pabor nila. Kanagang sorbay, mga galang, makaingon kag kani, pabor yun undanis gobyerno ba? Pero nga nung negative, malubong magyapos BBM, mga igsoon. Ba't pasabot nga ang tao ng yamid na yun? Pero wala gito'y mahimo karon kaya mo respeto man ta may galas desisyon sa nasayop ng mga 31 milyones ka mga Pilipino. Ako, magkakaingon dyan ko, wadyan ko'y labot ang 31 million ka mga tao may galang nasayop. Kay sa isgutan ng politika, mga igala, at least makapanginambo ko sa akong mga anak. Pag maingon akong anak, di, sa maning imong gitbutaran niya presidente nga daot man taan eh. Makaingon dyan ko, nakwa dyan ko, mabutaran na simbako in town. And I'm proud of that, mga igala. Si Auntie Claire raman, mga igala, wa mo butar ni BBM nga karon, mga igala, nagbabinipis yung BBM. Tingnan nga mga tao, mga igala. At sos, gino. No? Si Auntie Claire, wa ba na mo butar? Si angkod man si ana, wa man siya butar BBM. No? Kung ako, mga igala, sa akong kabahin, magmutuo ko ni mo, musali ko ni mo, gikas pagsugod, ubanan, takanto mahuman. Oh, kini karon, mga igala, kay... As ka man laghanag ni Tumbling. Asag di mo sa mo Tumbling, may galang awang po'y klarong napiling presidente. Pero agig magrespeto na lang, labaw sa tanan, sa atong konstitusyon, may gala, nga mo'y nagbutangan na nila das lingkuranan, atong nga tahuron, may gso. No, ako, maingon ko, ayos sa mo gunaunaan ng mga people power, total mahuman ramaning tanan, ato na mo banat niya panimalos katong legal nga pamaagi o katong convenient nga pamaagi ngayon nagbutar ninyo. May isang pagtikasan, di yun, kay matukan ng pikas, tikos masin. Tikas masin. No. Matukan na gumikan sa inyong boto nga overwhelming mga kaigsuunan. O gumikan sa desisyon sa tao, mga katropa nga angayang sang paminaon may gala sa atuag tibuok katawhan sa Pilipinas.
2: Busay, kauban si katropan Arnel Cortez. Busay.
0: Ingos kasilingan vlog. Ha? Digod na ko na, presidente. Loud and proud yung kumayangon. Wadyog ko mabutar ni BBM bitaw. Wadyog ko mabutar BBM bay. Nga naman isip Pilipino mga igsoon, dapat taas po tag standard. No? Di ko magmain anang mali na nga di, tangdigong kay dili disinti. No? Mamalikas. Okay na ba na? Nga naman may mga ang gibalikas mga igala kwan. Ang gibalikas ka to man pong mga tarantados katilingban. No? Bastos o baba. Para asa man? Para man po sa mga tao may gala nga nagsigig pa badlong. Unya kinsa nakabinepisyo nga niundang ang mga badlongon. Di ba nga ito mga kabataan? Di ba kita mismo? Oh. Di ba lang ito mga igala makaingon nga utang kabubuto na ito na. No, sa pagbutang na ito may gala na itong amahang Duterte di aspuesto. Musugot yung sadili. Nalang yung mga tao masuko. Kay, umay, naigo ilang kampane. Napasirado. Napasirado may gala ilang network, ilang TV. Ano masang wabay bayad o buwis yung TV po? Di ba? Well, masabtan sa nato ilang kasuko. Kasi siyempre, ana. Pero kami sa una may gala nga na ako speakers istasyon na to. Kaya kung, well, kung kuan pa na, mga katropa, kung target yun, nga, ang mga network pasiradan, na pabilin, malagi itong GMS una. Alam kay, di ba po ito mga igala, basta-basta mo, di ba ito manikas o kuan? Bayan sa buhis. Nagatong usa kay na may daghan naging nasilip. Hindi, mahimo diha. Alas 8.43 na. Ang kampo ni Bibi Sara andam na may gala sa Senate impeachment trial. Although wa pa ni Mulusot, pero sila mga igsoon, excited na sa sila. Ngayon naman, diha naman nila mga higala ma... kuan? No, ma... ma... balibalig pangutana. Diha naging kama... Kuan, di na gid na masukod ba? Kay ebidensya isgutan. If the evidence may gala is speaking about the truth, ang tinuod mga igsoon, bisag imo nang baliktaron og pangutana, no? Iagi pa nimo na megala sa reversibility test ang tinuod og ligong argumento mga kaigsuonan. Mulusot yun na siya. No? Mulusot yun na siya. So, diha na to makita, no? Sa Senado, kung ligon ba yun, dili ba fabricated, dili ba hinimos, rekto mga higala, ang ebidensya nga gi panghinambog ni Trillanes. Oh, diha na to makita kung ang ebidensya ingon may gala ni Madriaga, no? Tinuod. Dili man lang may gala sukdanan ang kining statement lang. Kinahanglan may gala mo corroborate ang imong mga papel, no? Ang imong mga giingon. Sa imong mga gala ang pamahayag, no? O sa imong aligasyon batok sa usa ka tawo, no? Minaot niya nagka-cut-o na ta. Kaya gamito nila karon ang corona playbook, no? Nga later on found out may gala nga wa man gid intawon toy kasalanan di si Renato Corona. Na stress na lang intawong tawo mga higala, no? May buntag diha sa DMs rent a car tagom. Kita mo mga nindot nga marintahan sa kanan. Duawan lang Facebook, duawan ang Facebook page nila, DMs rent a car. Good morning.
1: Good morning.
0: DMs rent a car tagom.
1: Good morning.
0: Rato ra na. Alas 8:46 na mga higala. Ang attack na sa tuang pagpanaguban-uban. Di ano to makita, no, sa Senado kung tinuod ba gyud ang ilang mga aligasyon. Di asad nato madungog, may higala ang tubag. Di mo jud ay tama nga forum or venue kay anha makakrus examine naman ang mga abogado ni BP Sara. Dito sa Committee on Justice ayaw na lang pangandoy dito. Pakyas gihapon ang Committee on Justice. Kaya nagtuo sila, siputon sila. Pakyas gihapon sila. May manang, ang ilang kasuko, mas, kuan pa, mas taas ang level silang kasuko karon. Kaya, naghinam-hinaman sila. Nga, ilag yung kuanon si Pipi Sara. O, magin mo tambong. So, even mga abogado may gala, ni Anino, ano yung yun? Kaya mag-usam ang buka dito. Sayang sa imuhang nakatunan. Pag-abot dito, kasabaan na kang abante. Masayit in content pa ka, delikado may mong kinabuhi. Alas 8:47 na bigalan tag na sa buntag. Samtang, dito mga igala sa dugang panatong mga kadigarang isgutanan. Dito mga igala na kalabay nga semana, nakig atubang, kini mga igalang ambasador sa Czech Republic of France. Ya may gala kang Pangulong Bongbong Marcos ang inyong presidente. Unya, matod pa mga katropa lagi nga si Saldico, no, dunay mensahe karon mga igala ang Pilipinas ngadto sa nasod sa France. Nga kumbaga ayaw ninyo nag aning aprobahe kanang iyahang asylum kay wa man na, di man na tinuod nga politically persecuted na diri sa amo. Ang gobyerno sa Pilipinas, mga higala, misulti dito sa gobyerno sa France nga ang pugante nga kanhing magbabalaod nga si Saldico dili kuno biktima sa political persecution. Mga kaigsuonan, samtang ang palasyo, mga higala, nagduso karon sa pagpabalik kang Saldico, luyo pa man nga nag-apply kini og asylum diha, mga higala, sa nasod sa France. Matod mga higala ni Philippine Ambassador to France Eduardo de Vega, mga katropa nga ilang gisulti dito sa France ang legal situation no ni Saldico o gipahimugatan nga ang mga pasangil o charges nga iyang ginaatubang nagugat mga higala sa corruption allegation nga nakakutay sa kini ginatawag flood control scandal. Matod sa Didi Vega may gala nga giila sa Pilipinas ang soberanya sa France ug ang mga legal processes niini lakip na ang pag-handle may gala og asylum application usa ka proseso nga maglimita sa gobyerno o sa otoridad sa gobyerno mga kaigsuonan. Matod pa ni Didi Vega dahil sa soberanya ng France, hindi pwedeng basta-basta mahuli ng mga opisyal ng Pilipinas. Besang pag magsugat. Besang pag mangapi. Degyan madakpan mga igala, degyan pwedeng pusasan. Si Saldico, besang pag mo adto pa dito mga igala ang chief of police. I mean ang chief PNP. Besang mo adto dito mga igala ang kasundaluhan. Degyan pwedeng dakpon mga igsoon gumikan kay napailaom na siya gobyerno sa Fransya. Dugang pa sa mga igala ni Di Vega nga bisan pa man mga igala dun ay warrant of arrest. Nag-i-issue ang Sandigan Bayan. Dili ni mga igala mo epekto. Kang Saldico kay naa siya sa France karon. No? Samtang nagpaabot pa sad ang gobyerno may gala sa kining kompirmasyon gikan sa otoridad sa France. Kalabot na sa asylum application ni Saldico mga kaigsuunan. Matod pa sa inyong ante, si Undersecretary Claire and Claire Castro nga si Pangulong Bongbong Marcos kuno miingon o gi-raise ang issue directly atol sa meeting with French Ambassador to the Philippines nga si Marie Fontanelle.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nasabtan ko no mga katropa sa maong ambassador nga si Saldico usa ka pugante ug kinahanglan mo atubang kuno sa accountability.
1: Bullseye!
0: Nayo na ninyo nag kuana ninyo naglangan-langan na kung tinuod man ugaling na dakpa na ninyo.
1: Bullseye!
0: Ay namin ninyo bitin-bitina pa. Eh para makitang katagkada kung tinuod yun sila, may gala nga. Tinuod yun sila nga disidido o pursigido nga makauli yun si Saldi sa Pilipinas. Kay hinumdumi pag si Saldi makauli. Una-una, abaya nga naghilom na tong bago lang niingon, may gala nga di mo sagot nga mamahimong full guy. Tingala ko ba no? Kan ba ni ka na bang natunong raba o naadyoy kuan ba naadyoy dakong kahulugan mga igala. Pagkahibaw na to, although wa pa confirmation kay ang pangulo may niingon nga nahuli na. Although later on na usab ang word nga nahuli, na usab ang meaning ni ini. Later on na usab ang meaning ni ining word nga nahuli mga igsoon. Ha? Gipahibalo sa ato ni Pangulo nga nahuli na daw. No, tunong-tunong sa bigala, gumikan kay pag-ingos Pilipinas nga sige paningkamutan yung makauli si Saldi. Ni kalit la migalag kasakit si Martin. Og ni kalit mga igalag pananghid nga muadtog Singapore kay magpa-check up may igala dito sa health center sa Singapore.
3: Ayya!
0: Ingon ang ombudsman nga dili kay basig di na kamo uli. Og nunot niya to. Diha may gala nagpagawas og official nga pabahayag si Martin Romualdez iyon paniya may gala nga di na kuno siya magpakahilom. Mutingog na gyud kuno siya may gala sa inostisya og di siya musugot nga ipahid sa iyaha mga igala ang kasalanan nga kumbut subayon executive kuno ang dunay responsibilidad. But pasabot iyang igagaw. Wala ba yung kita sa TV mga igala o sa online nga nagistoryahan na ipakaroon si BBM o si Saldi si Martin. Diba wabi ka maugong kayo mga igala labi na itong mga na may mga na identified na ko na na yung mga page sa social media nga page pod na mga igala sa mga dagkong network sa radyo nga ang ilang ginapagawas mga igsoon mga kaayuhan kunong nahimo ni Martin. Motoy na ako'y nakita na unya ni Bulabog mangyud putong ni kisa ba to ni Bulabog si Irisi ba to ni Bulabog o si kisa ganitong kuan gab taga Nabutas nga kuan kongresista
2: XFM Katropa.
0: Si katong yungit mo istorya ba kalimot na noon ko. Nga nangutan na siya nga nganong present ba na permi si Martin katong kuan katong campaign manager nila sa una sa bagong Pilipinas. Kalimot ko sa panganda Oh. Ingon siya may gala nga. Nganong present man na? Naama na sa listahan, naama sa attendance na, nga may tambong-tambong na. Ha? Si Kuang, ay, siya, Tubi. O, oh, Tubi Chanko. Tubi nito ni Bulabog nga. Ano man ang, sige, ano na, makita ni mo may galang i-item nga, nagpasakag balaod. Apil ba tong comprehensive dental law? Oh, tanan ngipon, ibton. Apil pa to mga igala. Oh, nabulabog kay. Na, ay mga balaod mapasa. No? Present sa attendance. Pero wa may kag may igala makita dito sa plenaryo. So, kisa giloko ani may igala? Pagpanikas ba yan? At ikasan yun mong dako na. Pagpanikas ba na? Tin. Pagpanikas man na yung mong kalaki ba yan, tin? Nga, wa ka dito sa physical, pero naa ka sa attendance o sa eskwilahan pata na sa una, ma Tubi Chanko, salamat kukuri, no? O sa eskwilahan pata sa una, na, ma, kuwan ba ito, no? Ma, guidance ta na. O nga nung, naa ka sa attendance, o niya, wa ma di kay sud-sud, di ay. O, Charles Lewison, oy, dong, may buntag, Tubi Chanko, di ay, o, lagay Tubi Chanko. Karon, may gala, nabulabog man to. Oh, karon kay yun nga muuli na si Kwan, muuli na si Saldi. Pagawas gyud si Martin og Kwan. Pagawas gyud si Martin og pamahayag, taas-taas ato yung pamahayag nga I will not be the fall guy. No? Og di sa siya may gala pwedeng pahiran sa sala. Nga klaro, mo siya mo ingon may gala nga si Sara mo isadaan. Di ba mo siya mo ingon kay Sara nga vice president mana. So, labot niya ng flood control. Wabaya po mo ingon may gala si... In fairness to Martin Romualdez, ha? Wabaya sa mo ingon may gala nga sa ni digong tong flood control. Kang anti-clear, ba yata makadungog na may gala nga ang flood control mga ikso nagsugod pang digong.
3: Pinawa! Hmm.
0: Kang anti-clear, ba yata makadungog na? Sa ingon ni Martin, mga gala, in fairness to Martin, di ko mo sugot, anang, ako'y pasanginlan, anang sala, nga supposed to be, dili na magsugod din hinako kay walay kwarta dire. Igo rami gapandaig balaod, no? Igo rami gapandaig balaod dire para mulusot ng budget. Pero wa dire ang kwarta. Ang sinugdanan sa tanan og supposed to be na responsibilidad nini ang executive. Na kay he is referring to the executive department kinsa may head mga igala o chief ato ang hepe ekutibo. Si BBM.
3: Ayaw!
0: So, pila ra may istorya, ilaktod na to or madali. Nangadto kunuhay mga igala ang taga-DOJ o ang taga-DFA dito sa Czech Republic. Only to find out, may igala, kabaho na kung siguro sila gawa dito. Oh. Only to find out nga, hagbayrang milayat may igala Saldi. Pero, humana na nakapanghinambog si Anticlair nga niingon nga bunga ito ng pagsisikap ni BBM. Tarantado. Pagkahuman ka ron, may gala, si Kuan Gyod, surebol Gyod nga, di gid ato kaya mapauli, kaya wa naman dahil diri. Maglalis pa yung taong Pilipino kung naaresto ba Gyod o wa. Hangtod ang word nga nahuli, gibutangan na lang yun ni Anticlair og laing meaning. Ana may gala kapower sila. Gibutangan na lang yung Anticlair may gala laing kahulugan ang word nga nahuli. No? Nahuli! Dili na aresto ng nahuli karon. Na-late na. Nakaikyas na.
3: Storya hipot, ginagawa.
0: Manay na kong binuang niya. Pagkahuman to, murag sure-sure yun, sure-ball yun, di ka uli. Nga naman, dito na sa pag-ingon, may gala nga, actually, nag-apply na siya og asylum sa France. Hindi na maglisod. Katong gibasa na ko kayo ng news item sa ingon ni De Vega, ambassador of the Philippines to France. Na ay limitasyon. Malimitahan ang atong gobyerno kung na under asylum, political asylum na siya sa France. Bisan ang warrant of arrest. Nga gipagawas may gala sa Sandigan Bayan. Dili magsilbi. Bisan pag ibup sa ni Saldi ko ang ilog sa atong pulis.
3: Ay!
0: Yan ba? Ibo, batandugo na ilong ba? Ibo? Di ikin pwede, Maygala. Ganun man, malibitahan ang atong soberanya kay nailalom na ni karon si Maygala sa gobyerno sa Fransya. So, at least, Maygala, sure-sure na nga di ikin makauli. Suway bulabog. Nakadungog pa ba mong ditigong si Tintin?
3: Sik! Pinoang!
0: Ha? Nakadungog pa ba? Tinga lang ko. Ako wala ng obserbasyon. Wala naman lagi matigog lagi. No? So, kuha na po? Tago na po sa lungga. Tago na po sa lungga ang mga buhaya, Maygala. Kay, wala naman, no? Ang tigbulabog. Wala man, di mag yun makauli yun.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So, nahilom ng tanan. Wala na, lahi na po yung iskutanan, Maygala. Kay, nibuto na pong mayon. Wala na, mawala na po sa iskutanan si Saldi. Muna karon, Maygala, nga kung nangandoy mo makauli si Saldi. Naasa lubot sa kabayo, saldi ko karon. Mahirap na yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kining sige niya kung hisgot mga igala ni saldi ko, gidam ko na noong kung saldi ko. Ako lang na naobserbahan. Nga sa panahon nga, giingong makauli na si saldi, nadakpan na, bahalag dili na aresto, basta nadakpan lang. Oh. Nitingog si Martin. Yung si Martin niya, di yung kumusugot ka ko'y pasanginlan sa salang actually executive mo ay dahilan. Medyo nahilom ang tanan kaya nakabuhi sa bugat-bugat istorya kay damay ang igagawa ni. So hapit na itong mga igala maglaglagan. Karon, naluwas sila. Tinuod lang, naluwas sila mga igala. Nga naman, wa magkaulay si Martin. Si, kuan? Si, tawag ni ini, Saldi. Eh, Saldi karon, relaxing sa dia sa France. Actually, maglisod taan na Maygala kung dawato ng asylum. Kay bisan sa sunod ng mga panahon, mga kaigsuunan. Kung lain ang mapresidente, lisod kaayo nimong bawion kay inangano, na mag-example ni Ana, panahon atong Juma season, no? Nga, boy, nagtukod-tukod aning New People's Army. Partido Komunista. Nga dagang kay Maygala records genocide. Nga pagpamatay, naabay, napauli nga, Juma, wala man. 2 hours dito, nagpalamig, Maygala, Netherlands, permi. Di ba? Oh. Napay mga with chicks pa na. Samantalang iyang mga kadre, magkangamatay na mga higala diri sa katubhan, kasagingan, kabukiran, ang pasangin lang dayon, sundalo. Kaya kuno, Maygala, wa mo sunod sa human rights. Muna mahitabo. Kang Saldi, mahimo na gina siyang dida na mahilabtan, Maygala. Maka-apply na ng political asylum dito. Sayang ba no? Nga mo na lang tatuyawi, Maygala, aron nga maablihan ang mas halapad ng pagpangawat sa atong nasyon, mga kaigsunan, pinaagi sa flood control scandal.
2: Pulsay! Kauban si Katropan Arnel Cortez. Pulsay!
0: Relaxing na karon. O, nakadungog pa bang huwag nitingog si Tintin? Wala na. Alaos na, nitingog pag wala na. Wala na, no? Wala na yung mga statement. Ha? Ultimo, mga igala, di na ganit magpa-check up siguro sa Singapore. Kaya basig anha na lang mga igala sa Tacloban o sa Paloliti na lang magpa-check up. Makaya na. Pero muuli, makauli si Saldi, dayog apply mga igalang travel. Kaya magpa-check up, dayog kasakit. Awa, mami mo ingon nga mauna yung imong gituyo. Gituyo ni mo naghimo, pero naobserbahan lang namo na siya tin. Nga nung mukalit mang kagua, kanang pauli ay na si Saldi. Natsambahan na yun mga igala, kay? Ah, natsambahan na yun yung suon, kay? Giadto da yun sa taga limang kaana. Immigration ang problema, dapat na yung ambasador dito man. Na ay taga Department of Foreign Affairs dito sa Czech Republic, ang niadto, taga DOJ yun. Just to make sure that ang butang, mga igala, masecure yun nga. Ay, lagi nagpauli ah. Ay, lagi nagpauli ah. Alas 9:30 na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Si JROE, pickleball 1%, talent 99%, outfit kiat-kiat and kabit-kabit ay natakin sa mana.
3: Ay,
0: ay, lagi mo anang kabit-kabit lagi ba? Pila naman kung iingon ninyo. Ingon ra ba? narabay giingon may gala si San Pablo di sa una sa bagong tugon nga ang mga mananapaw dili makasaka sa gingharian sa langit. Sige, panapaw pa mo. Hala. Tinood bito na, di ba na tumutumo na nga ako. Kalimot lang ko sa versikulo, kaya di man ko tig-memorize na, kaya di man ko tig-debate. Pero nabasa, surbol ko, nabasa yun ako na. Nginingon si San Pablo, si St. Paul nga, ang mga mananapaw, dili maka, hindi magmamana ng kaharian, patay ka din. So, ang dangin na ng itkabs-itkabs ninyo. Makaayosan na niya. Basol, kaya ang Ginoo mo dawat, mana kanunay, no? Yung bito si Kristo, bito yung bito ang Ginoo nga, sa balay sa akong amahan, doon ay daghang mga lawak. Wala nagpasabot, may galang mura nagbulgari ng langit. No? Nga daghang room, may gala. Ang pasabot sa Ginoo na there is always room for everyone. Sa langit, may gala, there is always room for one and heaven is never fully booked. Ay magtuuan ang mga relihiyon, may ngon, nga sila rin malangit, pasagdi na sila. Pausuluhan na sila sa ilang langit o sila rin dito. Ayos Kristo, sa balay sa mga mahandaghang kay glawak, but pasabot, there is always room for one sinner nga bubalik si Ginoo. Munang ayog, ato nang iampo ng ato mga kaigsunan nga. Kaya kamong nag-itkabs-itkabs siya. Balik sa Ginoo, balik loob, no? Okay, lisod man kayo ng kaguba, kinabuhi, pamilya na. Sayon na kayo na mga katropa, biyain na, basol, balik sa Ginoo. Kaya ang Ginoo kanunay mo dawat, kaya matod pa ni Kristo, there is always room. No? Doon ay daghang lawak, mga kaigsunan. Oh, tama na itong akong wali. Hindi magus GR ba nag-post, nag-comment, pickleball 1%, talent 99%, outfit, kiat-kiat, and kabit-kabit, ay nata. Mano eh?
3: Ay!
0: Isa man eh, GR, sa to ba di ka na mag-pickleball di? Karoon, delikado na. Kaya nga banda eh, muna yung himong kuan garon, muna yung himong meet up ng pickleball. Na, mag-umpiyansa kayo, basing madukdukan yun na inyong mga agtang anang bunal sa pickleball. So may tawag na, racket ba na, racket, no? Oh, daghan na lang yung mahuna-hunaan ng tao, karon. Alas 9:06 na, dag na, may galas buntag.
4: Bullseye!
0: Okay, kini ka to bagpanagubanuban hatod ka na to may gala ni Marilo Caniete. Bito may buntag ni Muria mahatod gini may gala sa Santon Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Aga Santon Plus Gold dunay mangosteen, adunay ampalaya, malunggay, garlic og spirulina. Usa ka food supplement ba nga makahatag kanato sa pagpalig-on sa atong kalawasan og sa atong immunity, mga kaigsuonan. Unsay papel sa food supplement kani, mga kaigsuonan? No, ang atong lawas na kinahanglan og bitamina ug minerales mo ni maigalang solamente gasolina sa ato maigalang lawas aron nga magpadayon og muhatag kanato og kapiskay. Ang problema, gumikan kay ang atong pagkaon kada adlaw supposed to be diha man ginato ginakuha dapat tanan ng mga bitamina. Pero di man ato makuha good kay mulagi ka nang gumikas kapitos, mabalik-balik man ato may gala ning ato ang pagkaon. Munang ang makulang sa imong lawas, supplyan may gala sa Santon Plus Gold. Munang gitawag siya food supplement. Kung pananglitan may gala, wa kay vitamin K dia, wa kay multivitamins and minerals, gumikan kay ang pamahaw ni mo hangin ra. Nga nung hangin man, ay pandisal karon may gala, 1% ang harina, 99% hangin. Apat i-appel na ninyo nagbaligya, ha? May para silag malunggay init. Kuan diya? May paning tawanan ni napay ayo mo report. Uy, ano na unsa naman eh? Ingon si Mayor Chino. Mayor! Muna, Mayor! Dito ang mga kaigsuunan. Ang Santon Plus Gold makatabang na to. Excuse me po. Kaya kini mga higala, no, atong lawas, kinalang yun yung vitamins. Ang problema, sa kaon na to, huna-una agog magbulad-bulad ka pirmi, okay, lami pa yun ang bulad sad. Pero ang pangutan na ba, doon na ba tayo, makuha ba na to atong kanabang gikinahanglang vitamina? Kailangan yun tag-prutas, kinahanglang yun tag-protein, kailangan yun tamay galagulay. Ay, alam po ng karni lang ka pirmi, kay nako, lisod ba yun, no? Pangutan na, di maguna to na mga kuan po, gumikan kay mas barato pa mausahin karni kay sa isda. Walang na problema, bay. So, di may gala ang Santon Plus Gold. Yung makahatag ka na ito sa gikinahanglan na ito ng vitamina o minerales. Now, alas 9:09 na ang Tagnas Buntag niya commercial ta o diretso na kong 9:30. loose firearm, you turn over sa Sawata Police, resulta sa intel-driven operation. Ay mo sige, hupot na ng mga armas gidi inyo. May buntag di Amarillo Cañete. May buntag Sir Arnel. Si Nicolas Torre, patuon sa France para dakpon si Sadlico. Ah, dili na may tabo, di na buhatong BBM. Ako, sa ako ani ha, lain-lain matag-opinion, pero para nako mahigala, benepisyo nila nga wak kauli saldi. Tanawan ni Hilom na Martin. Hey, hagito na to si Martin. Martin, kasuko ko nga wak pa pauli saldi be. Abe, abe, aber. Migo, mangyan mo, kay, galit, galit sa corruption magkaka. Sige, Martin. Sir. Tintin. Kasuko ko nga wak makauli si saldi ko. Himo ko nung statement nga galit ako dahil hindi na pauwi si Salde.
3: Istorya hepot, ginagawa pinawa.
0: Ay, natanin niyo.
2: Pusay, kauban, si Katropang Arnel Cortez.
0: Ato sa nitabukan, may kailang report. Danukad kang Katropang Bong Algabre. Katropang Bong.
2: Live report.
4: Voluntary ni Sir Robert at sa humintiyat improvised shotgun sa walay nga walay serial number nga tusab sa kapulisan sa may Sabata Municipal Police Station Sabata Davao del Norte gikan kinusab sa may barangay Igangon. Gani ang maong nga turnover ipahigayon kini sa mga personnel sa Sabata Municipal Police Station banman sa RPSB Sabata team nga gipanguluhan usab ni Patrolman Limar Villarriasa. Uban usab agatabang sa usa ka miyembro usab sa barangay peacekeeping action team kun bipat ubos sa liderato usab ni Police Captain Manuel Aspillaga Jr. Officer in charge o ga direkta usab kini supervision ni Police Colonel Glenn G. Cristinez at Provincial Director sa Davao del Norte. Matud pa kining pag-surrender karon sa mga tinaguan nga armas aga resulta kini sa ilang hugot nga kampanya sa pag-surrender sa tanan nga mga naghupot o ga ginadili nga armas labi na katuway mga papilis aron usab nga malikayan ang mga unsa mga panghitabo sa nagkadaiyang lugar sakop usab sa Sabata Davao del Norte. Hinungdan nga ubay-ubay na sab ang mga loose firearms ang ipang-surrender ngadto sa nagkadaiyang mga BIPAT member o giturn over sa kini ngadto sa buhatan sa kapulisan. Kada sa tuga report kada ipos alang sa kayusan Pilipino para sa Pilipinas katropan Bong Umaki Algabri XFM News.
2: Live report.
0: Okay, dagan salamat katropang Bong Algabri sa report. Okay na to, Gab? Pahit sa to. Dirita, may gala sa dugang pa mga katikaran ni Skutanan. O ni atong challenge, may gala kang Martin. O, kay... Para mag... Galit man kaya, kayo sa corruption. Kasuko daw mo, be. Si BBM, wala na ganin mo tingog. Diba, Gab? Nitingog pa ba kita mo? O, kamang muna nanaw diya, kita mo? Ang gatingog, may gala baha. Kini si Auntie Claire di ay nasabta na nako ang iyang trabaho.
3: Pinawa!
0: Degan ni siya tanggalon, mga igala si Auntie Claire, kaya ang trabaho ni Auntie Claire, ibala sa kanyon.
3: Ay!
0: O, pagpanahon, may gala nga muli, ilikoy na managig utok po na itong presidente. No? Pagpanahon, may gala nga, di na mga, wanay, di na gin mamao. At least na ay usa, may gala nga, bahalag mauawan. Musugot man.
3: Pinawa!
0: Oh. Kay, actually, ang pinakauaw mo ni Gala na puros yun, ani, katong pag kang saldi ko ga isyo. Si Auntie Claire man. Nga no, inang ano. Sa panahon may Gala nga, nag-announce si BBM nga, nahuli na, nagpagkaugma da yun, si Auntie Claire nagpapreskon. Atubangan mga Gala diha sa kining kamera, nang hinambog yun siya, nahuli na si saldi ko. Bunga ito ng pagsisikap ng Pangulo. Nankaroon, kay siya man may gala mo, nagpasiatab. Pag bali sa sitwasyon, kay wa, mag-idiay. Kung ituyo sa itong wag yun, gibala lang gihapon si Auntie Claire, mga igala, at least baga naman siya dagway. No? Di naman siya madutlag uaw. Kay wa siya kahibaw anang uaw, may gala. Kay in the first place, wagot siya mabutar BBM, pero karon may gala, gi-offerance siyang BBM. Nahimo mo, masyag tigba maaba ang BBM. Oh. So, she knows nothing about uaw. Wa siya ng uaw. Ang importante, ang mahalaga, may gano, no? Yan. Pira-pira na lahat eh. Oh. Malalagito na ito na sila. Katungin nyo nila nga, poor corruption din kami. Trillanes, ikaw. gabudlat na ng imong matang. Ugnuloka ka. Oh. Luistro! Abante! Dilima! Para si Jokno rin ako nadungog. Naningos Jokno nga dakong kapalpakan ning nahitabo karon nga waka uli si Saldi. Oh. May pares Jokno kay medyo mild-mild pa. Sindanya! Magalit naman kayo! Di ba? Katulad ng pagkagalit ninyo sa Vice Presidente. Sa maning mga kurimaw diha. Abante! Teriridun! JJ Suarez!
3: Istorya hepot!
0: Jay Kong Hon! Magalit naman kayo na hindi na pauwi si Saldi. Contractors! Katong mga contractors ba? Katong mga kongresista diha nga kana, sigurado man na, mubutar man yun na may gala sa impeachment. Sakto sa gina, 26 guna kabuok may gala, makadugang yun na. Kasuko, sad mo! Di ba? Sulti, sad mo diyan nga, galit kami dahil hindi na, malaking kapalpakan ito, dahil hindi na pauwi Saldi, no, nahing inutil ang ating nasod, ang ating bansa. Aga, sad mo ba? Di kay sige raman mong impeachment, sige raman mong kasukong impeachment nga. Wa pa gani. Abante, oh, grabe ka, enthusiastic kayo nga. Mura yun, may galang nagdiskurso ko. Hindi nagkasala sa komiteng ito. Ang pangalawang pangulo, ano pinanay yun ba? Nagkasala siya sa tao! Oh! Di puter! Huwag pa ganin na human ang trial, may judgment naman si Abante. Judge de kakol. So, siya kung ipangitaron, kung ingana mo kasuko, kay kumbinsido man yun mo, wow, may butang makapausaban ang inyong desisyon. If you are that 101% convinced nga dahil korupsyon hanggang sara, dili ba mo 101% convinced nga si Saldi ko na may mismo iniangkon nga nangawat sila? Lain na ni Pilipinas, no? Katong kagawatan na mamuangkon mga igala niya, itugaan niya yung mga kauban, dili tuuhan. Arin yun noon sila may igala sa confidential niya ang namasangil, puro mga igala politika ang tumong, mo na nauituuhan. Katong tao may igala nga nibulabog nga tinuod ng awat maya gyud mi. O sa manito yung ni Saldi may igala? No, mamatoy yan pasabot. Tinuod ng awat maya gyud mi. Nang awat gyud mi tinuod. No, nakakwarta atong kinawat na ko, Martin Regyong si Bongbong. Oh, bala nang namakak siya may igala, kaya kinibakakon o kawatan, parinti na sila. Magsuo na may gala ng kawatan o bakakon, parinti na magsuo na. Kaluha ng duha mga katropa.
2: Pusay, kauban si katropan Arnel Cortez. Pusay.
0: Diba ang kawatan na initugaan nga ng awat lagi me. Ingani nga kwarta kadagan ang gikawat, gisuod na mong malita. Unya di ba lagi yung tutubo-tubo may gala, kaya doon naman yun ang gawas nga naapagan ito'y katong si Kuan? Kinsa ganito gab katong si Teacher Stella? Di ba Teacher Stella? Kita ba ganito imong bahik dito? Far from being fabricated bang ano man na may daghang kong pieces of evidence nga mag-corroborate, mag-abot-abot, mga kaigsuunan, and making the whole story credible. Di ba? Sa bisan magmuyon ka AI tong kang Saldi, okay, granting without conceding AI, pero naa may mga katong video ni Attorney Libby Baligod nga mga balita gidayungan gikan sa helicopter balhin dito sa SUV nga duha ka buok gikwardyahan pa. Unsa ba tisud ato mga malita ha to? Di ba? Di ba buta mo to o may gala og mga tissue lang to. May mag SSS kay mamalit og tissue nga isa ka building.
3: Pinawa.
0: Yes, Pilipinas, ang kawatan, mituga na niya, muna yung kauban. Ah, way mo to, way. Way mo to. Sumuna ako, may gilang ipangayon, ilang Abante, Luistro, Total Committee on Justice man mo. Justisya mong punatong ipangita, dari. Kasuko, sad mo. Yung labos na si Martin Hagiton, senato siya, kay ingon man siya may gala nga, managot yun daw, dapat sad managot. Ah, dapat, kuan po. Pagawas mo, gagi mo hang statement, nga, susama atong, di ba, pag kabalo nga, muuli ay nasaldi, na pagawas mo kag statement ni mo, pagula sa garon nga, na dismaya ka, kaya waka uli. Ultimo presidente, di dagani mo tingog, ba igala si Anticlear na nang gibalas kanyon. Binuang nang inyo style da. Maing buntag ni maing buntag ninyo riha ni nang Daylinda Saga Nunez og ni Ninong Dinis Nunez di Trento Agusan del Sur. Mayong good morning. Prince Juan Sinyego, katropa, naghihirap na ang ating bansa dahil sa ginagawa, sige lang silang hearing. Dako kayong gasto. Pilatoy, millions ang gasto may gala ng hearing, oy. Una bitaw, niya, gabito dito salida. Yan sa Senado karon Pilato, 12 million man tingali ito. Mga soko, raba na sila may galang inong nga gipangbayaran. Masoko. Alas 9:19 ng tag na may gala sa itong pagpanagubanuban samtang. Karong adlaw bay dai ilang dunay ama na tong komentaryo na to kay para maka-relax na pud mo. Ay na mo sige gag high blood book appeal. Oh. Kisa gan ining sige tay pangan nakalimot na kus pangan mo ma'am oi kay na imo naman sa ning gihinapon ning imong pangan good. Good morning Sir Ranel watching from Japan. Konnichiwa. No? Kenje, i-greet di ay si Richelle, si Auntie Ludi. Ngayon naminaw siya yung programa karon sir. Nakabuls ay ang ihang FM radio diri sa Gabayan 1, Bisayan Village. Salamat! May buntag diha og si Dinsel Dave. Sir Arnel, maayo ra po nang wala ko nagbutar BBM. O, yun tayo gibasulan na na kayo. Huwag yun tayo mamutar na nila. ako, makaana dyan ko. Dyan ko ibagbasol. Wa ko mubutar nalipay ko ako kabutar mga kaigsoonan okay kay dirita bagay gala kay amping mo ha karong adlaw karong simanaha mga katropa adunay mga lugar nga mo saka delikado siya ang iyang heat index kay medyo taas-taas gyud 13 ka lugar sa Pilipinas no ang Ilocos Sur sa Sinait Ilocos Sur 43 degrees Celsius ang kainiton. Karong si Manahan ni suma megala sa heat index forecast no sa pag-asa mga igala. Lawag City, Ilocos Norte. Area ni mga igala Sandro. Mentag mapaig ni sila oy. Naman po yung mga aircon god. Ang Dagupan City, Pangasinan, 44 degrees Celsius, arang inita. MMSU Batak, Ilocos Norte, 42 degrees Celsius. Baknotan, La Union, 42 degrees Celsius. Apari, Cagayan, 42 degrees. Tugigaraw City, 42 degrees Celsius. San Ildefonso, Bulacan, 42 degrees Celsius. Tao, Camiling, Tarlac, 42 degrees Celsius. San Jose, Occidental, Mindoro, 43 degrees Celsius. Cuyo, Palawan, 43 degrees Celsius. Maasim, Southern Leyte, 43 degrees Celsius. And Davao City, mga igala dari sa area natos Mindanao, Davao del Sur, 42 degrees Celsius, mga igala. Ubang lugar, anaa sa 61 ka mga area karon lakip na dito sa Manila, ang subay sa forecast na sa extreme caution heat index nga kayang maabot sa 33 degrees Celsius nga doon sa 41 degrees Celsius ang kainiton mga kaigsuunan. So, keep yourself hydrated. Inom og tubig unya mga seniors, kumahimo ayaw mo sige og painit.
5: Bullseye.
0: No? Ayaw mo sige lakwatsa. Kay makaluya na, maka-drain sa energy sa tao ining kainit mga kaigsuunan.
5: Bullseye.
0: Samtang katapusan mga igala balugulog pa tong katapusan tong additional nga akong gibutang kay nining apasumpay nining kainit mga katropa.
5: Bullseye. Bullseye.
0: Adunay pag-awhag karon si Senador Chis Escudero kalabot na mga higala lagi nining kainit na to suma may higala sa pag-asa doon naman kunoy Il Nino now nanawagan karon mga higala si Senador Francis Chis Escudero sa gobyerno nga gamiton sa gobyerno ang 30 billion pesos ng Rice Competitiveness Enhancement Fund kun RCEF aron nga matabangan ang mga mag-uuma labi na diri may higala sa Mindanao. Ilabi na karon nga nasugod na ang epekto sa huaw o dry spell sa pipila ka mga lugar mga kaigsuunan.
6: Busay, kauban si Katropan Arnel Cortez.
0: Busay. Suma may galas pag-asa o kon Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. Unom ka mga dakbayan mga higala o unom ka probinsya o ang dakbayan sa Davao ang maapektuhan mga igsuon sa dry spell. Apil de etadri ang mga higalas Davao del Norte. Gipasabot ni Escudero nga ang maong pondo nga gihimo ubos sa Republic Act number 11203 o ang Rice Tarification Law mahimong gamiton aron nga matabangan ang mga mag-uuma nga nag-atubang sa kakulang mga higalas uwan nga dunay epekto nga to sa ilaha mga higalang umahan o umarusab gining pagsakakaroon sa presyo sa krudo o ang umaabot mga higalang o giningi pangandaman lagi nga El Niño'ng magsugod kuno may galas buwan sa Hunyo. Pastilan.
6: Busay. Kauban si Katropang Arnel Cortez.
0: Matod ba niya may galang adunay 15 billion nga bahin sa RCEP nga gitagana alang sa other priority programs, activities and projects nga mamahimong i-realign alang sa lakang nga makapalig-on sa produksyon mga higala sa bugas. Usa pa mga higala sa matod ba ni Escudero nga usa pa sa makatabang sa itong mga mag-uuma mao ang bahin sa 30 billion gikan sa Rice Competitiveness Enhancement Program. Ilabi na ang 15 billion alang sa ubang priority program mapwedeng ma-realign into specific program nga makaapekto mga higala directly ngadto sa ato mga farmers.
5: Bullseye.
0: Dugang pa niya, may galang kini mamahimong gamiton na para sa dugang pinansyal og tabang, rice credit, suporta sa irigasyon o gabanbang lakang batok sa emerensiya sa produksyon sa humay mga katropa.
5: Bullseye.
0: Suma may galas pag-asa ang dry spell mulungtad hangtod tuluka sunod-sunod nga bulan. Diin ubos sa normal nga ulan, 21% nga na sa 60% ang pagkunhod nga nakita sa musunod nga mga lugar. Ang Basilan, Davao del Norte, diri sa atong probinsya, Davao del Sur, Sulu, Tawi-Tawi, Sambuanga del Sur ug Davao City mga kaigsoonan. Wa pa gani mga higala mo abot ang El Niño, matod pa ni Escudero, gilauman nga gilauman sa Hunyo kinahanglan nato nga andaman pag-ayo kung walay igong tabang ang mga mag-uuma maapektuhan ang produksyon sa humay. Gibutyag usab sa pag-asa nga 13 ka mga probinsya sa Mindanao ang ubos mga higala sa dry condition nga nasinati ang hinay nga klase sa huaw nga adunay duha ka bulan nga ubos sa normal ang ulan hinoon sa pagkakaroon wala pay probinsya sa Mindanao nga giila nga anaa na sa drought status mga katropa. Apan sa Luzon adunay lugar sama sa Isabela katong atong gi-mention gani nga taas kaayong heat index Isabela ug Cagayan nga nakasinati na karon og drought o hulaw mga igsoon. Tungod sa padayon nga kakulang sa ulan o sa umaabot nga El Niño, matod pa ni Escudero nga ang gobyerno kinahanglan nga muhimog lakang nga forward-looking aron nga malikayan ang dakong kadaot sa produksyon o masiguro ang igong supply sa bugas alang sa tibuok Pilipinas.
6: XFM Katropa.
0: Alas 9.27 na may kalantag na sa tumbag panagubanuban. Wala tayo oras ba yung makaaginod pa sa unahan. Salamat kayo sa atong mga katropang naglantaw, Marcy Hamito. Kisa pa may ni-address sa mga YouTubers na to. Sa tuag 491 viewers na to. Naglantaw, may galag yapon sa tuag pagpanagubanuban may buntag. Si Prince Juna Siniego, Bong Sumaya, diya sa Adelaide, Australia, tubong Misamis Oriental. Salamat!
5: Thank you!
0: Johnny Abiera, Sir, malipay man na sila nga mapildi si Sara. Kay ilang plano dili na pagawson si Tatay Digong sa prisuhan. Sila ra nang naguba sa atong nasod paita oy. Pero di nila na benefits kung bisang pag ma-impeach na si Sara. Musmusamot og kasuko ang tao ana na. Maura gyapo istoryahan na. Isa pa may ni address si Bong Sumaya, Mayor Chino Mayong Buntag. Bueno, may gala. Antulog mapuhon, wala gitay oras, wala gitay panahon, may gala. Antulog mapuhon sa mang tag na og istasyon. Sangan sa tinabuk kinatibuk ang puwersa. Sa XFM Network Philippines, 107.1 XFM Tagum, atong kaubanan sa gawas katropang Larsanyol, katropang Bong Algabre, katropang Darwin,

0: in yung dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Gusto mo limang isalista ni Manis Kapilya?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Ha? Exciting?
3: Exciting!
0: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jude!
4: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Canton Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Hoy, nao sa mangka nga sige mga tungo, galuya mangka. Abtig, oy! Exciting!
3: Exciting!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya kaayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
3: Xanthon Plus Coffee Mix User.
5: Kaniadto, sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Xanthon Plus Coffee Mix rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, hantod karo, wala na ko gakiang-kiang. HDI ni, taga-panabo, office worker.
3: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
6: The secret of health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
6: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
8: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
7: Bato gud taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
9: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: Abog na po ba ang imong sakyanan? Ari na sa Buknoy Car Wash. Di kalidad ang serbisyo o barato ang presyo. Body wash, back to zero, interior, og exterior detailing, og wax, kumpleto na tanan. Sinaw kaayo ang serbisyo. Buknoy Car Wash, limpyo nga sakyanan, guwapo nga porma. Visit us sa Road 1, Purok Sampaguita, Seminary Drive, Magupo North, Tagum City. XFM time, it's 10 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa, XFM!

Oras mga maring, 4 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Mayang buntag, welcome diriya sa tuang tulumanun. Kung ako ikaw, katropa. Excited!

0: Salamat kayo sa sponsor. Anyway, salamat kayo, salamat mga maring sa tuang kanta karong buntag. Ay, wala pa ka nakakuan sa imo prestura, day. Wala pa ka nakakuan, nakaritat sa imo, nakita na ni mga bad radicals. Bueno, mga higala, 8 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Yan, namati gihapon kay Moderia sa tuang panag-uban. Kung ako, ikaw, Katropa Live, gikan diri sa Studio X. Kami ang inyong mga ex, mga maring. Ako si Maring Inday Erica, dili guapa, dili mistensa. Apan dili makopiansaan tungod kay mangunay o silingan. Kaaban ako ni karon mga maring, ang usa ka babaeng muher. Daghan na kaayo ni mga gipang tumba ng mga Arabiano. Ni ulit ani diri mga maring, wala gitaw mo agi sa Strait of Hormuz. Ni asa man kini ana isa pa. Ana. Grabe po rin mundungan na dari yaw.
1: Murang magdaghan kayo nagbara ani oy.
0: Lagi. So ladies and gentlemen, Tia Daria.
2: Yes. I'm back.
0: You are so back today.
2: Yes. I'm Tia Daria. Mm-hmm. Ang iyaan sa kanunayng panabang.
0: Aba.
2: Kanang gusto niya magpatabang.
0: Kana din ang mga power sa nabusog sa pakbet.
2: Yes. Pakbet o kanang gabi. Gabi mo itong isa.
0: O dito mo kaon ano. Membro na biyata daan niya. Magkaon-kaon pagkintaan na.
2: Mama mo na ito ang kuhan.
0: Ito ang putahe.
2: Putahe.
0: Muna ito ang pambansang putahe sa mga gabi.
2: Gabi. Kanang ginataan nga gabi. Yeah, mas lami kayo na maring. Kaya naaman sa ipadangog ng takway.
0: Hala, uy, speaking of...
2: Yes. Ikaw pa lagi na kuya ay.
0: Speaking of padangog maring.
2: Wala na buntanggan ay.
0: Hala, uy. Ako medyo may pagkakuan lang ko di. May pagkakuan ko di. May pagka... Uy, luwa lagi ng... Kana malihibo kay sa kapulgada niyang kulot ay lagi ng apila.
2: Suksok mo nga sa kong ba. Uy, lain kayo ay.
0: Ako di gina ko nag-i-apil. Wala gina ko nagatira, anak maring.
2: Ano man?
0: Kay makuan sa kong tilaok maring. Muro ka.
2: Lagi, musuksok siya.
0: Mawala binas gana sa kaon maring.
2: Mauna yung diferensya maring ka ng kaon ka o balot.
0: Ay, napila ng balot ruin.
2: Tagbanjin ko ng isa, mahal ka ayo.
0: Una ko nag-i-andere sa La Pilipina, tulo 50 ra.
2: Tulo 50? Basit matrang isa o binugo.
0: Parang isa.
2: Ay!
0: Pero kagamay nga mga balut, uy.
2: Ano mo na?
0: Mga, kung ano na, kanang mistisa nga, mga itik ba?
2: Ay, itik? Ang may nakog sapato na siya, Maria.
0: O, di mo ko yung pato, uy. Nagko kay ng pato, mali na mga...
2: Pero dili ka maalkansi, o magkuhan ka, mamaligya kang balot, ka ng sapato.
0: Hoy.
2: Or ka ng sagansa, pwede ka na siya mga
0: balot. Pwede hapon na sila, pero ang pinakalami nga balot na rin sa itik, gid siya.
2: Itik, gid siya.
0: Sa bebe.
2: Masigo lang sila kasabota ng itik, bibi.
0: No, kanang bebe.
2: Ah, bebe.
0: Bebe ko.
2: Kaya sagaran akong bebe na kitan, taga La Filipina ang bebe.
0: Mau ba? Dinadapit sa maruyaan.
2: Ayaw na ma. Maipit po tayo.
0: Pwede mga higala, live na karoon, higikan diri sa studio sa 107.1 XFM Taguam. Anya live, sabta sa to ang mga sister station.
2: Diri sa Mati City sa 99.1.
0: O, diri asab mga maring sa Pagadian City sa XFM Pagadian. Sa diri pa kayo sure.
2: Og sa
0: panapita.
2: Og diri po sa Bukidnon. Sa 101.7 Bukidnon, live kita diri.
0: Yes.
2: Madungong tadiha gikan sa Quezon. Padulong na nasa dito sa imong
0: sa Ipasugong.
2: Imong idol ga Ipasugong.
0: Og lapos na diri sa Talaingol.
2: Yes. Muabot uka kabalo mo abot pa gyud na si naglantapan.
0: Hola oy.
2: Og dito pa on sa to dito kan padulong nang Iligan. Patang pasaka.
0: Sa Tagugpo.
2: Tagugpo.
0: Og syempre live nga live punta kay diri ang mga maring. Kisi-kisi po na ito ang programa diri sa dial sa radyo sa 91.3. XFM San Francisco.
2: San Francisco, yeah. I-appeal yun na kay masuko ba yan na ang mga tagtungo din
0: yes.
2: na.
0: Yes. Pero onya, ato nang tilaan mga maring, ato ang mga kaumanan.
2: Yes. Para dili sila magmahay.
0: Aro po nga, mabasa po na sila kay Gail. Ninyo ba yata dili ano?
2: Uga na dyan kay kaayo maring?
0: Kasi uga, piti uga, nang bulasot na mga kuhan, mga lumigas. Bulasot na sa mga liki-liki, maring.
2: Ano nga na maring ay mal ang bigas nga nabulasot.
0: Ay mga tangaon bira sila no wala bira sila yung mata maring. Ang ilaha ka ng signal lang lang.
2: Daghan man kayo lang tiil. Pero anong mabulasot yung patin mga gamaya?
0: Ay abini mo maring. Dilit na ng mga gadag ko makabulasot.
2: Ang mga nga banda ay?
0: Anong kwan lang. Anong gawasod lang itong kwan. Ayaw ka na rin.
2: Parang kamalo ka maring. Musulod mga itong words ka daggo.
0: Musa nga words ka tumura ragwan?
2: Tagag yung pura lang ni tapot.
0: Pangkuhan naman kung ano at least ba na dili makatitir? Mga hikatropa, hantod na alas 12 sa Udto karang adlaw nga
2: yes.
0: Lunes ron ha? O niya kay Mayo 4 ron 2026.
2: Yes, grabe. Paspas kayo ang adlaw.
0: Kasi paspas, pati paspasa ma rin.
2: Gani. Hapit, hapit na po ang kuan, ang mid-dreams.
0: Saan sa mid-dreams?
2: Mid-year.
0: Ah, mid-year.
2: mid-dreams. Mali mo na ikaw.
0: Makakuha na po taan eh.
2: Wala mo na sa speaker ng mid-dreams?
0: Makakuha na po taan eh kuan. Makapalit na po ng mga bago mga braan eh.
2: Wala na ba ko ako mga ako mga itnap ane? Aksyon ng kahulog o mulakaw? Kaya ang mga guard. Sir, loob na kaayo maring.
0: Kuha maring, pilya lang sana kuha maring. Gitangag ni Lilo ang isa maring.
2: Hala! Basta kay... nasimutan sa iro maring kamurag mani, nanimaho na ang karabaw.
0: Kaya kung siguro sa Lilo, asa maring, mura manig nukos.
2: Sana all nukos.
0: But anyway mga higala ha ay mo gawa diya kay mabalik mi sa mabalik amo pamong kuon sa kalingaw karon lingawon man ug maayo karon dapat malingaw kita sa Lunes mga mari kay muna sa primerong adlaw
2: ato kasi lang lipayon
0: lipayon
2: kakto naman mga problema din ha hala sige paminaw mo kay kung gusto mo matanggal inyong problema appeal inyong utok ug katanggal ani kay ug dili lang kay ma-enjoy ka ha. Maganahan ka.
0: Ay nako mga higala. Bueno, ang ato ang text line alang sa ato ang tila greeting 09663069569. Mas bunako mga maring kayo bungulon bayan na sila. Oy.
2: Hay lang mare kay
0: 0
2: 9 6 6 6 6.
0: Makalimot mo hinayon. Oy, makalimot jud sa tumoy. 0966-3-06-9569.
2: Guwapo na ganahan lagi ko siyang ending na last to ay.
0: Ay, muna yung atong ganahan.
2: Kay Juan siya maring. But, 69. Muna naman siya sa letter. Ooh, 69.
0: Sakto ka riha maring. But anyway, ang musulod nga kanta mga higala. At sa iro din kanta, giganta na ni Pari Williams.
2: Uyotars lang gihapon ni nagkanta di ay.
0: Si Williams yung kanta ni?
2: Oh, Uyotars man na.
0: Uyotars is siya?
2: Kauban man ni John Bon Jovi.
0: Ay, mga, ay, sila ni Kuan, na ni Freddie.
2: Freddie.
0: Freddie.
2: Mercury?
0: Mercury.
2: Ang nangyong si Freddie Aguilar.
0: Ay, okay, kalagong taot po. Siyempre, kini ato ang programa mga higala. Gihato ni sab kanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga gasangkiig, mga api na nga hiwi. Yes. Inamilan na o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Inabalan sa proper diet or yes. sa proper nga ehersisyo. Siguradong mulungtad ang kinabuhi hangtod na sa unahan.
2: Uh-huh.
0: XFM.
2: Yes. Ang Santon Plus Gold, ang Santon Coffee is available sa Mercury's Drugstore or sa TGP Generica Nationwide.
0: XFM!
2: Exciting!

0: Salamat mga mare sa inyong pag-subaybay karong buntagan. Kami gihapon niya ang inyong mga tigpamaba sa kahanginan. Ako ni si Maring Inday Erica, ang inyong membro sa gabi. Ang gabi nakla. Kaabang po na ako ni Karon Diri Amaring, ang member boss gabi ni si Tia Daria, ang gabi nayon. Kami ang mga team gabi. Naghana kaayo mga miyembro, mga maring ha. Hoy, live ta karon, mabati mga higala sa to ang Facebook page. I-search lang ang XFM 107.1 Tagum. Onya sa radyo, i-dial dayon mga maring ang 107.1 XFM Tagum.
1: Bangas ka.
0: Onya, asa man to papel diri? I-dial sab diri ang mga higala ang 101.7 sa XFM Bukidnon. Onya sab sa 91.3 sa XFM San Francisco Agusan del Sur.
2: Yes.
0: Og sa sa XFM Mati mga Maria.
2: Dili na ginato na kalimpan ka naa di ang mga Tres Marias.
0: Nga si
2: Inday Bipa.
0: Og si
2: Inday Tatu.
0: Og si
2: Inday Kiana.
0: Ay kababa ka Tia Daria ang palarong pambansa 2026 ng mga higala nga ipahigayon diri sa Agusan del Sur.
2: Uy,
0: hapit na mga
2: na,
0: Maring.
2: Hapit
0: na.
2: Kamalo ka Maring ka na sa palaro Maring. Wapil guguan na ay. Apil guguan na.
0: Mao ba?
2: Ako kuan ako kablo ka sa ako ang games. Pickle goal. Pickle ball.
0: Pickle ball?
2: Lahit ba itong pickle ball?
0: Basta man yung mga... Ang,
2: pickle ball.
0: Duha ka mga ball, yung mga magpangga-pangga.
2: Yes! Kami na magkakaan ang dula, lagi mo rin ay.
0: O, nag-apil man gold ko, Ana.
2: Atong duha ka, mga eat me games, imong dulaan.
0: Yes.
2: Apil, kabalong dahil ka. Imuha mo rin ng games po.
0: Speaking of palarong pambansa, Maring, ang 66 palarong pambansa 2026 ipagayon diri sa may Agusan o probinsya sa Agusan del Sur. Onya ang pag-abli ani mga maring ang opisyal na pag-abli ani niya ang iyang opening ceremony kadtong Mayo 24, 2026 el ang closing ani Mayo 2026 so pila ka adlaw maring 24 to 31
2: buras so, pito 7 days ang dula nila grabe
0: oo onya diha ni mo makita mga higala ang 25 ka mga matang sa sports. Okay.
2: Okay, but pwede naghanag din ang dula,
0: daghan ka ayo gikan siya sa 18 ka mga rehiyon. Sa tibuok ni siya?
2: Agusan.
0: Pilipinas.
2: Ay! Klaro ba?
0: Palarong pambansa ka din siya, no?
2: Ay, palarong pambansa.
0: Kapil diri ang region...
2: Region 1, hantod sa region...
0: Di ko sure kung hanapita daman.
2: 13.
0: Na kay 18 regions man eh.
2: Apil man ang NCR, Anna.
0: Oh yes,
2: apil... NCR,
0: Oh, dito ni mo makita ang mga himos kaayo, mga Maring.
2: Diyan ni mo makita ang mga player, Maring. Katong,
0: mga gold medalist.
2: Mga gold medalist. Akong ganahan ato katong mga running good man rin.
0: Maubang.
2: Ang running og ang volleyball.
0: Ay, kaya mga guyog-guyog man na sila.
2: Yes!
0: Pero ang ganahan ako, boxing, uy.
2: Uy, hanlang mo kayo na yung sports?
0: Makita ito mga 7-ups, 7-packs, bungkig mo na siya.
2: Ano na? Asa man ang uno na ibutang? Ang kay, isa ka-pack?
0: Kaya kung isa ka ng guitar. Ni kanaog ang guitar.
2: Wala dito sa tiyan, nasa liog ang isa ka-pack.
0: Anyway, atong oras alas 10:28, so welcome sa tuang Tila Greeting.
2: Yes, may atong tanaw ni mga Maring.
0: Oy, natay tiglili sa Facebook karon 8 million na pieces.
2: Wow, 8 million.
0: 8 dili million ba, pieces.
2: Dili basta-basta kadaghan a. Nabi.
0: Nantan ako karon diri si kami ni si Donald Trump.
2: Donald Trump.
0: Oh, dai

0: request og song nga makita ka nga muli by Sugar Free. Thanks mga maring.
1: Yes, It's yours, para ma...
0: It's yours,
1: yes. Okay. Para ma... Kuan yun ta.
0: Natanggal ako ang headsets. Mga maring.
1: Parang nga headsets mo, kaya wala na may lain. Bag-ubiyan ng palit maring.
0: Abag, away ta ni Lady Morena. Anan siya nga, ay, mauba. Kung sa imang masay, ani.
1: Mo? Mo lang na iyang short nga message?
0: Ambot unsa niya siya, oy, ambot para mo di ba kanya taas on, oy.
1: Short message, so kanak lang na yun.
0: Sali guys, sige na kabisbisan.
1: Naglibog ko na itong live, ganun, kanina mo gawas, ay.
0: Si sana na siya, si Sara Niskaya? Kisa na siya, si...
1: Naglibog ko, ah.
0: Halik, kukuha na ng mga hiring-hiring, ay. Sa committee, ang gusto na ako kanina, hiring sa last to. Napay diri si Nancy Camilo. Hi mga maring, kagwapa ba na ninyo? O, sa gwapa, pwede ko pa ha. Si Tia Daria Morag, si BBM.
2: Ayaw naman.
1: Kasi may nag-ingon ka na ha?
0: Wala na kag si BBM.
1: Kasuhan to kag libel.
0: Ano si Nancy Camilo, si Tia Daria Morag, si BBM. Ay, ako.
1: Kain lagi kayo sila. Bulay lagi kayo sila, Maring.
0: Bueno, hagito ang taling uban
1: nga natin. Asa na kanitan ako na, Maring?
0: Nandiri. Sa live? Wala ba sa imuda? Kadi mga amigo ni Donald Trump.
2: Ayaw naman.
1: Good morning, Katrama.
0: I-share siguro niya ito ang programa.
1: Yes, kana nakakita na sa naoy. Dili lang kayo kamo ang ma-enjoy.
0: Gani no,
1: ihatag ang kalipay sa uban.
0: O, niabot atag kinsimel ka mga viewers.
1: Ang inyong kalipay, ihatag po sa uban. Kana inyong asawa og bana, i-share po sa uban.
0: Kung maabot din, 20 maring, mapatong ko din sa misa.
1: Musayo ka.
0: Mu-split ko maring.
1: Ala! Kini.
2: Ayaw naman.
0: Sige, i-share. Musaka ni 20, mo i-split ko diri ah.
1: I-share na na ninyo para mo abon ang tag 20 ani eh. Oy, kansa man na? Lain na ginagin sa ayin.
0: Kato man ang kuan sa...
1: Itirahan
0: sa kato man ang bida sa kuan.
1: Kato man ang kulura sa kong isuot, good morning.
0: Kato man ang bida sa katong da... katong expendables. Si isa... Barney.
1: Di man to expendables.
0: Si kuan ba? Si Sylvester...
1: Sylvester...
0: Si Sylvester Stallone. Oy ni, baba man, di ko maka-split ani kaya ni abot ng 13.
1: Hi, ma'am! Kini yung napudri, oh. Yuyo Cards Laborte Amb.
0: Masa mo, lahim mo lang imuha di, ha?
1: Ang iyong apelido ba? Sa hagot mo sa pagbasa, ana.
0: Lahim mo lang imunggitan na audio. Anyway, ato ang tila greetings ongoing, Marie, Murag Construction. Ato ang tilaan ni si Nancy Camilo B kay Murad. Gwapa daw ka ito. Murad daw tag si ikaw. Murad daw kang si BBM. Nga Murad gi LBM.
2: Ayaw naman.
0: Ani anak. Parang Camilo to. Kang Camila sa si Nancy Camilo niya. Ay! Niyabutan ni si Otso. Pero maka-split ako.
1: Ala, isa na lang. Isa na lang.
0: Og, tila
1: sa... Patay!
0: Ayaw sa in-town, oy, kay ako ang pinsil, babagisi.
1: Ala, kahapit na!
0: Si...
1: Okay.
0: Si Maring, si Paring Ilrin, di ganyan, ato po din tilaan ni Hang Juan B.
1: Ah, saan mo nito nga live akong natanawan?
0: Tilaan po yung disposal. Tilaan
1: po kayo na ako.
0: Ayaw, ay, para kang Ilrin, up! Ay, salamat, tinao
1: kong disisa. Siya yung reklamo pa na siya?
0: O, di ipod palipig, Marie. Ato po nang lalaan din si Kan, si Lady, si... Dama na si Kanta siya, no? Sa Lady.
1: Lady. Sa kuan na, Marie. Katogay yung kuan. Kato, ano na, taas nga kuan.
0: Lady, lakit ang taka gabi.
1: Ay!
0: Sa... kay pamante.
2: Ayaw naman.
0: Hain mo ko. So, parang sa pagtila, mga maling, si, atong dugan sa pagtila si Tia Lady Marina, be? At...
2: Ayaw naman.
0: Naka-schedule na po ni kay Kuan.
1: Maring, ano si Josephine diri Maring ay?
0: Kisa
1: Maring,
0: si...
1: magpatila ko sa ako ang bana.
0: Kisa man. Kisa na si...
1: magpatila ko ba na na na. Ano siya?
0: Hoy, imo rin bana sa imo. Bahala sa imo.
1: Si Josephine gani ay?
0: Josephine nga?
1: Dalarama.
0: Ay, ato nang tilaan wala tayo. Okay,
1: apilan na po ni Siyo, si Yuyo Cards kay para dili magmahay si Yuyo Cards.
0: Apilan na po si Tiyo, si Doy.
1: Og si Enriquez, Enriquez. Ayun, ma.

0: pengatur nih yang pengatur. Ilihat kamar Maya nah.
1: Oh ni sakar dapat di siut semati.
0: Apit na ang mighty. Duhanala. Isyan pag yun ninyo para mag-split na si Maring Erica.
1: Ay, 90 na Maring!
0: Ito mo na lang kaya. Murang mag-uba na niya itong lamisa ni Diri Maring kagamay kaayo.
1: Mapasahon sa siguro ta, oy, basig maabot ni ba, namati po si Michael Ricabo karon diya sa XFM Bukid nun, mga Maring. Namati sab siya sa Bukid nun.
0: Mitira na sab si Morena. Dilang. Ayaw si gigikap si mong buhok diya tiya dariya kay Maharlot. Malarot. Uy, ano nga nila ako tilaan? Kaya musuksok sa kung ba dahil Morena ay.
1: Natural mo na yung hair.
0: Dahil Morena, nahan ka masigil ako. Sige ko gana.
1: Na po na ako makita diri ang updated ng mga mensahe, Maring. What ay, happened to my Facebook today?
0: Ingon ana magina si Edgar Maring, dili na siya mo update sa imo ha.
1: Aba. So, i-share lang ninyo baaya mga Maring ha, kay kung musaka tag 20, may split ko nganhi.
0: Gani.
1: O guy, ibunal-bunal din ako din sa ama.
0: Line ka po. Ay, kay, Ura ka lang na tambal sa dupang.
1: O sa kay, puro man natag mi-split na diri ang Maring.
0: Dili kay mahiwa niya kung hiwa unang Maring.
1: Sige na mahiwa na imo ang kuhan niya. Hindi ka na mahiwa. Ay,
0: kung may spend ko man yung patigilo ka siguro
1: ay. Hindi ka na makuha niyo mga baby back ribs ya. Okay, sabay lang mag... Ay, ato lang isa po rin tilaan ni si Kuan di ay kay...
0: Okay, basing...
1: Pasalamatan
0: si Kuan. Nagmahay di ha.
1: O, nagahang kaing salamat ay no, kang mampili Feliciano dari sa may Mawab, Davao de Oro, Lamian, kaayo ang ipadangat niya karon nga mga snacks ay kayang buntaga today. Gitabangan, gilob-ob na mo diri Ma'am Philly Feliciano ng Maob. Salamat kay Ma'am ha, Ma'am. Actually, mo tagabala ka ani, Ma'am. Oy. So, ang wala pa galit ni ka sorot diri o mga duster. Yes.
0: Atangan ninyo ha, kada makapalit na may... Ba'n mo may swildo?
1: Wala pa yung swildo na rin kay...
0: Wala pa yung swildo kay mamalit may old duster mm-hmm. O dustpan.
1: Masa akong dustpan?
0: Para sa mabisig mahulog ang Eat Me Game.
1: At least pala masawda.
0: Masalo. Dili. Ay, kaya kung mabutang sa salog, Maring, mahugaw.
1: Uy, mabugok.
0: O, mabugok. Sama sa imo ang balot.
1: Yes.
0: Na binugok.
1: Ayan. Bueno, mga katropa, kini ato ang tila. Greetings, gihato ni kanato sa Santon Vitamin C. Yes. Ang alkaline niya, Vitamin C. Santon Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate. Santon Vitamin C, gigama sa Yes to Health. Mabalit na sa mga parmasyang butika nationwide. Ay, this is Joy Binal. Ang makanta na talaga.
0: Gamay na lang kayo. Ay.
2: Bangas ka?
0: Why di ka say Maring?
1: Magpasahon sa ata para makaipso.
0: Tarawa. Amit. Ang tubag ni Ilkuana ni Morena.
1: Sa ingon. Ni
0: Inday Lady Morena. Ano siya? Dili mag-split kay mabuak ang pickleball.
1: At least nag-ingon siya. So di ko mag-split today.
0: Mura nakaikiyas ka Maring. Ayaw ka kayo maluoy ka.
1: Tia Daria, ato mga suke nga namati ay kamo gawa diya. Atangin na yung ato ang demerites and press.
0: Yes.
1: Ipabuhagay na mo sa kahanginan. Huwag pa niyo madungog sa mga television
0: ang
1: o sa
0: wala
1: radio.
0: Ninyong madungog sa inyong silingan, diriral ninyong madungog.
1: Kana, diha, yes. Mga Maring, sa ato ang demerites and press.

0: Nagasalamat sa banda nga Rockstar. Nindot kayo mong kanta karundo. Murag ni saka gid ako ang libido. Nakahinomdom ko nga lisod kayong kalimtan ng mga laki. Nga doon na natin mga history, yes. Mga maring.
1: Taas kayo iyang tingog maring,
0: oo,
1: no?
0: Oo, murag siya
1: kuhan. Mamarag niyo yung tingog maring.
0: So kuhan siguro niya hang kuhan niya, yung tingle bearing ka ng orig. Sa Diriba, naman natin Diriba.
1: Ang ato, ang sabi niya ato rin niya, mga replacement?
0: Local niya ato amering, uy, mapalit
1: na replacement, tradahin niya.
0: Mapalit na niya sa, kuan, sa Kirantidos. Mga katropa, welcome kay mong tanan sa ato ang Demerites and Friends. Yes, masaya sa tamaring, masaya sa tamaring. Muna ito ang theme song sa Demerites and Friends. So, mapailaila sa tamaring. Okay, basi dahil namati karon diri sa Agusan del Sur, Agusan area, nga wapan na kaila sa tuwa.
1: Yes.
0: Ako, kami di ay inyong mga host, karo mga buntaga, mga ingala, ang members gabi, ang mga gabinakla, karo mga taknaar.
1: Uh-huh.
0: Ako si Maring Inday Erica de Ligua, padali mister, sa apan dili ba kopyan saan tungkol kayo mga uray o gusilingan? Ikaw.
1: Kailan niya po niya nga iyaan sa kanunayin panabang?
0: Mm-hmm.
1: Kung ginsa man ito gusto tabang, come here.
0: Naduulan mo sa DSWD.
1: Dos. Kaya kung ngailan na magtabang, ako ni bahala sa kayo. Ipadala ito mo sa DOIT.
0: Kung makuan mo diya ka ng kuan, makuan mo din magubain yung mga dalan di, report mo sa DPWIT. Kaya kung gusto mo mga herbal nga mga nindot kaayo, ato siya sa...
1: Y2H. Ayaw, di ba?
0: Hoy, di abot na punta 15 mil.
1: Yes.
0: I-share dahil na ito ang programa. Basta maninyong nagalit may diri ang iyong mga bigat lang sa
1: i-share dahil kaya para huwag ka nakashare na kakaisa, dumagi pa.
0: Hoy, happy birthday di ay mga maringa sa ulog siyang adlaw na tawahan si Lawrence J. Si Lawrence J. Gikan kang Anali. Di ba kanya makuha na yung kuano eh? Di kayo maklaro dali ato ng laro niya.
1: Kinsam na si Anali.
0: Si Anali din nga katong kuan. Itong atong kaubanan na sa napito sila gani. Yeah!
1: Anali? Taga-panabo?
0: Ha? Sweeto lagi ka dahil. Kini kasi kini to. Sweeto yung gaya niya sa mga yung anak pa.
1: Taga-Cotabato daw.
0: Si Anali. Kasi pagbasa niyo yung pangalan mo, ma'am. Si Anali, bangbang mo niya akong cellphone, hindi mo kayo maklaro. Eh, nang dao tagin niya akong cellphone, gihulog ba gini Edgar ni?
1: Basta kinahanglang kang anchohos.
0: Ipospok ni Edgar ba, kaya naman nag-chat sa ko ama rin, Apam.
1: Apam?
0: Si George.
1: Uy! Maanak kay George!
2: Oh. Wow!
1: Dili, tagaan mo na ko, apelido na.
0: Kuan siya, ang iyang pangan kay Paul.
1: Di, amin na kong lahat ito, ako ang...
0: Basta dito mo ha?
1: Oh, George!
0: Ay! Okay, basta di na punta mag-ibot.
1: Ayaw naman. Amin mo na akong si O. George? Si Paul George, dahi?
0: Salamat daan, mga guapas. Birthday ni Lawrence J. Caron, taga-Mati City.
1: Yes, happy birthday si Modia Lawrence.
0: Anali Palatik. Kuya, huwag ko imuhang kuwan.
1: Unsa man Lawrence, naloto na kay mo. Going na mi eh.
0: Si Kuan ng siguro, si Inday Tato lang ato, pantuon ng si Kuan.
1: Ano naman?
0: Kaubahan ng kalayo, manta.
1: Asa ba nila nanapit? Diyan, mawa.
0: Sa mati, uy.
1: Ay, sa mati.
0: Kaya kayo, maagi pataglupon, agi patagbadas.
1: Ay, sige, amo na lang iintriga ang Tulo ka Maria din, ha? Nitris Marias, diha, ha?
0: Sige, aga.
1: Send lang sa mo ang location para mo ang ihatod sila hapon. May na lang mabusog po sila. Makakaon sila tinood ng pagkaon.
0: Sakto na siya, mga Maria. Uy, nagkabawa ba ka, Maria? Ito ang Marites and Friends?
1: Ha?
0: Hindi tayo makumpiyansaan na maring ka ng mga bana nga muuli o kadlaon maring.
1: Oh?
0: Kay basi hindi ay dito na sa kuan. Lalo lagi kag-reaction maring.
1: Bakit nabasaan maring?
0: O sige, ingon.
1: Ano si Jairo ba? Si Jairo, ano siya? Mura magkag si Diwata maring? Mura magkag...
0: Kaya,
1: si Maring Erika, karoon pa kong kita ni mo, mura kang si Diwata.
0: Artist, nakuyog na si BBM mo si Diwata. Hoy, makabukat na pangalan, Maring.
1: Hoy, Jairo, kinsama niya ka Diwata, kaya doha mo kabuk ang Diwata. Naay Diwata nga itong namaligi o gatong Paris.
0: O na po'y Diwata nga? Na po'y Diwata nga kuan?
1: Pamatay ko ni mo, Jairo.
0: Asa, ayok man? Ayok bito ang tagom, day. Mapanoos imong sulan, day.
1: Ay, oy, napot si Tuto.
0: Bisa nga Tuto.
1: Katong taga kuan, taga dia oh. Taga taga, pir, taga Pirido. Ano na dili? Yaw. Dili niya. Dili ni mga anak pero managan.
0: Ay, oy, kadok ato yung sa ito. Oy, abot. Nakano ang mga kababalaghan ni Ri Amari, oy. Yaw.
1: Kini si Jairo mag ang nakauna man.
0: Oh, oh.
1: Ako lang imasa ang gamay.
0: Dahil lang ka, Jairo, ay...
1: Tama ko hindi mo.
0: Hindi na ako misplay, Maring.
1: Kahit huwag magkusin mo, Jairo, oy.
0: Hoy, napagingon din, Maring. Timbaya po daw ang mga taga Santo Niño Ganti Road. Naminaw po daw sila.
1: Ay, diri lang sa Tagom.
0: Si Tagom, Maring.
1: Kinsa man ang mga bayhana or mga tawhana
0: si
1: na.
0: Si Parinistor, si Maring Sisil.
1: Si Nistor, gabi man po na.
0: Gabi na sa una, pero karon nisamot nagkagabi.
1: Saloy. Nasaloy yung taginayon na siya.
0: Napuyot na kayo, Maring. Napagingon din ang your promo comes with free 8GB. It's zero, Maring.
1: Unsa man na basig na wrong said na.
0: Oh, napay giingon diri adubhare mga text diri Amaring, napay giingon diri nga napay giingon diri Amaring.
1: Sakit ako tiyan Maring ay. Hoy, lain lagi na sila ay marites lang kay.
0: Dagani no.
1: Kini si Jairo ang pinaka marites.
0: Kasi ka Jairo na.
1: Si Jairo A Sintis. Unsa ni pagbasa oi?
0: Si ko anya si Amaring kataga basi taga kuha na Marie.
1: Ato rin, okay yun iyahang daw ang iyahabi. Okay yun ni Kinit be, o kinsa ba ng tawhanan eh.
0: Aron nga, yun nakadali ang Marie na kay...
1: Dili kabalo si Diwatan.
0: Hoy, nagagamay atong oras, Marie.
1: Ay, wala nagito oras.
0: Bye-bye na lang taan eh. But anyway, atong oras mga igala, alas 10:53, tantag na sa buntag. O kaning oras sa hatod kinato kini mga igala, ato sayang pilipiliyon. Hatod kinato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Yes!
0: Kung doon na kayo, ipamati sa imong kalawasan, inumi na siya. O,
1: namag kay mga bukol-bukol, uh-huh. Mayuma, goiter,
0: alam maring,
1: high blood, diabetes.
0: Happy tagay nag-bainti, Maring.
1: Ano man, mo-explain dyan yung
0: ganyan. Kaya niyabot ang 17, Maring.
1: Ay, niatras.
0: Niatras ang 17. Ah.

0: Kunin, abot mong 18 maring. Oh, syempre mga maring ha, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide o mapalit sab ni mga maring sa mga Lazada,
1: sa Shopee
0: og
1: sa TikTok.
0: Naba sa TikTok? Mapalit sab sa TikTok maring ato ang mga produktong herbal nga gigama sa Yes to Health.
1: Ayaw mong palit og wala Yes to Health.
0: Unsa kita to Marites and Friends topic karon kay ikabay kay ingon ato
1: kamo na ato. Naaday to ipukan nimo maring.
0: Unsa to siya maring?
1: Amo ang silingan.
0: Silingan ninyo maring.
1: Yes. Silingan namo.
0: Unsa yung silingan, maring?
1: Mag-asawa na sila, maring.
0: Mag-asawa sila, maring?
1: Pero ang lalaki, maring, kada gabi maglakaw.
0: Alam mo, magkamang.
1: Lain po, bitaw.
0: Niya, maglakaw asa paingon.
1: Makita na ko kada gawas niya short. Naka-medyos taas. May racket. Ang si tawag paddle nga dala. Niya, bula nga green.
0: Nay bunal.
1: Gadula og pickle bowl.
0: Hala, oy.
1: Pickle bowl. Nagdula siya maring.
0: Asa ka, dapit isa sa trendsetter?
1: Akong gisip. Kay gwapo mga tao.
0: Kita na po ta diri, maring. Dapat butangan, ganoon tayo pulin dia, maring.
1: O request ko rin SM na nga butangan cortina atong sa amin. Kaya natsiging agi.
0: Unsa pa, maring? Unsa pa?
1: Kada gabi niya magawas.
0: Hala, oy.
1: Nalipat ang iyang partner.
0: Nalipat?
1: Ay magdulag pickleball ang kanahan.
0: Asa na pa dito sa mangga?
1: Mangga?
0: Mangga gadawa. O niya, ansa pa?
1: Gisundan ako, maring.
0: Uy, nisunod ka. Mura ka may sildo.
1: Naay ka pickleballain.
0: Ala, uy.
1: Oo.
0: Asa man ang kay pickleball niya? Laki o bayi?
1: Taglibog ko, maring.
0: Diba si Gabi po na siya?
1: Naglibog ko eh. Siya naman to akong kita na. O, tingnan ako nga. Murag hapit-hapit naman sila postura.
0: Hoy, ba si kaoban sila maring? Kaoban sila sa pagtuo maring?
1: Oo. Na, wala ko kagwanta.
0: Kanang pagtuo maring nga, size doesn't matter.
1: Yeah. Ayaw naman. Wala ko kagwanta maring. Ako agang gidool ang magkanahan.
0: Gidool ni mo ang kanahan maring.
1: Mutawag kong tako sa iyang asawa.
0: Mutawag ka sa 911 mamaring?
1: Yes.
0: O niya, unsa'y natabot, maring?
1: Pagduol na ako kay lalaki, mapudi ay ang kanahan ang giduol kay magdula daw sila pickle ball.
0: Uy, naray sila yung kababalaghan di ay.
1: Yes! Pero wala pa kung nagduda o na.
0: Mura sila si Kuan di ay?
1: Oo, oh, nagbinula na yung silang duha.
0: Hello,
1: pero dili man bula ang gibunal.
0: Gapingi-pingi ang ilang
1: yes.
0: Mi games, maring? Unsa pagin, maring?
1: Ma? Natok ano ko maring oy.
0: Iliwa lagi ng buhok nga isa ka pulgada ang taas niya kulot.
1: Sige magugusulok ah. Sige, musulok na gusto kong baba oy.
0: Nya unsa pagid maring?
1: Paghuman maring.
0: Ha?
1: Nalak.
0: Ala kuyawa na maring oy.
1: Naglakos. Gisundan niya po na ako.
0: Gisundan ni mo maring?
1: Gitawag ko.
0: Asa sila paingon maring?
1: Sa kapihan.
0: Oy, sa Digos?
1: Sa kapihan, sa Digos!
0: At aba!
1: Hindi mo ko ito sa Digos, oy! Santa Cruz, magod ito, oy! Ayaw naman!
0: Hindi na sa Digos, di ay?
1: Sa Santa Cruz, maring!
0: Matura kayo?
1: Dito na ako, nakita yun ang doha.
0: Aba!
1: Nag-holding hands na maring!
0: Uy, mura sila ka itong nasa TV nga naka-short, nagkuglawas nga naka-short, o mugbo!
1: Gani!
0: Nagi
1: siksik kayo kanang short nga kanang makita ang dami igot-igot.
0: Hapit na makita ilahang kuan.
1: Ang hapit na makita ang pickle ball.
0: Hapit na makita ang
1: hapit na makita tong ilahang ball nga sa pickle.
0: Hapit na makita ang gout nga built-in. Unsa pagid maring? Nya gisumbong nimo sa asawa maring.
1: Isumbong ta nako.
0: Nya on gipugan man nimo.
1: Gitawag mo ko nila.
0: Gyonsa man, gyonsa. Mura na suya ka, sir, sila, no? Nanakuan ka na.
1: Nakahiring siguro ang katong... nakahiring ang kanahan na silingan.
0: Kanya, unsa yung giingon?
1: Giingon, dat... Dali.
0: Uy, giagdak, trisa mo, maring?
1: Ay! Lain lagi ka, maning, ay! Una-una lagi ka, ay!
0: Ano, unsa mo ato?
1: Anas yan. Dali. Trisa.
0: Uy, trisa?
1: Yes.
0: Uy, muna akong itiksan, maring, para pulsan na.
1: Sorry kay Marie, nakalimot ko kay dapat more Sunday ay.
0: Matura kay dapat kay mga
1: Sunday ka kayo.
0: Dapat kay mga balahibo si Bumbaba Marie nga.
1: Lain mo to si Paring, di wa wa nang hagbas Marie oi.
0: Kay na Marie ay.
1: Ako kasi ang giingnan pag human nga Paring. Pag mower.
0: Masa yung mower, mower mo na.
1: Kau pa mo sa pickle bowl?
0: Ah, pickle abo.
1: Ano mo muna, Marie?
0: Okay. Salamat pa rin sa ibang check, Marie, ha?
1: Ato lang to, Marie.
0: Huwag mo tatu ang Demerites and Prince. At angin nyo, huwag mapuhon, mga Marie, ato ang Demerites and Prince.
1: Yes.
0: Check ang wak diri, wak po dito. Lapas dito, wak pa sa radyo.
1: Nibawi si Jairo, nibawi.
0: O sa ingon ni Jairo.
1: O, para magrahan ka. Ano siya? Pero mas gwapa kayo ka kay kang diwata maring.
0: Aba.
1: Lamang lang kag isa ka banlaw.
0: Murang labunon maring.
1: Ay, murang nandiyo kag labunon maring.
0: Ay, pag-anya Jairo kasi yung kunemit ni Ginsaro.
1: Murang, magulang na lang daw kag isa ka banlawan. Pero at least na kay gwapa man ingon niya.
0: Napubli na ba sa diwata maring?
1: Ala, di ay.
0: Napubli na siya kayo.
1: Ala nga dili mapubli nga daghan man kayo o bashers.
0: Yes, niya. Kanang kuan po siya maring. Kanang maldeta man na siya. Uy.
1: Apo, kayo na siya mo, kay butan man ka.
0: Kay butan ko ba? Nagkukong kinatagan maring. Kinatagan.
1: Mao na yung nagbalik-balik si Kenneth si mo.
0: Apo na si Kenneth.
1: Banturan ni Ana din si
0: Kenneth. Alibri naman na.
1: Banturan ni Ana si Kenneth din. Ako ang luda ni si Maring Erika.
0: Dahil mo, di ko muhatag si Ana maring.
1: Ano man?
0: Kasi muhatag na ako.
1: Ay, maligtahan din ang gabi.
0: Ay, nabulabog ang gabi. At itong oras, mga higala, doon na tayo 11 minutos na, 11 minutos, alas 11 na taknas buntag. Sa mga pagbalik, mga maring, ato ng tagaag pagtagat, kiniato ang suwat kaagi.
1: Yes.
0: Mga maring, dire sa to ang tulamanon.
1: Kung ikaw, ako.
0: Kung ako, ikaw.
1: Yes. Manami mo, reverse ah.
0: Gibali-bali ra mo, 69 ba?
1: Kaya po ninyo hanga, iyaan sa kanunang panaman, si Tia Daria.
0: Ako si Maring Erika.
1: Exciting!
0: Exciting!

0: Baliktad mga igala, kaya na lang sa mga kamot ang sa kasuat papel nga ato ang tagaag pagtagad garon mga maring ha. Apa sa di pa mga igala live nga live das gikan diri sa studio, makita niyo ato ang live mga maring sa XFM 107.1 sa Tagum. Onya kay madung sa diri ang mga maring sa XFM sa Bukidnon ato sa itimbaya ato mga kaubalan diri sa Bukidnon maring unahi ra birahi.
1: Yes, ato ang ating bayaon kining na ato ang ginunahon si SM nga Inday Marie.
0: Oo, kinsa pa?
1: Inday Marie Codino, ang imo ang idol ato ang yapon ang bigyan.
0: Kinsa man si?
1: Kinsa ay kalimot mo go ay?
0: Si Kuan si Michael Ricabo ato ang itimbaya ko sa kamaayo nga pagpaminaw.
1: Yes. Si ma'am, namay maestrad niya.
0: Kisa man ang si?
1: Si ma'am Hanilo.
0: Teacher na si Hanilo, di ay?
1: Teacher na siya. Kanang kayo manglako, Miss Ona Marin. Kaya ayang suot pang maestrad, good morning ay.
0: Hello, ay, maka good morning teacher. Punta na,
1: oy. Gani, oy. Ay, anak na siya ka, anak siya ka kanang ka. Mura siya deep end.
0: Ha? Deep end?
1: Deep end.
0: Sa deep end?
1: Deep end.
0: Ay, kabalo ba ka marin, ha? Ako ang panganoy ko niya ito, maestra jog ko maring.
1: O di, ano sa karoon na yung maring? Ano sa panay ka karoon?
0: Maestro. So, muna mga higala, og live buta karoon diri sa XFM San Francisco. Atong itimbaya di ay mga maring, kaya magpatimbaya, gina sila niya. Kung ito sa ito sa bukid nun, mga luod sila niya sa ito mga kaubanan niya sa bukid nun.
1: Mainom sa kumaring ha, kaya parang natok ang kumaring, kaya ang... Musok-sok mo rin buhok, oy.
0: Inami sa nadihaway, kaya pala ma-stopid mga maring. Pakishare sa toang live drama, mga higala, sa toang pinag-uban karun. Oh, good morning po di ay sa toang mga kaubanan, diri na ay nangutana kung unsa daw ang mga tiradahan, mga maring. O, kang Ani Bayawa, good morning, Sam.
1: Yes.
0: Permenting kapaminaw sa XFM, labi na gyud sa kung ako ikaw.
1: Mm-hmm.
0: Exciting kung daw kaayo ilang
1: wow.
0: Buntag.
1: Wow, lakang kayong salamat sa imuha diya, maring.
0: Basta kayo makapaminaw sila o labi pa daw mga tila greetings, musaka gano'y ilahang mga libido.
1: Kaya mo pakpak ang ilang pita. Nala po siya gipakita. Tanawa.
0: Kinsa naman po na di ha, Kane?
2: Wow!
0: Ah, batanoon pa ka na kanya ito.
1: Kinsa man ang bayutan na.
0: Good morning kang may pagkaminaw sa mga taga XFM book San Franz, kang Keanu Sibial, Melanie Duran, kang Limwell Okay, Ali Vicente, kang CJ Louie, kang Harvey Hiramis. Siyempre, ang pinakasaktog baro wala lain si SM Ray Suravasquez.
1: Saktog din ang barog na susa.
0: Napadiya, ay wala ko diri as si anaday si Ray Alintor.
1: Ayaw ginagkalimtiday.
0: Ayaw ginag si Piata.
1: Mabuna lang dyan ka ang pickleball anaday.
0: Latasang kita ang shoulder bang. Ano yun ka lang? Yan ni Marie. Ay, diri as sub sa kisa pa yung matik karoon na pag parandam mo maring aron nga matimbaya mo matilaan mo na mo karon
1: kana nananaw din ha, pwede mo magkuan para maapil mo timbaya.
0: Oo, di ato si Piato ning uban kay mangluod da balayo ni dia sila ni
1: paspasina
0: sila ni Junjun Jandi kang Luloy kang Junjun kang Jason kang Anan o kang Madam Sheila diri asan lungsod sa inyo korile gapatila pa sila pinaminti pitinagin nilang
1: daghang salamat sa inyo sa inyong pagpaminaw ha kay na Kamo na pagsugod palandaan, muna diha, among laway diha nahurot sa inyo ha ay.
0: Kaya daghan man sila, Marie.
1: Daghan man kayo sila. O, kapila po ng taga Santo Tomas diha, Marie.
0: Mga taga Esto Tomas.
1: Yes. Ah, taga sa motor pole man na sila, Marie.
0: Sa mga taga motor pole. Asa ba? Hoy, abot na tag on si Mel ka mga viewers.
1: Yes, grabe yung nakadaghan mo na yung mga taga.
0: I-share na, oy, i-share.
1: Lagi? Dili lagi nila i-share ay sila lang ang gusto malingaw.
0: Kung maabot ako 20 mo split ako diri mga maring.
1: Uy!
0: Muna ako kang headline gud siya maring.
1: Ayaw lagi daw i-split kay ang pickleball mabua.
0: Uy, naman ganyan sa ipom.
1: Na ipom ang pickleball na mo?
0: Na ipom ang pickleball sa iuyotar. Na sa
1: so naka built-in na dahi daan siya.
0: Yes, nasa protective gear.
1: Ano ang panulong mo, Gira?
0: Nasa helmet maring.
1: Ano na siya? Kana full face?
0: Half lang.
1: Half aron face lang na.
0: Aron niya makaginawa.
1: Ayaw naman.
0: Mga higala, dinata maglangay at tuwalang sugdan kiniatuang padula sa kahanginan, mga maring, diri at sa tuang tulamanon.
1: Kung ako, ikaw.

Maringari ka og tiya dariya. Maayong buntag kaniyo nga duruha. Og may buntag sab sa tanang namati karoon sa XFM station sa Tibuok, Mindanao. Sa way pagduha-duha, itago na lamang ko sa pangalan nga Jomar. Hantong ako ang panuigon. Minyo. O itago na lamang nato ang ako ang asawa sa pangalan nga Lingling. Kanya ko ang suwat kaagi, may tungod ni sa ko ang panalagi unsahay nga motokar po niya pagabigaon, maring Erika og Diadaria ba? Noon na magkukoy na kailang nga babae. Og araw inyo masabtan ang hitabo. Sugdon ko sa mo ang kaminyoon ni Lingling. Og ingon ini ang hitabo.

0: Asa naman po ka?
1: Diri nagpahangin lang ko sa gawas mang kay igag mong gayos bayo, munti aircon.
0: Magpalit ka aircon para makatilaw po tagbog daw.
1: Ah, diri eh, hindi tayo magpalit kay...
0: Eh, ikaw Zoom ha? Nakoy ng balitaan.
1: Saan nang buna?
0: Kaya sige kagbiyahe. Sige mo nakahit sa hapit-hapit anang kuan. Kaya nandiri sa Santa Cruz. Kanang kapihanan din ha.
1: Eh, sure ano eh.
0: Dili na maabot sa kuha o dili na mag-istorya ang mga tao.
1: Sa kadaghan ba
0: laruan na
1: istorya nga pwede ni mong ipangutahan na sa kada pag yung lizard ka ipamatudan. Di ba?
0: Pero, kung masakpan di ka, timahan ina, tubol ready mahilot ni mo.
1: Bangas ka, bangas.
2: Wow!
0: Klaruha ka. Klaruha ko.
1: Ikaw na
0: magaling. Ayaw kong binuang eh.
1: Gipakaslan ko ikaw tungod kay kung saan ako na yung kanima atubangan sa altar nga ikaw og ikaw ragyod. Wa na'y lain mabisan og.
0: Pamatod ina imong giingon. Pamatod ina.
1: Pamatudan na ko. Gakson kami. Oh,
0: Laming-laming na yun para araw.
1: Lamitog kay kamang ba? Ako ganahan kung patong ni mo mang kay mo bawod-bawod bang?
0: Iba na po kung paganahan. Ay.
1: Malibi? Kay ingon nila ko no?
0: Ayaw, Fang. Dilo kayo, Fang.
1: Ingon nila ba? Kaya basta kakinig ko ng mga asawa nga medyo magpasingit-singit ko na sa banda. Huh? Nakulangan ko na sa ana-ana.
0: We, kung tinood na tinood na dyan, be.
1: Asawa na ka.
0: Ayaw, anong imaw na kong ibon ka?
1: Ay, bugat naman kay kamang. Kulay, timbang ni mo.
0: Ipinta utso.
1: Pinahinay ka o grice, oy.
0: Sakit kaya kong likod bang, ay.
1: Iloto mo. Iloto na ko.
0: Ilang lagi kayo,
1: Pang! Kana ganyan magtalikod ka mo niya, hiloton. Taka, masaka akong libido, ma'am.
0: Wow!
2: Amin
0: mo kamot mo. Ito ta sa kwarto, Pang. Dalim, Pang.
1: Asya, giguyod, maguguni mo.
0: Siyempre, nadiri ang kapihan.
1: Uy. Gagasindi ka mga kandila lagi din.
0: Siyempre.
1: Kuhan kayo, kanang misteryoso kayo nga panghitabo ni.
0: Sa misteryoso, ay? Anniversary na to, Rang Pang. Kalimot ka?
1: Oo.
0: Wala gay, wa mangugay.
1: Tuod.
0: Wa mangugay update sa kuwa.
1: Mayo 4 man dai ron?
0: Oo. Mayo 4 unsa kay ron?
1: Mayo 4.
0: Unsa kan ron?
1: It's our anniversary.
0: Yes. Is correct.
1: Dali mang. Bigosan ta ka ron.
0: Dali mang.
1: Bingaw na ko gabas niyo ba?
0: Ay,
1: gahian naman yung mga bisun, mura makagbuno.
3: Ayaw naman.
1: Sige ma, magbukas ako, gahis ako.
0: Ang ping-pong, sa'yo kuli ha.
1: Bigosan to kao niya nagbalik ha.
0: Yes, I'll be

0: siya
1: umigo. Kapuyas kong biyahe. Ay. Birds!
2: Masa mo, saman.
1: Nga pisi siguro tayo sa ikaw, no? Sa Santa Cruz.
2: Ang nindot kayo niya, bus. Dagkaring mga amis niya, bus ba?
1: Sige. Kapita, kay lamig mo kayong ikapikot. Mura mag-gikuan ko. Mura mag-kining niya tiin ng gitugnaw ko.
2: At na, bus. Kapita, daghan gwapa niya, bus.
3: Ansa inyo hang answer kanang kapigatas o pure nga itom?
2: Bus, tanawa yung paa, bus. Dagko kay bus.
1: Birds, ayo sige. Ay kung hagita kay kabobi kas kukuan ako kasawa.
2: Bus, ayaw pagkuan, bus. Wa makagabinuang si mong asawa, bus. Ikaw may gitintal di. Patuli, oy.
1: Miss, ayaw lang butang gatas kay luod.
4: Ayaw naman.
2: Bus, matay ako, bus. Asa man ako, bus?
1: Ikaw ba ka ng pure ito, mga kaya di mangalud anon?
3: Nara, sir, o.
1: Salamat, kay. Miss, pwede ba makigila-ila si mo, ha?
3: Si kuanday ko, sir, si Gingging.
2: Bus, hapit-hapit ang mga si mong sawa, bus. Si mong sawa, ling-ling.
1: Mayo no ni Birds, kay. Kung magka kuan ko, dugit ang bulabog ba, kay. Mamura bang gan? Day, pwede ba ko mga number si mo ha kay pwede ba maka-text ko si mo kung paingon mo diri ba?
3: Okay. I-save lang sa imong cellphone, sir.
1: Tawag na kong Jumar ko pangan.
3: Sir Jumar, i-save lang sa imong cellphone. Basahon na ko ha.
1: Oo, sige.
3: 0966-306-9569.
1: Salamat kay ha. Nag-number niya. Guwapo ng klase, mga babae. May panahon na gyapo ka sa kuha. Maako na gyapo ka.

0: Nagabian lagi ka pa nga ay. Gabi ay nakaayo ka mo uli ay.
1: Layo mo ko na mong gadiliberan sa mga simento, mang. Dito mo niya, paingon sa kuan, paingon sa bansalan.
2: Bangas ka.
0: Bansalan? Uy, basit na hapit tapon mo sa kapihan.
1: Ah, wala, uy, wala, uy.
0: Anong luya mong kayo kalagi?
1: Dito mo ko mahapit kayo, bawon mo ko gining kuan, gining... Kining ko na ko ba? Kining akong kapi.
0: Oh, niya anong luya man ka oh, tanaway oh. Mura makadaposan.
1: Wala eh, lain lawas ko, mura pamaol ko, iluta lang siguro ko.
0: Nakapanihapon na ka pang?
1: Nakapanihapon ako.
0: Dali sa kwarto kayo. Oh, eh. Imasahe ko ka, nagapoy mo nika kaayo.
1: Imasahe ako. Dali. Mubo ko ning ito ang katriham, mubo ko. Nag-ubo na ko.
0: Ako ang banata rin masayang likod.
1: Siya mo na, mang mura magagagap. Mura magagamatada o guan? Mura magagamatada o gining...
0: Ingon ano yung panag...
1: Gitanaon ako na...
0: Gitanaon ako na sa YouTube. Kanaganaon doon ay pag-massage para mawang panuhot.
1: Agay, kasakit sa kumbuko. Ano
0: pang pag-aksa ko pang...
1: Agay, mang, ayo, mang. Kapoy man ko, kapoy ko. Oy.
0: Ingon ba yung kagani?
1: Utang sa ko sa imor, utang sa ko.
0: Ingon ka kaniya nga mo si Gun Round kakaroon pang...
1: Lagi, pero kapoy mo ko. Utang sa ko.
0: Ano yung kapoy? Matingala mo ko na yung kapoy, oy.
1: Pagsulo sa good job, Mang Big. Kapoy akong lawas, Mang.
0: Saan mo sulo, oy? Nalipay ganita ka na uli na ka?
1: Mang, tutag sa'yo, Mang.
0: Makaduna naman na yung style, Pang. Kung sa pagka nga, Pang.
1: Ang mga kargar ko, mga kuha na po, mga bakal, mga simento.
0: Di kapoy kanya, gabi na kayo ka na uli niya. Makaduda.
1: Asa mo rin kuha, hindi mo dahil lang ngawal, Mang.
0: Ano na ni Maho, mga 3-in-1?
1: Dili mo na 3-in-1?
0: At sa mga ito yung order dito?
1: Shanton Gold, Coffee Mix mo na.
0: Ano naman, nahapit ko tayo mo dito. Nahapit ko di, ay. Imo kong giatik-atik.
1: Nabuking ko nila.
0: Bantay lang ka. Bantay lang ka makabalo kung saan ka pinood niya.
1: Nihapit ko dito pero may bahay dito eh. Mga laki may tig-serve nila.
0: Pinood ka?
1: Laki lagi. Pagkunta si Borge. Borge, punta si Borge.
0: Huwag na ay mo istorya sa kuha. Bantay lang ni si Borge. Kung di niya matugaan sa kuha.
1: Tugta. Sige, panilo siya eh. Grabe juga eh, kaging. Hindi tadi maglawas, ging. Uy.
0: Alak ka, gijaman man eh ako ang...
1: Ging.
0: Gijaman na po di ay. Nausa ka! Gijaman ka!
1: Usa gijaman!
0: Gijaman ka! Nakakagipang litok!
1: Usa gilitok ako!
0: Kinsa man ang ging-ging? Ging-ging! Kinsa! Kinsa na!
1: Anak sigbing laki.
0: Alas dos sa kadlawan? Inan ka, mag-ging-ging yapong ka?
1: O sabi, ging-ging, aling-ling mo to kong gingon?
0: O si ling-ling?
1: Ling-ling, uy!
0: Ling-ling ba ito?
1: Ling-ling ako gingon, saan taong ka,
0: Mang? Ging-ging ako nadungog!
1: Nadam ko kung mang-mang-ang, kung ano to ba?
0: Ngayon sa?
1: Nag-manihu ko nung tama?
0: Naon sa mang kapapang? Ano sa dam ko manin mo nang ibuwa to? Manin mo, sige, personalize?
1: May hapit ko masakpi na.
0: Naon sa mang kapapang? Dahil mo itong tagbalik, matrabaho pa ka ako ma.

0: Tabalo ka geng. Sa dugay-dugay akong hapit-hapit diri sa inyo ha, sa inyong, yung kapihan. Morbag, di na ko mahimutan kung di ko maghapit.
1: Ikaw, Marbag, jamin siya ka ikaw, no? Kamu mga lalaki na para sa ganyang mga linyatanan ba?
2: Bangas ka!
0: Geng, lahi ako sa uban. Ako, musulti ko na sa imo, tinuod bang gini kong sa imo, ha? Tinuod lang, geng. Gigugma ko na ikaw.
1: Gigugma? Kaya nga, no? Nakababi ako, nga minyo ka.
0: O, saan mo na minyo di ay? Ha? Ya, sana di may gugma. Kung isang minyo di ay, ma, bawal di may gugma.
1: Ang hinoon. Pero, okay naman sa kuha nga. Imo akong himo ang kabit, pero kaya ni mo i-balance ang oras di ay. Nga magahinan ko ni mo oras. Kay ako, sa tinood lang, Mar, mo, kuhanji ko, mo, dimanji ko oras imo, basta mahigugma na ko ni mo.
0: Ya, higot ka nga. Uyab taon, ya. Bahalag minyo ko.
1: Sugot, uy. Basta, hapit ako dali perminti, ha?
0: Boba, salamat kay Ging, ha? Pwede ba nga maka-advance kung ano si mo, ha?
1: Asa na?
0: Kabaw na ka.
1: Dali, bi, kay, dali sa kwarto, kaya ako naman isa dali, ha?
0: Kido. Pusa, Iron. Pusa, gini, kapi-kapi, lahat, Iron.
3: Ayaw naman.

0: Matay bus maragi mo na mag-istaryoso ng tindiras kapihan.
1: Seryoso, good town. Jaming-jaming ka na.
0: Jaming lagi, pero ako nakabantay ko sa imo, di na kami mutang kundi ka magkahapit sa kapihan ba. Marag na tagaan na siguro ni mag-sapi na si Kuan. Sigingging. Pero tira mga bagag sampot. Banga, no?
1: Oy, ikaw, Birdseye, di kang sabas kung sawa kang lingling, ha? Na ko'y didang, tira, basing musulti noong ka.
0: Ah, wala, boss. Imo mang ko. Die hard ko ni mo, you're my boss. Boss, amo.
1: Bantay ka, ha? Sige na, kimautap ko kang lingling kay Cameron. Schedule na mo ron.
0: Ah, yaya, busing, ay.
1: Yara ka. Ay, sa... Bantayin sa kinan, ha? Bantayin sa kinan. Kibasig na yung mukuan. Mabuti ba? Inang nga nagkuan ko. Libang ko, ha?
0: Sige, boss.

0: Mag.
1: Ah.
0: Oh, dala ko pa siya lubong ni mo.
1: Hmm. Ah, papatan-mutan na yun ka. Kaya na yun ka. Kaya nagsagunso ng kagabi na kayo muli.
0: Brito ni mo na yung pansit, Mang.
1: Ah. Ayan ako istorya yung pansit.
0: Mang Kapoy, magulog kong lawas, Mang.
1: Nagsige na lang kagapoy. Kagabi na mga... Ang ikakapo yun. Kagabi na ka maguli.
0: Hindi na ako magaya nga ganagaling mo istrit ko sa'yo sa uli. Kaya, kuwan, Mang.
1: Ikaw ba? Tarong ako, ha? Tarong ako, ha?
0: Mang, nanapunay mo mga
1: kuwan. Kasi binuang na ka. Gabinuang na ka.
0: O sige, binuang.
1: Isumbong tika sa kong inahan nga si Josepina. Ipakulata tika sa kong kuya nga si Viper.
0: Ayaw po. Uy, mabunog po tanang lakiha, Mang. Uy, gusto mong taong ka?
1: Pagtanong yun, tarong ako. Kaya ngano, sagunso na kagabian.
0: Wala ko iba eh.
1: Nagtrabaho ka, wala?
0: Nagtrabaho?
1: Ngayon ka nang gabiin naman ako yung trabaho.
0: Okay, taga, i-remit ako si Monsildo na ko. Mo, kita gani.
1: Uy, kanakarani.
0: Imunin.
1: Agkay? Da. Hinaya lang. Makagapa ba yan ang kwarta pang ihapak sa kuwan pang sa nawo?
0: Hindi kay Aaron ka di ka magduda ba? Nga na...
1: Gabihin na magkukaan ng ulang kaon na ka pa.
0: Alam, gabihin man ko. Na magduol na kung trabaho na kuwan man.
1: Nakakaon na dyan siguro ka ba kay... Hindi na kang iyaw iyaw. Lamiya na ba kaya akong giluto? Nagluto ko humba.
0: Uy.
1: Ang sa'yo mga kaning humba or kining kaning petals nga nga naay. Kaning sisi nga gi-stimula.
0: Gani na gilatuan ko naging humba. Niya karo humba na siya.
1: Kasi sige, yaw yan mo pang. Ingon ka kapoy kay ka kanong...
0: Ingon busog ko. Busog ko.
1: Ah, okay.
0: Busog ko.
1: Salamat ani pila na imong kwarta pang. Isa ka swildohan eh.
0: Isa ka... Buo gina ha. Buo.
1: Pero pang. Ayaw diyo kong binuang eh.
0: Mang, imo na po kong ibaharan.
1: Ayaw ko. Kita ka na John Castro ng among silingan?
0: Katunda kong lawas. Ano na ito?
1: Ako akang ipasurveillance. Og makabalo ko nga, nagbinyoang ka.
0: Mang.
1: Isumbong tika na yung Josepina. Isumbong tika sa kong inahan.
0: Mang, bisa pag imong papilog surveillance ng kuan committee. Huwag kayo masakpan. Huwag mo kong binuhatan. Good.
1: Klaruhan lang yun. Klaruhan lang yun na.
0: Pagkatanoon mo si Borge. Pungtan na si Lancy Camilo. Kailan mo ginan ako na?
1: Kung saan ako pagkita ni Borge?
0: Si...
1: Kailang mauli ka, Dre. Dili mo na madalon si Borge, Dre.
0: Ay, kamo to po. Strict ang iyang parents.
1: Bantay lang yun ka.
0: Huwag lagi ko ilain ba?
1: Bantay lang ka. Masipyat lang yapon ka. Walay aso nga mauawas. Makumkombi ay.
0: Sige na kay matug ta kay ugma sayo pa ko bulakaw. Layo ang biyahe na mugma. Samantaong ka sige magagayaw-yaw.
1: Langan gabi na kay kanti kuli.
0: Dog ta
1: wala na kay kayon sa kuha.
0: Ugma na lang ko mo kwasi mo ugma.
1: Mamaya lang ka kalit.

0: Kumusta naman, Kadiri? Okay ra kadiri sa boarding house?
1: Okay ra, uy. Medyo mingaw lang kay taksara mo kuni mga piton diri, ah.
0: Geng, pasailu ako kay gipasurveillance ko sa kong asawa.
1: Niya, saan na naman taani? Alangan mag... biyaan ko ni mo.
0: No, dili ka na mahitabo tungod kay mahal ko ikaw.

0: mo gani, no? Balik-balik.
1: Ginoo ko.
0: Gusto na ko nga. Di na ko gusto nga. Matulog na waka. Gusto na ako, Jomar, nga makauban ta ka perminti. Ay, nagbangon ako sa buntag, makita ka na ko, imong now.
1: Geng, istoryahon ta ni. Ang tanan-tanan, pwede na namang maistoryahan, geng.
0: Na-feel na ko ni mo nga mura kang desidido sa kuha. Ano, biyaan ko ni mo.
1: Geng, di.
0: Kung gusto ni mo, bahalag, ilahi ko ni mo og lugar. Basta kay gusto na ako nga, isaratag syudad. Ayaw lang ko ibilin diri. Gusto na ako nga kung tawagan ta ka, tiksanta ka. Mahalag muli kasi mo sa asawa. Basta kay, kanang, kung tiksanta ka, makaato ka na yun.
1: Geng,

0: Oh, nya, gabiin naman po ni Karon.
1: Ma.
0: Wala na dyan kay tarong nga ulian nga oras. Sige na lang kagkakabian, preminte.
1: Ma, nga yung gawyawi ba, kayo na ko'y problema.
0: Saan na po rin mong problema?
1: Naplat among ligid sa kinan?
0: Dako na ka ng problema ni mo.
1: Alam mo, kay Gorman, Charles man.
0: Ipabulkit na ito, naman si Randy Santisas ito. Mamulkit time na.
1: Nakabalong bulkit, may pato si Dunix, si Howard. Mang.
0: Oh, murag layo kayo mong huna-huna.
1: Ano ko na lang ko kung sa itong ugma, ni ba?
0: Oh, isure ko na. Kinahanglan ko na itong future na may imuhang huna-hunaon. Dili kayo mga huna-huna ka sa uban.
1: Mang, mabot ba sa punto, mang, nga ka nang magkasaan ko ni mo? Mapasaylo ba ko ni mo?
0: Dili!
1: Mang.
0: Dili, mahimo na. Kung kabalo lang ka, kay ang ako, ako lang. Matod pa sa istorya, kang Pedro, kay Pedro lang yun.
1: Mabot pa sabot ni mo kung magkasaan ko naman, salikway ko ni mo, ano?
0: Kung saan salikway? Ipapriso dito ka.
1: Mang.
2: Yaw!
0: Kay dili ko gustog na ako ikahati. Nakakay magbinuang ka diya. Makabalo lang ko. Ipapriso tika.
1: Mang. Padamay. Usap ni problema ako na sunulan, eh. Nabuntis ako sa gigit. Hindi po na ako pwede nga talikdan ako yung obligasyon nga ganto niya kaniya. Isok na pagkakasawa na ko sa Lingling. Saon ko ba niya? Libuga ba niya kita buwa, eh.
3: Tia Daria o gimaring Erika, muli ka nun ako ang problema. Nga, ako unta duwa-duwa na unta ba? Kahiliban ko duwa-duwag kayo. O sa pag-istorya ha, maring Erika, og tiya na rin nga na juntis, manoon niya ako ang itkabs nga si Gingging. Ang nakabahok iti sa sigbing lakian ni mga maring, ay gusto na gini Gingging mga di man tuod nga mo ipon sa kuwa, pero gusto niya nga magpaduol sa kuwa kay kung naasay kinahanglan, dalira kung nung kayo ko makapatimaw. Kanya nagbahadzab niya akong asawa na akong si Lingling ako masakpan ko nung kunyang doda ko ilain. Ipapriso dito ko nung kunyang maring Erika o tiya Daria. Kung ako ikaw, maring Erika o tiya Daria, usap niya angan ako pagkabuhaton. Biyaan ko ba niya akong asawa? Napiliyon ako niya ako ang itkabs na si Gingging? Pero mahal lang ko ba si kasuhan ko niya o eh? Palihog tabangi og tambagi ko ninyo. Inyong swat magtatampo? Jomar.

0: Magandang salamat kay Maring Jasmine Trias sa Revival Song today, mga Maring. Og mo tato ang gibas ang kaagi sa tuang letter sender nato nga si Jomar na takuban sa pangalan nga Jomar, wala gi tug-an ang address. Basin og mabulabog ang iyang suwat kaagi mga higala unya kay isog baya ang iyang asawa mga Maring. Ang iyang kaagi nga gipadala diri sa tuang sibyaan sa tuang programa nga kung ako ikaw do na say asawa minyo siya pero na blasot siya tiya dariya sa mga nagkadaiyang mga gingi sa mga tentasyon sa kinabuhi. Yes. Tungod lagi anang hapit-hapit magapi-kapi
1: ano hapit nga pwede magkamukapi sa balay pag-abo
0: pwede magbalon o ganang tawag ka na ganang tumbler
1: nga init pakayo na hantun mo kasi pag 24 oras
0: uy kapi na gapon lami gapon yung butangan niya Santon Gold Coffee Mix
1: samot na og Santon Plus Gold
0: ay sa matong buhay patang ilangaw na tama rin wala maayong spray ni paring kainet ba
1: nagkakilangaw lagi diri ay wala na poultry diri ay
0: kining pasabot lang gina rin wala yung mga kuan diri kay ang mga langaw diri wala yung mga piang.
1: Ako may kusog ba kayo manglayat?
0: Ikong naay mga piyala nga slide na sa sinaw agtang.
1: Yes.
0: So ang mga langaw diri wala man slide mga piang maring.
1: Pero kagunitan.
0: Ang kaagi ni kuan, kaagi ani ni Jomar. Wala pa kayo uban na siguro kayo nahitabo ani ba? Wala pa lang kayo ng mga bulabog ng uban maring.
1: Yes. Ang uban may kay mutago pa.
0: May kay mutago nya kana gani.
1: Pero kamo ka maring? Wala gyud aso nga kumkum.
0: What di ay?
1: Kaya sakaran aso
0: ano yung mga na? Gaseous nga aso. Hindi makumkum to pero makahilo gin no?
1: Matay to. Tanaw mo tong takapanabo. Hurot sila kamatay.
0: Ala, uy. Gaseous man to. It's a really sad.
1: Yeah. They all teachers.
0: All teacher?
1: Yeah. Teachers all.
0: Teachers all. But anyway, unta nga naa sila sa mga pagkabutang karon mga marin sa ato ang makagagahom asa man sila dapita but atong sigutan ning kaagi ni Jomar
1: we're back to our topic
0: we're back to our topico.
1: On this day
0: Our topic is si Jomar. Mga higala sa iyo, ikatambag sa kaagi ni Jomar. I-text lang sa ito ang text line 0966309569.
1: Yes.
0: O dili ka ha, mag-PM sa ito ang page, page 2.
1: Ito naminaw din ha, pwede mo mo-comment diya sa ito ang page.
0: Comment mo yan kayo basa.
1: Tambagin niyo si Jomar kay...
0: Luisab. Okay, o nga makasasala siya kayo, nangabit siya, pero Luisab ba ya? Kaya relate biya ta.
1: Kamalo ka out sa iloy, Mare? Maski way kwarta, nangabit.
0: Mugani
1: sa klase.
0: Pero baya, sa niabot baya po sa punto maring ka na ganing kaniadto kung dili undecided pa ko ba? Na dahan ko kwarta.
1: Yeah.
0: Dahan ko kwarta na karon ako mang manchik-chik siguro ko oy. Kaya dahan ko kwarta. Sus, pag kami na wala lang oy kay ayaya ko na nila igo na mabilang ka kwarta na. Kita ka
2: ayaw di ma.
1: Mao na ko ingon.
0: Singot-singot pa ta.
1: Mao na si Jomar nga kape na matutong.
0: Gani.
1: Kape lang unta, kape lang.
0: Ay gani kay wala mo sumbong si George sa kuan, si board sa
1: Maro magboto si kuan.
0: Dili pasakop.
1: Dili pasakop. Dili ni patuon sa balay.
0: Pagayon sa masakpan so kana mga asawa karon diha nga ila mga bana lang sa mga biyahe, lagyo kay mga biyahe. So, salig lang gid mo, alam mo paglaom. Salig lang gud nga.
1: Shout out sa akong amigo nga silingan nga si Maring Erika nga igat sa moang barangay.
0: Hoy, kisa na siya.
1: Wala gi igat jud kay sa inyo ha Maring.
0: Hoy, ayaw ko ana kay
1: si Escalera.
0: Hoy, kisa man siya nga Escalera.
1: Si Escalera hinobiagon.
0: Hinobiagon.
1: Rosel?
0: Oo.
1: Siya nga, akong amigo nga silingan si Maring Erika.
0: I'm not familiar with this song, with his name.
1: Not familiar.
0: Oh, not familiar. Because we're not family.
1: Okay. Not also because this is Carabao.
0: Carabao?
1: Yes.
0: Yeah, his profile is Carabao picture.
1: Carabao picture. So, not your...
0: Because I like horse.
1: Okay. Because your horse family.
0: Yes.
1: Not the Carabao family.
0: Horse power 2.
1: Yes.
0: Horse power 3. Pag tinarong tama rin, ay, basig maputol ah, tayo yung mga igara.
1: Basig tangkal, last na ito ni Ron.
0: Mabalik niya, human lang sa pipila ka mga pahinomdom. O, syempre, kini ato ang programa. Gipaluyuhan, kini mga maring, sa ito ang Clear Skin Beauty Soap. Tanawa si Tia Daria o si Maring Erika, bisag abuat sa ilit perminti, pero hamis gihapon.
1: Correct.
0: Tagutungod kayo naga.
1: Clear Skin Herbal Soap.
0: Ang sabon ng herbal, gigama sa Yes to Health, napalit na sa mga parmasyang butika nationwide.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Nakay anak sa gawas?
4: Exciting!
5: Si Auntie Nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang itrabahoan.
6: Oh, sige ma.
5: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, na anak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
7: Santon Plus Gold. Guma sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong kapit.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong ko pag

0: Coffee Mix.
1: Santo Bas Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Bas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Bas Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. Magdi-City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to, akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw, usumbol kayo, permi. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha, nga dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabato ng glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Ay, pinusin ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na o dunay batiol sa lawa. Dakong tabas sa ko ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani, namatikda na ako ang moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
6: Dili na lagi.
5: Kalit man lang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Yung ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong.
6: Oh, saman gyud.
5: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Well, mga igala, balik testo ang tulumanon diri sa XFM. Alas 11.47 ng ating oras, mga higala. Namatigyapon ka sa Kung Ako, Ikaw, Katropa, live. Ikan diri sa Studio X sa XFM 107.1 Dagom. Nga mabati sab diri ang mayong buntag. Islas, paniud to mga maring sa mga namati diri sa XFM Bukidnon o sa XFM San Francisco, Agusan del Sur. Engon man, diri sa XFM Mati City! Yeah.
4: So, ato pa na ipahinungkot sa mga driver diya sa Baobao.
3: Oy, sa mga Baobao, sa driver diya sa Mati, kang Ma'am Ella, yes. kang Ma'am Nancy Camilo, maayong yes. Pagpaminaw. O, syempre, kang Ma'am Philly, Ma'am Philly Feliciano.
4: Magpasalamat siguro
3: diri tao. Diri sa Mawab. But thank you very much, Ma'am Philly. You're the yes. You're the girl. Bye, man siya. Anyway,
4: ikaw ang the best. Thank you so much. Kaya nag-burp na good sila diri ay
3: mauba. Nakonsa na ay nanug ab mura sila mura 10 months nga bata. Kasi game. Ora ta magtambag at ya dari ya pang ato sa pang tilaan ni ato ang mga viewers bi.
4: Ato i-rewind bi og kinsa na kinsa na silip ani.
3: Kay wa ta ka bantay ganina kay nagdrama man ta mga maring. So birahan natog maayo ni sila. Go.
4: Kani si Viper, si Johnny Castro, si Randy Santisa, si Escalera Hinobiagon Rosel.
3: Hoy mga silingan ako na maring.
4: Ay silingan mo ni.
3: Silingan ako na si may.
4: Unsa man pud gabi pud ni?
3: Gabi sad ni si
4: Juan. Ay gabi pud ay ni bantong na kay iyang gingon. Silingan ako ni siya maring Erika. Kami man tong mga igat sa amang barangay.
3: Sa Barangay Rizal.
4: Barangay Rizal.
3: Okay.
4: Tagamong kayo day.
3: Dito mo ko nasayin sa akong pag-igat sa may Purok Ono, Purok 1-A. Siya sa Purok 3, masiguro na siya.
4: Das 8 pod.
3: Sa dili, Purok 3 niya. Pero isa na may kalihukan. Kami ni Roy.
4: Mga classmate de ay mo.
3: Kami ni...
4: Nasakpan mo ha.
3: Ox, kensa, aba ako ning himsog sa disek pamarog maring si John Castro. Tamulo ka si John Castro maring? Sa personal ani maring perte nindutag tiyog ni mga singer ni Sultanan maring.
4: Kaya si John Castro.
3: Oh, si John Castro.
4: Si, dili man si John.
3: Katugong...
4: Masa hagtarong?
3: Kisa man na siya. Si Johnny?
4: Gabi po lagi niya.
3: Katugong si Kuan, alang sa kasayuran. Kaya si John Castro maning. Katugong maning, bisa pagdili pa na to flight, mabarugi. Pasakagya po ta dito sa VIP room sa Naiya Airport.
4: Siya dito siya?
3: Siya to maring. Dahil kayo niya sa...
4: Nagkangkang salamat, Johnny.
3: Kahit niya sa Naiya Airport.
4: Pa-John-John ka, pero Johnny di ay ka. Gabi man po di ay ka.
3: Salamat sa pagpamati kang John Castro. Na siya karon nagpuyo sa Kaoluhang Manila.
4: Ang layo mo pala, Johnny.
3: Oh, nag-waxing siya.
4: Johnny. Kita-kits po hon, Johnny. Kita-kits. Baka next time makita tayo diyan.
3: Yun ba si Ma'am Ani Bayawa nga. Maring Erika, di kuganahan mo tambag anang taong katol. Bisa na ay asawa mangita pagod og laing langob.
4: Nag-strong si Kuan.
3: Mga maring mas lami di ay ang Zanton Coffee Gold.
4: Yes.
3: O sila may pati lami ah. Minaw pod ako ang mga anak nga si Daniel A, si Joanna Rica, always minaw jud maring diri sa Apokon sa usa nga laundry gani ni siya maring kay basi makapalabat diha maring.
4: Libre man kana.
3: Sa Labam Laundry Shop.
4: Yes. Madam, pwede maka-freightage diya. Magdalagin may glabo nun.
3: Madam, tibak nga doon kabuhan na wak malabhi.
4: Amo na lang gitaguan kay ming kaging na.
3: Kaging na, pwede na suguon. ato na siguro. Wala na yung mga kuan niya, mga...
4: Wala na
3: pasikas.
4: Hindi ka malo magtambag. Otro po na yung mga tambaganan.
3: Wala magtambag sila. Hadok sila mo tambag. Mari.
4: Kani, kay otro
3: anyway,
4: po sila.
3: Mapatim out at yun mga karaan tapay ani alam na. Gikan kang Bifer. Salamat. Good morning. Katropang Erica watching me from Malaybalay City. Salamat kayo sa mga taga Malaybalay.
4: Malaybalay.
3: Thank you kaayo. Labi pa diha sa mga taga Igpasugong.
4: Yes. Ito ka ng paboritong lagana diya, Maring, no? Ano, Igpasugong.
3: Pwede lamang kung ni Edgar kay diha.
4: Kay kuya mo, kung kayo ka mo, horseback riding.
3: Kato ganyan yung mga layo, mga leyon. O saan ka lugar to dito, Maring?
4: Ay, sa Capitol man ito, Maring. Katong likod sa Capitol.
3: Sa Capitol na ito?
4: Oo. Atong impasugong, katong muntong na ay mga kabayo.
3: Katong na yung mga kabayo ang putik tijan?
4: Tijan, yes.
3: Dito na ito siya, Maring. Ay, maayo po nga pagpaminaw kang Richard Garing Pirarin Tuto. Kuya na ba ka ni
4: ang
3: si leader Tuto,
4: sa,
3: Maring?
4: Ang leader sa Pirido Street.
3: Kung ano, gibiyaan naman niya kay namali naman sa Gasmin.
4: Gasmin na po dahil siya kang leader na po sa Gasmin.
3: Shout out sa mga membro sa Gabi Group of Company din niya sa Davor, so Dava Oriental.
4: Yeah. Shout out sa inyong hatanan.
3: Oh, sa mga namati ka rin din sa Mati City, maayang paglagubo sa inyong mga radyo, mga Mari. Langsangin niya nagnumero sa'yo sa inyong radyo.
4: Isang ba sa... Diri sa lugar sa ako ang pagkabata po, diri sa Panabo City.
3: Aba, sa Kaganguhan.
4: Diri lang ko sa Grido.
3: Sa Grido?
4: Sa Grido ko. Ang Kaganguhan, ito na ito sa mga igsuon.
3: Ito sa Malitbog di ay.
4: Sa Malitbog, ayaw to kay lahat man to. Lahat to.
3: Masumbagan yung ganyan.
4: Siyan, at sa kuha mga amigo, kami ganyan na ha. Sa kuha na yung mga Star Circle Bats 5.
3: Ah, Bats 5.
4: Bats 5 may Mr. Star Circle sa una.
3: Oo ba?
4: Sa kuha, sa abs.
3: Huwag ka mo ito mga gipang kaintapan sa mga chicks kani ni Anton.
4: Yes. Hanto, nahimo namin chicks.
3: Anton, nahimo namin mga bigat laon. Ayun namin, utambag na ito, Maring, kani kagamay na nga itong oras.
4: Ano ito yung oras, Maring?
3: Ikaw, sa imo, ikatambag aning Jomar.
4: Ako ni Jomar. Utokan na lang ko sa tinuon. Kay Lison Ogyang, itago-tago pa. Mapriso dyan siya. Kay suko na ba kayong asawa?
5: Yow!
4: Na ginahara na siya daan. Na mag-prinsis siya o mag-binuang.
3: Sakto.
4: Para kay Jomar, isumbong na lang na si mga asawa ang nakabuntis ka. Nakaanak sa gawas. Ano, kapi-kapi pa mang gadiha, God.
3: Uy, yes, siguro nang ipa-ultrasound. Uy, basigi, jamming na po siya.
4: Basig ka na ang buwan mo ito, Maring. Kooperasyon po ito.
3: Ay, si Maring Ganggang kanin. Duha ka buwan naman.
4: Ay!
3: Nang ipa-ultrasound sila, murag positive man.
4: Dapat sa kaya. Basig hangin lang to ang sulod.
3: Basig panuhot rin.
4: Panuhot lang di.
3: Si Batabang rin ay haplas di.
4: Pero Jomar, bitaw Jomar, no? Kung mabuntis man natin, tinood na siya, isumbong istorya gina si mong asawa para layo pa daan, makabalo. O layo pa daan, mapriso na.
3: Makapangandam siya. O dapat yung aminaw mi sa San Franz katropa. Taga San Franz. Ato ani mga katropa, basig si Ray Alinton siguro ni. Oo, sige. Salamat kayo sa mga namati ha, sa mga taga San Francisco, Agusan del Sur.
4: San Franz, padulong sa Bayugan.
3: Sana sipit.
4: O magpawala ka, padulong kang Esperanza.
3: O patuo ka pa yung kastagugpo.
4: Padulong ka sa Bisling. Bisling mga agoy.
3: Wala, sa mga taga mga agoy, shoutout ha, mga taga mga agoy.
4: Mga agoy, shoutout mo din ha. Pero pwede po ka rin tumagin sa crossing Cuevas o pamangagoy ka. Pwede po siya
3: rin. Agi ka din sa 22.
4: 23,
3: 24. Hato na sa 26.
4: Yes.
3: Oh, ininsik mag-uni pangalan. Hindi ako masabtan. Masino si Chin Chin ni.
4: Ikaw, sa may imong matambag sa...
3: Ako yung katambag ani ni Kuan, ni Jomar. Ano lang Jomar? Face the truth. And face the reality. Basta ito ba nga, oy? Dagot na siya kayo kung anong...
4: Anong pungsan mo kunin mo mag-English, Marie?
3: Ako na, kung ano siya kunin, kung ano ba, ni George ba? Kung ako tuloy English ba?
4: Dapat na kay Apan.
5: Ayaw naman.
4: Dapat nadala kang dictionary.
3: Ay, akong Apan ba rin, ha? May Apan. Wala may gang oras, salamat na lamang kanyang tanan sa iyong pagpadangat o pagsubaybay sa tuang tulumanon. Hantod og maapuhon ang taking kami mga marim pero ayaw yung taming puspusi. Kaya di may gusto mahimong PWD. Ako si Maring Erica, dali guwapa, dali mistaya sa apan, di ba kopyansaan tungod kayo mga unay ang usilingan?
4: Kaya lang yan po ninyo ang iyaan sa kanunay panabang, yung ma ako nga mas labi pa sa homba o kinilaw. Kaya ako may butilaw sa imo.
3: Naghang salamat og... Thank you for watching!
5: kayo, di ba?
2: Ay! Kap!
6: Kurain! Usa man imong toyo.
2: Usa ka, oy! Awes, wes! Nagdaas imong kamot!
6: Kurain! Matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako mualsa og bugat.
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
9: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santong Pascol, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santong Pascol.
7: Santong Pascol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
8: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
10: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kagkaroon labi na og madugayan kong tutok sa computer. Maglo og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, una ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian yung putungot sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33, Anyos at taga Jensen.
7: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
8: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
8: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
8: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
7: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum.
5: Nasaan ka man? XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
12: Pananghalian na po tayo ngayon ng Lunes Katropa, unang Lunes ng buwan, May 4, 2026. Live po tayo sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo na napapahinggan sa 97.9 XFM Davao, 88.3 XFM Cebu, at sa 104.7 XFM Palawan.
13: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
12: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
13: Ako si Brian De Paz.
5: XFM News Nationwide.
12: Sa detalye ng balita katropa, sa kabila po ng panandaliang pag-impis ng ilang bahagi ng bulkang Mayon na tiling mataas pa rin ang banta ng panganib. Matapos itong magpakita ng lava fountaining at apat na pyroclastic density current o uson sa nakalipas na 24 oras. Batay sa ulat ng Fibox ngayong Mayo a 4, nakapagtala rin po ng 411 rockfall at serye ng volcanic tremors na hudyat na aktibong paggalaw ng magma sa loob ng bulkan. Patuloy din ang pagdaloy ng lava sa madalisdis ng Basud, Bonga at Miisi, kung saan pinakamahaba na narating na lava flow sa Basud Galid na umabot sa 3.8 kilometers mula po sa bunganga ng bulkan. Ayon sa tanggapan, bagamat may naitalang pag-impis, may indikasyon din ng pamamaga sa hilagang silangang bahagi ng bulkan kahit hindi dapat maging kampante ang publiko. Dahil po sa Alert Level 3, mahigpit pa rin pinagbabawal mga katropa ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone dahil sa banta ng biglang pagputok, pag-itsa o hagis ng mga tipak ng bato at pagdaloy ng lahar sakaling umulan ng malakas. Pinag-aaralan din ng mga otoridad ang posibleng pagpapalawak pa ng permanent danger zone sa paligid ng Bulkang Mayon mula 6 na kasalukuyan hanggang sa 7 kilometro. Nanawagan din po ang mga otoridad sa mga residente na manatiling mapagmatsyag at huwag magpalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid o drone malapit sa bulkan para maiwasan ang anumang aksidente.
5: XFM News Nationwide.
13: Tinukoy ng Bicol Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC ang malinis na inuming tubig, face masks at mga gamot sa sakit sa paghinga bilang kagyat na pangangailangan ng mga residente sa Albay matapos ang emergency meeting nitong linggo. Ayon kay OCD Bicol OIC Director Jessar Adornado, mahalagang matukoy ang mga partikular na pangangailangan ng bawat lokal na pamahalaan upang mabilis na maipadala ang kaukulang tulong mula sa national government. Sa ulat ng mga apektadong lugar, nangangailangan ng ginubatan ng 15,000 litro ng tubig kada araw para sa mahigit 1,000 pamilya sa 12 barangay, habang humiling naman ang Kamalig at Ligaw City ng dagdag na supply ng hygiene kits at face masks para sa proteksyon ng mga mamamayan. Bilang mabilis na tugon, nagpadala naman ang DOH Bicol ng mga jerry cans, nebulizers at gamot, habang ang Bureau of Fire Protections ay magde-deploy ng 10 fire trucks mula sa Camarines Sur upang tumulong sa clearing operations ngayong araw. Magpapadala rin ang Police Regional Office 5 ng mahigit 200 na tauhan para sa paglilinis ng mga kalsada kasabay ng paglalatag ng mga water filtration units ng Albay Public Safety and Emergency Management Office upang masiguro ang supply ng malinis na tubig sa mga komunidad. Samantala, sinimula na rin ng Department of Agriculture ang pagsusuri sa lawak ng pinsalang idinulot ng makapal na abo sa mga sakahan at kabuhayan ng mga magsasaka sa rehiyon.
5: XFM News Nationwide.
12: Katropa, ang Philippine Coast Guard tumulong din po sa clearing operations matapos ang pagsabog ng bulkang Mayon. Katropa natin sa Balita Earl Saludar, XFM, Mega Manila.
5: Live!

0: pagsama ng Bulkan Mayon. Muli nang deploy ang Coast Guard District Bicol ng karagdagang tauan upang tumulong sa mga pamilyang naapektuhan ng pagsabog ng Bulkan Mayon. Nasa 36 na miyembro ng Deployable Response Group o DRG ang ipinadala sa bayan ng Ginabotan Albay. Itinalaga ang grupo para magsagawa ng clearing operations sa mga lugar ng tinamaan ng ASPOL, kabilang ang Barangay Poblasyon Social Hall, kasama sa kanilang dala ang mga kinakailang kagamitan upang matiyak ang mabilis at ligtas na operasyon. Pinalahan naman ng pamuna ng Philippine Coast Guard o PCG ang mga tauan na may fit na sundin ang mga ipinatutupad na safety protocols habang ginagampanan ang kanilang tungkulin, samantala nanatiling naka-stabay at alerto ang iba pang DRG units sa PCG kasama ang Coast Guard Station Albay at mga substations nito para sa agarang deployment kung kinakailangan. Para sa Nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Ursa Lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Matapos ang tatlong linggong rollback sa mga produktong petrolyo, sasalubong sa mga motorista sa unang bukas ang pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina. Sa pagtaya ng oil industry companies, posibleng magkaroon ng oil price hike mula 3 pesos hanggang 4 pesos ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang maaaring magkaroon ng dagdag na piso hanggang 3 piso sa kada litro ng diesel. Ayon kay Department of Energy Secretary Sharon Yarin, ang paghina ng halaga ng piso kontra dolyar ang maaaring maging pangunahing sanhi ng oil price hike. Samantala, maaari namang matapyasan ng mula 2 piso hanggang 3 piso at 50 centavos kada litro ng kerosene. Inanunsyo rin ng Republic Gas Corporation o Regasco President Arnel ang 2 pisong rollback sa kada kilo ng LPG, kung saan ito'y katumbas ng 22 pesos kada 11 kilogram dahil anya sa pagbaba ng shipping cost.
1: XFM News Nationwide.
3: Samantala, katropa, ang Pangulong Marcos Jr. ay pinaunahan po yung pamahagi ng ayuda dyan sa General Trias Cavite. Katropa natin sa balita, Dedo Guzman, XFM Mega Manila.
4: Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong sa General Trias Sports Park sa Cavite kaninang umaga. Nasaksihan ng Pangulo ang pamamahagi ng 10 kilong rice packs sa 2,000 beneficiaryo sa ilalim ng Local Government Support Fund. Pinangunahan din niya ang turnover ng 6.6 million pesos na financial assistance mula sa Social Civic Projects Fund. Bawat isa sa 33 barangay ng General Trias ay tumanggap ng 200,000 piso na tulong pinansyal. Nakipagpulong din si Pangulong Marcos sa 165 bagong Pilipinas Barangay Scholars sa kanilang ginawang orientation. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deudy Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng edukasyon sa harap ng mga Presidential Scholars. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na bahagi ng bagong programa ang paglalaan ng pondo sa mga barangay para makatulong sa mga estudyante. Ayon kay Marcos, 200,000 pesos ang ilalaan kada barangay. Kalahati nito o 100,000 pesos ay gagamitin para sa 5 scholars na tatanggap ng tig 20,000 pesos. Sinabi ng Pangulo na mahigit 42,000 ang barangay sa bansa. Maaring lumampas sa 200,000 ang maitutulong o matutulungan ng Presidential Scholars. Pinaalalahanan din niya ang mga estudyante na magsikap sa pag-aaral dahil sa edukasyon ay kayamanang hindi maaagaw sa kanila.
1: XFM News Nationwide.
3: Pinapalakas po, katropa, ng Department of Agriculture ang hakbang nila para patatagin ang farm gate prices ng palay. Matapos mo pa ang presyo sa ilang pangunahing rice producing provinces. Ayon sa DA, nasa 16 hanggang 17 piso kada kilo ang fresh palay sa ilang bahagi po ng Nueva Ecija, Pampanga, Isabel at Cagayan. Pero sinabi rin ng tanggapan na hindi ito nationwide decline. Sa Palawan, nasa 23 hanggang 24 pesos naman kada kilo pa rin ang presyo. Itinaas naman po ng National Food Authority ang buying price ng dry palay sa hanggang 30 piso kada kilo. Plano rin nila na palakasin ang procurement sa mga lugar na malaki ay binaba ng presyo. Ayon sa DA, mga katropa, target nito na mapanatili ang apat na supply habang hindi pa napapahamak ang mga magsasaka.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinabibilis ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Zandro Marcos ang pagpasa ng Kalinga Bill o ang House Bill 8834 para protektahan ang lahat ng Pilipino anuman ang kanilang sektor sa lipunan. Ayon kay Representative Marcos, layunin ng nasabing panukala na magkaroon ng sistema at kapangyarihan ang gobyerno na agad na tumugon bago pa man maapektuhan ang lubos ang mga mamamayan dahil sa krisis. Anya, sa panahon ng krisis, dapat malinaw na ang gobyerno ay dapat kasama ng bawat Pilipino kung saan walang maiiwan at mapapabayaan.
1: XFM News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, nakakda po na aksyonan ng Senado ang iba't ibang mahalagang panukala, kabilang dyan ang anti-political dynasty law at mga priority measures ng LEDAC o Legislative Executive Development Advisory Council. Ito ay sa muling pagpapatuloy ng sesyon ngayong Lunes, Mayo 4. Sinabi ng Senadong nangunguna sa agenda ang mga reformang pampulitika gaya po ng anti-political dynasty law. Naglalayong limitahan ang mga magkakamag-anak sa mga posisyon sa gobyerno. Gayun din ang Party List Reform Act para naman sa mas maayos na representasyon sa Kamara. Kasama rin sa mga nakalinyang pagdedebatehan ng Independent People's Commission Act. Gayun din, mga katropa, ang Right to Information Act. Nakapwa naglalayong pagtingin ng transparency at accountability sa mga institusyon ng pamahalaan. Bukod sa mga reformang politikal, tatalakayin din ang mataas na kapulungan ang mga panukalang pang-ekonomiya. Gaya po ng pag-amyenda sa Bank Secrecy Law, State Tax Amnesty Program at mga pagbabago para sa Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Nasaan ding pagtutuunan ng mga sektor ng energy, agrikultura at infrastruktura kabilang ang Waste to Energy Bill, amyenda sa EPIRA, Rice Tarification Law at ang pagtatatag ng Department of Water Resources. Kasabay nito ay pag-uusapan din ang pagpapalakas sa mga programang panlipunan gaya po ng 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program at ang masustansyang pagkain para sa batang Pilipino program para matsyak ang kapakanan ng mga nangangailangang sektor.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa botong 55-0, inaprobahan ng House Committee on Justice ang committee report at kalakip na resolusyon na naglalatag ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang pag-aproba ay resulta ng mga isinagawang pagdinig at pagsusuri ng komite sa mga reklamo at ebidensyang inihain kaugnay ng kaso. Inaasahang isusunod na ang pag-akit nito sa mas mataas na antas ng deliberasyon sa Kamara para sa karagdagang aksyon.
5: That 55 out of 55 justice members physically present manifested their support to the approval of the committee report to the attached resolution setting forth the articles of impeachment as amended. The chair therefore declares the motion unanimously approved.
2: Ang tinig ni House Committee on Justice Gerville Luistro.
1: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, marin pong itinutulak ni Manila Second District Representative Rolando Valeriano na maging parte raw ng bubuin na impeachment prosecution team. Sina Deputy Minority Leader Shel Jocno at Senior Minority Leader Leila De Lima. Naniniwala si Valeriano na malaki ang maiaambag ng dalawang ito sa pag-uusig sa kaso ni Vice President Sara Duterte dahil sa nilang mga naipong karanasan at profesyon. Sinabi rin ang mambabatas na kinakailangan binubuo ang panel na mga mambabatas mula sa majority at minority para may pakita integridad at pagiging independent ng Kongreso. Bukod po sa mga nabanggit na mambabatas, ay nare-recommenda rin ni Valeriano sina Iloilo Representative Lawrence Defensor at Manila Representative Joel Chua. Samantala, mga katropa, nakatakdang pagbutuhan ng Kamara kung sino-sino ang magiging bahagi na ng prosecution team sa muling pagbubukas ng sesyon kung saan ang majority group ang magkakaroon ng kapangyarihan na magpasya para sa final lineup.
1: XFM News Nationwide.
2: Senate President Vicente Soto III inihayag na ipagpapatuloy ang flood control anomaly probe. Narito ang report.
1: Live report. Report.
2: Tiniyak ni Senate President Vicente Soto III na ipagpapatuloy ng Senado ang investigasyon sa umano'y maanomaliang flood control project sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Soto, marami pang dapat busisiin na mga proyektong pinondohan sa ilalim ng 2025 national budget. Kaya mahalagaan niya na may pagpatuloy ang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Dagdag pa niya, hindi lamang sa Luzon na katuon ang mga iniimbestigahan, kundi pati na rin sa mga proyekto sa Visayas at Mindanao na posibleng may kaparehong issue. Giit ni Soto, dapat masiguro ang tamang paggamit ng pondo ng gobyerno at mapanagot ang sinumang mapatunayang sangkot sa anumang irregularidad. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Samantala, sinabi po ng National Union of Journalists of the Philippines, NUJP, na nanatiling paunang banta sa media freedom sa bansa ang state forces. Inilabas ng grupo ang pahayag kasabay ng paggunita sa World Press Freedom Day. Ayon sa NUJP, nakapagtalito ng 242 media freedom violation sa ilalim po ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ng grupo na 43% ng mga insidente ay kinasasanggutan ng government agents at state security forces. Ayon pa sa NUJP, 10 media workers na rin ang napatay sa kasalukuyang administrasyon. Binanggit din ng grupo ang red tagging, libel complaints, surveillance, cyber attacks, online harassment, at denial of access to information. Bilang patuloy na banta para sa mga mamahayag.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:19, katropa, ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Sabahin nyo rin po napapahinggan sa pamagitan ng XFM Pagadian sa 89.5, hindi sa XFM San Francisco, Agusan del Sur sa 91.3, at sa XFM Antique natin 93.3 sa frequency.
1: Balitang, balitang regional, regional.
3: Diretso na tayo sa balitang regional. Negros Island, mga katropa, isinama po sa US Travel Warning matapos ang Toboso Encounter. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
6: Nagbas ng babala ang US Embassy kaugnay sa seguridad ng kanilang mamamayan matapos maisama ang Negros Island sa mga lugar na dapat iwasan ng mga Amerikanong naglalakbay. Ayon sa security alert na inilabas nitong nagdaang Biyernes, itinuturing na may banta ng insurhensya ang isla, lalo na matapos ang nangyaring inkwentro sa bayan ng Toboso. Ang insidente ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit isinama ang Negros sa listahan ng mga lugar na may potensyal na panganib. Sinasabing inkwentro, umabot sa 19 ang nasawi kabilang ang 2 dayuhan na kapwa kinilalang mga Amerikanong mamamayan. Ayon sa ulat, kasama ang mga ito sa isang grupo ng armadong individual at mga sibilyan na nagtipon sa barangay Salamanca noong Abril 19. Pinuri naman ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner ang naging operasyon ng 79th Infantry Battalion, subalit nagpahayag din siya ng kalungkutan sa naging resulta ng inkwentro, lalo na sa dami ng nasawi at pagkakasangkot na mga sibilyan. Samantala, nagsagawa rin ng hiwalay na pagkilala ang lokal na pamahalaan ng Toboso sa 79th Infantry Battalion dahil sa kanilang naging aksyon. Kasabay nito, idineklara rin ng bayan na mga miyembro ng rebelding grupo bilang persona ng grata sa kanilang nasasakupan. Patuloy ang paalala ng mga otoridad sa publiko na maging mapagmatsyag at sumunod sa mga inilalabas na abiso para sa kaligtasan ng lahat. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
2: Gang band sa Cebu, sinimula na para sa ika-48 na ASEAN Summit. Katropa natin sa balita, Alvin Mata ng XFM Cebu.
1: Live report.
7: Simula kaninang alas 12 na madaling araw, ipinatupad na ng Police Regional Office o PRO7 ang total gun ban at ang suspensyon ng lahat ng permit to carry firearms outside residence sa Cebu. Ang naturang restriction ay mananatili hanggang alas 11:59 ng gabi ng Mayo 11 bilang bahagi ng pinaigting na seguridad para sa ika-48 ASEAN Leader Summit. Saklaw ng gun ban ang Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City at buong lalawigan ng Cebu. Sa loob ng nasabing panahon, hindi rin magiging balido ang mga permit para sa transportasyon ng mga baril, kabilang ang operasyon ng mga gun club, dealers, manufacturers at repair services. Sinuspindi rin ang mga permit para sa mga eksplosibo at ipapasara ang mga firing range. Kasama rin dito ang pagtigil ng produksyon at pagbibenta ng mga paputok at pyrotechnics. Papayagan lamang ang mga miyembro ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at iba pang otorisadong law enforcement personnel na nasa opisyal na tungkulin na magdala ng armas. Samantalang bilang pagpapakita ng kahandaan sa pagtiyak ng seguridad sa isa sa pinakamahalagang pagtitipong diplomatiko sa rehiyon, formal na na-deploy ang PRO7 na mahigit 7,300 na mga security at medical personnel sa isang send-off ceremony na ginanap sa Mactan Shrine. Ang mga tauhan mula sa PRO7 na Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines, Department of Health, Lapu-Lapu City Traffic Office, Presidential Security Command at mga force multipliers ay ipinuwesto sa ilalim ng isang komprehensibo at pinagsama-samang security framework. Bilang suporta sa lakas ng kanilang hanay, nag-deploy din ang PRO7 ng 2,850 na mga operational assets, kabilang ang mga mobile patrol unit, communication equipment, motorsiklo, drones, watercraft, fire truck, ambulansya at iba pang mahalagang kagamitan upang matiyak ang kandaan sa anumang sitwasyon. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santone na vitamin C ang alkaline base of vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: 1,000 taxi drivers dyan sa Iloilo City. Beneficiary po ng fuel subsidy program ng city government. Katropa natin sa balita, RS Pinosa, XFM Iloilo.
8: Makakabenepisyo sa fuel subsidy program ng Iloilo City Government ang 1,000 mga taxi drivers. Ayon kay Mayor Raisa Trenas, makakatanggap ng 1,000 pesos na fuel subsidy coupon ang mga taxi drivers simula Biyernes, Mayo 8. Agad namang magagamit ang mga taxi drivers ang kanilang matatanggap na coupons upang makatulong sa kanilang arawang kita. Ipinahayag ni Mayor Trenas na layunin ng programa ang matulungan ng transport sector, lalong-lalo na ang lubos na naapektuhan ng harap na crisis ng bansa. Nakaraang buwan ang nagbigay rin ng fuel subsidy ang city government sa mga miyembro ng TODA at POJ drivers. Inanunsyo rin ang alkalde na may inaasahan pang fuel subsidy para sa transport sector sa mga susunod na buwan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
2: Polis sugatan ang mauwi sa barilan ng pagsisilbi ng warrant of arrest sa probinsya ng Quirino. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
9: Isang wanted na individual ang naaresto matapos mauwi sa engkwentro ang pagsisilbi ng warrant of arrest sa Sitio Masog, Barangay Disimungal sa bayan ng Nagtipunan, Quirino. Kinilala ang suspek sa alias na Mario na naharap sa kasong other light threats sa ilalim ng revised penal code. Ayon sa pulisya, magsisilbi sana ng mandamiento de arresto ang mga operatiba ng Nagtipunan Police Station, katuwang ang 2nd Quirino Provincial Mobile Force Company, nang umano'y paputukan sila ng suspek gamit ang improvised shotgun habang papalapit sa kanyang tirahan. Dahil sa insidente, nasugatan si Patrolman Jimboy Erang, 36 anyos. Agad namang gumanti ng putok ang mga pulis, ngunit nakatakas ang suspek kasama ang isa pang individual. Nabigyan ng paunang lunas ang sugatang pulis sa Barangay Hall ng Disimungal bago dinala sa Madela District Hospital at kalaunay inilipat sa Santiago Integrated Medical Center para sa karagdagang gamutan. Nagsagawa naman ng hot pursuit operation ang mga otoridad na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspek sa Sitio Sangbay nitong kahapon ng umaga. Nang madakip, napag-alamang may tama ito ng bala sa kaliwang bahagi ng dibdib na pinaniniwala ang tinamo sa naganap na engkwentro. Kasalukuyang nasa ilalim ng hospital arrest ang suspek habang nagpapagaling at inihahanda na ng pulisya ang karagdagang mga kasong isasampa laban dito. Samantala, patuloy din nagpapagaling ang sugatang pulis. Mula rito sa 104.9 XFM ng Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
3: At panghuli, suspect sa pamaril sa mag-asawang negosyante sa Pikit Cotabato, arestado. Katropa natin sa balita, Sam Sally, XFM Cotabato.
10: Nadakip ng pinagsanod na puwersa ng PNP Local Government Unit at Barangay Local Government Unit ang suspects sa pamamaril sa mag-asawang negosyante at iniwan sa Barangay Poblasyon sa bayan ng Pagalungan, Maguindanao del Sur. Nanguna sa operasyon si PCL President Dato Salik Mamasabulod at Pagalungan Municipal Police Station. Ang suspect ay kinilalang si Max Montera, taga Barangay Nabundas, Maledagao, Special Geographic Area Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, habang nasawing biktima ay si Baydido Ebos, negosyante sa bayan ng Pikit, at ang mister na sugatan ay si Aladdin Osman. Matatanda ang iniwang wala ng buhay sa gilid ng kalsada ang babaeng biktima habang nagawa pa makataas ng mister na sugatan sa pamamaril noong Labor Day. Sa maagap na pagresponde ng mga otoridad, agad na nakip ang suspect at ngayon nasa kustodiya ng pulisya. Paghihiganti ang motibo ng suspect sa pamamaril matapos na itinimbre umano siya ng mag-asawa sa isang transaksyon na smuggled cigarettes kamakailan. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City. At para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sally, XFM News.
1: XFM News Nationwide. Weather Update.
3: Katropang Brian, makakaranas tayo na maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan, pag-gidlat din. Alaltigit ang Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, and Palawan dahil sa Easterlies.
2: Katropang Buddy, habang makakaranas din naman ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may panakanakang ulan at pagkidlat ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa dahil pa rin sa Easterlies.
3: Tatama po sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, 43 sa Sinait, Ilocos Sur, Lawag, Ilocos Norte at Bacnotan, La Union.
2: Habang aabot naman sa 30

0: ng World Press Freedom Day. Sa kanyang lingwang panalangin sa St. Peter's Square, sinabi ng Santo Papa na mga nasawing journalist ay binubuhis ang buhay sa gitna ng isyu, digmaan at kaguluhan sa kanilang tungkuling makapaghatid ng napapanahong balita sa publiko. Dahil dito ibinigyan din ni Pope Leo na paigtingin ang pagsasagawa po ng seguridad at karapatan ng mamamahayag sa lipunan sa gitna ng lumalalang banta sa kanila. Hinimok din ang banal na Papa na mag-alay ng panalangin at alalahanin ang mga journalist o mag-alay po ng panalangin at mga alaala ang mga journalist na nagbuwis ng buhay para sa katotohanan.
1: Showbiz News.
2: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Naging mainit na usap-usapan sa social media ang aktor na si Ralph De Leona matapos ang isang hindi inaasahang technical issue sa kanyang guest hosting stint sa Miss Universe Philippines 2026 nitong Sabado ng gabi. Sa kasagsagan ng final walk ni Miss Universe Philippines 2025 at isa manalo, napansin ng mga online viewers ang paulit-ulit na paghinto ng aktor sa kanyang spiel na nagdulot ng kalituhan at espekulasyon na nakalimutan niya ang kanyang script. Bagamat naririnig ang kanyang boses sa online broadcast, lumabas sa mga video ng mga attendees na hindi pala siya naririnig sa loob ng SM Mall of Asia Arena dahil sa palyadong microphone. Makikita sa mga kuha sa loob ng arena na nakipagpalit pa ng microphone si Rob sa floor director at matapos ang apat na pagtatangka ay matagumpay niyang nabigkas ang kanyang linya na may biro pang 4 times the charm. Hinangaan na maraming netizens ang pagiging professional ng aktora na nanatiling nakangiti at kalmado sa kabila ng insidente habang binigyan naman siya ng suporta at palakpak ng mga taong nasa loob ng venue. Sa kabilang banda, hindi naman nakaligtas sa batikos ang ilang netizens ang production ng Miss Universe Philippines. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
0: Ang balitang sports atin po ng Premium D3 katropa, lakas natin sa bawat kapsula. Pinatunayan ng Gin Kings ang lakas matapos talunin ng Rain or Shine 114-90. Bumida si Justin Brownlee, kumamada ng 40 points. Nagliyab ang shooting ng koponan sa 21 three-pointers. At hindi rin nagpahuli si RJ Abarientos, may 23 points, 11 assists. At si Scottie Thompson, nagpakita ng all-around games, 17 points at 16 rebounds. Pagamat dikit ang laban katropa sa unang bahagi, tuloy na pong kumuwala ang Hinebra sa second half.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumainyo po XFM News Nationwide. Ngayong Lunes, May 4, 2026.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyo mga katropa, ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas! Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, excited!

0: exciting!
1: Pang kalusugan, the secret of health.
2: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
3: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghatid ng mga kalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanya nasa likod ng mga programa po na ito at nasa likod ng ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Ang kumpanyang Yes to Health at ang ating po mga Yes to Health Wellness Center na pwede niyo pong mapuntahan at mapagpakonsultahan. Sa ngalan po ni Doc Remilito Uy, atin pong CEO, ito po yung ko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner, makakasayang po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, makakapanayam din natin ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc Algie, magandang araw po.
1: Magandang araw at welcome sa The Secret of Health sa lahat ng ating katropa, Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong palatundunan sa pamamagitan ng pagkapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po ninyo about your health. E-text nyo lang yan sa atin pong numero. Ang atin pong text line na 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasailan yung mga katanungan. Lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Kumusta po mga katropa? Kumusta mga kaibigan? We hope and pray na nasa maayos po at malusog po tayong sitwasyon at kondisyon. Ayan, pinakamahalaga sa lahat ang atin pong pangangatawan, ang atin pong kalusugan. Ay atin po laging naiingatan, ha? Kaya po huwag kalimutan uminom araw-araw ng atin pong mga suplemento, especially ang atin pong Ultimate Trio. Ito yung katawang po natin sa pagpapanatili ng lusog at lakas ng atin pong pangangatawan. Makakuha po tayo dyan ng mayaman ng mga antioxidants para mapangalagaan ang atin pong mga cellula. Meron din yan siyang mga essential fatty acids na napakahalaga sa atin pong pangangatawan. And of course, yung atin pong vitamin C. Ang alkaline base na vitamin C na napakahalaga na meron po tayo laging supply. Ano? Kung hindi man natin ito makuha ng sapat sa mga pagkain na ating ginakain, see to it na meron po tayong santone na vitamin C pang dagdag na suplemento sa atin pong pangangatawan. Ha? At po yan ay bibili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyo pong mga lugar. Pwede rin maka-avail nito ha, sa mga wellness center natin, Doc. Ano? Pwede nga makabili po lahat ng produkto ng Yes to Health. At ang maganda dyan, isabay na rin ang pagpapakonsulta once na makabisita po kayo sa atin pong mga wellness clinic. Meron tayo, Doc, ano? Iba't ibang mga modalities, mga program na pwede nilang subukan.
1: Yung ating mga naturopathic modality gaya ng ating cleansing and detox, yung ating nutritional therapy and other modalities, pwede nyo i-avail sa Yes to Health. Itanong lang sa ating mga consultant kasi sila naman yung nandyan sa ating Yes to Health Wellness Clinic na magbibigay sa inyo ng mga recommendations.
0: Yan, ha? O, sa mga kababayan natin na nag-iinday ng samot-saring mga sakit, marami na kayo ng mga napuntahan, ng mga pagamutan at still na tili pa rin yung karamdaman sa inyong pangangatawan, subukan nyo naman ang mga programa, mga services ng Yes to Health para po sa inyo, mga katropa, mga kaibigan. Ha? Sa mga gusto pong makabisita sa atin pong mga wellness center, narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Co. Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Santon Gold Live Testimony.
3: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Jennifer Padre Buhiner ng Barangay Sumbo sa Puno Espanyola. Ako po ay nagpapasalamat sa Yes to Health dahil po malaking tulong po sa aming mag-asawa. 6 na buwan na po kami nag-take ng Santon Plus Gold. Ang bukol-bukol po ng asawa ko sa paa, sa akin po sa kamay, natanggal po. So sa pamamagitan po ng Yes to Health, malaki pong tulong sa aming mag-asawa. Hanggang ngayon po, 2 years na po kami gumagamit, umiinom ng Santon Plus Gold. Tuloy-tuloy, lalo na po ang aking anak. No? Ang aking anak po ay meron ding bukol. So, nagsimula na po siya. Napapansin niya rin po na unti-unti po itong lumiliit. So, para po sa inyo, kung gusto niyo pong gumamit, ako po ay nagpapatutuo talaga dahil proof po na yung mag-asawa na totoong-totoo po talaga. Kaya, kung ako po sa inyo, ngayon po, kung meron po kayong nararamdaman, bumili na Santon Plus Gold. Maraming salamat po.
2: Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santon Gold Herbal Capsule. Sa mga kabangitan na nakakaranas ng pagdubo ng mga bukol sa kanilang pangangatawan, ito yung mga uncontrolled growth of cells sa pangangatawan po natin mga kaibigan. Inuman kagad yan ang Santone Gold Herbal Capsule o yung isa nating capsule, yung Santone Plus Herbal Capsule, para po mapigilan yung pagdami ha, ng pagdubo ng mga bukol po na yan at maisaayos ano, yung kondisyon ng atin pong mga cellula sa atin pong pangangatawan. Actually, Doc, yung katawan natin, meron naman ito itong innate ability. Meron siyang self-process na kung saan pinipigilan niya yung pagdami ng pagtubo ng mga bukol na iyan. Ha? At meron siyang paraan kung paano aalisin yung mga ano na yun, mga bukol na yun sa katawan po natin. Kinakailangan lang natin i-supplyan ng sapat na kagamitan, yung sinasabing tools, ano, yung gagamitin ng katawan natin para sa pagkasaayos na iyon ng atin pong pangangatawan. Ha? Kaya uminom po araw-araw ng Santone Gold Herbal Capsule, Santone Plus Herbal Capsule. Yung pinaka-importante, Santone Vitamin C. Dapat meron po kayo lagi niyan. Ha? Sama niyo yan sa inyong diet, inyong pong lifestyle, mga katropa, mga kaibigan. Ha? Pag-usapan po natin dito sa atin pong programa itong isang uri ng problema, Doc. Ano? Hindi naman siya ganun ka fatal, pero very disturbing na karamdaman. Ayan. Ito pong mga pangangate sa atin pong pangangatawan. Ikaw ba, Doc? Nakaka-ano ka ba? Mamumuhay ka ba ng maayos? Kahit makatulog na maayos, pagka napakarami kang iniinda ng mga ano, yung itching sa katawan natin, ha?
1: Sabi nga nung iba, pwede mong tiisin yung sakit, pero yung kate talaga.
0: Yun na nga.
1: Napakahirap i-ignore niyan, ano? Kasi yung pangangate, malawak ang pinapahiwatig niya. Iba-iba ang ibig sabihin yan. Yung pangangate, yan ay, kumbaga, protective sensory response ng katawan yan. Na paraan ng katawan ng pagbibigay ng signal na may nakaka-irritate sa ating balat o nakaka-apekto sa ating internal balance. Scientifically, ang pangangati ay involve yung mga factors na ito. Ano? Meron tayong mga specialized nerve fiber sa ating skin na siyang nakaka-detect nung sensation. Tapos sa katawan natin, meron din tayong chemical messenger na tinatawag na histamine. Itong histamine, ito yung kumbaga, lalong nag-i-initiate pa ng symptom ng itching. Ano? And yung communication ng ating skin and the brain, yan yung mechanism na nasa likod ng pangangati. Ano? Na alin man dito, kung yan ay lahat active at meron talagang common threat or irritation sa katawan, talagang makakaramdam ka ng pangangati. O kapag natitrigger yan, yung nerve signal papunta sa utak, nagki-create ng sensation na tinatawag na pangangati. So yung pangangati, may temporary relief naman yung pagkamot. Ano? Pero kadalasan nagkokosto naman ng ano, ng paglala ng sitwasyon. Nadadamage yung skin barrier natin, nag-i-increase yung pamamaga at nag-create ng cycle na tinatawag na itch scratch cycle. Kakati, kamot, mawawala, din kakati ulit. Minsan palala ng palala. So that's how itching mechanism in the body works. O kaya pag nangati po ang balat, ibig sabihin mayroong warning ang katawan na there's something irritating na hindi natin dapat ipagwalang bahala.
0: Kadalasan kasi, kamot lang talaga ang ano, ang solusyon para mabigyan ng relief yung mga pangangati po na yun. Pero madalas, Doc, actually naranasan ko yan, ano? Kahit yung ano lang parang insect bite lang, and then kinamot mo ng kinamot hanggang sa lumaki ng lumaki at nag-create na ng ano, ng mga pus po doon, mga kaibigan, ano? Mas tumagal pa yung inflammation.
1: Tama.
0: Mga pangangati na yun.
1: So maraming iba't ibang uri ng nagkukost ng pangangati. Una dyan, yung tinatawag na cirrhosis, o XE had the cirrhosis of the liver. Cirrhosis or dry skin. So, common cause niyan, kapag tumatanda ang tao, nag-worsen yung dryness ng skin kasi as we age, kasi bumabagsak yung collagen sa ating balat. Ano? Natitrigger din ang dry skin ng lamig. Or ng anything like hair soap o mga sabon na matatapang ang chemical na nakakapag-irritate sa balat, so pwede mag-cause ng dry skin. So pag mayroon kang dry skin, mas malapit ka sa pangangati. Ikalawa naman na dahilan na common na nakikita nila is yung allergic reaction. Yan, yung mga food allergies. Yan. Kadalasan, maraming tao mayroong allergy sa mga seafood, sa mga nuts, sa egg. Yan, yung mga common food allergens, ano? Meron naman mga environmental allergens katulad ng alikabok, yung mga pollen, no, di ba? So yan yung mga pwedeng maging dahilan. Saka mga skin products na may mga chemicals na nagre-react yung katawan natin.
0: Tama
1: in terms
0: do.
1: Of allergy.
0: Maraming mga ano ganyan, yung maraming ginagamit ng mga cosmetics. Sa halip na mapabuti yung balat nila, nagkaroon tuloy ng irritation.
1: Kasi may mga iba't ibang response kasi ang tao, ano? May mga response naman ang kasi ang allergy naman actually, hindi naman ibig sabihin na na-allergic sa isang bagay, masama na yung bagay na yun.
0: Tama daw.
1: For example, yung iba kumakain ng mani. Pagkatapos makakain kahit na a little amount of peanut, halos di na makahinga. O kaya nangangati na. Hindi ibig sabihin na yung mani ang masama. Ang ibig sabihin lang nun, hindi normal yung response ng immune system mo doon sa isang particular na yun. Pero yung common kasi na ano na irritant, walang pinipiling balat yun. Kapag ang isang chemical ay nakalagay sa isang cosmetics at ito ay nakaka-irritate, talaga makaka-irritate yun kahit anong skin. Ano? May mga allergy din naman dahilan sa ano, insect bites. saka mga common irritants katulad ng kagat ng lamok. Ako, ang pinakang kalaban ko yung kagat ng pulang langgam. Basta makagat ako niyan kahit isa lang, ha? Surrender na kasi mangangati na ang katawan. Pero kapag kagat mo ako sa hamtik o yung ibang langgam,
0: tolerable pa.
1: Okay lang yun. Pero wag lang yung pulang langgam talaga. Ewan ko ba kung bakit ganun. Yun lang naman yung aking naaalala na allergy ko. Ano? O, saka yung mga chemical exposure natin, may mga halaman din, katulad nung alingatong, o, sa ibang bansa, ang tawag nila poison ivy. Ano? Na once na mapadikit sa balat mo, talaga namang kapi at sakit ang aabuti mo. Sa aming farm, napakarami nun, mga ganun. At talagang hindi biro, para kang napaso kapag napadikit yung
0: walang
1: balat mo.
0: Walang pinipiling balat din yun.
1: Naku, lahat. Oo. Kahit hayop, patamaan. Ano? Yung iba naman na nagkukos sa mga pangangating mga infeksyon, usually fungal infection, ano? Halimbawa niyan yung mga sa fungal infection, hadhad. O yung buni. O alipunga. Yan, mga fungal infection yan. Pag talaga tumama yan, ay talagang makatiyan. Walang katapusang kamot yan, mga katropa. Bacterial infection, saka yung viral. O katulad ng mga chickenpox, mga ganyan. O, at meron din naman mga ilang internal body condition na nagkukos ng pangangati ng balat, katulad ng sakit sa liver. O kapag ang liver mo hindi masyadong healthy, tapos maraming toxin na nare-retain sa katawan, ang balat ng tao talagang hindi maganda. O parang lagi na lang may, alam mo yung parang kung titignan mo yung balat, parang yung iba nga nagkakaroon ng goose flesh. Alam mo yung goose flesh, yung pag ikaw nilalamig, tapos nanggigirahaw ka. Ganun ang goose flesh. So may mga taong ganun ang balat kahit na hindi sila natatakot o nilalamig, makikita mo sa skin nila yun. So yung mga liver disease, kidney disease, actually pag may sakit ka sa kidney, isa yan sa isa yan sa manifestation ng pagkasira ng kidney. May mga pangangati talaga kasi yung toxin ng katawan hindi na ilalabas ng tama, so nai-irritate yung skin natin pag pinagpapawisan tayo. Thyroid disorder, saka diabetes, nagkukos din ng itchiness yan o pangangati sa ibang parte ng katawan po natin. Meron din naman mga psychological factors like yung stress, anxiety, nagtitrigger siya ng pangangati.
0: Focus din.
1: Sa ating katawan. So, iba-iba yan, ano? Kaya kinakailangan, pag meron kang matagal ng panahon na tinitiis mo pangangati, you need to consult a doctor kasi aalamin nila anong dahilan. Di ba? Pag wala ka namang, ang madali lang naman malaman yung mga fungal infection . Kasi syempre, nandyan yan. Yung buni, madaling malaman yan kasi parang, kaya nga ringworm . Parang bilog na nagtutubig, ano. Pero yung mga other factors ng skin itching na may internal, reason, yun ang hindi madaling malaman. So, kailangan talaga magpapa-check up tayo.
0: And take note for the triggers. Ito yung madalas, doc, na nasa set aside nila. Or, kumbaga, nababaliwala. Ano? Dapat kung may naobserbahan ka na isang bagay, either chemical man yan siya, or kung ano pa mang ginagamit natin or ini-intake natin, na sinususpechahan mo na yun yung nakaka-trigger, mas maganda doon, ilista siguro nila.
1: Tama. Yun naman ang standard sa allergy. Dapat i-observe. Kasi, siyempre, hindi natin madaling hulaan kung ano yung mga pwedeng nagkukos ng irritation.
0: So dami ng mga bagay na na-expose tayo. Kinakailangan meron tayong mga hint kahit papaano. Na kung ano yung mga triggers na yan. Ano-ano ba, Doc, yung mga possible, mga kadalasan na mga nakakapag-trigger nito?
1: Isa dyan yung init. Saka yung pagpapawis. Maraming ganyan. Pag mainit ang panahon, pinagpapawisan, nangangati na. Meron akong kakilalang ganyan na talagang namumula siya. Basta mainitan at pagpapawisan, sabi ko, alien ka ba? Parang hindi taga-earth, ah. Hindi rin niya maintindihan yun. Madalas din yung masisikip o mga synthetic na mga damit. Ba yung mga synthetic clothing? Ito yung mga man-made fibers na usually yung iba derived from petroleum or chemical process. Yung mga damit na yon commonly mura, matibay, pero matindi yung irritant niya sa katawan kasi nagtatrap ng init tapos na-irritate yung skin natin. Kabilang na dyan yung ilang alam ko yung polyester, nylon, spandex, mga ganyan. Mga synthetic yan na mga damit o tela. So kung meron kayong mga pangangati, consider nyo rin na baka yung damit nyo mismo nagkukos ng irritation sa inyong balat. So ang pinakang safe daw ay wool at saka cotton. Kaso ang mahal. Pag mga cotton and mga ganyan, di ba? Ayan, yung wool naman, di naman pwede dito, mainit tayo, di ba? Oo. Yun yung mga damit na possible man-made fibers, pwedeng may mga balat na talagang nagkakosyo ng irritation. Yung mga matatapang na sabon na ginagamit natin, mga detergent, yan, maraming nagkikwento na ganyan ang kanilang nagiging problema. O iban yung alcohol, ha? Yung mga laging naglalagay sa balat na mga ano, di ba? Every now and then, nag-alcohol. Yung iba naman sa mga spicy foods, pero bihira lang yun. Yung iba naman, sabi nila, pag nai-stress sila, kulang sila sa tulog, nangangati. Something with the immune system na yun na mga dahilan. No? So maraming triggers na pwedeng kailangan yung bantayan at para maiwasan nyo na next time. Ibig sabihin, hindi maganda yung response ng katawan po ninyo.
0: Kinakailangan, Dok, sa mga ganun, habang iniiwasan nyo yung mga nakapag-trigger na yun, what can they do? Ano ba yung pwede nilang gawin na mga pamamaraan na if ever man na in the future ay maka-encounter uli sila or maka-ano uli sila ng mga nakakapag-trigger, possible ba, Dok, na hindi na nila maranasan uli yung mga reaction?
1: Oo, marami naman. Basta ang mahalaga yan, malaman kung ano yung specific condition. Kasi marami mga sakit eh. Pwedeng eczema. Tinatawag din nilang atopic dermatitis. Tinitinan ng mga ano yan, ng mga derma, kung ano yung itsura ng skin disease mo. So pinag-aaralan nila yan. Kasi minsan pare-pareho eh.
0: Tama doon.
1: Yun ang mga psoriasis. Hindi ito basta-basta kasi autoimmune disorder ang psoriasis. Yung parang nagkakaroon ka ng flaking sa skin, especially sa mga scalp mo. Parang may mga langib-langib. Tapos commonly nakikita mo parang nagkukulay ori, pinkish.
0: Pinkish. Oo. Yung balat.
1: Yung psoriasis, hindi siya simple. Yun namang urticaria or hives. Ayan. Pwede ito dahilan sa mataas yung histamine release ng katawan natin. Common allergy. Pang-fungal infection, yung mga ganyan. Pwede ma-resolve. Depende sa kung anong klaseng skin disease. Pero mayroong general advice, na kung gusto daw natin na maging matibay yung skin natin laban sa pangangati, kinakailangan patibayin natin yung kanyang, yung integrity ng skin. Unang-una, yung hydration. So, alam mo, nangati ka, specific doon sa mga pinagpawisan daw ay na-irritate. Take a cold shower. Mag-shower kayo. Kasi yung hydration and water in your skin can relieve yung mga ganong klase ng mga irritation. So, kumain din daw tayo ng mga healthy fats, especially yung mga omega-3 fatty acid sources, kasi ito nagpapatibay ng natural defensive mechanism ng ating skin against irritant. Vitamin A, yan, kilalang-kilala yan bilang best support for our skin, yung mga vitaminang yan. Vitamin C, ang isa sa pinakang number one na vitamin sa kailangan ng balat natin for allergy. Kasi ang vitamin C is actually, yan ang unang-unang kailangan ng ating skin to build collagen. So without enough collagen o vitamin C, hindi makakaproduce ng collagen ang ating balat. So ang balat natin laging pwedeng mangulubot or matuyo. So na nagiging dahilan naman kung bakit na tumutubo yung mga pangangati. Vitamin E, also zinc, vitamin D3 is also important for our skin integrity. Yan yung pinakailangan natin. So mga functional food naman na based on study, malunggay, for example, may irritation ka, yung katas ng malunggay, pwede mong ipahid sa irritation. No? Pwede mo rin kainin, siyempre, malunggay araw-araw kung lagi ka may allergy to give you antioxidant and anti-inflammatory. Garlic, sa mga fungal infection, ginagamit yan noong unang panahon pa. No? Kasi ang fungus pala ay namamatay sa sulfur content ng garlic. Turmeric is also good. Yung mga may mga common irritation. Turmeric, pwede mo rin gamitin yung katas na turmeric. Even yung kanyang external application. Probiotics, para patatagi naman yung ating good bacteria sa katawan natin. Yun yung mga pwede. Marami pang mga ibang pwedeng gawin. Like yung mga oatmeal bath, aloe vera, coconut oil, cold compress. Kaya lang yung ibang mga sinasabi natin, minsan hindi available. Agad-agad. So, sa Yes to Health, meron tayong mga products na pwede nyo mapakinabangan.
2: XFM.
4: XFM. Sandone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sandone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako.

0: inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako perminti alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagtape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
2: Eh, hello pa.
3: Pasnak! Oh, hello!
2: Madali sa kukorta pa, be. Kay hurot na ang korta.
3: Hmm?
2: Buslot na pala ang brief.
3: Agwantahan na sa ranak. Ako gani. Akong brief.

0: better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacoge with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacoge and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Tila ba may hangin sa tiyan?
3: At masakit sa pakiramdam?
2: Kabagyan! Mag Santhum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
2: Santhum Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
2: Santhum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Dainey, taga

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
3: Abli na!
4: Abli na!
2: Abli na!
5: Yes!
2: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
6: Yes to Health Clinic.
7: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
8: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
9: Ug matag Domingo.
10: Libre na magpakonsulta sa doktor.
11: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
12: Ug mapalit nimo dinhi
13: ang mga produkto sa Yes to Health.
14: Yes to Health Clinic.
15: Dinhi lang sa may Zapatera Bili.
16: Hilid sa Barangay Hall.
17: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
18: X.
19: X.
18: FM.
19: X. FM.

0: XFM. Santo Blas Gold.
1: Ako si Gio, nagka-diabetes ko. Ako gusto na yan ang Xanthan Plus Gold, 2 capsules a day. Nabamatud-an dyan ako ang kapiktibo ni ini. Kay karon, na-normalize na dyan ang akong blood sugar level.
0: Santo Blas Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar. Santo Blas
2: Coffee Mix. Ibili na anas sa New Corellia, Del Pilar New Corellia, 69.
3: Mili pa ka magkape.
2: Santo Blas Coffee Mix with a katilaw naman ko. Mayang tulog. Normal yung ihi.
3: Kumusta ang imong pagbaw?
2: Arangkot, ganong ang panahon na. Lami kinsa, kanang lami sa plasa. Ako nga ito yung agad sa istasyon tong una. Tungkol pa bitaw yung clinic nyo sa palingke. Ito po nagpalit. Itong mga kaiksuna na ko, naminaw karon. Inumog santon coffee mix. Kay lami siya, lami imong tulog. Magpunin sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi. Kay may

0: The Alkaline Vitamin C.
1: Ako si Joy, 27 anyos. Akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahan. Unya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Ingnan ko sa akong uyag, maminom aning Santon Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud akong lawas, dili na ko dali masakit. Salamat jud sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Nawas panahon karon dita no? Kasagaran sa mga bata, mga mistis o mistisa na.
3: Mogid ka, mogid na.
2: Ikaw tita, naka-idea? Ang saon pagbuhat anong bata nga batignaw?
3: Idea pa ka diha. Ano ako magiging pangutan? On, katiguang na nimo? Wagid ka, nakapangutan na si mong mama?
4: It's starting.
5: Atong paminaw ang usa sa nakainom na.

0: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise, tungod kay dali ka po yun. O wala'y nakita nga dakong improvement sa lawas. Sulayi ang Premium D3. Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3. Ang soft gel capsule nga adunay fat-burning properties. Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
1: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
2: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagawa naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
1: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
2: Sure ka?
1: Oo.
2: Exciting!
1: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
2: Ngunit na mahal, later ako makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
1: Lahig yun. Basta nakaturbo.
0: Food supplement from Ehimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Santan Plus, herbal soap.
4: FTI Deport

0: Plus Herbal Soap.
1: Yan na, Miggin!
0: Santan Plus Herbal Soap.
2: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
3: Abli na!
4: Abli na!
2: Abli na! Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
3: Mga katupa, exciting!

0: ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santhone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santhone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santhone Gold Herbal Tea.
2: Queensland man, ang parangan ni ate.
3: Eh, dito man lang mo siya gihimo na.
2: Kuya, Mao si Kuya man, kay Subo.
3: Ay, kisamok ba? Ay, sige, pangunta na diya kasagbutan.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturize dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Sakit ng katawan? Mag Santhone Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santhone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhone Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Kaselskler ka. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog kay gabinuan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ko, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay efektibo kayo ang Sister Pain.
8: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, consult your doctor.
9: Bibili sa mga butika. Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santhone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santhone Plus Gold Coffee Mix.
10: Santhone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
12: Abli na.
11: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Yes to Health Clinic.
14: Abli matag Lunes hangtod Biyernes,
13: alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic, dinhi lang sa may Sapatera Bilgi,
15: gilid sa Barangay Hall.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
16: XFM.

0: Ako dahil si Gary, grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagkadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong ibanata na rin ginom, 3 times a day gina. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Hello, ako si John Jelly Brias, o sa Saraga Anchor. Batag buntag sa'yo, before sa ako ang program, nahabit na yun ako mga pi o Santon Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako, kadlaon pangumata na. Tatanan nga wa pakasulay ni ini, ubay-ubay nga mga sakit, wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae pod, ang hormonal imbalances. Kailangan yun ko ani, Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito nga program. Ang ingredients ni ini, mangustin o kuya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining ma-recommend ninyo. Halas rulayin ninyo ang Santon.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Nanay, dali.
2: Nay!
3: Oh, lingkod, lingkod.
2: Ay, Nay!
3: Wala ba na na?
2: Kuan bo? Na ako'y crush bo?
4: Hmm?
2: Pero, di man ako masulti sa'ya kay mahadlok man ko.
3: Ano kadlok, anak? Naunsa lang ka?
2: Ya, yeah, nasa may buhaton ako, Nay.
3: Ani, anak? Ato ba nga siya? Kunya, tutuki ang mata. Kunya, sabay salty nga.
5: Pretty school, you are trying.
2: Kaya, Nay, that taste good. Iwan, dito ni mo, Nay.
6: Exciting!
7: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Ini karuran taga Matina. Akong mata may buga nga mo, tabon nga, pam. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus sa isa lang katab, action siya kawala. Mas guwapo kayo sa Vision X Plus. Dali lang yung siya magkawala sa kuwan sa mata, mga gabon-gabon. Kamo mga kauban ako na nasa Matina. Sistingin ninyo na eh, kay ang driver lang dahan sa tricycle, mga po nilang ginainom. Dali lang sila mga kuwan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamo po. Sistingin ninyo kamo lang katilaw para makita gini nyo ang usapik. Diba?

0: Energy Premium D3. Premium D3. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule nga muhatag ug instant energy. Tungod sa VCO nga adunay taas nga MCT o medium chain triglyceride nga nakita sa pagtuon sa mga expert nga muhatag kini ug instant energy. Mao nga kung pirmi nagluya ang lawas, mag Premium D3. Mag Premium D3, mapalit sa mga butika.
1: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Dili gyud ka ani magmahay.
2: Para sa dynamis?
1: Para sa tour nyo ni Mrs.
2: Tour?
1: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
2: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
1: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
2: Sige, sugayon ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kuso o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Septon Plus Herbal Soap.
5: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Septon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: Septon Plus Herbal Soap.
6: Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis.
4: Sefton Plus Herbal Soap.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu. XFM.

0: tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Sa Tugbaso.
2: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Mike Osara. Konsasyon worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Santon Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
3: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santo
5: Basko. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santo Basko, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kong sugar, may ubos na o nani normal. Daghang salamat sa Santo Basko.
3: Santo Basko, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
6: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, adunay duha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matod pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugngan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
3: The Secret of Health.

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
3: Pinakasiniyo, mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na din ito makatulog dahil ang baon niya. Mahal ako ang tulog, maglamgulagod ko. Kaniya to, dili man, basta mag-inong ko Santon Plus.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahi si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahi usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field ang akong trabaho hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining coffee dahi. Dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District. Nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
8: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
7: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bag-ong produkto?
8: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubusap kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
7: Oh, mo ba nak? Hala, paim ng imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
8: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno na to og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
7: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Leni po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang tanggal agad.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: butika nationwide.
1: Punta kayo na niya at karoon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon na niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
2: Gwapo. Oh. Sinaong taon ting ka sa bunga.
1: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
2: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
1: Kaya nakang nga salamat.
0: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa maimong maistorya, ana, bahin nga sa imong harvest.
3: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest, tungkol sa Crop Gold.
1: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
3: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
4: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: 107.1 XFM Tagum.
6: Exciting! Exciting!

0: Tatangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Samton Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Samton Plus Gold.
2: Samton Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santown Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santown Plus Gold og Santown Vitamin C.
5: The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santown Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santown Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santown Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santown Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
5: The Secret of Health.
6: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yung taminom ug kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
5: The Secret of Health.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
7: Ako si Aileen, usa ka sales clerk tibok adlaw nga tindog sakit akong tiil samot na nga naakoy rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Tuwa ka si mana nakong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
8: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Lagi masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: This is 107.1 XFM Tagum.
10: Exciting!
9: XFM time, it's 4 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa,

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Na, may pa akong matiyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsip firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kay namatikta nako nga di nako ginasipon o wala nako ginasubawan.
0: It's Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko ten.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang naunsa bang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kong nangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Oh, saman gan.
4: Nako'y turbo dietary supplement for men. Di awa, imnani, arun ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Paige. Leni po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang tanggal agad.
3: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
4: Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Tikan Nationwide.
1: Punta kenta ania takaron dinhi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon ania nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kastorya sa nga nakagamit namo kag Crop Gold Foliar Fertilizer?
2: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingka sang bunga.
1: Ya, unsa may imong kastorya sa uban nga wa pagkagamit?
2: Kon mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit kamo Crop Gold.
1: Kay daghan kay salamat.
0: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa maimong maistorya, ana, bahin nga sa imong harvest.
3: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest, tumon sa Crop Gold.
1: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa
3: Crop Gold. Gapog turog, gapog pamunga tumon sa Crop Gold.
4: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: 107.1 XFM Tagum.
6: Exciting! Exciting!

0: Exciting!
1: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bio active compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bio active compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo o labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas o labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
1: The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas og kusog ang atong resistensya o malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, hilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilabi na gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
1: The Secret of Health Santon plus Coffee Mix.
3: Ang kundi dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold tulo ka capsules o sa kadlang. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang non-acidic Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: The Secret of Health.
2: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Og dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga mainom og kape, nya hilig ka mainom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay og soybeans nga ma-maintain o malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
1: The Secret of Health.
6: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin bumili po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
8: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
0: Bato Gold Town, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
9: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, dili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa

0: Balut. Balut. Balut.
1: Oi, balut. Oi, balut.
0: Piten.
1: Nga kaya sindya?
0: Naa.
1: I-apil po nung siyagin.
0: Again! Again! Again! Exciting!
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagat health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Cavite. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
5: Leo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, oy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit.

0: sa kanlaw, sa sulod, sa prisuan, o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan.
1: Sa balansya, Martin.
2: Sa makina, Martin.
0: Arawan lawa, naalamay mga bagong blip.
3: Yeah!
0: Oh, naalamay mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabiyuhanan na mong blip. Di ba exciting?
4: Exciting!
5: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
7: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika. Ngaduol sa inyong mga lugar.
8: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
7: The Secret of Health.
8: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaon ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
7: The Secret of Health.
8: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga motaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud motabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
7: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sunod, makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
9: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulong. Ipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulong.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold. Mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, maong dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Apa, sudihang, sugan ko naminaw ang XFM, saan man nga. Diba, buwan po ba'y tigre? Hindi ka balti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
4: Exciting!
7: XFM time, it's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa, XFM!

0: Igala, kumusta? Mayong gabi kayong tanan. Mayong gabi, kumusta? Mga katropa, mga kahigalaan, mga kasilinganan. Labi na yun din is Dakbayan, Dabaw. Or Tagum di ay. Mura mo tagnas Dabaw. Nakalimot mo na ito di ay. Sir, kinit. No? Uso na ako, mayong gabi, no? O mayong pagpaminaw kanyang tanan, mga kahigalaan, mga kaigsoonan. Especially din is Dakbayan, Tagum City. Kumusta? O kumusta ang inyohang... Unang adlaw sa inyuhang matag-usa ka mga trabaho, no, mga katropa, no? Mga kasilinganan din is Dakbayan, Tagum City. Kumusta man mo din ha? Kumusta mo sa inyong mga nahimutangan? Oga, ilabi na gyud sa tuang mga katropa nga nagabiyahe karon padong sa ilahang matag-usa ka mga Pinoyanan. Kumusta no nya amping mo sa inyuhang matag-usa ka mga pagbiyahe sa inyong matag-usa ka sakyanan, ampo gyud mga kaigsoonan nga makadangata nga luwas sa safety sa mga katalagman disgrasya, labi na gyud nga wata kabalo sa unsay mga panghitabo nga no, matag gutlo, matag minuto sa atoang lakaw o sa atoang dagan, wata kabalo mga kaigsoonan kung unsa man ang mga panghitabo. Munay gingon sa English nga no one can tell the future, wa gyud ta kabalo. Munang as of now, ato nga ginakumusta mo din ha sa inyohang matag-usa ka mga nahimutangan. Og ilabi na gyud sa ato ang mga ginikanan karon nga kasamtangan nagadigamo sa ilang matag-usa ka mga favorite spot sa ilang balay. Wag gilain ang kusina gyud, no? Paging naron mga orasa naagyud sa ilang matag-usa ka mga kusina, nagluto, nagandam, nag-prepare para sa panihapon tungod kay doon na po lagi mga pinalangga nga mga kabataan nga nag-asa pod sa ilang matag-usa ka mga ginikanan. Well, nininintak na ang mga kaigsoonan ato pod nga ginatimbaya no ang tanan nga mga naka-tune in sa 107.1 XFM Tagum City. Mayong gabi og mayong nga pagpaminaw kanatong tanan mga kaigsoonan. Welcome og welcome sa ato ang tulumanon ang tingog sa reformasyon. Bangon usab sa naka-tune in sa 99.1 XFM Mati. Labi na gyud din na si Ma'am Jima Autida. Ang ato ang higala o igsoon nga naa karon din na sa may Mati mga kaigsoonan. Okay, so nini nga takna sa kagabion daw natay special nga kauban ato ang kaubans buhat si Pastor Marlon Bohol. Pastor Marlon, great kung kinsay pwede nimo nga itimbaya din ha, pwede nimo ikumusta, imo na ang panahon.
1: Okay, akong itimbaya ang atong mga kaigsoonan, no, din sa Dakbayan sa Tagum City. Itong mga kaigsoonan nga nila Brother Dubangit at iyang mga pamilya, no, mm-hmm. Sister Muna,
0: no, Sister Muna
1: sa 9A's, no. O ginusab sa akong pinalanggang ugangan, no, naa diya sa Sinangguti uno.
0: Dolram na diri.
1: Pastor.
0: Sa Sinangguti uno.
1: Sinangguti uno.
0: Naka-tune in baron sila?
1: Siguro basing naka-tune in karon, no. O okay. Ako usab nga pinalanggang asawa, no, uban sa akong anak, no, uban usab sa kauban, no, namo diya sa Panimalay nasa Bisayan Village. So akong gitimbaya. Huwag yung usap mga kaigsoonan din sa Tagum nila Brother Masangkay, Rogelio Masangkay, o kauban sa iha pinalanggang asawa, Sister Masangkay. No?
0: Sister Masangkay?
1: Sister Masangkay.
0: Sister Masangkay.
1: O usap ni Sister Cone, no? Flinios na sa Garciaville. Huwag yung usap ni Brother Oliver Lumando na sa pagsabangan, no, na dihe lang Panimalay. So katulang brother, no, ako nga ka-grip.
0: Okay, salamat kayo, no, Pastor Marlon Bohol, sa pagkakaroon mga kaigsoonan naata karon diri sa Dabaw, Tagum di ay sa sipyat man taan niron ay naata karon sa Tagum para nga ato pod nga makuyogan si Pastor Marlon sa ato ang programa karon o ma-introduce pod sa ato ang mga

0: friendly na mga staff kauban sa tuang friendly pod ug butan nga manager no si Sister Sir Arnel Cortez kauban sa tuang technician dinhi nga batan-on usab si Sir Kenneth no. Salamat kay sa inyo nga pag-assist. So ninitak na ang mga kaigsuonan nga ato lagi nga panghinaot og nini mga orasa ato pod nga gina-try ug encourage labi na gid sa ato ang mga listeners all over Mindanao labi na gid sa naka-tune in sa 99.7 XFM Davao. Mayong gabi ug mayong pagpaminaw din ha. Kumusta man si Brag si Sir Balman siguro or si Sir Lito karon nga naka-destino. Mayong gabi sa imo din ha. Muraga pipila ka mga adlaw magkita ra ta diya pohon no. So sa mga naka-tune in diya sa maya XFM Davao, mayong gabi e, kumusta mong tanan din ha mga kaigsoonan og sa ato ang mga katropa nga naa karon din ha no. Og lagi nini mga orasa ato nga gina-encourage o gina-padasig ato ang mga listeners labi na gid sa nagapaminaw sa XFM all over Mindanao nga i-post na to kadali ang ato ang mga matag-usa ka mga transaction o sa pagpaminaw sa mga balita karon nga medyo makatrigger o makaturok sa ato og mga gitawag na to Pastor Marlon o kanang kabalaka no. Murag matugkan ka o nervyos no, abilang na ko ga kapiray maka nervyos kana dieng mga pangitabo sa tuang palibot usahay matugkan ka numinaw organic ka og balita no. Pwede na nga burag matandog ang imuhang emosyon pagbati nya burag madala ka ba no, burag madala ka sa mga panghitabo nya diha din magsugod ang imong nervyos no. So muna nga nini mga oras sa ala i-try na to og pagpamalandong mga kaigsoonan atong gahinan ang pagpamalandong spolong Ginoo nga dunay dako kaayo nga kalambigitan sa ikalambo sa tuang lawas nun utok nun og espirituhanon nga pag-uswag. Atong ipaabot ang ato ang mga pagdayeg, pinagis awit no, ato ang mga pagpasalamat sa tuang buhi nga Dios. Ilabi na gyud sa iya nga pagbantay pag-uban ka nato 24/7 Pastor Malon. Walay puas no. Walay gitawag nato og kanang break. Buraga ang tao ramang gud may kapuyon mo bantay mo atiman sa ato arpong kaubang nga tao pero ang Ginoo ala wa gid na siya gitawag nato og paglurang no. Moy nga mulurang lay bagyo ana pero ang pagmahal og ang gugma sa Ginoo sa tuwa wala gyud na siya gitawag og paglurang. Mabitaw na nini mga orasa ato gyud ipaabot ang ato ang mga pagpasalamat, ang ato ang mga pagdayeg, ang ato mga pagampo bisag sa mubo lang panahon, no? Wala man gipangay sa Ginoo sa tuwa ang tibuok na tong oras, ato ang tibuok nga panahon, tibuok nga adlaw, bisag kanang tipik lang sa panahon, no? Tipik lang sa imuhang nga panahon nga atong i-google ngadto sa Ginoo ang ato ang mga pagpasalamat. No, makig istorya ta sa Ginoo nini mga orasa, makig hinabi ta sa iyaha, murag mo update ta sa iyaha nga Ginoo mo nani ang dagan sa ko ang kinabuhi. Kato mga pangayo nako sa imuha kani adto, ako ang nagyong nadawat, ang ako mga hangyo sa imuha imog yung gitubag. And then basig mo ingon mo nga pastor, kato lang mo ang pangayo upang man lagi pod. No, naman tay mga kuan option, no? Dunay pagpaabot sa nay gitaw nga to og wait no, magpaabot sa napayuban nga diha dayon na matubag ang ato ang mga pag-ampo og mga paghangyo mga kaigsuonan. Ang ato lang karon ini mga orasa gusto lang ako nga ma-remind no kitang tanan nga ang Ginoo siya kanunay nagalantaw alang sa kanato og katong tanan no og unsa man ang pwede niya nga kanang ihatag sa tuwa ingon nga gitaw na to og opportunity nga ato ang mabatnan or mga blessings og panalangin nga ato madawat diha gikan sa Ginoo mga kaigsuonan. Og nini mga orasa no di pud ta makalimot pagpasalamat labi na gyud sa ato ang principal sponsor sa ato ang programa ang Tingog sa Reformasyon ang nagpaloyo ni ini di na kay mo kita og mga mubo nga mga programa labi na gyud atong pasalamatan ng CEO nini nga mga istasyon Sir Remilito Oy og si Madam Olivine Oy ang Vice President og CEO sa Yeast Health Group of Company na alat istingi ang ilha mga produkto mga kasilinganan og sulayi og pagpamatud kung unsa ka epektibo og katinuod nga makatabang sa ikaayo sa ato ang mga panglawas. Tungod kay nganong ato ning gina-introduce usab, tungod kay ang ato ang espiritual nga kondisyon, pwede kini siyang maapektuhan kung ang usak ka tawo dunay balatian. Tinuod ba na Pastor Marlon?
1: Yes, Pastor, tinuod gina.
0: Tinuod no kung ang usak ka tawo doon na siya'y balatian, pwedeng maapiktuhan ang iyang pagpangalagad.
1: Yes, Pastor.
0: Ang iyang pag-agto sa simbahan, mayingon man gani ang uban, bisag wala gani, gibati, mayingon man gani nga, di sa kumagtog simbahan, oy. Na'y prayer rally, na'y prayer meeting, di sa kumagto, ay nabi, uban mga bugo yun, no? No? Muna nga, ang uban, bisag, why gibati, ala, natugkan o dunay gibati, no? Murag diha-diha, on the spot, na'y gipamati. Pero, mga kaigsunan, ang ato alang gid ani nini mga panahon sa ato ang kalibutan karon is dili ta malimot no. Ayog kalimot. Ayog kalimot nga dunay Ginoo nga naglantaw kanato, dunay mata nga nagtan-aw sa tuwa sa matag karon ug unya. Sa tuwa ang pagtrabaho, bisig wa ta kabalo nga naay, wa man ta nakit-an sa tuwang amo or nakit-an sa tuwang kauban sa tuwang trabaho, pero dunay Ginoo nga naglantaw sa tuwa. Mao na nga unsa ta sa tuwang pagkatao makita na no, high-tech kay ang Ginoo kung dunay CCTV sa tuang matag building karon mas high-tech ang Ginoo tungod kay di na mo gamit og gadget on the spot jud mga kaigsoonan. Mo lang kita mahimo tang matinud-anon sa tuang matag usa ka kaugalingon sa tuang tagsa-tagsa ka mga gimbuhaton atong uban iuban ang Ginoo ato siya nga pasalamatan sa matag karunog unya tungod kay kani mga butang nga ato ang na batnan karon material man physical or sa mga mental health ba gigrant ni sa Ginoo wa man kailaing gipangayuan god no di man ka makapangay tus doktor gani pabayron pamanggani ka di ba pastor no
1: tinawd na pastor
0: yo kung ma pa mangay ka og gusto ko maulian sa akong sakit but masabot ba kanang gusto nimo imo nang gipangay nga gusto kang demand na nimo nga gusto ka maulian. Pero kay kung dito ni mo na sa doktor pa ngayon, nagka-kwarta man na, parang yun nga, Ginoo, gusto ko magpagwapa. Hindi man na basta-basta mahatags, Ginoo. Kaya mayroon nga, grabe, di makakontento sa imong dagway, oy. No? Muna nga, mga kaigsunan, kining ato ang programa. Pagpahinomdom ni, kanimo, kanatong tanan, nga dili ta dapat makalimot sa Ginoo o pagpasalamat. Tapos, kung unsa ang mga butang nga atong nabatnan, no, sa material, madako man or magamay, kinahanglan, aduna tay gitawon nato og kanang behavior or kanang bitong batasan nga kanang mapasalamaton ka, dili nang ungrateful kay ka, dili ka kabalo mo pasalamat. And then kung unsa gani ang mga butang nga naa sa imo nga imong nabatnan, kinahanglan nga mahimo tang makontento mga kaigsuonan. Okay? So, mayang gabi yung usap dyan, no? Ito po din nga di kalimutan o timbaya ang ito ang mga listener nga nag-subaybay usap din na sa may Pertibalang Marilog District, Davao City, ang Canada family. Natakaroon din sa may Tagom, ha? Labi na yun sa ito mga listeners din na sa may Jiki, Ki, Yuhiko, ang Israel Arisa family. Happy listening kanyang tanan din, ha? Muna ang ito ang mga nag-subaybay kanunay sa ito ang programa o ang Kambi family dinapod sa may GKK. No? O siyempre, ang Ikunar family din sa may Yuhiko, mayang gabi, ang ito ang one and only wife nga katong kaoban, kaabag, best friend na to sa kapait, kalisod o kalipay usab mga kaigsunan. Okay, so nini mga orasa, ubani ko ninyo mga kaigsunan or ubani min ninyo o muagto ta sa muduol ta sa ito ang labaw makagahom pinagi sa ito ang mga pag-ampo o kauban na ito karon si Pastor Marlon o siya ang mag-lead ka na ito sa ito ang prayer mga kaigsunan.
1: Okay, mag-ampo ta. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan ana ikaw stasan sa mga langit ikaw tag-iya sa matagusan na kinulaman kinabuhi. Nintak naa sa kagabihon, dako mong kalipay, pasalamat kanimo sa imong pag-uban, pagbantay kanamo, paghatag kanamo og maayo nga panglawas, kusog, aron magamit namo alang sa pagbuhat sa mga bulhaton nga imong gisangon sa matag usa kanamo. Amahan, naghangyo kami nga ikaw magapadayon sa pag-uban, pag-iya kanamo, pinagi sa balaan imong espiritu aron sing ni ana nga sa kanunay kami makabuhat uyon sa imong kabubuton. Hinauton ta amahan, ikaw magapakiguban usab, magahatag og panalangin labaw na sa among mga soking tigpaminaw nining istasyon. Hinauton ta amahan, ikaw magapanalangin, magahatag sa kanunay maayong lawas kusog nga diin nakahimo sa pagpatalinghog sa imong mga balaang pulong nining atakna. Huwagin usab sa mga sponsor na ini nga programa, ikaw magapanalangin, magapadagaya sa imong mga panalangin nga to kanila aron sila mahimo gihapon nga galamiton alang sa pag duso sa imong mga mensahe di sa kalibutan. Naghangyo kami, ikaw magapasaylo lamang sa imong makasalanan, mga kapakyasan among nahimo, kining tanan among gipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
0: Amen. All right, no? Padayenta mga kaigsunan, salamat kay Pastor Marlon og sa ato ang mga prayer, no? Wagin tay di man ta makatabang sa tuwa og financial. Wala man ta pud tay material kay wala man pud lagi ta ana, pero bisan tod wala ta ana kining maayong panglawas nga ato ang labatnan karon. Usa na siya sa mga bahandi kay lagi gikaingonan sa ato ang mga health lecturer labi na gyud diri sa The Secret of Health, no? Health is wealth. So, but ipasabot, wa man tay kwarta, pero kung luna kay bahandi, doon na kay mayong panglawas, bahandi na siya, no? Nga na sa imuha. Munang ampingi, mga kaigsunan, ang atuang panglawas kay para healthy ta. And then, di ta mapaninglan Ginoo kung giunsan na ito pagdala, giunsan na ito pag-atiman, ang atuang lawas, mga kaigsunan. Okay, anitas pagpadayon, mga kaigsunan, anitas pag-isgot sa mga pulong Ginoo, pagkaong espirituhanon, nga dunay dako kayo nga ika-develop sa ato ang espiritual nga connection o pagpalambo sa ato ang relasyon sa kanimo o sa ato ang labaw nga makagagahom, mga kaigsunan. Karon atong isgutan o tisingatos pag-isgot, mga kaigsunan, ang gisgutan o sabi nito ni aging gabi, no, sa pinagi sa programa ni Pastora Ramel Escalera, na ato na siyang i-continue, mga kaigsunan, tungkol kay usa sa mga istorya manggod nga natala sa balaang kasulatan is kaning the story of redemption. Sibot ipasabot kanang istorya sa kaluwasan, Pastor Marlon, no?
1: Yes, Pastor.
0: Nindot kaayo og walay pinaka mulabaw pa nga importante nga pwede na tong nga mahisgutan sa matagaron og unya, mga kaigsunan, kala yung the story of redemption. Sayonan ka, no, kung sa ato amang ugali nga panahon karon, kung dunay bitayonon, wa gyud isay usa nga tawo nga moingon nga ayo na nagbitaya si Pastor Marlon, ako na lay bitaya. Murag milagro na lang na siya, mga kaigsoonan. Tungod kay wa gyud intay kung magisgot ta sa ato ang palibot karon, murag abot lang gaha, no. Kung naamoy pwede nga kanang pwede nga i-recommend din ha, no. Pwede pud mo nga pwede po ninyong i-recommend, no? Kinsa gana nga silingana din ha ang pwede na to nga kanang maistorya nga oy kani siya Tapulano, pwede ba nga ikaw mo'y muhulip ani kay nakasala magunin niya nya bitayuno na. Kwa, ang sala ba nga subject lagi na siya nga ang bayad sa sala, kung basahon nimo ang Roma Kapitulo 6 Versikulo 23, unsa gani bayad, Pastor?
1: Ang bayad sa sala, Pastor Junard, kamatayon gyud.
0: Kamatayon gyud, no.
1: Huwag na ibayad.
0: Kuyaw,
1: sumala sa gisulti ni Apostol Pablo.
0: Sumala na siya sa Roma 6:23, mga kaigsunan, nga gi-explain po ni sa tuwa nga kauban karon. Ang Ginoo is specific. Specific yun ang Ginoo. Kung unsa ang iya nga gi-declare, unsa ang iya nga gitaw na to og kanang gipakanaog nga mandato. Murag mandato man gyud ni kay dili man gitaw kum nang optional. Pag magiskot kag mandate, but ipasabot unsa ang matagbalaod nga gisulti sa ato ang Ginoo, pag once nga imuha nang malapas, dunay gyud na siya gitawag og katugbang nga silot, no? Dunay gyud na silot, mga kaigsunan. Ayaw gyud pag dahom nga wala na siya gitaw na to og corresponding penalty. Kay mo lagi ang gingon pa nga in every transgression daw, there is a corresponding penalty. So, but ipasabot, mga kaigsunan, atong testingan og okay, hulong ka to na to, kung unsa bagyo di ay ang tinuod nga sitwasyon sa usa ka tawo. Kanang sitwasyon ni mo ba? Sitwasyon na ko or gitaw to, sitwasyon na tong tanan. Kaya kung magtulak ka sa sulat ni Apostol Pablo, ang giingon ra ba dito, Pastor Marlon, nga ang tanan, unsa na kuno? Ang tanan?
1: Ang tanan nakasala.
0: Ang tanan nakasala og
1: nakabsan sa himaya sa Dios.
0: Nakabsan sa himaya sa Dios. Amen. No? So, kinahanglan mga kaigsunan, before nato kanang atong marilit ang word nga redemption or kaluwasan, ato sang sabton og itry na to og okay kung ngano nga ang usa ka tawo nanginahanglan man og kaluwasan. Mao man ang punto nga gusto nako nga atong ma-add-on sa gisgutan ni Pastor Ramel Escalera atong last Saturday, no? Kay nagisgot man gud to og the story of redemption. Tungod kay para ato gyud ma-analyze og mapamalandong pag-ayo kung unsa diay ang ato ang tinuod nga kahimtang, mga kaigsunan, kanang imong kahimtang, akong kahimtang, kahimtang natong tanan. And then kinahanglan po nato nga ma-realize nga uy, kanang ako ang silingan og silingan ako, kaatban ako, katapad nako, kauban ako sa charts o workmate nako, chartmate nato, parehas ram dai miya nagkahimtang, no? Kay pag magisgot ka og tanan, both of all, wala gingon dagmini, kay pwede man ang half-half laman unta, no? Giingon jud diha nga tanan, both pasabot, wala nagiginon ang Ginoo nag specific nga o kanilang ang nakasala og nawad-an sa himaya sa Dios, kamo okay mo. Wala man God, no? Nguna nga before nato hingpit nga masabtan ang pulong kaluwasan or gitawag to redemption, pagtubos. Kinahanglan sa nato ma anino pag-ayo kung unsa day ang ato ang kahimtang? Kanang unsa among kahimtang ba? Kay kung ang ato ang panantaw o pananaw sa ito ang kaugalingon is a perfect person. But pasabot, buotan ta sa ito ang pananaw, wala tayo depekto. Pwede rabaning muhatod sa ito ang mga kaigsunan nga mahimutang judgmental nga ito sa uban. No? Kinsa raman makahimo God og paghukom og hatag og mga paghukom nga ito sa ilang isikataw rapod. Nya kasagara ra bagyo makita ni mo ni dito ra pod sa mga religious groups gyapon di nimo makita sa mga tawo nga wa ga simba, no? Sila ra pay magunay onay mo na nga ato mga kaigsoonan is at i-try na to og pamalandong lang ang ato ang kahimtang, no? I-try na to og kanang aninaw kung ato bang nasabtan ang word nga redemption or kaluwasan og sadyang ato piling nasabtan sadya bang na imong ginuhuna nga naka-follow na ka, nakasunod na ka, nakatuma na ka, wala ba ka natugkan sa imong unahuna o garbo nga moingon ka nga ako di naman ko moinom, di mo ko kawatan, may kung silingan ako din kay perti man kawatan, no? Mga kaigsunan nga natay gitawag og consideration, no? Kay basin unya og ang sala sa uban dili nimo sala kay lahi pud ang imuhang sala. Ingon na mga pastor, no? Na ayuban nga dito ka kawatan pero kuya umpo ka kay tulisan man pod ako nang sabana mupatay man pod
1: labaw pas kawatan
0: labaw ra gyud, no? Mo na nga usahay mga kaigsunan dili ta magmalinis mo bitaw na ingon sa uban nga unsa day gigamit nimong sabon nga perti man nimong limpyuha sa imong kaugalingon, no? Kanang sa to ha kinahanglan na to nga natay gitawag og kanang mabalanse na to og tarong ba ang atoa mga kaigsunan when regard sa spiritual aspect. Kung sa bahay na guys espirituhan nun, patas kita ang tanan. No? Kung doon naman kayo tayo uban nga tuman, niyawa na tuman sa uban, then dili na ito na himo ang ground para nga mahimo tang murag ato ng ginadakdaka na ato nga ginarumbo. Ato is, i-try na ito og lift up ang usa ka tao nga kung atong gitanaw nga nasukamod, no? Nalapukan, nahugawan, then ang ato ang ato ang trabaho na mga kaigsuonan, ang ato ang duty and responsibility as a Christian, as a followers of Christ, is to try to lift up a sinner. Dili nang gingon sa uban nga love the sin but hit the sinner, no? Na may uban nga kanang suko kay siya sa taong makasasala pero otro pong naay
1: sala.
0: No, otro pong naisala. Mo bitaw nang gingon sa uban, no, nga ang magnanakaw daw galit sa galit sa kapwa magnanakaw. So mo na nga atong i-try og analyze mga kaigsoon. Mo na nga kinito ang programa mga kaigsoonan tingog sa reformasyon is maghatag ka nato og pagpahinumdom nga sa to ang kinabuhi diay basi nagunahon nata nga perfecta og basi nagunahon nata nga wala kilahanang reformahon. Oy, i-try og evaluate mga kaigsoonan mo na gingon ni Apostol Pablo no 3:15 no sa 1 Corinto 3:5 nga susiha ang imuhang kaugalingon kung anaa ba si Kristo. Oh, but ipasabot dili susiho na to ang kaugalingon uban, no? Ang ato ang susiyon is kini nga to ang kaugalingon mga kaigsoonan kung kuan ba ta nang insakto ba gid ang ato ang pagtuo at sakto ba to pagsunod, wal dili ba kanimong gitawag na tuog ka ng nag-lockdown sa imuhang isig kataw tugod kay ikaw gagtuog simbahan, nagapangalagad ka, doon na kay titulo nga gawiran, doon na kay gitawag na tuog obligasyon, no? Niya mo na na'y rason nga kanang mulockdown na ta sa tuwang isig kataw. Ganit mga kaigsoonan, usa sa mga sulat sa balaang kasulatan, kung basahon nimo ang Marcos Kapitulo 10, versikulo 45 mga kaigsoonan, mo ni ang usa sa mga pinaka ugat or tumong kung sa English pa mga kaigsoonan mo ni siya usa sa mga objectives na pag magiskot kag objectives katuyuan ni siya nga unsa di katuyuan ngano nga si Ginoong Jesucristo mainis kalibutan no before ani ang Mateo kapitulo 1 versikulo 21 no aduna na kuno usa ka babaye mga anak siya og usa ka anak nga lalaki batang lalaki. Unya ang iyang ngalan, say pangalan niya? Pangalan niya Hesus.
1: Hesus.
0: Oh. Kay siya, unsay meaning sa Hesus? Kay siya magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala, no? Subot ipasabot mo ni ang pinaka objective mga kaigsoonan. Ngano nga si Ginoong Hesus gipakataw, no? Gipakataw gilansang dito sa cross, namatay, gilubong, nabanhaw sa ikatulo nga adlaw, katulo ka adlaw. Then, atong itry og pamalandong mga kaigsoonan, grabe no? Kung mag-iskot lang kag story, kay kaling story mga kaigsoonan, murag makahilak yung ka. No? Pastor, no?
1: Tinor na, Pastor Junard.
0: Tanawar ko na, kung makakita ka ng Passion of Christ, kanang sa leader, ragin na siya ha? Mugna lang na siya sa mga aktor usab. Pero grabe pagka acting, no? Kita nimo matablap, mataga lapdo sa likod nga pagbira dala pagyud unod. Kaingon ka nga kung ako ni kay ako ra ba ang nakasala? Patay jud ko ani. Nya paluknohon ba jud kag tugas nga cross. Butang na sa atong pangalan kay basi wata kay sa atong kahoya to, no? Wala say tugas dito day nya. May lag tugas lagi nya kanang kahoy nga kanang ugdang kaayo. Nya pertira ba nang kuana? Unsa nang kahoy nga ugdang gani nga kanang ginahimong pustis sa Meralco, Pistis Corinte, nga perting yung kaugdang yun. Perting bugata, yung mauna ipapasaan sa to, kika ka mo reklamo ga. Pero good news, no? Mo lagi ni, pag mag-iskot ang good news, mayang balita. Mayang balita, doon ay Kristo nga namatay para nato mga kaigsoonan, para ni mo. O ga, makaingong gitag amin, anak, no? Dako kaya to ang pagpasalamat, anak, mga kaigsoonan, tungod kay wala lagi tao, no? Walay tao nga magpanok, magpaaski-aski nga mingon nga ay ako'y luwas ni Brad Marlon. Ako na lay bitaya. Burag 1 in a million, burag wa gyud. Si zero gyud ta na mga kaigsoonan, no? May lagtong tao nga burag magpakamatay na gyud, burag puro magani, maglisod-lisod pagani, no? Pero sumala pa din ni sa Marcos kapitulo 10, versikulo 45 mga kaigsoonan. Ang pulong sa Ginoo nagkanayon. Kay ang anak sa tao mianhi dinhi kay ang anak sa tao mianhi dili aron pag-aalagaran kundili sa pag-alagad og sa paghatag sa iyang kinabuhi nga lukat alang sa daghan. Now take note. Usa sa mga katuyuan ni Ginoong Jesucristo sa iyang pag-anhi ibabaw ni ini nga kalibutan dunay duha ka punto nga kinahanglan nato nga masabtan. No? Kay sumala pa ni ani daw siya dinhi dili para alagaron, no? bot pasabot, morang nibisita ka sa usa ka lugar niya, morang senior kay ka ba, kay ilingkod sa diri, gasa na ito yung tiil. Or unsa pa ang pwede ni mong i-offer. No? Pero subay pa sa ato ang gibasa mga kaigsunan nga ang anak sa tao, it's referred to Jesus Christ, niya ni siya dili aron para alagaron, kundili mo alagad. No? Dili kay servisyoan, kundili mo servisyo. Unya, ang pinaka, no? Ang pinaka nindot pag yun ani mga kaigsunan, kay ingon din he, og sa paghatag sa iyang kinabuhi nga lukat, pag maghiskot kag lukat, alang sa daghan. No? Mabito akong giingon kanina, nga, itry na to og locate mga kaigsunan, kung malandong, kung saan niya ako ang kahimtang? No? Kung saan niya kahimtang niya ako ang katapad? Or pareha din niya og kahimtang? Nanginhanglan din niya og savior, nanginhanglan niya og lukat. Marami to, na preso ka. No? Dili ka kagawas, ana Pastor Marlon, kung wala kay pang, wala kay pang lukat. No? Na kay bill, gina ana, wala kay pang lukat, dili ka. Di ka kagawas. Nya ang nakalahi lang gid ani tungod kay ang gigamit pang lukat dili lang ingon nga kwarta, dili bulawan kun dili iyang kaugalingong dugo mga kaigsunan. Sa ato nga mabasa unya nga tod-tod. So kinahanglan nato nga masabtan mga kaigsunan nga kita di ay sa ato ang kahimtang karon naata sa kahimtang nga dili nato kayang sulbaron, no? Natak sa kahimtang karon nga dili ta makalingkawas, no? Dili na to kaya nga gitawag na to og kanang habuaon ang ato ang kaugalingon sa usa ka sitwasyon nga diin dili gyud nimo kaya. Unya nanginahanglan ka og kanang gitawag na to og mulukat sa ato, no? Dili man ato kaya. So kinahanglan ka og manlulukat, no? Kinahanglan nga dunay gitawag na to og dunay mulukat sa ato, unya walay lain anak kundili ang ato ang Ginoong Hesus Kristo nga nagantos ibabaw sa cross, namatay og nabanha og gilubong, unya nabanhaw sa ikatulo nga adlaw. Now kung gusto nimong gusto na ko basahon mga kaigsunan ang dugang dinhi sa 5:9 sa Revelations, kung dula moy Biblia din ha, pwede ko ninyong ubanan sa pagbasa. Ang pulong nag-ingon mga kaigsuonan nga og nag-awit sila sa usa ka bagong awit nga nag-ingon, ikaw ang takos sa pagkuha sa basahon og sa paghubad sa mga patik ni ini, kay ikaw ang namatay og gitubos mo ang mga tao sa imong dugo alang sa Dios. Grabe mga kaigsuonan, sa ako lang gikaingon ng daan kaganina, ang gigamit ni Ginoong Kristo sa pagtubos, no, ang word nga tubos, kinahanglan gyud diri mabasa, no, ikaw ang namatay o gitubos mo ang mga tao sa imong dugo alang sa Dios gikan sa tanan nga banay o pinulungan o katawhan o nasod. Mabito na nga usahay, no, magkabikil ta sa mga explanation labi na sa mga verses mga kaigsunan in regards sa salvation nato tungod kay anong apil-apil mo sa kaluwasan Pastor Marlon nga para ra sa mga katawhang Hudiyo. Nya di man mo Hudiyo god. Pero ang gibanggit din he, unsa daw ko, no? Tibuok. Tibuok
1: katawhan.
0: Tibuok katawhan, nya banay og pinulungan. Apil na mga Bisaya ana, Ilonggo, Lumad, na tanan nga mga language kay pinulungan god, no? Mo na nga dili na to pwedeng i-confine ang word nga salvation or kaluwasan nga to lang sa specific nga mga person or specific nga mga grupo, kay bisan sa to ang mga religious groups karon, nauna yung mga grupo nga nag-exist nga kung dili ta magpasakop sa ila Pastor Marlon, di ka maluwas.
1: Kinauna Pastor.
0: No, samantalang ang balaang kasulatan ang giitumbok dinhi nga kung mutuo mo kang Ginoong Kristo, bisan kinsa nga magatawag sa ngalan sa Dios, mamaluwas. No, mo na ang tawag yun ta. Pero bantayin na inyo ang pagtawag ha, kay basig pataka ra po tag pagtawag ba niya nagdomdahom ta nga bura bitog sa usa ka balay nga nangayo kanya, wa man ko kailaan eh, no? Basig nagsigitag tawag ba, ayo niya wa ni kailang tagbalay sto ha, aw basig ma-reject gid ta mga kaigsuonan. Muna nga atong klarohon mga kaigsuonan nga kini di nga to ang kahimtang, nga nanginahanglan ta og manluluwas mao gid ni ang good news, maayong balita. Bura kag ang imong kahimtang naa ka sa usa ka gahong or naa ka sa usa ka bangag, dili ka makalingkawas, di mo mahabwa ang imong kaugalingon nga dunay nagpaabot ka og tabang, no? Burag usa ka nga klase nga tawo nga kanang nailalom sa burag pasabot ato, nailalom ka or naunder ka sa usa ka naulipon ka sa pagbuhat og dili maayo, no? And then ang bugtong tawo o bugtong pamaagi nga malingkawas ka sa imo nga kahimtang ora ikaw ora kitang tanan, eh mangayi kita og tabang, mga kaigsoon, nga itag rescue. Mawalang mabito na nga dunay kanta nga is to rescue the sinner, no? But pasabot dili basta-basta ang maong nga gimbuhaton, dili basta-basta nga maong nga mindset nga nabutang din ha tungod kay nagkahulugan ni siya og sakripisyo. Nagkahulugan ni siya og pag-antos, mga kaigsunan, nga bisan muhatod ni siya sa imuhang kamatayon, no? Bugti ani ang imuhang kinabuhi. Pero mo lagi angay tang malipay, mga kaigsunan, tungod kay dunay, no? Dunay nagbayad. Kung sa tua pa na dunay nagpiansa sa tua, no? Dunay kanani tawag na tuog kanang milukat, no? Milukat sa atua, mga kaigsunan. Nya, mingol mo lagi ang giingon sa balang kasulatan, tanang tawo. Walay gitawag nga kamera brad. Dili oy, grabe pud do. Dita magdinalo ang kaluwasan, no, Pastor Marlon, no?
1: Tinuna.
0: Ato nang Pastor. Ato nang i-share, no? Atong i-share kadto sa uban tungod kay kung mabenepisyuhan ta, maluwas ta, di pud ta kaako nga ang uban pud magtan-aw lang sa tobrag nagkaon ba, no? Di pud ka kabalo mangagda pud oy. Dalain ra ba na nakatry ka na, Pastor, nga nagkaon ka nya na iniagi? Unsay pagpamati? Lain, no?
1: Lain gyud, Pastor.
0: Lain ay lain ang imo nga pamati nga burag nagungitongit lang kanya, kaila pa gyud nimo ang nilabay. So mao pud ang kaluwasan, dapat mo bati ka og kahangawa, no? Dapat wala ona to nang kinaiyang kanang mo judge ka sa imo ang isigkat, okay? Wa lagi ta kabalo, mga kaigsuonan, nga unsa ba ang ato ang dangatan? Kay basig unyag mabali ang plaka ba, Pastor? Basig mabali ang plaka ba? Nagunaw na ka ni Pastor nga Pastor Junard nga kadaadlaw nagdalag Biblia. Unaw na ka kini luwas yun, di ba? Agoy pag agos langit. Wa man. Perting delikadoha niya ang ato nung imong silingan nga Hisos pagid ang pangalan, pro Plobog.
1: Plobog.
0: Oh, nya Hisos ang pangalan. Timing kayo. Sige, gunaw na nga kanindi. Wa gid ni ngit-ngit pas alkitran ni pro tuwas langit. No? Tungod lagi kay naaman tay gitawag og last hour. Uy, sa last hour kay nibaliktad man. Kay ang pastor sa kadugay-dugay ng pagpangalagad, bragi kapuy. Mabito nang ingon to sa libro no nga ang usa daw kuno ka ulipon, ningon siyang kasing-kasing nga nalangan man ang akong Ginoos pagbalik. Ulipon ba ito sa Ginoo? Ningon sa nalangan man akong Ginoos pagbalik, ang gibuhat, nagpamuspusan niya yung kauban ng mga ulipon, niya ni sagol og niipon ng itong mga palaubog. Agoy kay ang katopon yang gitamay pag-ayo nga nagainom sad oy pro shoutout po mo sa mga nagainom ha. Basig ma-encourage po mo din nga unya na ta mo undang inig last hour na pod aya ay kay basin no nya bag ang Ginoo ra ba wala ba nang pasalig sa ugma, ingon ra ba siya nga siguradoa ang karon ayaw problema ha ang ugma nya, wala ba siya ningon nga buhi ka karon nya ugma buhi pod ka, wala gyud ang ato lang nga pangayoon na to sa Ginoo nga pagkaugma, kamatagya punta. Mabito nga, every now and then, mga kaigsoonan, kinahalan, we must prepare. Kinahalan, andam kita sa itong kaugalingon. Kanina ito nga, nakikuniktas, Ginoo, kung doon naman tayo mga kalapasan, kinahanglan nga, pangayaw ang yun nato ni on the spot. No? Kung di man mabdag isa kasimana, diha din, pangayawin na og pasaylo, tungod lagi kay, bisan kinsa daw kuno nga magasugid sa iya to, iyahang mga sala, matinumanon ang Ginoo nga mupasaylo sa ato ang mga paglapas. Tungod kay, di lalagi pwedeng diri palang daan sa yutang natauhan kung ato apa, diin asata nagtubo, unya dinisat preparation day, panahon sa pagpangandam, di ta mangandam, problema gina mga kaigsoon. Amo na nga dili na to sayangan ang dugo sa tuang Ginoong Hesus Kristo nga iyang giulat dito sa Kalbaryo sa cross. Ala kung wa pay ayaw pa buta nga ang balatian na muabot ay hata muundang sa ato ang mga kalaki. Di ba, Pastor Marlon, no?
1: Tinuro na, Pastor.
0: Ay, nakamuundang. Ay, nakamuundang. O, ulahi. Dili man po nino maulahi, pero nalain ay tabo. Napungkol na. No? Labi to ko yung nakahinabi niya o sa kahigala o sab, no? Nga, yung ko nga, uy, tingala ko, Pastor Marlon, nga, pagkita na muwa na isa katiil. Nga, player. Batanon pa, manggot pa sa ko, mga 38 siguro ang edad karon. Agoy, kay ingon mga sawa, wala man, di man mo undang putlan o isa katiil. Pag ingon sa doktor sa man, padayan pa ka o di na? Di na ko, Dok, kay basing maputo pa ng isa katiil. So, ang leksyon na ito, mga kaigsunan ba, is, dili na ito sayangon ang opportunity nga gihatag sa Ginoo kay lagi, dunay nagtubos na ito. Dunay nagpiansa sa ito, ah. Dunay nagluwas sa ito, ah. So, ikaw og ako nga nakahimo og sala, gitagaan pa og another chance. Wa gani gisgutan dag last chance. Another chance kanang kinabuhi nato. Nya karon kay paggawas nato, giabusuhan naman nato, no? Sa diyang giluwas ta, gitagaan tag opportunity. Wa man ato na gigamit nga kahigayonan nga kanang mausab ang atong kaugalingon, madevelop ang atong spiritual condition, kauban sa to ang pamilya. Importante maguna sa to ang pamilya God first, no? Kung unsa man, no, kanang unsa man ta ka concern sa to ang silingan, sa to ang isig ka tao, hey, how much more sa to ang membros pamilya mo na nga atong gi-encourage na reform your muna gingo nga reform the church into your own home. But pasabot ang ato ang pagreforma mga kaigsoonan is nagdepende o nag-start yun na sa ato ang Pinoy-anan. So, meaning to say, mga kaigsoonan, nga kung mag-iskot ka o kausaban sa inyong lugar, sa inyong sityo, sa inyong barangay, sa inyong syudad, then mag-start na sa inyong panimalay. So, muna, ato na lang gisingit kadali, no? Tungod lagi kay atong usa sa mga problema manggod, nga nung inani ang ato ang dagan sa ato ang palibot is nagdepende yun na sa disiplina sa panimalay. No? Karon balik ta. Ang kaluwasan nato mga kaigsunan, gusto na ko nga encourage kamo dinha nga nagapaminaw nga dili na to usikan ang atong panahon, no? Ayaw gyud paabotang kanani ang masayang, no? Masayang ang sakripisyo ni Ginoong Hesus Kristo. No, kapoy baya og bitay dito sa cross. Kiting kapoya oy. Amo nagatisi na kana Pastor Marlon nga gibitay ka or nang ikaw nagpabitay. Okay. Or ka nang bisag ni kapit lang kas kahoy, pwede na bang hawya?
1: Tinor na, Pastor.
0: Unya, sa kahimtang ni Ginoong Hesus Kristo nga iyang gitugyan ang iyang kinabuhi para sa tanan, no? Ikaw gani nga makahimo ka og paglapas, apil ka na, no? Tanan nga tao karon nga nag-exist sa tibok nga kalibutan. Mutuo man sa iha or wala. Sadyang si Kristo namatay, apil na siya sa iya nga kamatayan kapangyog tanan God. Kay kung giingon pa lang diri Pastor Marlon nga og si Ginoong Hesus Kristo iyang gihalad ang iyang kaugalingong kinabuhi alang lang sa tanan nga mutuo. Murag bikil, no?
1: But po sabot dili tanan, dili apil ang makasala.
0: Dili apil ang makasala, katulang ni tuo. Nya kay kung ato ra bang budgeton, no? Kung budgeton atong kwintahon day, budgeton na menon. Kung atong kwintahon bisan gani sa yutang na tawhan, why ni tuo gay siya ha? Mm. Bitong ingon siya nga subok kay pamalandongon, no? Kay walay manalagna nga dunay dungog sa iyang kaugalingong lungsod. Walay mo tuo siya. Bisan pa gani ang mga katawhang Israel, mga kaigsuonan, bisag hantod karon, wa mo ila o wa mo tuo kaniya ingon nga manluluwas ora misaya. Pero, so far mga kaigsunan, we are happy. Malipayon yung tanong tungod kay sa maong mga pangitabo. Pasalamat ta tungod kay ang kaluwasan na extend sa mga Gentiles o kita na, no? Nga extend sa atoa. O dako atong kalipay pagpasalamat mga kaigsunan mo na nga kininga kahigayunan mo na igingon sa uban nga grab the opportunity. Hawiri ang kahigayunan. Koptig yun na. No, kay bisan ganin sa panahon ni Ginoong Hesus Kristo kaniadto, dunay babay nga nangay sa Ginoo, bisag kanang ayuha nga akong anak nga di man Hudyo nga katawhan. Gitubag ra ni Ginoong Jesucristo, oy. Dili pwede nga ang tinapay nga para sa katawhan ihatag sa mga iro. No? Pero ingon siya nga bisan lang og mumho. Bisan lang mumho kung pamilyar mo anak nga istorya mga kaigsoonan. Muna nga the story of redemption, ang istorya sa kaluwasan, kinahanglan nga ikaw og ako atong masabtan. And then kinahanglan nga atong ma-realize kung unsa gyud ang ato ang kahimtang nganong nga nanginhanglan tag manluluwas tungod kay sa kasing-kasing sa hunahuna sa pinulungan sa motibo ang tawo pwedeng makasala, no? Bisag wala ka nagpatay nga pinagi sa physical nga pag-attempt o bisag gidunggab o giluba ba na nimo or imong gibunalan nga namatay, bisag imo lang ang gidumtan mga kaigsoonan, no? Kay bisan kinsa nga nagadumot sa iyang igsoon, unsa gani na siya pastor, mamumuno, no? Murderer. No? Muna nga sa asa nga asa ka nga kategori kung mag-agtuta sa paglapas tungod kay dunay nakita na to nga physical gyud mata sa mata nakita na to, and then basig wa ta nag gikwinta ang ato ang kaugalingon usab nga mas worse pa kay tungod kay sa hunahuna na nag-agi di man makita sa tao, di mabasa sa kasing-kasing, pero mugawas na pinagi sa action mga kaigsoonan, no? So muna nga nintak na sa kagabion dako ato nga kalipay labi na kang Pastor Marlon, salamat kay no sa imong pag-uban sa ato nga gihimo nga programa karon. Blessed kayo kitang tanan tungod kay usa sa mga kanang timailan nga panalanginan kita kanang imuhang kinabuhi niya nato or kinabuhi natong tanan nga kanang nakaroon diyan naglingkod nagkapi-kapi, no, naging tabi pa ka sa imong igsoon sa imo bang higala or kanamo ni pastor karon nga wa may di gina mo expect nga magkuyog, doon na nakaplano, pero huwag ta kabalagod kung madayon ba ang plano or dili. Muna nga, nintak na sa kagabion mga kaigsoonan, gusto na ko nga ipaabot nga na kaninyo ang ato ang mga pagpasalamat, labi na sa inyong pag-uban sa ato ang programang ang tingog sa reformasyon. O ga, akong ihatag ang Pastor Marlon, no, ang tapusan ng mga pulong na pwede niya nga ma-share, nintak na sa kagabion.
1: Okay, tinod, no, pastor, nga usa ka dako nga grasya, no, sa tuwa karon nga aduna pay mitubos, no, sa ato nga kasalanan.
0: Amen, amen.
1: So muna nga mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, no, sa kanginan, no, nagapaminaw karon atong pamalandungon ang atong kinabuhi mintas na aduna pay panahon.
0: Amen. Okay, so mogin na ha. Salamat kay pastor. Kanang dapat kabalot mo pamalandong. Malandong ta ba? Kay dili ta palabi sa ato ang gibati. So mag-invest lang gud ta og mga gamay kayo nga mga kanang pag-ampo, pagpakigistorya sa Ginoo. Kay kasagara ba ya, makita na to nga ay harata mahimong kanang daghag-istorya labi na ko nasa inuman. Barkada, ya porsa ba na binotbot? Dapat i-try po na itong istorya, i-share na sila nga ang Ginoo ba grabe ang iyang nga gihatag sakripisyo para sa tuwa nga be ultimo ang iyang kinabuhi gihatag para sa imuha sa atua nga tanan. Okay, so mga kaigsoonan, wala gyud tayo igo nga oras, no, ang atong oras is alas 5:53 na nindapit gabi on. Blessing kayo, alang kanimo, kanatong tanan ni Galaw Igsoon. O ato nga gipanginaot ha, labi na yung katong mga nagabiyahe karon, labi na kang Sir Dave Tidalgo. Naing gabi eh, o I hope nga na nakakaroon sa imo ang destinasyon or nakapahulay-hulay na, no? O sa tanan nga ito, nga mga driver nga nagabiyahe karon, na atong gipanginaot o atong giampo nga makadangat nga luwas, ulikay sa mga diskas sa katalagman, nga makadangat po sa inyong matag-usa ka mga padulungan, mga kaigsoonan. Okay, so nining mga orasa, atong tapuson ang ato ang programa pinagi sa ato ang mga pag-ampo, mga kaigsoonan. Okay, so mag-ampo ta, pastor. Mag-ampo ta. Dalaygon og silimbaho namong Dios, tagiya og tuboran sa among mga hinalamang kinabuhi. Ginoo, nagadoo lang sab kami kanimo, dala ang mga pagpasalamat. labi na gyud sa kusog ug kinabuhi nga mo nga nabatnan karon. Salamat usab sa higayon nga imong gihatag kanamo. Di nakahimo kami sa pag-iskot-iskot sa mga butang langit nun, sa mga pamaagi kung unsaon nga among masabtan ang among tinuanay nga kahimtang ug makahimo kami sa pag-inulso sa matag usa namo ka mga kalapasan nga among nahimo sa imong atubangan. O Ginoo, Ginoo nga ikaw magagiya, magalid, magauna sa matag usa kanamo. Hinaot kay mo kaming tultulan sa dalan nga agay na mong pagalaktan aron sa ingon ni Ana makadangat kami ang naging harian nga imong gitagana alang sa mga balaan. O gamong giampo usab kauban sa Pastor Mardon, kauban sa iyang kapikas kinabuhi, sa imong gangan, kauban sa simbahan. Hinaot nga ikaw mag-bless nga to kanila, maghatag kusog kabasog sa ipulawas nga giilang nga gikinahanglan. Maingon usab sa mga kaigsunan o kasilinganan nga nagapaminaw karon, labi na gyud kung naasla sa kahimtang sa pagkabalatian. Hinaot Ginoo nga ikaw maloy kanila, mag-aayo, mag-ahikap o nga makahimos la sa paghimaya sa imuhang ngalan. Amo usab giampo kini nga maong nga istasyon, mga staff, technician, managers and CEO, ikaw unta mag-bless ngadto kanila, maghatag sa ilang matag usa ka mga panginahanglan sa matag adlaw o gilabi na gyud ka ng kusog o kinabuhi mayang panglawas nga ilang nga gikinahanglan. Hinaot nga ikaw magatubag sa mga pag-ampo o magapasaylo sa among mga sala. Kining tanan among ginatugyan pinagi sa ngalan o gahom na Ginoo nga manluluwas. Amen.
1: Amen.
0: Okay mga kaigsunan, temporary na po kita nga manamilit apan nga kanunay ta magadapit sa kaninyo sa pagsubaybay nining ato ang tulumanon ang tingog sa Reformasyon. Hangtod na lamang sa sunod nga higayon og samang taknag samang istasyon. Brother Junard Ikunar magabilin sa usa ka panultihon nga samtang buhi ang tao dunay paglaom. Good evening and God bless everyone.

0: do a 5 pisos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
1: Ha? Karun di pa?
0: Karun? Dili na. Kaya na CCTV.
2: Exciting!
3: Magandang araw.

0: At hindi lang yun dahil na rin sa babae tayo. Sinubukan ko talaga dahil may mga sangkap ito na nagpapaganda ng kutis. At sa ilang linggo ko lang na pagkakape ng Santon Gold Coffee Mix, gumanda at kuminis ang aking balat. Kaya subukan nyo na ang Santon Gold Coffee Mix na kapag kape ka na, kuminis ka pa.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Hoy, Mati, kalang uban niya. Gamay lang ganit kayong away. Nagkulang dayon. Excited?

0: Ay, master.
1: Ayo sa man, kap.
0: Laroho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga naong kog unggoy.
1: Dili, kap. Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
6: Ako si Don, sa kamaestra.
7: Magka-ulcer ko.
6: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka semana. Ako na jud kaayo ang kausmanan. Dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
5: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
8: The Secret of Health.
9: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pangwilde. Medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
8: The Secret of Health.
9: Zanthon Plus Coffee Mix User.
11: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ubusa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffee Mix radyod ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, Santon karo. Wala na ko gakiang kia. Archie D.I.N. Tagapanabo, office worker.
9: sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Cafe Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy Pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga piliyo nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
8: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
8: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagong City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 8 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Pagitan, Lodi.
1: Oh, metra.
0: Ano nga putot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, metra. Bata pa lang ko, wana ko'y mama o papa.
0: O niya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghanak ay kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumaro sa Santon Plus Gold, akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia, Premium D3 Coffee.
5: Premium D3 Coffee.
4: Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape.
5: Premium D3 Coffee.
4: Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
6: Premium D3 Coffee.
4: Mapalit sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at

0: pampali sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handog. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpipili sa mga butika.
4: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog, talawan ko nuko.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Apat sa dihang, sukan ko naminaw kong XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
8: Exciting!
5: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Oi, Medra!
1: Libog ko ba?
0: Anong nang libog man ka?
1: Unsa ko bileon kanang papa o panget.
0: Ay naara na sa imuha, Dodong Medra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa panget, nga magsakit imong mata.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan o malikayan ang acidity o ang hanap nga pananaw o ang mga samad nga dugay maayo.
8: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas kung hilig yung taminom o kape, atog yung piliun ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
8: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
10: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na na ako og Santon Plus Gold. Duwa ka si mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
11: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting.
2: Exciting!
5: XFM time, it's 9 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
14: Mga katropa, XFM!

0: Mino ka sa XFM.
1: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katupa, exciting.

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Sa imong mga kaguol o kalibay,
3: Bibi, putahe sa gabi na.

0: Sakit ang kanta, no? Kanang murag ka ng you're trying to force someone na piliot ka. Kanang you're trying to convince someone nga ikaw gihapon ang piliyon, no? Kung maibalik lang gid lagi daw niya tanan. Ingana day mo. Pag nagsawa na gani sa inyo, ay no, balik-balik tama da. Uy, dili na siguro ta magbeg-beg, uy. And that's coming from you, Day, ha? That's coming from you, Cinderella. I remembered, murag isa po ka sa nagbuhat ana sa una. Kato mga panahon gani binga medyo buta pata sa kamatuuran nga abinato og kanang if maghangyo ta sa iya kinasing-kasing magstay gihapon siya. Unfortunately. Hello, Mimi. Maayong gabi po sa inyong tanang welcome po sa tuwang programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Ako po ang inyong makauban ng inyong Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella po inyong madungog sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Ingon man sa ato mga official radio station sa Radyo Amigo. Kumusta man mo rin ha? Unsa may gikabisihan? Unsa may mga gipanghilak-hilakan? Unsa may gikatauan ninyo karon? Kumusta man ang inyong mga emosyon din ha? Kumusta man ang inyong mga feelings din ha karon? Wala ba mo gibati o kanang kala kaaligot-gut? Giigang ba mo? Gipanugnaw ba mo? Or inyong relasyon ra gid ang tugnaw? Yun lang, o mo lang na. Munang kung unsa may mga ganap sa inyong kinabuhi karon, I hope you stay strong. Kung naa mga nawala sa inyo, always remember na ay mga mapuli nga mas maayo pagid-ana. O kung naa may nadungag sa inyo, ha, always treasure them. O tagaay og pagbili, tagaay og ganang importansya. Kay at least kung mawala man sa imuha, dili ka magmahay pag-abot sa panahon. Amen. Amen. Karong gabi na siyempre nga ito ang program magipalayuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Bi, ayaw mo kalimut ha, kay dili naging best stable lang ito ang panahon karon. Medyo ulan, tapos nagainit, tapos ulan na po, tapos init na po. Dili ta magkumpiyan sa aning panahon tungod kay naakin na siya yung mga bitbit ng mga sakit-sakit that might as well affect your well-being. Dili ta pwede nga mag-ano lang ka ng, pasagdaan ang kaugalingon, ikabalo mo bi, sa panahon karon, as per saying, mahal ang magkasakit. So, dili yun pwede nga magkasakit ang mga bibi ha. Mo nang kung naakagipamati din ha, ang di maayo, inom dayon sa to ang produkto sa Yes to Health. Particularmente sa ito ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Para po sa ito ang Sir BB question for tonight. Unsa daw? Ang atang Sir BB question karong gabi una hatod ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Dobi tanaw na to, B? Reflect na ba? Unsa po ni gablur-blur po ni akong kuandar ripa. Isa ha? Ako sa tanawon ha? O kung nigawas na ba? Unsa daw? Ang mga childhood memories na di yun ni mo kayang kalimtan. Aside, atong nakakuan ka ha, atong nakaika. Kalimtin na to. Sa inyohang mga kuan, sa inyong mga komento karong gabi unang, pwede rin ninyong i-text sa kuha sa ito ang hotline, official hotline number 0975-474-9153 o pwede-pwede sa ito mga official Facebook pages nga naka-live karon. Paliwag ko pa-follow ha. 101.7 XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man, live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Tapos live usab kita sa XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipil, Zamboanga, Cebugay, and sa official Facebook pages po sa Radyo Amigo, sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. And madungog sa tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. tanaw na to, ha? Oh, may gabi kang Tristan Wyatt Gulay.
1: Thank you!
0: Kay Mommy Jacqueline Labis sa Hong Kong, may gabi po. Si Kuya Lem, may gabi Kuya Lem of Radyo Amigo.
1: Thank you!
0: Pumangod si Aljane Adaya. Oh, may gabi din ha. Kanang ingnon ka nga binayloan ra ka og taklob sa suka.
1: Oh!
0: Kisa nag-iwi mong classmate? Ha? Si Ma'am Maria Flor. Ako gani, ma'am, kay giingnan ko anak daw ko sa diking kawayan. Mo nang gi-embrace na ko siyang tubig na nagdako ko. Sakit, no? Sa tinuod lang, katong mga panahon na when we were still young, usually sa mga elementary days na to eh, kanagong mga ipang-ingon sa itong mga classmates. Unang-una, akong garden, giingnan ko nga akong garden mo raglubnganan. Di ang ending, so usuko kay ko, gidunggab na ko siya og lapis. Grade 3 pa lang ko na principal's office na ko. Mauna. Kay giingnan man ko nga ako ang garden, syempre garden na ako nag-effort ko, 'di ba, sa unang panahon. Kung na-remember ninyo sa mga panahon nato, way back 90s, 'di ba, lahi ra man gid kay ato mga panahon sa una, kay exposed man ta sa gardening, maglampaso, magsilhig. Oh, usually sa likod sa to ang classrooms, dito ta nag-garden garden eh, nagatanom-tanom ta didto at. Ang atong madali-dali og tanom kay tangkong man. Na di ba? Unya, by group na siya. Group 1, hamtod group 4. Tapos pagwapan nindo tayo mo kung sa inyo ang matanong. Oh. Ang sakit lang. Kaya syempre, hindi may iwasan nga na kayo mga classmates ng mga hinawayong kayo. Labi na ni mga laki. Na, nagdumot pa ba ako ato niya? Joke lang. Si L. James Trazo. Hello daw ko sa kong family, sa Bido family, Trazo family, Commission family from L. James Trazo sa Purok 5, Magsaysay, Malay Balay City.
1: Thank you!
0: Childhood memories, dula, kundi si Chimes, Garter, Batulata. Chinese Garter. Hawd kay kuana mi, hantod liog. Ano ba minakataas sa Chinese Garter is katong ibutang ni mo si mong kamot ni, mo itaas gamay, di ba? Oh, di na ako na maabot ni. Tumbalata, hawd kay kuana, tigso. Hawd kay kuana. Hi kay Ma'am Aba, Ma'am Ann Aba po, all the way from Singapore with love.
1: Thank you!
0: Iyang childhood memories, tanan memorable, happy naman, bisan pobre, but na ay specific every time. Makita ko punuan sa bayabas, mahinumduman nako, nabunalan ko og sanga kana padjud pinakagamay nga sanga. Pinakasakit kay ang nagkating classes na ligo sa sapa, I was in grade 3. Di ko na siya maiwasan. High school ko nga nag-over the backwood ko. Kauli, nakay ko kay alas 2:30. 2:30 gibihian na isang mong teachers kay walay klase kay program. Di ba ko ganahan mag-attend atin ng mga program? Gusto na ko muli. So ang likod sa among school, that was Jose Tuazon Jr. Memorial National High School. Ang gabi isa ko mga teachers din sa may barangay Madaom. Salamat kayo.
1: Thank you!
0: Di ambak ko na sa likod. Pag ambak na ako sa likod, nasangit akong sayal. Or, kung di man mo ambak sa likod, na may kanal dito sa kanal, buagi. Ngrese. Spartan RC.
1: Thank you!
0: May gabi din ha sa imuha. Kabalo mo, kung ako walang paistoryahon, mas, kanang, wala ko kabalo sa inyo mga memories karon ha, sa mga bagong kabataan karon. Pero kami sa una, when we were still in elementary and high school, lahi ragad ang mga experiences ay kay dili man kami babad sa cellphone. No, no props. Dili mo babad sa cellphone. Wala mi cellphone sa una. Kung naka yung cellphone sa una, katugong, kung sakit yung pinakauna nga cellphone gani, Ma'am Maria Flor. Murag 5110. Dili, Sony Ericsson to eh. Wala, kung naka yung cellphone sa una, nga na ay antena, o niya, imo pang itaas kay walay signal, ikaw nang pinakadato sa tanan. No, and we never experienced that. Ato na siyang higsgutan, unya, taod-taod ha, ang inyong mga childhood memories, gidigid ninyo makalimtan. Kay kung ako lang paistoryahon, murag hurot ni, murag di pa ni enough ni programahag yun. No? Wala dyan ko'y cellphone sa una, never ko naka-cellphone sa una, elementary o high school. Wala ko'y cellphone sa una. Malipay na kung magtumbalata, miss di ko sa eskwilahan. Nga na, ragid mo ang kalipay sa una. Swerte na kahit mga na-cellphone lagi. No? O, may baon sa una, pinakadako lang mong baon, 50 centavos piso. Kung isa ka sa mga naka-experience ng piso ang baon, pinanay mong anak ron dapat, pito. Pito na. O? Si Rostom? Rostom? Naka-experience sa piso iyang baon? Oh, si Ma Maria Flor, 5110 Nokia. Maunin siya itong naay antena-antena eh. Huwagin ko kaagyan na. Pinuang ng istorya ha. Mugunit ko anak, malipay na gidkaayo ko. Proud na kay ko. No? Unya na, ato na siyang isigutan. Unya taod-taod. Kabalo dyan ko daghan pa kay mo mga ipang-share. Oh, si Sir Monsky, nag-share na po sa iyahang... Sige, unya taod-taod ha. Sa mga mag-asawa din ha, akaroon, labi na kung shaky na gidkaayo ang relasyon, biayo kalimot. The only way na mas mapaligo na ito ang inyong relasyon is dapat honest mo sa usag-usa. Oo niya, dapat nga na ay pagminahalay, dapat na ipagsinabdanay. Huwag kukulang na sa kusog, both asawa and bana. I am introducing to you and super duper recommended po ang atong Turbo Men Enhancer. Ado na kina siya'y maka and klavo huwas ka. Dakong tamang gigina siya bi arumatagaan ka og extra nga kusog. Ilabi na sa panahon na kinahanglan makiglabing-labing kasi mong partner aron mas muligon ang inyong relasyon. Once again, ayaw kalimot kapag shaky ang relasyon, kulang lang na sa gamayng lambing. And syempre sa pag-inom sa Turbo Men Enhancer.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Pre, purma daw. Tingga makadto.
4: Purma da gani, pre. Pero may problema.
3: Ay, ano na aw?
4: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko pero hina ng junior ko.
3: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
4: Turbo?
3: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
2: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo. Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Turbo, food supplement for men.
6: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala na me time parang magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog i-try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
5: Yahoo! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
7: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Purok Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na kanyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Sigir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion dugkag kakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpila inyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: How do I get you love? Ayaw mo ano ba? Silang kita mo. Abot pito ang panahon nung no? Gwapo na kayo kong tingog kay. Huyo kayo sa akin. Kita oi. Welcome gihapon sa taong programa karong gabi una ang putahe sa gabi e. And of course ang ato ang Sir BB question ato gihapon pagahisgutan. Hatid ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Sa mga katropa nato din ha ang buntis or mga nakay na if you're planning nga mga anak, unya karon wala mo'y budget kaya wala mo nakaipon or nagamit niyo for emergency purposes pero na kay PhilHealth nako bi kung gusto ka nga maka-experience sa nindot kaayo nga customer service mga buutan kay nga mga midwives oo unya free pa jud o free ang mga anak tapos na pa jud kay pa cashback no ibig sabihin ikaw na gani ang mga anak ikaw pa'y tagaan no nindot kaayo nga inguna anak bibi. Bisitahan na po ang Mommy's Child Maternity Clinic. Libre po ang magpa-prenatal check-up. Libre ang manganak. Libre ang tambal. Libre po ang pedya sa imuhang baby before kamuli. Libre pa ang family planning counseling. And may pa-cashback pa si Mommy's Child. O diba? Nanganak na ka. Tagaan pa ka gwarta. Kami ang anak. Magbuntis siguro tabi. Ang ato ang Mommy's Child Maternity Clinic ana ang mahimutang sa may corner Moreno Street. Barangay size, diri sa Malaybalay City. Kilid lang gyud sa Arby's Bake Shop og sa Des Marketing. Or pwede po nga ang inyohang landmark is atbang siya sa terminal. Pakanayan ka ng mga habal-habal. Bisitahan niyo ang Mommy's Child Maternity Clinic ha o kung mga buntis hindi ha gusto magpa-check up, pwede gid kaayo dito. Oh! Ang atong Sir BB question gihapon, childhood memories. Na dili gyud nimo kayang kalimtan. Murag ubay-ubay gyud ning ako. Snake games oh, snake games. Katuman to sa Nokia, di ba? O sa Nokia. Naka-cellphone ko nagtrabaho na ko ingon si Mama Maria Flor pareha gyud ta mom ay. Mind me, Cinderella din ang akong di malimtan gitagan ko og Nokia 3310. Wow. Huwag yun, naghatag na sa bola, nag-dare. Mamiki experience anong tagaan sa una. Hi, kay Andrew John Habagat. Salamat kaayo, ha? Monski, anin yon? Cuerpo o 3610. Murag wala ko nakaabot anang phone. Si Erwin, ala Erwin, try na ko, ha? Si Gabriel Daigdigan Jr. Thank you! Salamat kaayo. Naka-cellphone ko pag-eskwela na ako. College 3210. Whole childhood wala o'y musibat pa sa sugo kay nagdula og nagdula nag-riskati. Ako sa una gidaog-daog ko ako misukol kay kahibaw ko nga buutan ko. Okay ra ko. Okay ra ka di ha. Oh, salamat kay Arman sa pagpangumusta ha. Naka-remember ba ka na ako? Double D. Diri sa Alegria Compostela Davao de Oro. Double D? Wala ko yung na-remember na double D. Mura dugay-dugay na ni. No, nakalimot na ko. Bong-bong ng buhol!
2: Lame kayo!
0: Thank you!
1: Salamat kay Sim Wong pag silip sa Facebook live. Ang si Bong Bong ba? Salamat jud kaayo Bong. Thank you so much. Hello, di kumbasa na. Ang dili na ko malimtan nay nag-ingon sa ako nga cute daw ko. Dan. Si June ng Tagum City sana all. Mayong gabi, Bibi, ang akong di malimtan kay nabunalan ko og sanga sa bayabas sa kong papa, Bibi. Majority manggod sa tuwa sa unang panahon, mga kuan manggod ka nang badlungon manggod ta. No? Nana siguro sa ato ang panahon ba ang kanang mga hilig magsibat? Tama ba? Musibat sa eskwelahan, ng... Unsa pa ba? Daghan mga kitag mga kabuang gidpod sa una. Uy, inaunsa man ta, uy. No? Makig-shatong. Katry mo nang shatong. Luwi kay ang mga balanghoy sa una kay mga balik, good. Mga mo na itong ginagamit, di ba? Ka-remember mo atong baboy-baboy? Katugo nga, di ba, yuta or ka nang siyempre like murag buhangin sa something, tapos murag naa siya whirlpool. Oh! Ah! Whirlpool? Dito mo lang po eh. Basta mura siya ka ng, ano, mura siya ka ng ipo-ipo sa yuta. Kanya, imo na siyang huyupon na ay mugawas nga baboy-baboy. Or di kaya, katong mga kisses sa puspuro na butangan ninyo og pulbos, kaingon sila, ang pulbos daw ang pagkaon niyo, mudako daw na si Zang. Remember na ninyo, daghang kitag mga kwan sa una, no? Sila karon kasi sige naman sila kuri-kuri sa ilang cellphone, oy. Si Ate Wilma, disuyo friends, ana siya, osa ko, muad to school sa buntag ating mamaligya, osa ko ugulay nga tanom na mo, aron na ako'y baon na 2 pesos. Tas osa ko, nag-graduate og elementary, nag-helper ko harvest og saging, aron na ako'y ikabayad, osa ko graduate, palit sapatos. Nga anak po ko ti, sayo sa buntag, o manguha sa kog pako. Or kay na abab, sa pako niya, ako na siyang ibaligya, tag-5 ang buok. Diba? May man ang pako kay wakay kahati. Ang imong kalaban ra anak bitin, mga halas dito, samtang nanguha, kaluoyan ako kagin, nahug pa ko sa balon. wala mong gripo-gripo sa una sa unang panahon kay ang source na mo og tubig kay kana deep well. So mugabo pa mi mga isa pa ka kilometro. Isa or duha ka kilometro ay hami maabot dito sa balon. Sa unang panahon baktas mi gikan sa among balay padung sa among eskwelahan, which is kind of like 7 to 8 kilometers away from home. O, maktas mi anak niya. Dili mi mag kana magistoryahan ay mi daladuko mi sa dalan kay basig na nahulugan og baon. O na nahulugan og piso lipay na kay mi anak. Makita mi piso, makita mi 25, kita mi 50 centavos lipay na kay mi anak bi. No. Hay nako talaga. Kung niagi mo og kapait, mas grabe po ang akong naagian nga kapait. Hindi na lang ginato ma-recall, pero grabe gid kayo like na makaingon jud ka nga kung unsa may naabot nimo karon, makaingon jud ka nga deserve gid na ako ni kay sa unang panahon wala gid ko nakatila og mga ingon ani sa unang ani. Hi sa kong partner nga buwagan daw ko niya kay mahuman na amo ang relasyon. O good luck na lang kay manguha kog bayabas unsa ni? Manguha kog bayabas og sambag, pabayloan og papel og lapis. Good luck sa inyong duha, ha? Wala na, Sir Dudong. Dudong Morillo sa Aligria. Wala na, sir, nakalimot. Naging ko pa sa iluwag ko. Murag, it's been a long while nga wala ka naka-message or nakatawag sa kuha. So, murag, wala na ko yung na-remember. Sorry, gid ka, ayaw ha. Pero karon na-remember na tika kay nagparamdaman ka. No? But anyway, B, kay nagmurag, oh, sige lang, ato lang siyang hisgutan nun niya, ha? At ang ininyo niya, taod-taod ang ato ang putahe confession kun asa o sana pud ka bibi na to ang nagsalig sa to ang programa. Magpagawa siya sa iyahang gibati, pinaagi sa tong official Facebook page 101.7XFM Bukidnon. O kung ka mo din haagi na awag pud mo na ko, ha? Nga kung naamoy mga kasakit sa kinabuhi, ayaw ba yan ninyo siya iluom kay lisod kayo, inyo nang luom-luomon, magsakit inyo hang dughan. Importante gyud bi nga inyuha gyud nang i-voice out ng inyuha mga problema. From that, makakuha kitag mga pagdulunan, mas ma-clear ato ang mind. And if naa kay problema karon, ihangad gyud na sa langit. Trust me, tanan man gita nag-aagi na man gita mga kanya-kanyang struggles karon sa kinabuhi, pero wala gyud imposible sa Ginoo, labi na kung kanang tarong kay kang tao. Daghan man tag-memory sa una, ati kay pobre raman mi, pero na ako'y dili gud nalimtan ati nadala na ako hangtod dron. Dili na ako makalimtan gyud. Same gid dati. Naagid tay usa ka childhood memory. O, usaha, usara. Nga dili ug dili ginato kayang kalimtan hangtod sa atong kamatayon. Kung unsa man na, I hope na naana na siya peace of mind sa imong kasing-kasing, may it be bad or may it be happy. O unsa man na siya, I hope nga na heal lang ato ang mga inner child. I hope nga nakapasaylo na punta kung naamoy ang mga tao nga na hiubsan sa unang panahon. Ito mga kuripot. Mga kuripot na tong classmate. Sa pagmalik sa tuang programa ato ng pagkasugdan ng ato ang putahe confession ay mo panghawa o timplahan ng inyohang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kay taod-taod ato ng pagkasugdan ang ato ang rated SPG ng programa ginatangan sa tuang mga katropa. Ang ato ang putahe confession. Diri gihapon po sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyong kaubang karong gabi una, Cinderella Hangtod, alas 11:30.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Katukoy ko ang pasalamat sa Santon Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Hindi gudom akong binulan niya. Dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
0: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regun ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka haso labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan na akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule ug sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
9: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala ko ikagasto.
10: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, unsay na adid to?
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Wala gyot?
10: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
9: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
12: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
11: Unsa may akong gamiton, boss?
12: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
13: Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malandidiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

Welcome sa to ang programang Putahe Confession. Hatod ka na ito sa Santon Plus Herbal Soap. Para po sa mga bibi na ito nga na ay problema sa ilang mga pamanit, especially kung naakay mga allergies, mga kagid-kagid, bi ayaw na pasagdihi, o ka na nga baho ang imuhang ilok, might as well, imuhagin na siyang dapat tambalan as soon as possible kay mag-create na shock identification sa imuhang ingunaanak ka, machismis pa ka this food. No? Dito mo sugot nga machismis tabi. Bahalag daghang gig mga kagid-kagid sa imong lawas, di lang ka machismis nga baho ka. Ha? Kapag ka naaga ni ingon ana, solusyonan dayon. Ayaw kalimot sa paggamit sa tuang sabon na Santon Plus Herbal Soap. Pinaagi sa mangosteen, kini usa ni siya ka anti naana siya antibacterial effect. Gamakatabang nga mawala mawagtang ang mga baho-baho, mga allergies sa kalawasan. Ug syempre kapag ka ikaw pud ay nagkakaedad na, namang gid na mga wrinkles imong naong, magpa-tight na siya sa imong skin. Again, para po sa solusyon sa itong mga problema, mga bugas-bugas or any skin abnormalities, gamit mo sa itong sabon na Santon Plus Herbal Soap, mapalit sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Welcome once again sa Putahe Confession. Kini ang panahon kung aso pwede kang mag-voice out ka sa imong mga hinanakit. Ayaw, lagi luong ma! Niingon na ba ako ni mo, ha? Diligin na niyo siya paliluumon kay ikaw rin gigihapon ang mag-anto sana. Or, if wala kay salig sa imong mga friends, kaya basig i-chismis uroy ka, we can be trusted.

0: kanang unsang term ana ha. Kanang murag pa pang aabuso o it could be emotionally, physically or any types of abuse nga imong naagian, those are the things na dili gid nato kaya kalimtan. Memories, mangahoy, mangalos og tubig, manguha og baka painom og tubig, oh, bitaw. Akong crush sa una kay. Muagi sa mong balay kay tuyoon niya dito siya muagi. Dili sa mong balay nakinakipuyo ra bugwan to. Tuyoon niya nga dito siya muagi sa amo ang sa dingding sa ako ang gikatulugan kay muhunghong siya sa kuha. Matulog na dayon ko nga malipayon ka ayo kay inspired ka ayo ko. Bahala na kasabaan ko sa kong auntie pagkaugma. Basta kay inspired kaya ko kay ni Hong Hong siya sa bintana. Minyo naman siya runoy. Anyway, di na ko maglangay pa. Ang ato ang putahi confession is rated SPG. Mohang yung sa mga ginikanan nga na ay mga maistorya siguro ani nga mga dili gid pwede nga dili ipasabot sa ilaha. Again, strictly. Parental guidance is strictly observed. Baliugong na, ma, pa. Maulaw ko sa inyo ang muingon, pero basig na yung maingon ng ato ang letter sender ba niya. Maistorya po na ako, niya, di sila kasabot. So at least naamo din haangaan na magpasabot sa ilaha. Di na ko maglangay pa, kaya nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight. Once again, welcome po sa ito ang programang Putahe Confession.
1: Sunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug pag-iya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Eh, kining yawa. Hasklang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo ah! Apriso ka! Ago!
1: Sexual.
6: Ayaw,
7: ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Ngayong gabi eh, Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Jan Jan. 35 anyos. Dugay naming bulag sa kong ex-girlfriend. Halos mag-upat katuig na. Wala gibi nag-break og tarong Cinderella. Tungod kay, iya akong gibiyaan para sa uban. 6 years ang ilang relasyon. 6 years rather ang amo ang relasyon. Munang dili kayo basta-basta Cinderella nga makalimot sa iyaha. After adto, wala na gid mi nagkita pasukad. Nay mga time adto Cinderella nga ni try jug ko nga makibalik sa iyaha. Pero dili na gid siya. Ug maski pili gini ang iyang bag-o kaysa sa tagaan ko og tsansa. Fast forward Cinderella. Minyo na di ay ug naa na sila'y anak. Ug bag-o lang ginahuman ang first birthday sa bata. Wala ko nag-expect pero daghan sa mga friends ug family na mo ang nag-ingon nga kaparihan ako og naong ang bata. Sigurado ko nga dili ako ang papa kaya wala na gibi nagkita after sa mo ang pagbulag. Magkatawa na lang ko maminaw pero wala gid na ko gipansin Cinderella. Hangtod sa kaadlaw na tingala na lang ko na ay nag-message na ko. Iyahang bana. Amutog asa siya nagkuha og lakas ng loob. Nangayo daw siya og number sa kuang barkada nga nahimong matchmaker na mo sa kong ex-girlfriend sa una.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galorio, taga nabong suranda po din. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, kung putol, ay bigay yung galing matulog.
0: Sa Taon Plus Gold.
1: Kreatin lami, natulog na kayo po sa akong ihi. O kira kayo, pero wala po kreatin. In 94, alam kong nakapaminaw sa akong gitang multi-car, sa akong nabalatian. Yun ang tulayan na ako po sa Yesco Health. Hindi mo kayo matapang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag inigman ako og inom sa atong kape, kapakara kong ulcer. Naging una ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya epikto. Nakunan noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-na.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCP, may palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong! Pagpilain yung gasolina.
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Santon Plus Gold.
1: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos ang daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdos akong tiyan, pero nakuha ko na, ayo kay ba, kana ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutukutok. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa Yesto, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nerbiyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbiyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybean. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next. Daghan ang natumangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito maran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyahan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, ba't iunog kapoy? Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di presa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, matunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Norma Oda, kagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Dali na! Santon Plus Herbal Soap.
13: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
14: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
13: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
14: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
13: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
15: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: ko sa Jubilin.
1: Na ako'y getter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako og getter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
3: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next, daghan ang natubangan.
6: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
2: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified.

0: This is 107.1 XFL Bagum.
1: Exciting!
2: The Secret of Health. Mga secret sa kalusugan na dapat ang dalamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supper Plus Gold.

0: Good morning and welcome again in ito programa The Secret of Health, mga katropa. O ganda na sa inyo, health consultant inyo magkaubad. Si Jenny Drew na po, mga katropa. And then, syempre, ubodin na sa bakunin nyo, hanintag na as kabuntagon, pinaagigid sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga concern. Sa ito ang text line number na 0909-176-2844. Kamusta po, ha? Kamusta po atong kabuntagon? No? So hinaota nga diin nakapamahaw na ang tanan. No, hilabi na sa ato agayong mga katropa din nga mga trabahante. No, nanagad sila mga nagkanaiyang trabaho. Oh, hinaot nga diin nakapamahaw na. And then syempre in town unta wa nakalimot pagdala og inyo agayong mga tubig, ha? Okay, dakong gikinahanglan gayud ang pag-inom og tubig hilabi na sa tibuok adlaw. Garin unsa man ang matang nato sa atong mga trabaho. No, nanginahanglan gayud og igong tubig ang lawas. Ano ni atong programa The Secret of Health? Syempre paghatod sa gapon kanyong impormasyon. Mahitungod gayud sa paglambo sa atong panglawas o kahilabi na malikayan gayud ang mga nagkanaiyang balatian. Welcome and happy listening and happy viewing, mga katropa. 10.9 XFM Davao City. Maayong buntag, Davao Region. No, kamusta? Siguro, nindot, no? Lami kayong tulog tungod kay medyo bugnaw-bugnaw ang panahon. Nganis, pipila ka mga lugar din sa Davao Region na kasinati kayo nagpag-ulan. I hope, hang, na bisan pag gaulan niya itong panahon, wauntay pagsipon, no? Bo, hilabi na paghilanat na diin dinala ni atong panahon. Muna ang permi na ito gina-remind, ginapahinumdom. Ayaw kalimot pag-inom og Sanson Vitamin C and the Sanson Plus Gold. Pag-amping, basta ang panahon na gani, mo'y mo-atake. Unya o naandam ay naku po mga katropa. Maigo, jud ka, na? And then ang problema, pag-muli kas balay, tuwa, unya ay mong pamilya po, di mong anak po nga din, luya pong immune system. Matakdan, unya, tibok na noon pamilya magkabalatian. Likay ka na nga panghitabo mga katropa. Mo nang kinahanglan ugali adyod nga muinom ang Sanson Vitamin C and Sanson Plus Gold. Ang programang The Secret of Health, mga katropa, hatod gihapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Nga din ang klinika, mga padayon, maghatag kaninyo og libreng serbisyo, libreng check-up og libreng konsultasyon na din higayod sa Davao Region. No, din sa Davao City, sa Tagum, and sa Mati. No, gani, doon na kita ay branches, ha? Din higayod sa tawag ni ini Luzon, Visayas, o Mindanao. Doon na kita ay matag branches, mga katropa. And then, pwede ka mo mag-message sa ito ang official page, no, sa Yes to Health. I-search lamang sa inyohang Facebook apps, mga katropa, ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na itong official page, ha? Husbon ko, pwede ninyo i-search ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na itong official Facebook page. And pwede ka mo mag-message din, ha? No, mahitungod gayod sa mga branches, no? Nang Yes to Health din higayod sa tibuok Pilipinas. Ilabi na kung adun na kamoy buot ipabisita or ipa-check up gayod sa ato ang matag Yes to Health Clinic. Then, basig, para may sera na to kung aduna ba'y branch, no? Dinha nga lugar. O, i-message na ninyo, mga katropa, ha? Ito ang Facebook page. Dinha gayod sa Yes to Health Incorporated. Apan kung kamo, ana din is Davao Region, pwede usab kamo, mumessage sa itong official Facebook page. No, maugayod ang Yes to Health Davao Region. Maka na itong Facebook page, ha? Yes to Health Davao Region, pwede ka mo mag-message. Mautana sa itong mga produkto, no? Sa Yes to Health. And then mga serbisyo. And then schedule. And then address sa ito ang Yes to Health Clinic branch din higayod sa Mindanao. No? And then balik kita. Human gayod sa pipila ka mga pahinumdong. Ilamin na kaya tukagan gayod o pagtagad ang mga pipila nga nagpadala sila mga pangutana. But before that, Ayaw kalimot pag inom gayod og Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay tugno man jud kaayo, hastang lamia man jud iinom og kape, yari na ganin no. Hapit jud nakahapit makatulo. Adto hagit ta kay pagmatan, may man jud kay inom kay bugno man kay panahon. Inom dayon ta og Santon Plus Coffee Mix. Lamia man jud kay ning kapiha mga katropa, so tiyan ta mo tungod kay bisan pag way unod ang imong tiyan. Karabang pagmata jud nimo no. Safe siya inumon, no? Bisa pag empty stomach. No, kanang wa pa jud nasudlan ang imuhan tiyan. Bisan pag tawag nini gakutoy ang imuhan tiyan. Pag muinom ka o Santon Plus Coffee Mix, lami kayo sa paminaw. No, inana ka nindo, tanga to ang Santon Plus Coffee Mix. Kani, adun na siya, gitawag na to, gagawa siya sa mangosteen and soya. Asa ka ana, no? Astang lami ang mga katropa. Taas pa dyan kayo sa Waffle Bones. No, lindot kayo sa lawas. Maunang dili tawag nini. Dili ka problema. Labi na sa atong mga katropa din ang acidic. Gahapdos ang dyan pag muinom og kape. Suway so, no? Sa mga wapan nakasuway. Santon Plus o Coffee Mix. No, mapanindot sa kalawasan. Ilabi na kung adunay problema sa pagtulog. Hanindot kayo. No? Kining ato ang Santon Plus o Coffee Mix mga katropa. And then malikayan kayo. Kining itawag na ito ga palpitation. Santon Plus a Coffee Mix available sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar. And then syempre available usab ang Santon Plus Coffee Mix no, sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Kauban gayud ang mga serbisyo, ang ato ang high-tech machine, no, and then iris analysis and terahertz therapy and biosupport therapy. Available ka na ang mga modalities mga katropa kung kamo gayud mo bisita og moadto sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Magdungan ta para gayud matuldukan ang inyong mga problema. Yes to Health, your excellent choice in a natural healthcare. Para sa pagpadayon, mabalik kita mga katropa human gayud sa pipila ka mga pahinumdong. No, nining atong programan The Secret of Health and standby. Tungod kay balik kita human gayud sa usa ka testimonya nga din maghatag kanato og inspirasyon. Ngadiin kung ikaw musuway ug mato gayud sa Yes to Health your clinic o gabot mo maangkon ang kayuhan no ania gayud ang atong usa ka testimonya Sir Romel ngadin adunay pagka problema sa iyahang panglawas.
1: Thank you, sir, and God bless, and then I hope na ang budget back

katropa, balik kita din itong programa The Secret of Health. Sir Romel, inyo na dungog na. Adunay problema. Adiin, dugay na taon yung gidala-dala. Pag dili lamang matawag na ito, simpleng problema sa panglawas tungkol kay pagmuiskod kanintag pagsakit sa ulo. Na? Akong disturbo gayud kini sa atong kalihukan sa matagadlaw. Ganyan, bisag simpleng paglabad lamang. No? Pagkahilo or any discomfort sa atong lawas, nako na ng babag or problema or disturbo gayud sa atong kalihukan sa tibuok adlaw. Unsaon na lang kaha kung kining sakit jud, no? Sakit jud sa ulo, ganit. Sa diyan sinya ito siya sa atong klinika, yahagi taong ginamo or ginaproblema, kining muradog ginatusok ang iyang ulo, no? And then, dugay na niyang gidala-dala, daga na siya mga pagpanambal na suwayan. And then, wa maghihapoy alibyo. And then, nakadoog siya sa radyo. Ganit, aduna Yes to Heart Clinic, nga din nag-offer og mga free check-up and consultation, especially na doog niyang, we have a specific combination and perfect combination of herbal medicine to any kinds of health problem. So, niato siya sa atong klinika, gisuwayan na itong pagpanambal. And by God's grace and help, nagmalipayon kita tungod kay atong natabangan si Sir Romel na.

libreng serbisyo o ato aga yung mga pamaagi is a very natural way. Why side effect? Kundi ang tanging side effect lamang mao gayud kang gitawag na to kayuhan. Happy morning to Michael Denosta Ini. Good morning, katropa. From 106.5 XFM Rojas City, Capiz. Uy, sa Capiz. Rojas, if I'm not mistaken, dito ni Paingon sa gitawag, dito ni banda sa Iloilo, no? No, sa lugar ni Kuya Nelson, kadena, no? Dito na, Doc Nelson. So, maybe dito na ang lugar, no? So, happy morning, ha, sa mga katropa na to din, ha? Sa Rojas City, Capiz, especially to Sir Michael Denosta in Nuslay. Ayan, ato ta mga katropa, sa ato ang pagtubag sa inyo agay yung mga pinadalang mga pangutana. And then sa mga bagong abot pa lang ha, pwede pa kamo muhabol o mupahat gayod sa inyong mga concern. Mga pangutana sa ato ang text line number na 0909-1762844. Once again ha, pwede pa kamo muhabol mga katropa. Magmupadala sa inyong mga mensahin sa ato ang text line number na 0909-1762844. And then ato ang Facebook page, tungod kay live kita karon makita no, sa atong programa sa XFM 107.1 Tagum City and XFM Bukidnon News Entertainment. Pwede usab ka mo comment din ha mga katropa no, sa ato ang comment section. Para gayud mahatagan na ito o katubagan usab ang but yung hatagan o pagtagad no, ang mga problema gayud sa ato ang panglawas na no? Pwede ka mamukomment no, din ha gayud sa ato ang Facebook page no? So ato ta sa pagtubag, unang texter na ito from ayan from 352. Dok, mayong buntag, ngano sige man hapdos akong chan, dok. Bisan nakakaon naman ko og nabantayan po na ako, dok. Pag mukaon ko og bulad mo hapdos, dagang salamat kayo. Uy, no? Pag hapdos sa chan, unya ang problema, bisag nakaon naman daw siya, hapdos magyapon. Unya, nabantayan po niya, pag nakaon daw siya og bulad, musamot og kahapdos. Ay, nako po ha, so... O, kabalo na ta. Kung naning nga mga kondisyon, hilabi nagdugay na panahon, basig adunan na ka siya, gitawag na ito gastric ulcers, no? Kay kinimagong ulcer, mga katropa, ay nako po, ha? And then, especially kay tawag nini, mas ma-irritate o mas mo-attacky pag nakakaon siya og bulad. Kaya ano man, no? Kay kinimagong ulcer, most common causes, syempre, kining gitawag na ito, it's a pylori bacteria. So it is a bacteria na ngani nag-cause og pagkasama diha sa lining sa imong stomach. So every time na masudlan or labi na og tawag ninig dili ma sudlan matandog lamang madubutangan og hydrochloric acid samot jud na kahapdos unya hilabi na mabutangan pa jud mga pagkaon nga taas og bacteria sama sa gitawag na tugbulad. Mao nang tama jud ka sir no maghapdos ang imong chan nakakaon man ka o bisan ganig kaon kag bulad mo samot ka hapdos tama jud na basig aduna na kay condition ha gitawag na to gastric ulcer. Mas maayo mapacheck dayon ka sir or ma'am o mangingon dining babae ba ni lalaki mas maayo ipacheck dayon para makita ang condition no kung unsa man na ang imong problema karon na dinha sa imong gastrointestinal and then kung aduna na jud ulcer pag-inom og pure kamote juice. Unsa man ang pure kamote juice, no? Ano bang sweet potato, no? Kamote mga katropa, the best kaayo na ha sa mga katropa nato nga din adunay ulcer. Ha? Okay, kinimagong kamote juice, aduna siya healing properties, especially dali ayuhon ang nahimong samad dinha sa imuhang lining sa stomach. Ang itawag na itong ulcer, no? And also, nindot po kayo na yung mutanggal gayon sa mga bakterya, mga hugaw, sa ito ang gastrointestinal tract. Aron to niya na mahinluan, and then syempre ma-eliminate gayon kining gitawag na ito nag-cause o problem diha sa imong gastrointestinal. Pwede mag-inom ka na, one pure glass of juning kamote, at least, 9 a.m., no?
alas 9 o alas 3 sa buntag, sa hapon, I mean. Magpili ra ka din na unsa available alas 9 o sa buntag or alas

stress. And then kung kaya po maghimo mas maayo, especially kung caused by acidity, kining gitawag na tog paghapdo sa imuhan tiyan, kining gitawag na tog carrots, cabbage, and the pipino juice. So, una nimong i-blend is one pipino and then one carrots. And then pag na-blend na ng duha, haluy og 1/4 of gitawag na tog cabbage or repulyo. Ayan, i-mix ni muna, no, sir or ma'am. And then pugaon mo sa tela ang pure nga juice, inom ka 1 glass 9 a.m. again or 3 p.m. Pagpili ra din na unsang oras ang available, okay? So nindot kayo na sa may mga adunay problema ha, silang gastrointestinal, any discomfort, especially kung ulcer na gayud mga katropa. And then ayaw tawon kalimot pag inom og Santon Plus Gold. Sa unsa paagi dok makatabang ang Santon Plus Gold? Ang Santon Plus Gold taas ka siyag antibacterial properties. Especially kung kana ulcer, o dako kayong tabang kining gitawag na to og Santon Plus Gold. Kaya dako kayo siyag anti-ulcer effects. And then syempre usbon ko antibacterial effects. Maunang dako kayo siyang tabang para gayon matanggal ang nahimong hinungdan nganong gahapdos ang imuhang tiyan. One capsule, 3 times a day, 30 minutes after meal. No, dako kayo nagtapang. And then ubani og pag-inom ang Santon Vitamin C. Ano man, ang Santon Vitamin C, dako usab kining tabang ha, sa may mga ulcer. Kaya ang Vitamin C, ayaw kalimot, kini mo tabang para mapadali maghilom or dali maayo ang mga samad sa atuang lawas. So even ulcers, usbon ko, ulcer ha, mo na ipagkasamad sa lining or dingding, no, or panit sa atuang sulod sa tiyan, mga katropa. So ang pag-inom ang Santon Vitamin C, mutabang kini para dali gayud maayo kana nga samad. Manang combination dyan niya ha? Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Nindot kayo sa may mga gastrointestinal problem, even kining gitawag na to ang ulcer. Sa on pag-inom, 1 capsule, 3 times a day, 30 minutes before meal. 30 minutos bago ka mukaon mga katropa. Maka na ang pag-inom sa ato ang Santon Vitamin C. From 4 to 1, maayong buntag. Pirmi ko, gapaminaw sa inyong programa. Muta na lang ko, nga ano, sige ko ihi sa gabi eh. Salamat dok, God bless sa inyo ang programa eh. Thank you po ha, for always juicing yes to health. Especially ang programa The Secret of Health, mga katropa. Ayan, ang iyang concern is, ano daw siyang, sige matiyag ihi. Kining situation or kinibitong problema sa panglawas. Mo ni kadalasan or common problem na ni karon sa atong mga katropa. Halos tanan nagato sa atong klinika mo ni ang pipila ka mga complaints. Ano do kasi mo kog iihi kada gabi eh. No? Abalo ba mo mga katropa kinahanglan inyo dyan yung mahibaluan? Nga din kung pirmi na gani mo mag-iihi sa gabi eh. Ani ha, tagaanta mo og mga pipila ka mga mahimong rason or mga kondisyon nga nagpaluyo gayod ni ining symptoms kining pag-iihi sa gabi. Unang-una, i-check ninyo, basig aduna na mo'y gitawag na to nga diabetes. Ikaduha, basig aduna po mo'y high blood pressure, hypertension. Ikatulo, basig aduna po mo'y kidney problem. And then sa mga kalalakihan, basig aduna na mo'y gitawag na to pagka-problema sa inyong prostate. No? O sa tanan, basic aduna pud moy problema gayod sa gitawag na tog kasing-kasing. So pipila na mga katropa ha, gani kini pang gitawag na tog polyuria or kining sobra na kadaghang likido or ihi din na sa imuhang bladder nga dindi na niya kaya pugnan. Mo na sigig pagawas ginagmay sa takna gayod sa kagabihon. O sa naas kondisyon. So kung ana gani na sa inyo ha mga katropa, pagpili lang mo dito kung asa gayod mo nga kadi na nabilong or asa dito nga kondisyon ang naa sa inyo ha karon. So ay na mo katingala anong pirmi mo mag-ihi sa gabi in ha. Okay, musugot mo sa dili kung naa mo inato nga mga kondisyon. Isa sa mahimong symptoms gayud niini mo jud nang pirmi mo mangihi sa gabi. So unsay angay buhaton dok? Syempre kinahanglan kung naaman mo dito ni ato nga mga kondisyon, tuldukan dayon. Nabawa kung diabetes, no? O, tuldukan na to ang diabetes. Kung high blood pressure, tuldukan na to ang high blood pressure. No, inana lang kasimple mga katropa, kung adunay kidney problem, tuldukan na to ang kidney problem. Kung adunay prostate problem, tuldukan na to ang prostate problem. Aron to, diyan na ang symptoms nga pirmi pag-ihi sa kagabihon.
mawala, no? Or matuldukan kayon mga katropa. Siyempre, sa may angay inumundok, siyempre, Santon Plus Gold sa gihapon. No? Kay kinito, Santon Plus Gold for diabetes, for high blood pressure, for kidney problem, for prostate problem. Dako kay kini o gatabang, ha? O, tungod kay aduna kini mga nindot kayo nga mga compounds, mga antioxidant, anti-inflammatory properties, no? Kini pa lang gitawag na to og alin and alicin nga makuha na to nga sulfur compound sa ato ang santo. And then aduna pa siya 1-2 vinylditin, no? Nga din dako kayo tabang para gayon mahimong luag ang agianan sa ato ang dugo. So malikayan ang high blood, malikayan ang diabetes, malikayan ang pagka-problema sa kasing-kasing o ang pagka-problema sa kidney. So dako kay tabang sa kinatibok ang lawas na to. O ganain nyo ang pag-iis gabi, hinay-hinay, mabalik na po na sa normal, okay? Santon Plus Gold, mas maayo kini, hilabi na sa mga kondisyon, nga din kining gitawag na to pag-iis sa gabi. And then I suggest also, kung doon raman ka sa atong klinika ha, sa ato ang texter, mas maayo bisita ha ang Yes to Health Clinic para ma-check na to personal kung unsa dyan ang pinakahinungdan, nga nung pirmi ka mag-iis sa gabi, ha? And then, akong i-remind sa mga katropa na to, nga din balak mo ato gayud sa ato ang Yes to Health Clinic. And then, aduna na mo yung mga previews, no? Nga mga check-up, no? Ilabi na kung naka-undergo na mo og mga any test, no? Gikan ba sa mga asang mga patambalan sa hospital or asa man? Baba, aduna na mo yung mga result, mga katropa. Mas maayo dalhon ninyo pagbisita ninyo sa atong klinika. Bisan pagdugay na kayo ng mga result, na basta mahitungod gayud sa inyong mga problema sa panglawas, akong i-remind, mas maayo dalhan ninyo ang inyong mga result sa inyong gayong mga test, no? Aron to dyan na, makita na to personal usab. And then, after medication sa ato ang Yes to Health Clinic, ako ang magong ginahimo. Ano ba, doon na sila yung mga dalang, mga result, no? Ngayon na himo sa ilang mga test, sa may mga problema na silang panglawas. Sa dyan, nag-undergo sila medication sa ato ang Yes to Health Clinic. After 1 month, kaya mawag mo na pinakadugay dyan na to ang medication. Depende kung unsay condition sa panglawas. So, inuna na to, no? After 1 month, gina pa ultrasound or gina pa lab usab nato sila. No, aron to niya na ato bitong tawag nini mai-compare na. No? Ato iyang previous result and then ang kining gitawag na to present result. Mo nang malipay kay sila makita na haladok ulo nawala na na. Kay ngon sila hala nimubo na. No, ina na murag makahatag samot sila og assurance nga diin na tinuod nga ato agay yung mga pagpanambal aduna gayoy gidala nga mga kayuhan ha. So ako ang i-remind tanan kung aduna mo yung mga results sa inyo hangga yung mga tests mas maayo dalhon ninyo kung kamo gayud mo bisita sa atong klinika. From the 231 maayong buntag dok unsay itambal sa akong mama nga naghubag ang mga joint niya. Daghan salamat sa reply daan dok. Oy naghubag nga joint no? Either it is a gout or a form of arthritis mga katropa. So, unsay angay itambal, sir no or ma'am, kung paano mo na painom imong mama og Santon Plus Gold, painuman na dayon. Painuman na ay napadugayan, ha? Tumad ka ito ang Santon Plus Gold, mo kini ang food supplement na hastang taas sa gayud sa gitawag na itong anti-inflammatory properties. Unsa man ni anti-inflammatory properties, pang pakuyos, na? Pang pakupos sa mga bukol o hilabi na mga hubag-hubag sa atong kalawasan. Bisan magani kidney stone, no? Kung sa atong mga kababayan, mayuma, picos, no? Kaya magani pakuyoson. How much more kung gout or arthritis mga katropa? Pwede na, ipainom tayo na sa iyong mama ha, sir or ma'am, sa ato ang texter. Imo ang 2 capsule 2 times para dali, no? 30 minutes, human gayud mo kaon ang imuhang mama. O na, ipainom tayo na ha. And then, pwede po da imong ipainom og pure turmeric. Kung kailan mo turmeric or kilala na sa gitawag na tugog, sa naman, luyang dilaw, ayan. No, luyang dilaw na sa ato ang native tang mga katropa. Inyuhan ng kuskuson or bangguron, no, pugas sa hinlo nga tela ang pure nga duga. Isang 3 kakutsara o 5 kakutsara, ipainom sa imong mama kada alauna imidya sa hapon. O, mas mayong gani ka ng 3 kakutsara o 5 kakutsara nga gitawag na to turmeric or luyang dilaw. Haluin po ninyo og usa ka kudlit, no?
or usa lang one pinch, no? O usa lang ka tudlo gayud, no? Nga tawag niini nga black pepper or paminta. O inyo nang ihalo dito, 'di ba? Dako kay nagtabang kay mubus gayud ang potential nga naa gayud sa turmeric. Amo nang ihalo, ipainom na kadalo no medyas ay muha gayong mama, ha? And then usbon ko, painom man gayud og Santon Plus Gold ang imuhang mama. And then kung doon ka sa atong klinika, mas mayo ipa-visit po para makita nato personal. And then makita po nato ang hinungdan nga anong naghubag ang joint, no, sa imuhang mama. Basig dili na arthritis o doon na pa yung mga pipila ka mga hinungdan nga anong naghubag ka na. O, mas mayo maginang ma-check nato personal, okay? So dagan salamat mga katropa. Duwa na tayo igong oras. Dagan salamat guys sa niuban, ha? Hilabi na sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe. Ugma, mao sa Gyapong orasa, mao sa Gyapong stasyon. Ang programa The Secret of Health, kaoban sa Gyapong ng iyong health consultant, CJ Nidruda. No, mga katropa, and then, wala naman tayo igong oras. Uy, happy morning din, no, sa ato ang mga viewers, especially to Ma'am Michelle Tabaki Galgal. Yan, ngita naglami na sudan, sir. Kitsa man ngita glami sudan. Bita, siguro katong texting, no? Nandiyin, adunay paghapdo sa tiyan. Problema aning lami nga sudan, Ma'am Michelle, no? Basig mo pa hinungdan nga nung maghapdo or matawag na tog tiyan. And happy morning also to Albert Salaysay. Hello po, idol. Ayan. Dagan salamat, mga katropang. And then, wala naman tayo igong oras. Ginigayod ang inyong health consultant, CJ Nidruda. Kanunay mag-aingon o magpahinomdom ang pingi ang imong lawas. O ang imong lawas, mag-aamping ka nimo. May butag sanan and God bless us all.

0: Oras, mga katropa sa XFM Davao Region, alas 4.30 sa Kabuntagon.
1: Exciting Pilipinas!
2: Niya nagkaroon sa gawas at ron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
3: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Tara! Good morning!
5: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.31 na mag-iigala sa Kabuntagon.
1: Exciting Pilipinas! Ang programa nga mabukaw pa ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo, nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw, ug nauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas!

Dainas gumano kay yang yang gaon. Kaya kung gusto ko, magbuntang sa mga tutaran, mga katropa, bagod, ibut na! Ibut na mga katropa! Adlaw na sa mga mga eksodan ng Martes, kaya na yun mga kahapon, mga katropa, ang Lunes, Martes na gudraw! Pinawa! Ala bagod ibot debo. Kapi na sa debo. Ala kumusta ba yung buntag karo mga tropa sa tanang mga sukid tig paminaw mga nagatan-aw mga tropa sa atong pagpanaguban sa programang inyong

Ala bago na mga tropa, bago na Mindanao. Bago na Pilipinas. Gikan sa atong laom nga pagkatulog mga tropa, kinahanglan mo bango na ta. Para sa atong kaugmaon, kita mulihok-lihok na. Napa ba mo'y kaugmaon? Kasunsunura lang ta mga katropa sa mga itingal sa tua mga katropa na ining politika o mga katropa panahon sa eleksyon. Mawala nga ito mga tropang kaugalingon mga kaigsunan nga hunahuna. Basta mga katropa, guid-guyuron lang ta mga tropa na ining mahinampak lad. Resulta? Mura gidula-dula alat ta mga katropa ni ining mga pipila ka managdumala mga tropa sa atong nasod. Tungod ka na sa ato mga tropa ang mentalidad. Sa pagpili nga to kanila mga tropa panahon sa eleksyon, nga basta adunay kwarta, basta adunay itingal mga tropa ng hika na to, nga nga dayon ta. Gawas nga munga nga mga tropa, ato pagin mga eksonan nga tunlon ang paon. Oh, kita ditulon na itong paon, i-appel pagin na ito mga tropa ang taga. Mao na hinungdan mga tropa nga bisan og kuan bisan og naatas tarong huna-huna mga katropa apan nusao mga tropa nga kuyog manta mga tropa kin apil matas taga og asa ta birahon tua punta kuyog punta sa mga inampak dag awa resulta ay nago hugo pas paburot mga tropa ang resulta kita bangon na bitaw mo din ha mga katropa. Bago na mo, gumika kay buntag na mga kaigsunan, kinahanglan mo bango na ta. Ayaw mga tropa, pabutang nga mo, musilak na si Haring Adlaw. Pagsirak na isilak na si Haring Adlaw, mga tropa, luya na itong lawas ni anak mga igsoon. Mutaas na po ko na ang petrolyo karon mga kaigsunan. Ang mubaba karon ang gas kining kerosene. Pagtaas sa petrolyo, produkto mga katropa, epektibo kini karong adlaw. Sa adlaw mga tam. Nako. Is murag abi na ako magsige nagbaba. Karon na pay gira. Kung sa balik karon panahon na gira na pos politika mga katropa, bayno ang muna. Gira sa negosyante mga kaigsunan, dili kini gira mga katropa sa tarong nga pamaagi. Ang negosyante mga katropa mo ay nagira karon. Aduna gira, aduna sa ginansya. Ay nako, ang alaot kita mga tropa ang mga ubos ng hotong sa katilingban mga kaigsunan. O karong adlaw mga tropa, epektibo karong adlaw. Mutaas na po mga katropa ang diesel mga kaigsunan o igon man kining ato mga katropa ang gasolina.

ang diesel mga tropa 2 pesos ug 21 centavos kunya 2 pesos ug 66 centavos mga tropa ang diesel. Ang diesel mga tropa 2 pesos ug 66 centavos ang pagtaas. Kunya ang kuad mga tropa ang gasolina is 2 pesos ug 21 centavos. Kunya 3 pesos ug 53 centavos kada litro sab sa mga tropa sa presyos kerosene. Ang gi kuad mga tropa gi kuad ang mubaba. Murag samtang mubaba mga tropa 3 pesos 53 centavos ang kerosene. Nako, mo na giingon ta mga tropa. Asa man ta paingon ni bay? Isayaw na nato ni mga tropa problema nato sa petrolyo. Gagato ni mga tropa idibdib. Ay siyorgyo ko mga tropa. Kita na mga tropa ang katawaan sa mga inampak na kong negosyante. Basta pandaigdigan ko ng merkado, mga tropa, wa ko na mahimo mga kaigsunan ang ato, mga tropang nasun. Sunod-sunod lang kuno ta, mga tropa, kay membro man tanini mga kaigsunan sa upik, mga kaigtropa. Ay, nago, mapitan ang ubang nasun, mga tropa. Nitiwalag na sa upik, mga kaigsunan. Nitiwalag sa upik, sila na ikaugaling, mga tropa, ang mga kaigsunan, nasa ikaugaling otonomiya. So, din sila sunod-sunod, mga tropa, na ining kwa. Na yung mga pangdaigdigan. Kana mga tropa kung aduna tayo mga resource po mga tropa nga kakuhaan. Labi na kung ang usa ka nasod nga aduna resource mga tropa nga nasuportahan sa gobyerno. Ay dili kita makontrol mga tropa sa ubang nasod. Sa mga higanting nasod. Sayang to sa una no? Kaya na ato mga tropa naka discovery mga tropa o kanang nahimong scientist. Katong kuan mga tropa nga aduna siya pamaagi katong tubig mga tropa nga aduna gamayng isagol mga tropa muandar na sakyanan. Pero wala mga tropa itong isuportahan sa gobyerno. Nawagting na itong pinakalit mga tropa ang ambot asa ito napita. Wa ba itong ipalit po sa laing nasod mga tropa. Tuan na itong sa laing nasod mga tropa kay maoy nag-produce usab dito. Ay nako. Kaya wa pa ito mga tropa isuportahan pa ito sa gobyerno. Kaniyan ito. Ay nako. Ang atong nasod mga tropa dili ta maapektuhan ining pagmahal mga katropa. Ay nahay. Ayan. Resulta ang ni kuan mga tropa kani bitaw sa politika. Resulta mga tropa ang mga nadanganga dato pag-ayo karon ang naas politika. Pero ang kini mga tropa ang kita ang nagbutang na dihas politika mga tropa kita ang butang dihas sa tagsa-tag sa kamang lingkuranan. Kita mga tropa ang tanan na apektuhan. Exciting Pilipinas magmata na ta. Oy, so Senate minority mga tropa. Musupak mga eksonan sa pag-convene sa impeachment court mga katropa matod pa si ni Padilla. Robin, Padilla siyempre. Dako kay kuan mga tropa kay nagkuan og pardon mga tropa kan kuan si former President Rodrigo Roa Duterte. Pagbag-ampo talay. Aron kompleto atong adlaw mga kaigsoonan.

Alright, mga katropa, bangon na mga egzon. Gumika kay alas 4:43 na yun, mga katropa, sa atong pagpanaguban.

0: Diri mga tropa sa atong pagbarago, balik atong programa mga kaigsunan. Live na live kita ngayon yung madungog mga katropa din sa itong pagbaragoban sa XFM 107.1 Tagum City, Davao del Norte. O ingon mga katropa din sa XFM 99.1 Mati City, Davao Oriental. Live na live kita mga katropa. O siyempre mga kaigsunan, makita usab ta mga katropa sa atong Facebook page. Live mga katropa. Pakidangat lang din ha, pakipaabot lang din ha sa inyong mga mensahe. Aron na ito kanamhatagang pagtagad mga kaigsunan. Paki-chat lang mga katropa aron ato kana mabasa dinhi sa atong pagbaragoban. Butang nila kompleto ninyong lugar mga katropa, asa mo napita ha. Sama ni Sir Raul Imperado. Good morning Sir Raul Imperado. Kumusta mga sir? Oh, gadiri sa mga katropa ni Doydoy Quizon. Quizon. Quizon. Kingsan. Yan, good morning. Og diri sa mga tropa sa ako ang kaugalingon nga Facebook account mga katropa. Bong Alexander Umaki Algabre Senior. Wa na ko gigamit akong bong. Dirita sa ako ang personal na mga tropa nga tinuod na yung pangalan kumplito. Kaya rin mo makakawat. Isa naman yun na yung mga middle name. Isa naman yun na mga tropa. Imposible mga pagpareho mag-middle name. Pareho po mga tropa nga. Pareho po mga senior. Ramon Mangitkit, mayong gabuntag ni Madagos. Narisab kan Giovanni Florentino. Good morning. Rick Batso Vlog. Adi, basta-basta ni vlogger ni si Rick Batso Vlog. Mga katropa. Kwan? Kaning Eagles na ni mga katropa karon. Eagles Club. Radio Eagles Club Valencia. Ini basta-basta bukid no. Kaning over. Bitaw good morning bitaw kanin yung tanan diri mga katropa. Una diri sa mga kaigsoonan sa kuan. Sa ato mga katropa mga parintihan, ay di mo kalimot ha. Karon na ng Domingo mga kaigsoonan atong 23rd Algabre Clan. Mga katropa, Algabre Clan reunion na to. Karon na ng Domingo. Na ipahigayon din hi mga kaigsoonan sa Marugaan Gym, Purok Ono, Galacia, Barangay Kulusas, Pakibato District, Davao City. Ayan kita kids. Google sa inyo, asa na agianan na kung mo'y gumaswito. Google sa inyo mga katropa, basta maabot mo sa Santo Tomas, Davao del Norte. Mga katropa, Santo Tomas, Davao del Norte mo agi. Ikuan ang Santo Tomas, Davao del Norte kay mas nindot rin mga tropa ang agian kaysa dito sa kuan. Ako, di ko ako kaagin rin sa kuan. Di sa Picas mga tropa, sa Pakibato, yun sa Sintro, ako kaagin rin. Layo po mga agian, maagi po mga Alexandra kani ako kung sayo. Yun mga katropa. Alright! Padayon ka punta mga katropa rin sa atong pagpanaguban. Oh, kinsi-kinsi din, Alexandra. Kinsi-kinsi. Alexandra, dari madapita ka po sa patag. Alexandra ni ako kay Alexander Goko, di ba? Maura na mga pangalaan na mga tropa. Oy, kumusta po mga katropa? Karon rin sa XFM 99.1 Mati City. Kumusta man mo, Dari? Pag-comments po mga tropa. Comments lang po mga kaigsunan. Dari sa itong YouTube mga tropa, wala ta sa YouTube, dito sa Facebook page sa ito ha. Dari lang mo tanaw mga tropa sa ito ka Facebook page mga kaigsunan. Bibo na mga tropa karon aga ito ang nasyonal no. Kay Senate Minority Supak mga tropa, babagan mga kaigsunan ang pag-convene sa impeachment court mga tropa, matup pa ni Padilla. Samtang pagtaas sa presyo mga tropa sa produktong petrolyo, epektibo na karong adlawa. Mauna ingon mga tropa, mauna gini. Nag-ingon nila mga tropa nga, ala, sige pa. Unya, kapin nga to sa size meal mga tropa ka mga kaigsunan sa Albay, ang napiktuhan karon sa ginatawag itong asphalt. Basta ko na, ang mga, kung ano to, mga motorista mga tropa, bisan mga kaigsunan o untong dako mga tropa, mag-rincot god. Rincot, mapuno gina sa mga asphalt mga kaigsunan. Ano, delikado mga tropa na ini. Samtang Eastern Visayas gi tayog mga tropa sa 6.1 nga magnitude nga linog matod pa mga tropa sa PBOX. House panel i-recommenda ko no unya o oh, unya ni kagahapon agahapon ni eh. I-recommenda kagahapon impeachment articles versus VP Sara. Ay nako. Unya diha gisugda na mga tropa og kuan gisugda naghisgot mga tropa din sa kuan bitaw kining kung tractors. Gusto mo rin gisuspindi, gidali na gisuspindi mga tropa ang sesyon. Kaya lalim ka gisugot ang contractors. Kinsa man yung mga contractors, halos! Exciting Pilipinas! Daghang kayo mga katropa, mga contractors. Anong gitawag na to, mga dami lang ipangdala, mga kaigsunan. Pero sila, mga contractor na mga tropa, mauna mga tropa nga sila namukadkad sa politika nga negosyo, mga kaigsunan. Exciting Pilipinas! Kini nga ito pagpanaguban, mga tropa, dili mahitabo, mga kaigsunan, kundi ta, mga tropa, lagsi kanunay og lawas, gumikan, mga tropa, ni anak, kita, mga tropa, kanunay, mga kaigsunan, nga nakaprogram, kanunay, mga tropa, inyong nakauban, gumikan sa kalagsik sa atong lawas, gamit, mga tropa, mga produkto, mga tabang, ganato, mga tropa, sama sa premium D3, mga kaigsunan. Virus nga hinungda, mga tropa, sa sakit, emig kahadlukan, inumi ka na, mga tropa, og premium D3. Ang bag-o mga tropa nga vitamin D3 nga adunay VCO Moringa Oil. Premium D3 ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo tungod mga tropa sa VCO ug Moringa Oil. Kini mapalit mga kaigsunan sa nagkadaiya mga butik ug farmasya nationwide. Oy, ay pud mo kalimot mga tropa sa kape nga atong hisgutan mga tropa. Kape gani atong pag-imnon. Arita mga tropa sa kape nga labi na kun ikaw ga trabaho kada adlaw. Arita sa kape nga kanunay tayong madasigon, kanunay mohatag kanato mga tropa kadasig. Ug kahayag mga tropa sa ato mga tropang panglawas. Ayo kalimti ang Sanson Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Kini ang kape mga tropa makapadasig kanimo panahon mga tropa sa imong gimbuhaton. Matagikan sa buntag hangtod sa hapon imong pagpanarbaho, madasigon ka kanunay mga tropa. Sanson Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Pero kape mga tropa nga anti-cancer ari ka sa premium D3 coffee mix. Ang kape nga anti-cancer mga tropa ang kape nga adunay vitamin D3 mga katropa. Sanson Flash Coffee Mix usab. Ang kape mga katropa makahatag kanimo sa makapainhan sa imong hunahuna. Mawa ang imong pagkalimtanon. Panang guban di na mo ino mga katropa ni anang Sanson Flash Coffee Mix mga katropa kay di sila gusto nga mahinomdom sila sa ilang mga kaagi. Mauna na wala na nila hinomdom yung mga katropa. Di nila gusto mga katropa mabalik silang hunahuna ang karaan ng mga kaagi labi nagdako kay ilang utang. May namalimtan lang utang mga katropa. Tawai. Kini nindot kini mga tropa usab nga ipainom sa ato mga bata kay ron si soya beans mga katropa nga mahatag kini siya mga tropa pa palantip sa salabutan sa atong mga kabataan. Sanson Plus Coffee Mix mga katropa. All right, sa ato mga eksona mga magoma imo kalimot. Ang atong pagpanguma importante nga aduna tay inantigo nga hunahuna. Labi na mga tropa sa atong mga failure, sa atong mga tropa ang mga itawag tog wa kita kaginansya. Arita mga tropa sa ato ang Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Napalit kini mga tropa din na sa inyong mga agri-store, sa inyong mga lugar mga katropa. Basta Crop Gold arita sa 3-in-1 foliar fertilizer. Basta foliar fertilizer arita mga tropa sa Crop Gold kay 3-in-1 na mga Exxon. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Alas 4:52 na ba? Itriga po sa atong pagpanaguban. Ning atong tulumanon, mga katropa. Easy. Mati na akong classmate nun siya. Easy daw yung pangalan. Pero siya si Eric Alfredo Gilbert Ador Edgar. Hindi basta-basta ni. Noon niya akong mga tropa si... anak siguro anak ni Moni Brad ang mga kuan karon si Ador General basta-basta okay. Brothers 1992 ay kan tama no mga naaday sila AG mga tropa katong grupo sa una sila si Ador Miral sila si Eric pero si Eric mga tropa yatap sa si Eric matay naman daw si Eric mga tropa nga intig ang manghod ni Gilbert intig. Mana silang grupo ha mga tropa sila mga AG group. Kami lahi po na mua. Kami po nila ni Taigs. Sila ni Undo Arnel. Mana silang Inji Taigs. Mana si Juan Ignacio mga tropa. Russell Ignacio. Si Arnel Aniscal. Kuan mga tropa ni kani sila si alam mga kaubang sila pirmi sa una. Si Eric. Si Alfredo. Si Kuan Gilbert Intig. Si Ador. Si Edgar. Ano lang kauban mga tropa. Yan. kumusta na ka sila bitaw? Pero wa naman may mga tropa si Eric. Eric nga intig. Lugay naman ni mga tropa nga namatay in town. Alright, padayon kayo punta mga tropa sa atong pagpanag-uban mga katropa ni katong programa. Exciting Pilipinas! Sabagay sa gutanan mga tropa din sa atong tulumanon ni Ning Adlawa, bay! Ato kanihatagang pagtagad mga katropa kay importante ang matagbalita kita makialam para kita masayod mga katropa para sa mga balita mga katropa nag-standby kanos na makaubanan. Barat nga palit mga katropa sa palay padayong karong hagit sa mga mag-uma sa Davnor. Ngagan mga katropa pa sa Huaw. Samtang hubog mga kaigsuunan nga lalaki nang Laparo, uman kini nang halok mga katropa na dagpan sa Samalailan. Idara na po niyang halukan. Iya pag yung lips to lips. Suko ang idaran mga katropa. Mamtod mga katropa na unsa ba? Nadakpan lagi sa pulis. Samtang Jinsan mga katropa, kabahin matod pa kini sa operational responsibility sa East Mincom. Komunidad, walay angay kunong ikabalaka sa seguridad. Samtang sa lain pang bahin, mga katropa, adunay lalaki, mga katropa, ginakop human kini manunggab og senior citizen diri sa Asuncion, Davao del Norte, bay. Samtang top 4 most wanted, mga katropa, sa Davao del Norte, nadakpan kini sa manhunt operation sa Santo Tomas, Davnor. Wanted person na sa mga tropas tala ingo, Davao del Norte, dakpan kini sa Davao City. Samtang bagong leader mga tropas sa barangay, Adikur, Samal Island, nanumpa na kang Mayor Reyes, nangulon ini sa OCQ. Samtang DOH official sa Davao Oriental, idungog mga tropas tungo sa International Award sa Indonesia. Samtang PDC meeting sa Davao de Oro, naglatid kini mga tropa og dagkong plano para kinis kalambuan sa probinsya. Samtang sa pikas bahin mga lokal nga leaders, midoyog mga tropa sa Partido Pireforma, kusog nga black gipakita. Ito no, naghiusa mga katropa, dito sila nakita na ito mga tropa sa Panabo. Dito sila mga tropa nagpailawam ng mga tropa sa reforma, sa una dili reforma. Ang uban mga tropa nanumpa nagbalik sa reforma. Murag sugod na sila sa politika. Murag apurma sila karong mga tropa para panlaban mga tropa sa mga hubahi. Sa una, reforma man sa hubahi mga tropa. I don't know karong mga tropa. Reforma bagyapon mga tropa ang mga hubahi. Ay duda ko mga tropa. Black naman sila. Duda ko mga tropa. Ambot lang unsay mahitabo nini. Ay ang reforma mga tropa, ang leader sa reforma, si former House Speaker Pantaleon Alvarezman. Unya unsay mahitabo nini karong mga katropa. Kay sugod ang mga kagingsunan, sugod ang arangkadan ini mga katropa karong panahon na gumikan kay 2026 na. Tunga-tunga na ta sa 2026, adto na punta mga tropa sa kuan mga kagingsunan. 2027, unya 2028, election na bay! Mauna siya mga katropa. Alas 4:57 na bay!
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
2: Oy, pareng Lodi. Grabe as damgo na ko, pareng Lodi, oy.
3: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo de pare?
2: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko na akong hubuga. O yun yan. Ah. Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubugag yun.
3: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka. Bisan sa damgo, hubog.
2: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
3: Oh, usya may problema.
2: Pag mata na ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
3: Usya ila siya.
2: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pwede exciting ako yun.
4: Exciting! Ikaw ba aton ay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santhon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
5: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: Santo Blasco.
7: Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
1: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang ato pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
8: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kapkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuwa, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 anyos at taga Jensen.
1: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw ug gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
5: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naisakit nga diabetes.
10: The Secret of Health.
5: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting?
4: Mga katupa, exciting!
5: Exciting Filipinas!
6: Alright, balik tayo mga katropa sa atong pagpanag-upahan mga katropa. Alas 5:05 na yun mga katropa, nagyapon sa atong tulumanog inyong programa. Trending mga tropa no kay Sara Duterte Rapitol po murag matod pa mga tropa pukpukan ko no sa 2028 Rapitol po ang paling-paling man nagsuo
5: exciting Pilipinas
6: no daghan po sila natabangan mga tropa mga tulpo brother kagiyon sa nilag daot mga tropa na magyapon sila mga supporters pero nawa akong believe mga tropa panahon atong mga naidawat sila mga tropa mga pabor sa mga tropa gikan sa mga Marcos mga kaigsuunan kini mga brother na aduna pud sila mga kuan mga tropa niya kuan kay mo hisgot og mga kuan pero nangabulabog sila mga katropa ay nako ana mga dolpo karon na himong senador di ba. Hoy, good morning rin mga tropa kay Ma'am Fili Feliciano. Morning, God bless you, praying for your health always. Salamat, ma'am. Ma'am Wilma Fuentes de Soyo. Good morning, shout out kay Maring Erika. Og si Tia Daria. Grabe katawa nako sa ilang programa gahapon. Ah, mao ba? Mga tiguan ng mga bayot. Wala na di ay sa YouTube ang nag-live, Sir Bong. Sa akong exciting, wala na yung live sa YouTube. Karon. At para lang sa katropa, Ariel, kay Bugat na mo kayo, kuan ba, ang among kuan rin, kuan ba katropa, wala-wala. Sa bullseye na lang mga katropa, ang YouTube makita. Rilan ta sa kuan sa... Tawag na ito mga tropa, rin lang ito sa Facebook page live. Okay na mag-iapon niya. Okay pa mag-iapon na niya. Alright, ako sa Lilion Ring Uban mga tropa, mga pagpanimbaya o napabayadaghan din eh. Aron sa mga tropa nga di tamakautang niya ninyo. Niya arangkada na, ratsada na ito mga tropa nga ito sa ato mga balita, mga isigutanan, mga kaigsuunan. Ako pa Lilion ay wa makahatag rin si Ma'am Evelyn nga sa Nayan. Humada. Hello, good morning. Nya Lisan Vlog. Good morning kang Lisan Vlog. Asa dapitan si Lisan Vlog. Good morning diha kaninyong hurot. Asa mo mo dapita karon. Good morning. Pahinaot nga okay lang mo unya message po mo aron mo sa pagbahatag po ga kompletong address. Para masibalo antog asa mo dapita karon mga katropa ga pamina. Og si Kwan si Iban Iban Delio mo kay Kuya Gringo. Ay, basta, Kuya Gringo. Ibandilyo mo kay Kuya Gringo. Paano man siya? Kanyang bandilyo man yung kanyang radyo bandilyo. Diyo sa bukid nun. Ramon Mangitngit. Okay. Kanyang uban pa mga katropang ni akarong galili mga katropa. Alright, panahintan mga katropa sa atong pagpanag-upan mga kaigsunan.
5: Exciting Pilipinas!
6: Ita maglangan bay ato ng delikitan ang ito mga reports mga tropa gikan sa mukaubanan kay ubay-ubay ni mga tropa nag-standby ng mga balita. Barat mga tropa nga palit sa supply sa humay. Padayon karong hagit sa mga mag-uma sa Dabnor. Dungagan pa mga tropa nga pulaw mga kaigsunan. Atong kompletong detalye manukad mga katropa gikan ni katropang Lars Anyol sa detalye.
5: Live report!
0: padayong hagit sa mga mag-uuma sa Davao del Norte. Ang barat nga presyo sa palit sa palay, duwagan pa sa mas taas nga tag-init nga panahon. Nga na sinati, ikumpara sa dalikyat nga ulan, sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team, kang Pilipi Alinyar, nagtikat sa iyang hapit usa ka hektaryang basakan sa Porok 9, Barangay Misaoy, New Corulia, Davao del Norte. Sa milabay nga bulan dako, matod pang ilang pasalamat, nga miabot og 24 pesos, ngadto sa 25 pesos, ang palit sa palay. Apan, nining kasamtangan, ana-ana lamang sa 19 pesos, dungan sa pagsaka sa presyo sa petrolyo. Rason matod pa sa mga traders, nga daghan matod pa ang imported nga bugas.
7: Kulang sa kwan, financing nga, magkano kamahal, ang krudo po nagkamahal. Kaya inigpalit sa, inigbaligya sa produkto, barato na lang, petong mo kina-import.
0: Dubli sa bang iyang kaguol nga gibati, ning panahuna, humana failure, ang iyang duha ka sagunsong tanom sa humay, tungon sa huaw, o El Nino, nga nasinati sa Davao Region, kundi mukabat sa dulan 50,000 pesos, nga iyang inutang nga kapital, ang nahanaw.
7: Dala na ko na abo, dala na tanan.
8: Dala na.
7: Medisina.
8: Inutang nga kwarta na siya, yung kapital o?
7: Inutang, oy.
8: Inutang, gid siya.
7: Oh,

0: Nawagan si Tatay Alinear ngadto sa gobyerno og tabang aron malampasan nila ang pagsulay nga epekto sa Huaw. Para makabaton og limpyo nga lawas gigan sa sulod paingon sa gawas. Magsanton Gold ya Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lars Sanyol, XFM News.
1: Exciting Pilipinas. Yon, thank you so much katropang Lars Sanyol. Ako na kita katropa grabing panglikit mga katropa sa iyang basakan. Duha gyud ka krapping mga katropa nga wa gyud siya kapahimulos. Kay nasunog mga tropang iyang humayan mga kaigsunan. Unya sa kuan niya ang iya daing kuan mga tropa kuan lang 8,000 square meter. 8,000 square meter 8.4 magana ba. Wara kabot og hektarya ang iyang gimintin di mga kaigsunan. Ang iyang yuta mga tropang gitikad karon nga kabilin siyang inahan. Tabilin siyang inahan mga tropa ng yuta mga kaigsunan. So kadang hapit iktarya mga tropa nga kuan okay na na siya mga tropa, okay lang mga kaigsunan niya. Una na ang style mga tropa, ang suporta sa gobyerno sa usak iktarya ra ba na mga tropa, usar yun ka abuno, usar ka sakong abuno ba, di na mo usban di ba mao na mapugos sa pangutang mga tropa. Dapat maintainon mga tropa sa gobyerno o atiman mga kaigsunan. Kaya asa man ingon nato mga tropa, sustainable mga tropa nga pagkaon. Asa man ingon nato mga tropa nga pangan ang gusto mga tropa ni PBBM kaniadto nga dili ta magutban mga tropa panahon sting kaon naa tay mahukad mga tropa sa atong lamisa mga tropa. Pero unsa may hukaron ni mga tropa nga gipasagdan sa gobyerno? Na may ayuda mga tropa ang mahatag mga tropa pinili ra pud baton pa mga tropa. Ayun nako, kung ano na kay trabaho mga tropa nga puros mga ka nanginahanglan karong panahon na gumikan sa kaipit sa panahon, di po ka matagaan gumikan kay ano na ka mga tropa ay trabaho. Pero ang dool sa dugha mga tropa bisa pag paldo-paldo na daan mga tropa, maapil para sa listahan mga kaigsoon. Samtang sa pikas bahin mga tropa, doon ay hubog lalaki mga katropa ng laparo, human mga tropa manghalok, nadakpan kini mga tropa sa Samal Island, Mirisi. Katropas balita, katropang gab alas mga katropa.
2: Live report! Live report!
3: Sikop sa kapulisan ang usa ka 47 anyos nga lalaki human kini malambigit sa insidente sa physical injury batok sa usa ka mag-uuma sa barangay Balit Babak District Samal Island niadtong milabayng gabi. Sumala sa report sa Babak Police Substation na kadawat kini og tawag pasado alas 6:50 sa gabi gikan sa usa ka barangay kapitan nga si Junel Mundirondo nga aduna sumala pay komosyon sa purok 1-A sa maong barangay. Gila yung girespondihan sa kapulisan pasado alas 7:14 sa gabi. Atol sa pagresponde, nadakpan ang suspek nga nailan si alias Jose Minyo, walay trabaho o residente sa barangay San Miguel, Tagum City, Davao del Norte. Ang biktima usab giilang si alias Joe, 59 anyos, usa ka mag-uuma o residente sa naisgutang lugar. Sa inisyal nga investigasyon, nasairan nga ang suspek giingong hubog nga miadto sa balay sa biktima o kalit nga mihalok sa aping o baba niini bisan walay pagtugot. Sa diang bisukol ang biktima, nasuko ang suspek o gibunalan kini sa makadagang higayon sa naong o laing bahin sa lawas. Tungod niini, nakaangkon o samad ang biktima, lakip ang pagkahubag sa wala nga bahin na sa naong og palibot sa mata. Hinungdan nga dali kining gidala sa Davao del Norte Hospital, Igacos Zone aron matambalan. Sa pagkakaron, anaana sa kustodiya sa Babak Police Substation ang suspek samtang giandam ang pagpasaka sa hustong kaso batok kaniya sa husgado. Katropa, kaping healthy, doon naglatatayan ng collagen ay mong ipagkita mag-Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa balita sa Tagum City, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Gabalas, XFM News!
1: Exciting Pilipinas!
4: Kaya katropa, gabalas mga katropa, dito itong tripping itong makainom itong tahanan, no? Kay ato na sa mga senior citizen hapit mga katropa ang paghalukan. Ang problema lang mga tropa, kaya wala siya pagtugot. Halukan mga tropa, kaya hindi lang makainom ka. Guwapa na kayong tanaw mga tropa, siguro makainom. No? Mga tulid na mga tropa, mga tulid na tanaw ng mga tropa sa mga hiwi.
1: Exciting Pilipinas!
4: Ginoo ko na yung kaning ilim no mga tropa, makausap yun sa yung pananaw. Ala, inom pa mo! Bitaw, samtang sa laing bahin mga tropa, doon na po yung mga kaigsunan, jinsan ko no. Kabahin kini mga tropa sa operational responsibility sa East Mencom. Eastern Mindanao Kuman mga katropa. Komunidad, wala ko ng angay ang kabalaka. Sa seguridad, katropas balita, katropang Marvin

0: Oras mga tropa, alas 5.26 na.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: Punta kayo na niya, takaroon din he, sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon. Ano niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
3: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
2: Ya, unsa man yung kasturya sa uban nga wapag kagamit?
3: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wagamit ka mag crop gold.
2: Kaya nakan nga salamat.
4: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
2: Karon nga nakagamit ka crop gold, no? Unsa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
5: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest tungkol sa crop gold.
2: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa crop
5: gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa crop gold.
6: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
7: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
8: Ako kay kong pasalamat sa Santon Plus Gold kay tumang good sir. Hindi gandum akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalata ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold, akong kalsulay sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, normal na ba akong menstruation?
7: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
1: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix regun ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay ug soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblemaan niya sa ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, naapagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol, ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sa makanako ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
11: Kadaadlaw gyud ko nga nag-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
12: Daghan ng utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
13: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
13: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa.
7: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
14: Yes, to help.
1: Tropa, kung nangita mo o bigalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Abog na po ba ang imong sakinan? Ari na sa Buknoy Car Wash. Di kalidad ang serbisyo ug barato ang presyo. Body wash, back to zero, interior ug exterior detailing ug wax. Kumpleto na tanan. Sinaw kaayo ang serbisyo. Buknoy Car Wash. Limpyo nga sakinan, guwapo nga porma. Visit us sa Road 1, Purok Sambaguita, Seminary Drive, Magupo North, Tagum City. Sister Paint.
16: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang paint sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Paint. Sa Sister Paint, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Paint ka na rin.
1: Sister Paint. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paint. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga buki ka.
17: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
19: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa muna imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
18: Bato Gold Town, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
19: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
20: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
21: Kung maminaw ka sa XFM.
22: Oy par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
23: Exciting!
1: Exciting! Pilipinas!
0: Alright, panayot mga tropa sa atong pagpanagupan. Samtang 35 minutos na gilbilabay ang oras sa alas 5 sa buntag. Nakapangapi na bang tanan kung wapa mga tropa mag-Sanson Plus Coffee Mix ka. Dili man kung kumpleto yung mga adlaw mga tropa kung dili ka makainom o kape. Baong maglisod ka mga tropa o katulog sa gabi. Sulay ko na mga tropa ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape mga tropa na healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang kini mga tropa sa makapalami mga kaiksunan si mga tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit kini mga tropa sa mga butika nationwide mga kaiksunan. Mga mag-uma ay makalimot ha, usbon ko mga tropa para sa mag-eksona mga mag-uma na sukad kaniadto mga tropa, failure sa ilang pagpanguma, gumikan kay dako mga tropa ang ilang mga ipamalit nga mga abono, mahal mga tropa, unya way alibyo, mga insecticide, mga kaigsunan, gamitin ka na inyong mga tropa sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mapalit kini mga katropa din ha sa nagadiyang mga agri-store sa inyohang lugar, mga katropa. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Basta Crop Gold ang iyong kinubukasan maging gold. Ma'am Josephine, si Bunga Salveron Palconiti. Good morning, Sir Bong. Happy Tuesday. Listening, exciting Pilipinas. More power from Kapalong. Thank you so much, taga-Kapalong. Good morning. Ginius sa mga tropa kay Ma'am Lisel Acaso Pueblo. Ay, kumusta Ma'am Lisel? Kumusta po niya si Ma'am Virginia? Ma'am Lisel Acaso Pueblo, mga Acaso o mga Pueblo family. Diri karon mga katropa sa may Puroca, San Isidro, Pagsabangan, Tagum City, Davao del Norte. Kumusta po din si Bro Milan Ulog? Diri karon sa kuan mga katropa? Dinhi mga kaigsuunan sa Asunsyon. Matupa ba yung buntag katropa Gabong Algabre? Martes, exciting Pilipinas, amping takadunay katropa. Si Dato Jiri Sisbino, good morning Dato. Umaabot itong barangay kagawad sa Duhali. Good morning mo niya barangay Dato, ang atong IPMR o kaning kung ano si tawag ni kaning kuan mga katropa. Kalimot man ko Dato Jiri. Kuan sa mga lumad Dato, leader po. O diri sa mga tropa kang kuan Ma'am Jing Figueredo, good morning Ma'am Jing. Alfredo Hikali, good morning. Matupanya, maayong morning idol. Sikat kaayong moderi sa Sydney, Australia. Kay Daghan Jod May Maminaw sa Lanog-Lanog. Kaayong programa 1,000% DDS Davao Did Squad. Bita, taga Sydney, matropa. Sa una, makita na ko na si Sir Alfredo nga Hikali. Dito kini magatropa sa atong YouTube magtanaw. Karon magatropa kay wata sa YouTube magatropa kay bugat magamit patag YouTube mga kaigsunan, bugat kayo magatropa para sa ato ang internet sa Pinas mga kaigsunan. At tulad sa Bullseye program unya magatropa dito ni magamit mga kaigsunan. So, salamat ibada Sir Alfredo uban sa tibok mga OFW nagapaminaw karon din ha sa inyohang nahimutangan sa Sydney, Sydney. Daghan kay salamat ya taga Sydney na nakaroon na nirbahon taon na sa Sydney, Australia mga kaigsunan. Narisap kang Ninyo Hapos. Good morning. Ninyo Hapos, John Paul Lorenzana. Good morning. Usab ya kanimong tanan. Og sa uban pa mga tropa nga niya karon nga nagpaminaw lang, wala magparamdam mga katropa. Kita maglangan mga tropa, ato na mga tropa dalikitan ang mga report gikan sa ato mga XFM Mindanao report. Pinatulanganon by Kebulawanon matagtak na. Ato na mga tropa, unahon kining reports mga tropa gikan usab mga tropa sa nahimutangan. Ni kuan mga tropa nahimutangan ni katropa ga Philip Oligario sa XFM Jinsan kay Mayor Pacquiao kuno mga tropa gipasalamatan si PBBM sa mga hinabang gobyerno mga tropa boy pasalamatan. Mato pa bitaw sa usa ka mayor kaniadto nga nahimong presidente, ayaw ko niyo pasalamate kay ako lang gihimo ang akong responsibilidad kay ako inyuhang sulugoon. Kabalo mo tukin sa to, sulugoon lang ko ninyo, ayaw ko niyo pasalamate kay ako rang gihimo ang akong trabaho. Yan. Mao na si Digong. Ya karon mga tropa kompleto di tali manukal gikan ni katropa ga Philip Oligario.
2: XFM Mindanao reports.
3: Personal nga gitunol ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 33.6 million pesos nga pinansyal nga tabang ilawom sa Social Civic Project Fund ngadto sa mga barangay sa General Santos City o probinsya sa Sarangani. Sumala pa nakadawat ang city government sa General Santos og 5.2 million pesos alang sa 26 ka barangay, samtang ang provincial government sa Sarangani nakadawat og 28.4 million pesos alang sa 142 ka barangay. Matag barangay ang makadawat og tig 200,000 pesos nga pondo aron magamit silang proyekto og serbisyo alang sa komunidad, samtang ginugangan pa sa presidente og 109 million pesos ang una ni ining gihatag nga 100 million pesos alang sa pagpanindot sa Dr. George P. Royeca Hospital sa Dakbayan. Ang mga hinabang ang gituno sa nasampit nga Pangulo dungan sa kipigayong Labor Day activities sa Malacañang kundi in sentro ang Jensan. Gipasalamatan ni Mayor Loril Pacquiao ang mga hinabang og nagsaad nga ang publiko ang labi makaberipisyo ni ini.
4: Nagpasalamat ano kay syempre tungod sa kadaghan sa LGU no sa tibuok Pilipinas kung tan-awon nato So nalipay ta kay napansin no sa ato ang mahal na presidente kun sa ang mga panginahanglanon sa ato ang mga kaigsoonan.
3: Mga katropa, ang sobra-sobra nga pag-inom og kape posibleng hinungdan sa imong palpitation tungod sa taas nga content sa caffeine. Sulayi ang labing healthy nga Santon Plus Coffee Mix tungod puno kini og natural ingredients nga mangustin, malunggay og soya. Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
5: Exciting Pilipinas!
0: Daghan kayong tao, mga katropa, puno kong gym. Basta adunay hinabang, mga katropa, basta adunay mga ayuda, mapuno kina ang gym. Pero maadto lang, mga katropa, si Presidente Marcos dito, mga katropa, gawalay bit-bit, mga kaigsunan. Ambot lang, langahon, mga katropa.
5: Exciting
0: Yes. Ito naglaga mga tropa, kanina ay 43 anos mga tropa giluba sa iyang bayaw tungod mga tropa sa away sa negosyo sa Libuna, Bukidnon. Katropas balita, katropang Jonathan Soriano.
5: XFM Mindanao Reports.
6: Nagtingkagol na sulod sa presuhan sa Libuna Municipal Police Station aga suspects pagpangluba nga nahitabo pasado alas 11:20 sa gabi ngayong Mayo 3, 2026 sa Zone 5 Barangay Gango, Libuna, Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Arturo, 43 anyos, samtang ang suspect na ilang si alias Umar, 37 anyos, bayaw sa biktima o silintro sab sa mga dapit. Base sa dugang investigasyon sa Libuna PNP na sairan nga ang suspect o ang biktima dunay panaglali kaniadto nga may kalabutan sa negosyo sa pamilya. Nisulong sumala pa ang suspect sa balay sa biktima o gidunggap kini gamit ang kutsilyo o giingong gilabay sa suspect aga kutsilyo. Kasamtangang karoga nagpaalim sa Maria Rina Hospital sa Cagayan de Oro City ang biktima. Samtang gihikay na ang tukmang kaso ngay pasaka batok sa suspect. Mga katropa, sa kainit sa panahon, dili na to painito ng atong ulo. Kinalang relax lang ta mga katropa. Magtumarta o Santon Plus Herbal Capsule para sa mga bukol-bukol, sis o tumor o gubat pag balatian labi na ginang high blood o diabetes. Santon Plus Herbal Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano X, Evo News.
5: Exciting Pilipinas!
0: Ikisama sa kompleto detalye katropang Jonathan Soriano, samtang sa laing bahin mga katropa, criminology student, patay mga kaigsunan, human kini malumos sa Cold Spring sa Kabadbaran. Katropas balita, katropang John J. Lebrias.
5: XFM Mindanao Reports.
8: Damgo nga magpulis naputol human makabsan sa kinabuhi ang usa ka 22 anyos nga criminology student sa nahitabong pagkalumos sa Cold Spring sa Sityo Lusong, Barangay Puting Bato, Kabadbaran City, niadtong Sabado, bulan sa Mayo 2026. Gila sa kapulisan ang biktima nga si alias Kyle, residente sa Barangay Ampayon, Butuan City. Sumala sa report sa Kabadbaran City PNP, nangaligo ang biktima sa Maong Spring, kauban ang iyang uyab ug mga igsuon niini. Gikaingong misalom ang biktima sa laong nga bahin sa tubig, apan wala na kini makatunga pa hinungdan nga daling nangayo og tabang ang iyang uyab uban sa mga swimmers nga naa usab sa maong lugar. Nilihok dayon ang Kabadbaran City Emergency Response Team alang sa search and retrieval operation. Domingo na lamang malampusong narecover ang pateng lawas sa biktima. Nagpabilin karon nga nagbangutan ang pamilya ni Kyle, kinsa dili pa madawat ang kalit nga pagpanaw sa biktima. Ang lawas sa maog criminology student ana-ana karon sa pag-atiman sa iyang pamilya alang sa haya. Mga katropa, ampingan ta nga itong panglawas nga mahilayo sa mga nagkadaiyang balatian. Mag-Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, John J. Lebrias, XFM News.
5: Exciting Pilipinas!
0: Unang bulyada, mga tropa, sa mga balita, mga kaigsunan, hatol ka na to sa Sanson Plus Gold. Nangita ka ba, mga tropa, o suplemento ga epektibo tungod kay extracted, mga tropa, pagkahimo? Suplemento, mga katropa, ga dali nga mong absorb sa kalawasan. Mao nga dali, dili masayang, mga tropa, ang mga nutrients nga pinaagi ni mga tropa ang Sanson Plus Gold. Ang kapsula, mga tropa, nga doon na extracted nutrients, gikan kini sa kamunggay, gikan sa mangustin, ahos, ampalaya, o spirulina. Mga iladong herbal, mga tropa, nakita kini sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang kini sa mga nagkadaiyang mga sakit. ang pinaka-epektibo na kombinasyon, Sanson Plus Gold o Sanson Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Kung ubanin ka na sa pag-inom o healthy nga kape, mga katropa, ang Sanson Plus Coffee Mix, mga katropa. Bulyada, mga katropa, katapos ang bulyada sa mga balita. Station Commander, mga kaigsunan sa Coronel City Police Station. Gitang-tang tungkol, mga katropa, sa serye sa pagpamusil. Katropas balita, katropang Ivan Pulonan.
2: XFM Mindanao Reports.
9: Hingpit ng gitang-tang isip Station Commander sa Coronadal City Police Station, si Police Lieutenant Colonel Peter Pinalgan Jr. tungod sa serye sa mga pagpamusil sa nasampit nga lugar. Sumala pa, dismayado ang gobernador sa walay undang nga pagpamusil nga naitabo sa South Cotabato, kundiin ang pipila wala pa masulbad hangtod sa pagkakaroon. Gialigaran noon nga mando ni South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr. nga tangtangon si Police Lieutenant Colonel Pinalgan Jr. og ipuli si Police Lieutenant Colonel Harold V. Cornell isip bagong OIC Chief of Police sa maong buhatan nga kaning labaw sa Police Community Affairs and Development Unit o kon PICADU. Samtang dismayado si Coronadal City Mayor Erlinda Bing Pabi Arakil sa naitabong reshuffling tungod mihangyo kini kay Provincial Director Police Colonel Samuel Kadungon nga dili una tangtangon si Pinalgan gubikan sa mga nakalatag nga plano nila sa syudad. Kagahapon, nag-courtesy call si Cornell kay Mayor Arakil diin aduna kini marching order nga sulbaron ang mga naitabong krimen, kundiin sugod nga nahimo kining mayora tulok kapag pumusila dayon ang natigayon. Mga katropa, ampingi ang imong lawas, pakusga ang imong resistensya aron nga makatrabaho pag-ayo og dili mapulihan sa uban. Magmintinar og Santhon Vitamin C alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
0: Exciting Pilipinas! Thank you so much, Katropag Ivan Pulonan. Sa detalye sa mga report, samtang tungod mga katropa sa silos, lalaki gipusil sa naong sa Kapuyo sa iyang board meet mga katropa sa Violeta, Malaybalay City. Katropas balita, Katropag Rostom Villafranca.
2: XFM Mindanao Reports.
10: Nakaangkon og samad sa nawong ang usa ka lalaki human kini gipusil sa live-in partner sa iyang boardmate nga babaye pasado alas 11 sa gabi Mayo 2, 2026 sa Purok 1 Barangay Violeta, Malaybalay City, Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Boards, 34 anyos. Sa investigasyon, nasairan niya na matikdan sa biktima nga niabot ang iyang ka-boardmate nga lalaki nga mao ang suspect sa ilang giabangang kwarto nga tapad ra usab sa iyang girintahang kwarto. Taod-taod nahitabo ang komisyon isa suspect og sa iyang live-in partner. Sa kalit lang iyang nabantayan, niya gisipa sa suspect ang pultahan sa iyang kwarto kaduha ka beses. Hinungda na abli kini ni atong tungura, nakita niya ang suspect nga nagtion kaniya og armas og gipusil kini nga naigo sa walang bahin sa iyang nawong. Human sa hitabo ang suspect og ang iyang live-in partner uban sa ilang anak ni Ikya sa dapit. Nakuha gikan sa crime scene ang usa ka kabhang sa bala sa kalibre .45 og usa ka live cartridge sa kalibre .45 nga nakit-an dool sa pultahan sa kwarto sa biktima. Naobserbahan usab ang mga lama sa dugo nagkatagna sa salog. Selos ang posibleng motibo sa maong insidente, gumikan man naghigala ang biktima og ang kapuyo sa suspect. Nagpahigayo na karon og investigasyon ang kapulisan aron sa pagsikop sa suspect, samtang nagpaalim na karon sa balay tambalanan ang nasangpit nga biktima. Mga katropa, kapibang healthy imong gipang ita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kaya tropang Rostom Villafranca, XFM News.
2: Exciting Pilipinas!
0: Ikasabas katropang Rostom Villafranca sa report, samtang sa katapusang bahin ng mga katropa sa XFM Mindanao Reports. Adunay lima kabaga individual mga katropa dakpan kini sa marihatag, gumikan sa illegal logging mga katropa sa uga droga. Kompletong balita, mga tropa, kompletong detalye, manukar gikan ni katropang Ali Vicente.
2: XFM Mindanao Reports.
11: Lima ka personay ang naanakaron sa prisuhan human na sikop sa gihimong operasyon sa Marihatag Municipal Police Station batok sa ilegal nga pagputol og kahoy og ilegal nga droga sa Purok Mulye, Barangay Arurugan, Marihatag Surgao del Sur ni atong miaging adlaw. Ang malamposong operasyon gipanguluhan ni Police Captain Emel S. Baro, ang Acting Chief of Police sa lungsod. Ang mga suspect giila pinaagi sa ilang mga alias nga Arthur, Burley, John, Binji, Ridan og Mar, kinsa pulos mga residente sa sa nagkadaiyang barangay sa Marihatag. Sumala sa report na kumpiskagikan sa mga dinakpan ang duha ka sachet sa ginhuang shabu nga motimbang og 10 gramos o ganunay kantidad nga mukabat sa 600 pesos gawas sa droga. Nakuha usab sa kapulisan ang duha ka motorsiklo nga walay plaka nga kargado og 20 ka piraso sa Lawaan Lumber nga nagkantidad og 3,600 pesos. Lakip sa mga nirecover ang pipila ka mga personal nga kagamitan sama sa bag, kwarta, sigarilyo o lighter. Human mapahibalo sa ilang mga katungod ubo sa Miranda Doctrine ang mga suspek gidala dayon sa buhatan sa kapulisan uban ang mga ebidensya alang sa saktong dokumentasyon. Mag-atubang ang mga dinakpan og mga kasong paglapas sa Revised Forestry Code of the Philippines o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: Teka sa mas katropa Ali Vicente sa detalye sa baoga balita, baga katropa. Samtang dirita mga tropa sa ato ang weather update.
7: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Sa atong weather update karon mga katropa dinhi sa atong Davao region mga kaigsoonan. Gilauman ang partly cloudy ngadto mga tropa sa madag-umon nga kawanangan. Sa tibuok Davao region mga katropa sa hapon hangtod kini sa gabi. Posible usab nga makasinati mga katropa nga mga pag-ulan o thunderstorms. Ilabi na mga katropa sa Bukiran mga katropa nga bahin sa ato mga katropa nga Davao region sa inland o mga lugar mga katropa tungod sa localized thunderstorms. Ang temperatura usab mga tropa ato maangkon gikan sa 25 hangtod ngadto sa 34 degrees Celsius uban sa medyo taas usab mga tropa nga humidity nga makasabaka pabati mga tropa og dugang kainit sa lawas. Ang hangin usab magpabilin mga tropa nga mahinay ngadto sa kasarangan nga adunay kusog mga tropa nga mukabat sa 10 hangtod ngadto sa 20 kilometers matag oras nga nagagikan usab kini sa habagatan ngadto usab sa habagatang sidlakan mga katropa. Misubang ang adlaw alas 5:31 sa buntag ug mosalop kini mga katropa alas 6:18 sa gabi. Mas taas gini mga katropa kay murag hayag pa ni uning hapon ay no. Alas 6:18 mas gabi mosalop. Samtang ang bulan mga katropa musubang kani alas 10:47 sa gabi mosalop usab alas 9:38 sa buntag ug mang adlaw. So gipahinumduman kanunay mga katropa mga residente sa posibilidad nga kalit nga kusog nga pagulan. Pagkidlat mga tropa pagdahunog mga tropa sa lugnog. Pagandam kanunay mga tropa pagpayong ug likay usab ang pagpabilin sa gawas ilabi na kung adunay thunderstorms. Kana mga tropa ang pinakabag-ong weather update. Diri mga tropa sa Davao region magpabiling alerto ug amping kanunay para kita mga tropa safety.
7: Exciting Pilipinas.
0: Importante lang mga katropa nga kinahanglan mga katropa kita makainom kanunay init kaning tubig ba kay mao na importante mga katropa ang tubig matag adlaw mga kaigsoonan kay importanteng tubig nga dili ta mga katropa ma dehydrate sa tawag nato mga katropa magkuan sa bulan pirmi sa init unya kuya ra ba karon mga katropa kay mo init og kalit nga muulan pug kalit mga katropa delikado kay na siya mga kaigsoonan.
7: XFM weather update. Weather update. Exciting.
0: Oy, masunod na mga tropa sa katropang Lars Aniel Roy Tanquerido. Good morning, Adol. Kusog kaayo diri mo sa Barangay Maibo. Tantangan, South Cotabato. Yan, taga-tantangan, South Cotabato. Mayong adlaw diri kaninyong hurot, mga katropa. Salamat sa inyo hariya pagtanaw. Roy Tanquerido. Yan, thank you so much kaninyong tanan. Wante ko oras, mga tropa. Masunod na ang express balita, mga tropa. Kauban si katropang Lars Aniol. Mga kaigsunan. Oy, si Bibi Grace Algabri Tungal. Kita-kita karong Domingo, gang. O, ngari usab kay Kuan. GC Tulisio, good morning. Christian Paul Algabri Argonza, may buntag na dong. Paul. O, nga to kang Ilrin Diginion. Marcelina Algabri Lanoboy. O, siyempre kang Christian Mahinay. anak ning ko ana anak ning aning Susan. Sa radyo nga mat. Natusab kay Kwan. Kay John Eric Dakay Buntuan may buntag Brad. Sa tanan-tanan karong gatan og paminaw mga tropa may buntag kanin horot. Sa ngalan karong mga tropa kita bersa sa XFM Metro Philippines. Kabag natus Master Control Gabalas. Ako sa katropang Bong Umaki Algabre. Daga salamat may buntag kanatong tanan. Dalaygon ang labaw ang magkakaon. Bye-bye.

0: ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Apat, sadihang, sukan ko namina o XFM, saan man nga. Di ba, mo po ba'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
4: X.
2: XFM.
4: FM.
3: Exciting.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga sahay mapugngan nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
6: The Secret of Health.
5: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
7: Santon Plus Gold.
8: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya ug spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug kapili sa pag-inom sa healthy Kape, Santon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health.
5: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si James. Daghana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. Ug ang suya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy igad ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santong Plus Coffee Mix.
4: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
5: Ang Santong Gold Herbal Capsule, ang Santong Vitamin C, ang Santong Plus Coffee Mix, og Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, og sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, og uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
6: The Secret of Health.
5: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Munta kenta ani ata karon dinhi sa Barangay Paitan Kisun Bukidnon ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong ikasturya sa nga kagamit namo kag Crop Gold Foliar Fertilizer?
10: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingka sang bunga.
7: Ya, unsa may imong ikasturya sa uban nga wa pagkagamit?
10: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit kamo Crop Gold.
7: Kay daghan nga salamat.
11: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
7: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
12: Bahin sa imong harvest? Dako ko ng harvest tungod sa Crop Gold.
7: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
12: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
13: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Aliba, pagkuratira ko lang imong mga barkada nga. Nakauyab na ka bisag dili ka gwapo.
15: Exciting!
0: XFM time, it's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
16: Mga katropa, X

0: pa ang serbisyo sa publiko ug mas matubag ang panginahanglan sa mga residente sa Barangay Adicor, labi na sa mga padayon nga pagpauswag sa komunidad. Oras ka tropa, alas 16 na ang sa buntag.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Mga detalye karon sa balitang regional, ato kinato kini sa Santon Gold Herbal Tea. Katro parang ang perminti magnormal, ang ato ang pagbawas sa matag-adlaw, inamdaado-adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Ang nasangpit nga tsaa, mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Agusan del Sur, 97.25% na nga andam para sa Palarong Pambansa 2026. Atong sayron, pinaagi ni katropang Ray Alinton.
2: XFM Report.
3: Ana-ana sa 97.25% ang level sa pagpagandam sa lalawigan sa Agusan del Sur alang sa dako og prestehiyosong Palarong Pambansa 2026. Kini ang gipahibalo ni Governor Santiago Cani Jr. atol sa gihimong press conference kagahapong adlaw. Sumala sa gobernador, hapit na makabot ang hingpit nga preparasyon sa mga pasilidad, seguridad og logistics nga gikinahanglan alang sa maong nasudnong kalihukan. Daig sa opisyal ang panaghiusa sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno og stakeholders nga nagtinabangay aron masiguro ang hapsay og malampusong kompetisyon. Gilauman nga libuan ka mga atleta, coaches og mga opisyal gikan sa tanang rehiyon sa Pilipinas ang mobisita sa probinsya. Dako ang pagtuo sa lokal nga panggamhanan nga ang maong event makahatag og dakong tabang sa ekonomiya og turismo sa Agusan del Sur. Sa pagkakaroon, padayon ang paningkamot probinsya aron maabot ang 100% nga readiness sa dili pa ang formal nga pag-abli sa mga dula karong Mayo 24.
4: As of today, we are already 97.25% complete sa mga playing venues and playing platters. Sa may pito pang venues na which are still to be completed and which are already almost complete also.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Governor Santiago Cani Jr. Mga katropa, paliguna kanunay ang imong kalawasan pinaagi sa pag-inom og Santon Plus Gold alang sa dakyosang Pilipino para sa Pilipinas. Inis katropang Real Buro Alinton, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Ray Alinton sa detalye sa report.
1: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: Samtang adunay senior citizen na aksidenteng napusilan sa iyang kauban sa inom. Atong sayron katropa ang kumpleto detalye, katropang Hanilo Tabios.
1: XFM Report.
5: Aksidenteng napusilan ang usa ka senior citizen sa iyang kauban sa inom sa tindahan nga naimutang sa Purok 1B, Santa Cruz, Quezon, Bukidnon pasado alas 4 sa hapon, Mayo 3, 2026. Naila ang biktima nga si Alia Celso, 63 anyos. Sa pagresponde sa kapulisan sa lugar, ang biktima gidala na sa iyang pamilya sa pinakaduol nga tambalanan. Base sa report nga sa wala pang insidente, ang biktima ug ang suspect nga si Alias Ramon nag-inom kauban ang usa ka Alias Dennis, 34 anyos, sulod sa tindahan samtang nagdula og bilyard. Pipila ka minuto ang nilabay ang suspect og si Alias Dennis, naglalis ang resulta sa komosyon samtang ang biktima nisulay sa pagpataliwala sa panaglalis. Din ang suspect nibunot sa iyang arbas og giposil makaduha kay gayon si Alias Dennis apan aksidenteng naigo ang biktima. Tungod ni ini, nakaangkon og samad pinasilan sa tiyan ang biktima samtang ang suspect nilayas paingon sa katubhan nga bahin. Na-recover sa crime scene ang sa ka-fired cartridge case sa gingong kalibre 45 nga armas. Sa karon, nagpahigayo na og hot pursuit operation ang Quezon PNP alang sa posibleng pagkasikop sa niikyas nga suspect. Mga katropa, para dili-dali ma-stress og dali kapoyon, mag-premium D3 soft gel capsule nga good food supplement for you. Ang premium D3 o ang vitamin D3 o sa ka-important nutrient alang sa overall health, matag kini og kaligon sa mga kaunuran o kahimsog sa kabukugan. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagsalamat ka tropang Hanilo Tabios na nukagikan sa XFM Bukidnon.
1: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: Tourism hub sa Jensan, formal nang giablihan alang sa publiko. Alang sa kumpleto detalye, ka tropang Ivan Polonan.
1: XFM Report.
2: Formal na giablihan sa publiko ang tourism hub nga naibutang sa Pendaton Avenue Corner Matalam Street kagahapong adlawa alas 9 sa buntag. Sa pagpanguna ni Mayor Lorelei G. Pacquiao, gipahigayon ang inauguration, signing of MOA o ribbon cutting sa nasampit nga opisina. Tumong niini nga mahimong 24/7 one-stop shop information office alang sa mga turista nga adunay pangutana bahin sa turismo sa Jansan, mga serbisyo, tourist attractions og maadtuan sa dakbayan. Samtang mamahimo usab kini nga waiting area kon pahulayan sa mga turista, pagsulod sugaton ka sa kiosk machine aron nga matubag ang mga pangutana. Ang 3 years in the making tourist hub gigahinan og 12 million pesos. Apil na ang CR nga mamahimong magamit sa publiko 24/7 og ang mugnaon nga visitors lounge sa Bulaong Terminal. Gipasalamatan ni Mayor Pacquiao ang SEMCEDU kon City Economic Management and Cooperative Development Office sa maong inisyatibo.
6: Dako kay nagtabang, no? Labi na gyud sa ang purpose gud nato ani, and then kung naay mga tay mga bisita, no, nga mag-ask kung asa sila paingon, asa nga mga hotel. So makita lang gyud nila din ha, naras tay pindoton din ha, no, kung unsa ilang mga gusto.
2: Hangyo lamang ni Droy Alcaya, ang Jansan Tourism Officer, ngadto sa publiko nga bisan adunay tourist police og maintenance, ipabiling limpyo ang CR og tourist hub alang sa tanan.
7: So hangyo lang pud siguro namo sa general public nga mo gamit kung kuan man ampingan pud nato ang pasilidad. Dili na tan-aw namo na mas ma-sustain pa ang kaninga pasilidad para sa kayuhan sa tanan.
2: Mga katropa, aron himsog, protektado ang lawas og lig-on ang kabukugan. Tumar og premium D3 softgel capsule. Alang sa Rekaisang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Ivan Polonan, nanukagikan sa XFM Jensan.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Alas 23 na itong oras, mga katropa, karon sa detalye na sa Balitang Nasyonal. Ngahatod ka na ito sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tuluki ang grabe kataas imong blood pressure level. Inumin ka na nga adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang nasangpit nga kapsula, doon ay sangkap ng mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Nga siguradong mo panormal sa ito ang mga blood pressure level. Santon Plus Gold Herbal Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Di question ni Justice Committee Member Representative Terry Ridon ang listahan sa mga magbabalaod nga gi-share online nga matod pa mi withdraw sa ilang suporta sa pag-impeach kang Vice Presidente Sara Duterte. Matod pa ni Ridon na pike ang maong mga pangalan. Gisulti ni Ridon sa usa ka pamahayag nga kung tinuod man ang pagbawi sa suporta sa mga magbabalaod, gikahibulong niini ang pangalan sa usa ka giingong nga kongresista nga si B. Rodriguez. Gibarugan ni nga supporter ni Vice President Sara Duterte ang nagpakatag online sa maong listahan nga nag-withdraw og suporta para sa impeachment ang mga magbabalaod. Luyo sa pipila ka mga pangalan, tinuod og aktual nga naa sa kamera ang ikawalong si Bear Rodriguez maoy kadulahan. Ubos sa 28th Congress, tulo lang ka mga miyembro sa kamera ang adunay apelyido nga Rodriguez nga naglakip nila ni Catanduanes Representative Yolugio Rodriguez, Abahima Party List Representative Maximo Rodriguez Jr., o Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez. Ang pag-angkol mitumaw human sa impeachment hearing niyatong Abril 29 diin ang Justice Committee nakakita ga probable cause aron impeach ang Vice Presidente.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Oras katropa, alas 25 na sa buntag.
1: Balita sa International.
8: Balita sa International.
0: Itali karon katropa sa Balitang International at kanato kini sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, daghan kay mga balatian sa mata sa maniining sore eyes, mga katarak, glaucoma ug uban pa. Dapat ato ang protektahan ato ang mata batok aning mga sakit sa mata, katropa. Inamta adlaw-adlaw og Vision X Plus of Gel Capsule.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Gi-anunsyo ni US President Donald Trump nga mutabang ang Estados Unidos sa pag-escort sa mga barko aron makalabay sa Strait of Hormuz Isip lakang sa pagpalig-on sa kaluwasan sa maong rutang pandagat. Sumalapan US Central Command. Apil sa ilang military support ang guided missile destroyers. Kapin 100 ka mga aircraft. Oga 15,000 ka mga service members nga anda mutabang sa operasyon. Matod pa nga kabahin kini sa Project Freedom o Freedom ni Trump aron nga mabawi ang kagawasan sa paglawig sa Strait of Hormuz. Gipasabot usab sa usa ka US official nga dili kini escort mission o diretsong pag-uban sa mga barko samtang nagabiyahe. Matod pa ni CENTCOM Commander Admiral Brad Copper nga ang ilang lihok usa ka defensive mission nga critical alang sa regional security o sa global economy. Samtang ipadayon matod pa usab ang ilang naval blockade sa maong lugar. Samtang nagpasidaan usab ang Iranian official nga si Ibrahim Azizi nga ang plano mahimong paglapas sa kasamtangang ceasefire. Oras ka tropa alas 6:27 na sa buntag.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Detalye karon sa balitang sports, mga katropa, hatod ko nato kini sa Turbo. Mga mister, kundi na kayo makahatag kalipay kang misis. Oy, nako, namiligro niyo mga relasyon. Masig dito na mangitag kalipayon sa laing mga mister. Iya kay uban mga mister kay paabot ra pug hagdon. Kay nakaturbo po di ay. Una nga ikaw mister, dapat ikaw magturbo sab aron nga si Mrs. diyan sa imo mangitag kalipayon. Turbo mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Balita sports. Balita sa sports.
0: Mga katropa nakapahinganha sa kalibutan sa boxing. Si kining si David Benavides humaniyang napukan pinaagi sa knockout ang ligon nga si Gilberto Ramirez nga nailhan sa iyang kaligon og abilidad sa paglahutay sa ring. Sa maong duwa misaka og timbang si Benavides og mihimo dayon og kasaysayan sa isip unang boksingero nga nakapahunong kang Ramirez. Usa kini kadakong lakang sa iyang karera ilabi na nga bago pa siya sa lightweight o light heavyweight division sa wala pa kini nga panagbangga. Human sa impresibong kadaugan, mitimbang o opinion ang undefeated nga si boksingero nga si Shakur Stevenson. Gibutag niya nga klaro ang kusog o kahimtang ni Benavides o naghatag usab siya o suhestyon. Kung kinsa ang angay nga sunod at tubangon ini, aron mapamatud-an na pang-iyahang dominasyon sa mas bugat nga dibisyon. Sa pagkakaroon, nagtanaw ang mga fans o eksperto kung kinsa sab o kinsa na sab ang musunod nga makiksangka kang Benavides. Samtang napadayon ang iyang pagsaka isip usa sa pinakadelikado nga boksingero sa iyang henerasyon.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Oras mga katropa, alas 6:29 na sa buntag.
1: Showbiz Balita.
0: Detalye karon sa balitang showbiz mga katropa, hatod ko nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Beauty Soap mga pare, inusnos ni sa inyo hang mga kumari diha nga mga para medyo apikig mga kutis. Aron nga makabaton kamo dik ayaay nga pamanit. Ayaay piskay daw sama sa bye-bye sa Boracay. Nusnosin na kana mga pare ug mga mare og kining nga sabon nga herbal nga gigima sa Yes to Health. Kining gitawag og Clear Skin Beauty Soap. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Showbiz Balita.
0: Ang Bini Katropa nga grupo lakip na sa mag-perform sa music festival sa Naso, Japan. Ayay, kuyaw-kuyaw ni ha. Ohayo gozaimasu. Anyway, ito sa iron pinagi ni Maring Erica, ato ang showbiz correspondent.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Yeah.
8: Yes, good morning mga Marites. Hi Maring, mainit-init nga balita ay bango na mo diyan mga Marites. Tungod kay apil na ang Pinay Girl Group nga Bini sa Summer Sonic 2026 nga ipagayon sa Osaka og Tokyo, Japan. Matod pa sa grupo nga mag-perform sila sa Day 1 sa Osaka League sa Agosto 14 og sa Expo 70 Commemorative Park. Sunod niini mga maring mag-perform pod sila sa Day 3 sa Tokyo sa Agosto 16 ngayon man sa Suzu Marine Stadium and Makuhari Misi. Kaoban sad nila ang sa maong festival ang P-Pop Boy group nga SB19 nga mo perform sab sa D2 sa Tokyo League. Kabahin kini mga maring sa preparasyon sa bini alang ni sa ilahang Signals World Tour nga magsugod sa Honyo 20 sa Muwa Arena. Samtang ang grupo gilangkoban nila ni Juana, Aya, Colette, Maluy, Gwen, Stacy, Mecca og Shena nga nailhan sa ilang mga kanta sama sa Pantropico og Salamin. Salamin. Ang mga mga maring, ito ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Inday Erica Diligo, Padalimis Tessa. Apan ayaw ko piyansa, basig mapuhon maako. Nagkababay!
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Teka, salamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Grabe naman yan. Piting sikata na gining bini ba? Murag, kuha na gining sila kanang international na gining ilahang mga stepping yun. Anyway, itong oras, alas 6:32 na sa buntag.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Good morning sa mga viewers, sa mga naglidi karon sa Facebook o sa YouTube. Good morning. Og mo kato katropa naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Martes, Mayo 5, 2026. Mga balita nga hatod kinato sa mga puruktong gigama sa Yes to Health. Dakuntawang kini aron nga mamintinar ang kahimsog sa to ang mga panglawas. Sa ngalan sa to ang sparring partner sa technical side katropang Gab Alas. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager katropang Edwin Garing. Ay maghawa katropa musulod na ang programang Bullseye. Ato makauban si katropang Arnel Cortez. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Lars Anyol. Kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
9: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyak. Dili na. XFM. XFM. Express. Balita.
10: Say gusto ni mo soft or hard?
11: Gusto na ko hard niya, soft. Yeah, soft pa yun.
10: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Kini, hindi mong gabitawag niyo, sir, nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
11: Kung ako, aday ka nang ito, di ba? Kanang Bombay style na ako, aday? Bombay style.
10: So, kanang Bombay style, sir?
11: Kanagong 12 months to pay?

0: Iloko sa Hubay Bay.
1: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
2: Uy,
1: unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
0: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30% to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Abog na pud ba ang imong sakyanan? Na sa Buknoy Car Wash. Di kalidad ang serbisyo ug barato ang presyo. Body wash, back to zero, interior ug exterior detailing ug wax. Kompleto na tanan. Sinaw kaayo ang serbisyo. Buknoy Car Wash. Limpyo nga sakyanan, guwapo nga porma. Visit us sa Road 1, Buruk Sambaguita, Seminary Drive, Magupo North, Tagum City. Tropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
5: Punta kentara niya at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon niya at biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturiya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
5: Ya, unsa may imong kasturiya sa uban nga wa pa kagamit?
6: Kun mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
5: Okay, daghan kay salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
5: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
8: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
4: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: X FM.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
10: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
4: The Secret of Health. Santo Blasco.
11: Ako si Don sa Kamaestra. Magka-ulcer ko. Nag-research ko kung siya'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si Mana. Ako na siya'y kaayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
4: Santo Blasco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
10: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
12: Vision X Plus user, atong paminawon.
13: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
10: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
2: Xanthon Plus Coffee Mix User.
14: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Xanthon Plus Coffee Mixer jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: The Secret of Health.
10: Ang Pinoy Pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Xanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Xanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Xanthon Plus Coffee Mix.
15: The Secret of Health.
10: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
15: The Secret of Health.
10: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
16: Xanthon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Xanthon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
17: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
18: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o nahimsog akong lawas. Terminti active akong kalawasan. Ilimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
17: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Xanthon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
20: Clariskin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Santhol Plus
1: Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon ng kwarta, yatagan ka ni mama mo?
3: Upo, papa, putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Sato. Pwede na siya? Halo, himot ko!
4: Wait lang sa ha, gagawin, okay? Yaro, unya, tignalan sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, man ako hinom!
4: Next time, ayaw yun kalinti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Sa una, katong wala pa kung naminaw og XFM, tawagkon ko nilang bayot.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Pang?
8: XFM!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban, Sikat Tropang, Arnel Cortez. Pusay.
1: Good morning, friends. Sige lang, kumusta? Maing buntag, kaninyo ang tanan. Asa naman po gikan niya akong headset gam? Murag lain naman po siya tingog. Welcome mga igala sa atong pagpanag-uunuban sa tulumanong Bullseye! Adlaw karon may gala ang Martes. Pizza 5 na ta, mga igala. Pizza 6 na ba ron? Ano? Dahil lang ha, kaya to sa ni mga igala ning tanaw ni. Murag piti magkayo. Diyan, igikan.

0: Kaya ipalaw na ako ang microphone. Alas 6:55 na may galantag na sa itong pagparagabanuman. Welcome din kamo may galasang tulumanon ang Bulsa!
1: Katropang Armel Cortez. Bulsa!
0: Adlaw karon mga higalang Martes. Pizza... 4 size, 5 size, 5 ba? Nagdali-dali ba? Pizza 5 kita karon mga higalas bulan sa Mayo 2026. Sa ngaan may galas kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines. Dari mga higalas, 107.1 XFM Tagum. Ako inyo ba kauban, Katropang Armel Cortez.
1: Katropang Armel Cortez. Inside.
0: Nga kanunay mga higalang naka Santone Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. O kanunay kauban mga higala, wapit na bahurot akong kape. Mga katropang Santone Gold Coffee Mix. Kumusta ka mo mga higala ning Tagnagros Buntag o ning Adlong Martes? Inaot kita may galang anak mo sa kapis kayo sa panlawas upang huna-huna. Huwag ang grasyag panalangin sa itong labaw nga magkagagahom. May muda na guda gaya ka na itong tanan. Nilang adlaw no sab, lang panino sab sa itong bagbagabuhi babaw ni madanlugtang kalibutan. Of course mga katropa. Dini may galang sa itong bagpanagubaduban. Ubay-ubay kita hatagag pagtagad mga butang lungsod nun. Dini ikaw ako igsun na dunay dakong kalambigitan. Apan sa di pa may galang pagkaginod so nandong titas pagtunol sa itong mga mainiton nga pagpanimbaya. Sa ito mga pinalangga og suking tigpaminaw og tigtanaw dini may gala sa itong programa sa Kabisayan og Mindanao.
2: Good morning!
0: Mayong good morning ka rin yung tanan mga katropa sa itong mga keksyon ng OFW.
2: Good morning!
0: Nga nagalantaw ka na ito may gala pinaagi sa itong live streaming sa itong may galang YouTube channel.
2: Good morning!
0: Sa itong may galang Facebook channels. Facebook pages mga katropa. Mayong good morning, good morning, good morning, good morning!
2: Good morning!
0: Sa ito mga katropa, din ni Miguelas Dakbayan sa Tagum, sa 23 ka mga barangay, mayong buntag kaninyong tanan!
2: Good morning!
0: May mga purma-purma na may gala karon. Pero sige lang, nila sa ito maghilabot na mga purma-purma lokal. Ari sa ito mga higalas, dagko mga kadikaran isgutanan. Nganindot kay ngisgutan, may gala gumikan kay... Nagtuo sila guwa natay apil diri may galas Mindanao Bisayas. Sila-sila na lang dito may galas Manila bagisgot aning Pilipinas. Kada kong bungot sa itoy. Alas 6:58 na may galantag na sa itong tulumanon may buntag. Sa itong mga katropa diri may galas mga kabarangayan sa Tagum. Sa mga katropa sa Davao del Norte. Diri may galas sa Island Garden City of Samal. Sa Panabo City. Diri sa Santo Tomas. Diri may galas sa May Carmen. Brolio Duhali, Sawata, na may gala sa May Kapalong, Talaingod, Asuncion, New Corilia, good morning.
2: Good morning.
0: May punta ka rin yung tanan sa ito mga kaigsunan rin sa Davao de Oro, na may gala sa May Laak area, na sa May Mako.
2: Good morning.
0: Mga katropa na ito, rin may gala sa May Nabunturan, Montevista, Mungkayo.
2: Good morning.
0: Dili may gala sa May Compostela, New Bataan, Maragusan.
2: Good morning.
0: Mga katropa na to sa Mako, Mabini ug Pantukan.
2: Good morning.
0: Mayong good morning kaninyo tanan sa ato mga kaigsunan sa Davao Oriental.
2: Good morning.
0: Dili may gala sa Bukidnon.
2: Good morning.
0: Ug ang ato mga suking tigpaminawan may gala sa Davao City.
2: Good morning.
0: Nga maabot may gala sa atong pagsibya. Good morning, good morning, good morning.
2: Good morning.
0: Mayong buntag Johnny Abiera.
2: Good morning.
0: Good morning, sir. Si Johnny Abiera de ini. Gwardiya sa Kingsfield Inn. Uy, di basta-basta. Papagong kasuod niya ba? Maminaw na dahil sa ato karo may gala ang Kingsfield. Di basta-basta. Mayang buntag diya, taga New Corilia dahil ko. Mayang buntag din mo diya, katropang Johnny Abiera.
2: Good morning.
0: O, dagang salamat sa imong pagpaminaw.
2: Thank you.
0: Reserbaheon niya, amiga, room diya. Tay, salamat. Ricky Ruyo, katropang Arnel, good morning. Naglanog-lanog na pugka diris tulalian ang bullseye. Si katropang Rick Ruyo sa Santo Tomas tulalian maing buntag.
2: Good morning.
0: Maing buntag ka rin yung tanan si CEO Jean Uyangurin. Morning sir, mutuo ka atong bagong sorbet. Tabla na daw si Sara og tulpo. Isa ba'y nagsorbet ato? Di ba ingon ko sa inyo nga buhato na human sa akining kwan sa Committee on Justice. Di ba? Baho man gyud ang timing pero mao gyud na exact word ana.
3: Pinawa.
0: Ila gyud ang i-timing mga higala na to. Una na. Mao na mga higala aga sugod. Nga ilang mga higala ang gusto nilang i-down ang rating no sa vice presidente mga kaigsunan. No, natural na kay para asa man ang ilang kahago dito sa ilahag Kangaroo Court. Kung walay sorbe, may gala nga ilang ipagula.
4: Bullseye!
0: Nga kunuhay, inyong dayog independent sorbe. Ilang? It does not, ano, may gala, no? Change the fact nga negative gihapon inyong presidente. Kasi ilang i-atbang ni Sara si Tulpo? Nga mas mayo pag nagpabili na silang broadcaster. Murag napa sila gikatabang sa Pilipino at nagpabilin silang magsisibya. Kaysa karon mga higala nga naa sila da sa Senado nga mingaw pas na nikop.
5: Waka kuya pe.
0: Haskag yung mingawa in town mga higala. Why kasikas? Diba katropa nga Eman Moreno may buntag diha?
2: Good morning!
0: Denzel Dave, the Kasanton Gold na mo? Oh, may buntag?
2: Good morning!
0: Si Joyce Javines, si Denzel Dave, iyadag ipa-shoutout si Nanay Franz Almudiel nga na siyang tindahan karon.
2: Good morning!
0: Si Joyce Avines, sab na Mino Megalas, New Corilla, Davao del Norte.
2: Good morning!
0: Si Dungjo Ujung Katadman.
2: Good morning!
0: Oh, mayang buntag morning katropa Bullseye Saranel from Kanhulao, Lapu-Lapu, Cebu City.
2: Good morning!
0: Mayang buntag sa mga Cebuano. Sa itong mga kaigsuunan nga Mino Megalas, Kabisayan. Mayong good morning kaninyong tanan.
2: Good morning.
0: O sa ito mga katropa diri si Johnny Abiera, Sir Bakbaki Juda, aron mag-control na sa ilang pagkakawatan sa kaban sa atong nasod. Mayong tag madutlan eh. Naod yun kung madutlan na sila. Si Ching Z del Rosario, good morning Sir Present Dol. Pa-shoutout sa akong anak si Dio Nika. Dio Nika, si Gab, Adrel ba ni o Adrey o Gideon Dayan sa Balinanaw, Kalinan.
2: Good morning!
0: Mayang buntag Desiderio Batidios Hilumpas Lana. Muna ginaingon may gala nga kanaas pa'y unas. Wala mingaw. Oh, mingaw may gala mingaw. Josephine Sibunga Salbiron Palconete. Good morning, Sir Arnel. Kag sa tanan, nga nagasubaybay sa Bullseye. Halo kita tanan, mga katropa from Kapalong.
2: Good morning.
0: Mayad nga aga, kag madabo ka salamat sa imuda, Ma'am Josephine Sibunga Salbiron Palconete.
2: Thank you.
0: Antonieto Tolero from Buhisan, Cebu City, Maying Buntag.
2: Good morning.
0: Leopoldo Safra, mag-check-attendance sa ako ha. Leopoldo Safra Pardillo, kaya ni ako mga estudyante, gahuat. Liso doon niya na ay ma-absent mga katropa. Doon na pa'y usan ako ka mga estudyante dito sa YouTube. Asa naman to may gala to ako ang to live na to dito. Lahi naman yung may gala niyong nagpakita. Dali lang ha. I-type na tong panga na to mga gala kaya makita man na. Arnel Pineda man eh. Dali lang ha. Di ara. Na nag-date ni Pangan, kay type na to mga igala sa YouTube, mugawas naman dayon. Arang-arang mga igala, no? At least na ilahan natin ninyo. O, sige lang. Dito, salamat kay inyong tanan. Doon na natin, usintidoy si Utso naman dayon. Mayong buntang ninyong tanan, di ha? Okay, takalingkod, alas 7:04 pa, o. Leopoldo Sapra Pardillo, mayong buntag.
2: Good morning!
0: Matod pa niya, mayong buntag katropang Arnel. Pa-shoutout ako ko sa akong asawa nga nagbiko gabi eh. Belated sa akong birthday, related sa akong birthday ato pizza trash. Din nag-humba og lunlun tambok sa baboy. Pastilan. No? Karon nagtinibuok o bisayang manok. Binuang man ang inyong style diha.
3: Binuang!
0: Mura ginapagutom man ang inyong angkorman anang inyong kalaki. Bitaw, diha sa may Santa Emilia, Laak, Davao de Oro, mayong buntag, salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Thank you.
0: Boy Juan Sanchez Laguras, good morning from Bansalan, Davao del Sur.
2: Good morning.
0: Nads Kusner, mayong buntag.
2: Good morning.
0: Si Ching Fermano, good morning from Taguig City.
2: Good morning.
0: Kumusta diha?
2: Good morning. No,
0: sa Manila, kaya nga parang walang bibig si Tulpo.
2: Good morning.
0: Wa ganit niya karon mga igala, maupay gamit-gamito nila para mudagan. Ayaw na tanin niyo. Desiderio Matidios, Hilom Paslana. Kami diri sa Mindanao, og ato mga kaigsunas Bisayas, di na ni manugot nga, puli-puli, ragod-tagod. No? Human naman, gitagaan naman itong chance ang taga-Ilocos mga higala. Eh, balik na punta sa Mindanao.

Good morning. Good morning. Good day, mate. Thank you. Si Tessy Bangkori. Si Tulpo Kuno Mayabang Balingbing. Si It's Mine Only. Kami Sir Tagaluson Pero Duterte kami. Simula nakilala namin si Pierre Ardi since 2016. Good morning. Jonas Iniego Maing Buntag. Good morning. From General Mariano Alvarez Cavite. Good morning. Ellen Tiong Son from Davao. Good morning. Maing Buntag diyan sa Maydeca Homes, Takunan Mental. Good morning. Si Robert Camiging from Asakanika Bert. Asa na to siya? Ela 718 na mag-ampo na ta. Nawa naman tong iyang comment nga rin mga igala. Arnold gikan sa Ronda Cebu. Good morning. Maing buntag Arnold Tero, maing buntag dia. Jesse Lozarito. Jesse Lozarito ni from Kabakungan Nabunturan, Davao de Oro. Good morning. Maing buntag sa mga taga Nabunturan. Morning katropang Arnel Agoy, wa ko malate. Ay salamat no. Thank you ma'am. Thank you. Si Marian Villarubia, maing buntag from Hong Kong. Good morning. Good morning, Uamping. Si Verna Gale from Australia. Good morning. Good day, mate. Thank you. Maing buntag dia sa lugar nga mas daghan pang kangaro kaysa tao. Australia. Si Kenny Sherry, good morning. Salam. Watching from Isabela City, Basilan. Shukran. Thank you. Salamat pod. Oy, arin amigo ko si Elmer. Mer! Sino naman ang inapatamyaw mo subong Mer? Are di, oh, may ginsen si Elmer. Amigo, troops, arn! Morning, dira. Are na kami dire, si Bustik Bining, kag si Maymay Panting, kag si Jaime Kanyete, Tamtam Kanyete, si Rika Dayday, si Lulit, kag akon migo, nga si Gary Labrador. Bow! Salamat sa imo, Mer. Oh, damugin patamyaw ni Elmer ba? Oh, si Danny Rigsa, good morning, watching from Bohol. Si Gian Dazi, buntag, shout out Mama Johnny ug Mama Prising, watching from Magapo, Mati City. Good morning. Si, uy, akong asawa man eh. Pasahon na to daan. Ayon siya ka, good morning from Kurur, watching here sa Everlasting Cuevas Trento, Agusan del Sur. Good morning. Si Ana May Lim, good morning, attorney. Wa pagani. Ilagi ko abogado ba? Lahito si attorney Cebu man to, si attorney Rupil. Kaila man ta, naya lahito. O, dili ko abogado. MA lang, MA. Usa man ang MA, murag attorney. Alas 7:20 na may kalantag na sa itong pagpanagubanuban. Kita na kapag-inout nga na ako, may kalas kapis ka ispanlawas. In 30 minutos, gahin yun ni para check attendance. Kung sa atong entrada, may kalas, di kita kabuilo na yun. No, si Joe Sanduping, diya sa Mayunday Tagom, good morning diha. Good morning. Ay mo kalimot, ha? Magsanton plus gold ta mga katropa, ha? Para ligon kanunay ang atong panlawas. Okay, nako. Ay good mo maigala kumpiyansa karo mga panahuna. Si Harold Uyardo from La Concepcion, La Pilipina, pa shout out. Good morning and thank you. Sa ato mga kaigsunan Bisaya maing buntag pag-usap. Good morning. Sa aton mga kasimanwa kauturan suking tagbalamatita. Kini sa aton mga katropa nga pagwaragwag. Mayad-ayad nga aga sa inyo kag madamo nga salamat. Sa inyo wayuntad nga suporta. Sa aton sini nga pagpangalagad subong adlaw katropa. Along-along ka mo. Sa ito mga kaigsuna, mga Ilocano na imbag na bigat ka na kayo. Ang yamanak katropa. Sa ito mga kaigsuna, mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran. Sa ito mga kaigsuna, may galang mga manubo agusanon, manubo di babaon, mga ka-inspirasyon. Marujaw na masema yung tiba mga suon dat na minagundan sa ita programa. Sang kanatan uman mga kalumunan, mansaka, mandaya, kamayo. Madayaw na buntag, madayaw na timprano, kamayubos lumon. Salamatay gayon sa pagpaningag mayo di kanatin program. Good morning. Sa ato ang mga kaigsunang mga... Sa paman. Ano pa? Sa ato mga kaigsunan, may gala mga Tagalog. Magandang umaga, Pilipinas. Welcome sa Balatundunang Bullseye. Bullseye. Bullseye. Ako pa rin yung abang link.

0: Bukod Nagabarug Katropang Arnel Cortez
1: Busay Kauban si Katropang Arnel Cortez
0: Busay Kita may galang nakapanginaot Ngayon ako mo may galas kapis ka ispanlawas O panghuna-una grasyag panalangin Sa itong labaw nga magagagahom May muda nagbudagaya ka na itong tana Tinglaing adlaw na sa blaing panid na sa Sa itong pagpagabu ibabaw ni madadlog tang kalibutan Busay Of course, mga katropang kabahin sa itong programa Ang atong pagpangamuyo pag sangpit may galas labawang makagagahom. Aron kita may galang mabuligan. Ini ato may galang tulumanon. O kaniyo sa may galang nanginabuhi in town. Diyas yung dagsatag sa ka mga area of responsibility niya. Kato mga mulakaway, amping kamo sa inyong paglakaw. Kato mga magmaneho may gala. Kanunay diyo dapat niya alerto ta. Ang pinakadabes sa aron alerto ka kanunay di ka katulgon. Mag-premium D3 ka mga higala. Ang premium D3 mao kinang imong premium food supplement batok may gala sa mga viruses and bacteria. Ang premium D3 may gala usa kini ka a soft gel capsule food supplement gadunay VCO virgin coconut oil, moringa seed oil o vitamin D3 200 IU mga kaigsuonan. Mapalit kini may gala sa naguna mga butika sa inyong lugar nationwide. Nandinita karon mga igala sa itong bagambos bulsay. Aro kita may gala magkapabuhagay na sa mga nagpungas si nagagasagas may gala. Nga mga balita, hirigadlawa, adlaw Martes mga katropa.

0: Uban sikat tropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Oras may kalatura kita ay 27 minutos na pasado. Alas 7 sa buntag. Murag na nga nimaho na ang imong pinirito nga itlog dirigap. Nisulod man diri sa anchor's boat, gigutom na noong kong samot. Sa mga nagpungasing nga mga balita, may kailangan itong hatagan o pagtagan diri sa may kailangan sa itong pagpanagubanuman. Una mga igala, atong subayon karon, atong inimaigala ang subayon ang atong mga gasolinahan. Kay matod pa, doon na ba kayo pagsaka karon? Kaya ito ni mga igalang Leon ining Adlawa. Samta mga igala, baratong palit sa Humay. Padayong hagit sa mag-uuma mga igala, Dres Davao del Norte. Kaysa gikaingon ko na, may baha karon ang imported. Og mas barato kaysa lokal. Wadyo ni huna-huna, mga igalang Bongbong Marcos. Pagkaway ayo, pagkaugnulok, yun nga klase, may galas, palisiyas, ekonomiya. Imong ipapildi ang imong kaugalingong katawhan, imong kaugalingong mga mag-uuma. Nga mo'y nagpalamoy, mga higalas, Pilipinas. Bullseye! Muna no'y mabuhi. Katong mga dunan ay mga bahandi daan. Muna no'y atong gibuhi. Gitabangan. Katong mga mag-uuma, mga higalas, Vietnam, ang mga nasod, China, kundiin kayo naghasalig ta karon mga igala sa giingon nilang imported rice, kay bahala na kuno lagi mga igala og naay kalisod, basta ang bugas, asa man po'y barato. Barato bago ng 60? Sweldo ay uminto? Purbida. Alas 8.27, ang dagna sa bundag samtang, doon ay hubog ng lalaki, may igala ng laparo human ng halok.
2: Secret.
1: Galaw-gaw. Samta magaigala, dugang pa sa mga balita. Dirita magaigala sa ato mga dagkong balitang nasyonal. Sa mga dagkong balitang nasyonal, magaigala, Terry Ridon. May palag sa giingong pag-withdraw sa pibila ka kongresista, isip suporta sa impeachment.
0: Bullseye!
1: Di pag yun mo matagbaw? Mupalag pag yun, nga na may daghan ganin ninyong enough number diha. Aron nga mapa-impeach ninyo ang vice presidente. No? Gusto ging ridon mga igala nga mahiusahon tanan, no? Kongresista. Para may igala mo butar against VP Sara. Nya buta na ini mo ng uban.
0: Bullseye! Bullseye!
1: O nya, nadal sila mga igala ay ariglo. Matod pa nila fake news man na. Oh. Makita ramang katag ang nagkarupit sa 11. No, kay karumang 11, mga igala, paghimuon ang ilahang pagboto. Kita ramang katag ang mga igsoon. Pero, tanaw-tanaw sa uban, mga igala, ng mga eksperto, mulusutay yun ang impeachment. I mean, dunay dako, may galang posibilidad nga maabot yun ni sa Senado, mga igsoon. Nga naman, bisan ang mga kaalyado sa vice presidente, expected na nila. Gumikan, mga igala, kay 55 katong gaboto, 55 mga igsoon, sure na kuno to. So pila may kuwang 55 aron mahimong 106? Ha? Ang kuwang ni ana mga igala, 51 na lang. No? 51 na lang mga igala kuwang.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ang 106 maoy one-third, no, sa 318, no, ka mga kini mga igala ang kongresista. Dias Crocodile Farm.
2: Ayaw!
1: O kongreso di ay. Alas 7.31 na mga igalang dagna sa ito ang pagbanag-ubanuban. Samta mga igala, pag-abolish sa provincial rate, gibabagan kuno ni Executive Secretary Ralph Recto o mga economic managers ni Pangulong Bongbong Marcos.
2: Pinawa!
1: Kay ginaduso manigod karon mga igala kining pag-abolish na sa ginatawag nga provincial rate, kay ang precious mga palaliton nato diri mumao ra man sad may galas mga precious palaliton sa Metro Manila.
0: Bullseye! Bullseye!
1: No, ang bugas diri 62 65 ang isda diri mahal man lagi hapon, no, ang imong di ra gyud di mo paliton diri kung kugihan ka lang. Kanarag yun sigurong sugnod. Kaysa Manila, paliton man gini mo na. O, diri mga igala, kung mamunit lang ka sa dalan, ganahan ka magsuroy-suroy, maglakaw-lakaw, nakakita, magka.
0: Bullseye.
1: Pero sa cost of living, no, sa cost of living mga igsoon, mamaura yun eh, no? Kung butsubayon gani, bay, na yung mga butang nga barato paliton dito sa syudad. Kaya na mga sinina, na basic need man sa tao. Food, shelter, and clothing. No? Basic need man sa tao, bay. Pagkaon, balay, o sinina. Na di ka magkagidlay tanahon. Sugmok na kaanang divisorya. Muda kag 100 mga igala, makadala na kag isa kaparisan. Kasuot na kagtirno. Green town, magmantinir tag-ukay. Bago pag yun. Diri ato, may gala, magmantinir tag-ukay-ukay. Unya. Kung gusto ka musuot o bago, o alang ato, may gala, i-intown ka afford, kaya magpamol ka. As ka mahala po. Asa mo atong uban, atos barginan. Kaya ito mga hinangir. Unya, tagpila na mag-usa, mahal na ba yung tag-dusintos naman. Samantalag, dito may galas Manila mo, ato lang ka ng divisorya. Kapalit, magkagbaratohon.
0: Bullseye!
1: Diri sa ato ang mga igala, ah, mahal eh. So dapat lagi ito yali, ma-abolish na sino mo sa inyong tanaw. Pero maulagi, di ba mo sugot ba si Recto? Unya, di ba mo sugot ang economic managers ni BBM? Ngayon nga may mahimo si BBM, naabay pakialam si Bongbong may gala ni mga tao aning Pilipinas. Good. I mean, masin ang iyang tanaw sa Pilipinas, Metro Manila lang, National Capital Region, o Luzon. O sa may tanaw ninyo na mo diri sa Mindanao, Ilyin? Klaro mo, kay magbuwag-buwag daw sa maing kabubuton. Ano, eh. Santa may gala. Inis, dako ning sagpa may gala ni Pastor Benny Abante. Doon ay grupo sa mga pastor. Unya, gikan pag yun ni may gala sa mga Baptist congregation. Grupo sa mga pastor o religious leaders, mga katropa, ang mipirma o manifesto, agig suporta nila, gibakapan nila ang pamilyang Duterte o ingon man sa particularmente ang vice presidente.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Karon, abi ba nako, Pastor Abante og ikay nagrepresentar sa tanan? Kaya kung makagamit kag versikulos Biblia, mura naman yung kag ikaw ray soul interpreter. Ngay apply pa ni mo sa politika. Huwag mang gani kaka-apply anang giingos Ginoo ng ayaw paghukom. Kay sa imong pagpamulong diya sa Committee on Justice, imo naman ganing gihimong guilty si Sarah. Nga naapa mo sa level sa pag-determine sa probable cause. Ang imo kay nagkasala daw sa taong bayan si Sarah. Usang klase ng imong utok. Alas 7:35 na.
3: Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye.
1: Samtang si Congress Miao. Balik na sa Crocodile Farm. Day 1, gibigwasan. Maupay pagsuod niya may galab, bigwasan rin sa mga kaubanan. Pero si Congressman Leviste ang luoy. Kay dapat mo privilege speech siya. Kalabot mga igala kunos kalambigitan. Kay gitumbok mangunis ICI. Si Recto o kining usaka Congressman may igala nga kontraktor tinuhak. Imbis kay mo privilege speech na unta may igala si Leviste. Nag-adjourn. I mean, ang session giundang. Pagkaway batasan mga igala. No, kay isguta naman ta dito ang kontraktor karon. Giundang bay? Protektahan yung mga buaya gyud. Samta mga igala. Ato ning sawan kay 55 out of 55 sa Committee on Justice may botar pabor sa impeachment. Samtang Luis Tro. Gihulagway si Bibi Sara nga halos mubula na kuno ang baba o mulugsot na ang mata gumikan sa kamangtas. Arang-arang na lang na tumikan sa kasuko niya. May galas politikan hon nga pagpanglutos kaniya. Natural na nga mupakita siya may galas yung emosyon. Normal na, Luis Tro. Pero ang dili normal, kanang grabe ni mo ka, maisugon nga muingon ka, may AX dahil sa speaker. May tupad dahil sa speaker. Kaya pasimuton kag kutipot ni Martin Romualdez, musimhot yung ka, Luis Tro. Oo, ganyan, klarong istorya. Okay na nang mo sigang mata ni Inday Saras kasuko. Kaya klaro man sa gayong gitabangan siya. Klaro man sa gayong may galang politically gilutos siya. No? Klaro man sa gayong. Kaysa parihan ng Luis Tro nga, mangugat pag ayo may gala, may AX dahil sa speaker. Los-los. May korupsyon dahil sa speaker. Ano? Muna klaro istorya? No, may korupsyon. Awara ko ninyo ba? Kita lagi kibinuangan na ni Maigsoon. Una, sa pagkako na may gala na, hibawaan niya, nadakpa na daw tong tinuhak nga si Saldi. Naghinulgaay kuno ay sila, naghinadlukay ba nga? Una may gala, gipugnan sa ombudsman nga makalupad di kaantog laing nasod. Kaya magpa-check up kuno unta may gala sa health center dito sa Singapore si Martin. Karon anong ombudsman nga? Pakitang gilas po si Buing Rimulya. Yung siya nga, ato ni pugnan. Manduan pong amlak nga i-freeze ng mga kabtangan. Karon kay nakaamoy mas Martin nga anak kagang laki mo itaga ko ninyo ah. Binuang ning kalaki ninyo. Mas Martin nga di maayon eh. So, pagkahuman may gala, tingog si Martin. Anas Martin nga di ko musugot nga mamahimo kong scapegoat. Labaw nang di ko musugot nga mamahimo kong fall guy. Labaw na di ko musugot nga mamahimo kong fall guy sa korupsyon nga ang dunay responsibilidad mao ang executive department.
3: Ay. Kauban si Katropan Arnel Cortez.
1: Yakin sa may nasa executive department. Ikaw ina si BP Sara. Kaklaro, ana. Kaysa man si BBM. Ayan. So naghinadlukay ko rin. Naghinadlukay mga katropa. Kay ato ni kaysa bagay mastermind. Ego lagi si Martin. Di lagi ko mastermind. No, di ko mastermind. Ano ako may mastermind. Ego rin may nagpanday balaod. Ang mastermind, ana. Ang mga basula na, katong nasa ikutibo, kay mo sila simo na sila nagbuot. Karon, may gala kay Anas, agaw nga. Medyo delikado ni, paningkamuti ninyo nga di kauli si Saldi. Kay, og, muna'y mahitabo. Ipit yun ang tananan eh. So, naghinulga ay sila. Kita ra yun, may gala'y gidrama. Karon, wa na. Asa pa.
3: Pusay, kauban, si Katropan, Arnel Cortez.
1: Samta magay gala korte na kayo pasaylo kang sonsa. Lugaya po mahuman ng atong top stories. Eh. Kuya, ba yan yung nahitabo kang Jason sa mga gala? Sa, dako ba yan yung pangutana magay soon kung doon na ba'y tulubagon sila? Gawikan kay, sumala may gala sa atong balaod, sa atong Bill of Rights. No person shall be deprived of his liberty, etc. Without the due process of law. And the due process of law begins with, pagdakop ni mo ng tao, appeal na nas due process, bay. Appeal na diya. Karon, mga igala, gidakop nila weekend. Kaya lagi, di man kuno available, sus kay nasayop man available, gismil raman ay kailangan. Binuwa. Kada kong binuwa ang gismil raman ay may gala niya, napreso kag 5 days. O ako eh, Jason, sa musukol ko eh. Ayan po, may galas matibag nga. Kinipos matibag mo ni bagong iro. Kinipos matibag nga ang ko na si Jason sa dalagi ka. Gikan siya itong mga post o may gala nga health ni BBM. Wala tayo question di ha. It's out of the question. Dito na naskorte. Wala labot na this public opinion, public discussion. Ang asa public discussion karon, tama ba yun yung gihimo? Nga nasayop mo okay lang? So dato sa to pa mga igala, pwede dito kung naapay death penalty ang Pilipinas, pwede dito makapatay, makahukom, magkamatayon sa tao, may igala, gumikan kinasayop lang. Binuang ng istorya ninyo.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Alas 7:41 na may galantag na sa morning. Samda may igala, unsay gusto ninyo sa itong pulso? Unsay gusto ninyo nga boto sa inyong kongresista? Sa inyong distrito, labot sa impeachment, be? Tingog ko na mo, be? kay si Attorney Bobby Torion, nawagan naman kang Kagas dito sa Davao del Sur, dyan si Kagas nga nibutar man ni sa una sa impeachment. I don't know karon. Ang atong atangan, kini may galang ato mga kongresista diri sa Davao Region. Kung saka ni, di lang ko maghingan, pero kamunay hukom diya. Di ko maghingan, kaya para ako'y atraso. Aba, mahirap na. Pero dapat may gala, no, ilag yung huna-hunaon, kung unsay kasing-kasing o sentimiento sa mga tao nga ilang girepresentahan. No, gikan sa lugar, gikan may gala sa mga sa distrito from where their authority emanates nga mao'y nagpili nila, well, sa pangalan pa lang nga mo represent, no, sa usa ka distrito mga kaigsuunan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Dili gumikan sa ilang political affiliation. Labaw ng dili gumikan mga igala kay gibaatan silang kwarta.
3: Bullseye!
1: Pero mo lagi na ginaingon, bay. Wa may giluod o kwarta lagi.
3: Katropang Arnel Cortez.
0: Bullseye!
1: Kada! Atong ataga magdagan, may igala sumpag para kumunaban nining Martes kinisyon sa tulumanong Bullseye!
3: Katropang Arnel Cortez.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Oh, kini may igala atong pag para kumunaban atong ganin niyo sa Santone Plus Gold. Ay mo sig tanaw niya. Kamu sige ra mog tanaw. Ato sa ning atong ning bayo ning taga YouTube. Ay mo sig tanaw niya pamalit mog Santone. Kay para magpadayon ta sa tong programa diri. Ha? To may buntag. May buntag ninyo diya bay no mga nagampo pa man ning YouTube. No sa maning YouTube mga igal nagampo pa man. Ginahan ko atong comment ni comment ba to o post ni Barsaga. Ingon siya, anong naapa daw opening prayers Congress nga puro man daw kawatan, may galang na. Gwapo to nga patutsada, mga igala. Anyway, ato sa ni may galang hatagbagdagad. Kamu nga mga kaigsuon na to, ha? Ayaw mo may galang pabitin, ayaw yun mo papilde sa panlawas, iskutanan panlawas. Ining Santone Plus Gold na pamatudan, ani. Mapalit is butika, na anis Mercury, na anis di may galang South Star, na anis Generica, o TGP. Labaw nang naanay diri sa istasyon. O niya, sa mga naminos Davao del Norte, way problema, di mo mamalit diri sa istasyon, layuan mo. Natay clinic, nardas palingke. Ha? Ing na nga, gipaanay ko ni Katropang Arnel diri ba? Ano? Ing na dito si Nicole o si Palanga. Ha? Wala'y mga angkong raban niya mong kauban, kay pagdanan, Palanga daw. Eh, labi na may galag live, adik gini mga angko ni sila. Ako na lang. Oh, pangitaan ninyo dito bitaw sa atong clinic na adiha mga Ikson. Nadia, pwede mo magka-check up at the same time discounted pag yun. Ang atong clinic na adiha sa M Central Building, door number 8. Nagluyo ra na may gala sa Mr. DIY na patungan na nang namaligyag bugas diha mga kaigsuonan. Y2H Clinic and Pharmacy na. Clinic and Pharmacy, but pasabot kung nanginahang lang kag may pinamik tuwal sa dito. Kung nakay maintenance may gala sa imong high blood yan, nakay si tawagan na Lusartan o Amlodipin, Amlo ba na? Wala pa nahurot ang one box ako ay ngon si Iman Moreno. Pagka the best kay thank you.
0: Thank you.
1: Wala po ninyo dali-dali kay kwarta rapon ba itong giagad in town? Ang importante sa kuha nga, mora na inyong kumbaga mabugti ba, no? Lipay na kuha na. Gawa sa inyong pagtanaw, lipay na kay kuha na may gala o labaw gusto na malipay kita kung mupalit mo produkto. Mga kaigsunan kay it keeps us going, no? Kay syempre mamayad ba itag kurinti, di ba yami ko ingon ni man mo ingon si Nordico o si Davao Light, duha na ba yan ning amo address Davao del Norte? Di man mo ingon nga, di sa mo mubayad kay wa pa moy halin karon, di man pwede na. Putlan man ta. Si padayon ta. Mayong buntag si Hana na bari ani oy. Good morning sa atong 441 viewers karon sa YouTube mga igala dito alabat. Leonardo Babi, Leonardo Abiera. Good morning from Manila. Kanang survey sa Pulse Asia. Usara na ka mind conditioning. Yi timing nila na sa unanimous nga boto. I've been telling you that. Di ba niingon na ko ninyo na may galas kong komentaryo. No? Nga ila gyud ang tungnon after sa boto may gala sa Committee on Injustice. Ilagin ang buhaton, to impress and inculcate on the mind of the people, may galang, nga nadutlan si BP Sara. Time pa sa, may igsoon. Mangutan na ako ninyo, naana ba'y birdek? Bisan ikaw karon, na may mga BBM supporters diri. nga maminaw na ako gihapon maigala pero dag pangagot. Well, I suggest mga igalag, mauna man lang na inyong buhaton, ako pa hinungdan ma-high blood mo. Ingani na lang buhaton ninyo kanang mga naminaw na ako maigalang loyalista. Ingani ninyo pinaka the best buhaton. Palungan ninyo ang radyo at tumagbutika pagpalit mong santon. Mauna yung pinaka the best. Diba? Kamu na minaw may gala, BBM man mauun siya, wako'y labot. Pero, mangutana ko rin yun, nahuman na bang impeachment? Angay na bang mo change ang imo may galang pagtuo? The mere fact, mga igala, nga naapalang ta sa level sa pagdeterminar sa probable cause. Diba? Naapalang ta sa pagdeterminar, may gala, sa probable cause. O guwapa ninyo madungog kung unsay tubag ana sa defense. No? Kung si Sulti na may gala sa abogado. Ang uban karo makaingon may gala nga grabe gyud ang gikuan si Inday. Grabe gyud ay kuno mga igala ang gikawat. Di ba ka makaingon na may gala kay og subayo nimo na may gala sa mga decided cases. Wa ba bayan ay kaso si Sara may gala ngayon nga corruption nga nahukma na. Kay kung naana nga nung naaman na diha. Syempre pag naa kay kinira gani mga igala mga tao nga para sa nila Bumbong Marcos nga. Naman na sila yung mga kasus korupsyon kanig atong katinga mga igalang anong nahimo naman noong presidente.
4: Oh.
1: Para sa silang rebilya, no? Usa man ito may igala ilang kaso sa PDAF. Di ba? Korupsyon man to. Pero nang himo man gyapon, may nalapod na preso. Pero kana may igala si Inday Sara, naba mo'y makita, di may igala Supreme Court decided cases may son? Naba mo'y makadungog, naba mo'y mabasa, di may igala nga indeed, in the case of Republic of the Philippines versus Sara Duterte na bay ngana. Na bay kuan dia? Na decision na ba? Kaya na ipakahibaw na ko may galang adunay final decision gikan sa Korte Suprema. Is katong impeachment may gala, articles of impeachment nga gideklara sa Korte Suprema nga void of initio. Huwag pasabot mga igala, susugod palang daan, bangag na. Wag yun. Karon, ilang gitaas. Ngunit mga igala, ilang gusto may tabo.
4: Oh.
1: Yan ang mga ni mga igala ning uban nga, kuan yun. Malabi na ning kisadong abogado mga igala nga napagod. Ya-ya lang mga igala, lami ikalo ng iyang wait mga igala siyang unaong. Si Palsipikado, Palsis. Oh, los nyo. Alas 7:49. Dilita masuko na. Dilita magaigala. Oh. Wala, ako na may galang i-establish. Kaya naman, di ba, uban mo ingon nga, grabe gina, inom. Dapat mausap ang unahuna sa tao kay si Sara Kawatan. Oh, mungutan na ko ninyo na humana na yung impeachment. Huwag pa man ganito sa level, may galas plenary debate. Na palang gani, mga igala, sa level nga gi-endorso ang committee report paingon sa plenaryo. In transit pa? Sa uban may verdict na. Di ba?
5: Bullseye! Bullseye!
1: Awa, gumikas kabanha na to. Napilit na noon ng atong kuandering. Gab, nipilit man Gab. Oh, nipilit oh. Wala, naputol na itong signal. Banha maguntagod. Alas 7:50 na may galantag na sa itong pagpanaguban-uban.
5: Bullseye!
1: Si... sa Manina Adri, Aldrin Ordinisa Moon River. Good morning, Kadropang Arnel. Kontrabida, Junisti, Tiri, Ring. Kuyaw, kayo, kaliado ni PBBM kay mga Trililing, Tiriring, Kliriring. Niha? Sige po saan po ni Mugsili po. Alas 7:50 na may galadag na sa ito ang pagpanagawa. Ayan, nakabalik na. Nana, wala pa man. Negative pa yun mga katropa. Waiting for live video signal. Ha? Sa i-refresh daw. Di na ma-refresh. Alas 7:51 mo. Commercial kong sa'yo. Kaya i-fix na ito ng internet kay... luoy po datong mga katropang nagsunod, mga kaigsunan. Shoutout from Singapore, gikan ni Atlas SG. Ruel Aldac, Ruel Dacio. Good morning, Dol. Sasinado ang final. Anang ilang gibuhat. Basin og makonsensya na sila og mudapig ang kabatuoran. Ipatigbabaw gyud sa Dios ang kabatuoran. Ilang mabalik ko katropa, human lamang usab ni bibila ka mga painom dom. Standby.
3: Bullseye. Kauban si katropa Arnel Cortez. Bullseye.
6: Kabalo ka dong. Kanya to, 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Ang talon, ugrilo, quintas.
7: Ha? Karon di pa?
6: Karon, dili na. Kaya na CCTV.
8: Exciting!
9: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
10: Gwapo! Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
9: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
10: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ang foliar, magamit ka mo Crop Gold.
9: Kaya dagan nga, salamat.
11: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
9: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
12: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
9: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
12: Gold. Gapog turok, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
13: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
14: Bush Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
15: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
14: Bato gold tawon. Mao nay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
15: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
16: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
3: Abog na pud ba ang imong sakyanan? Na sa Buknoy Car Wash. Di kalidad ang serbisyo ug barato ang presyo. Body wash, back to zero, interior ug exterior detailing ug wax, kumpleto na tanan. Sinaw kaayo ang serbisyo. Buknoy Car Wash. Limpyo nga sakyanan, guwapo nga porma. Visit us sa Road 1, Purok Sambaguita, Seminary Drive, Magupo North, Tagum City. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
17: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mapagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
3: The Secret of Health.
17: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sa manini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
3: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
8: The Secret of Health.
17: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
3: Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako si James, nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang alami ug ang aroma sa kape. Ug ang suya perfect kayo. Digyon nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyin gud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
17: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix ug Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
3: The Secret of Health.
17: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
19: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
20: Ako si Jonathan Layaw, kapat-pat malay-balay. Na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkogo. Ay blood na ko, kahay tagyod, makabati ko lipong-lipong. Ito nga, makadungog ko sa radyo ng Santon Plus Gold. Niya, sa kumakadaan na akong lula. Ito ni palit ko, akong gitisingan, akong giminto, nakaharot o blakastab akong nabantayan. Na nawala naman itong pagpakit sa akong tangkogo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo na yung Santon Plus Gold. Basin pareha na ako, buangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Gold user sa pat-
19: Santon Plus Gold, tatak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
21: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit nga akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit nga akong mata. Magkalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
22: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
23: Pag inom og Premium D3, ragi na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati.